0: da masha Allah muna matukar godiya malam munir da mata da bici da shigowa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wanda lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam Hajiya Fati.
0: Na muna tare da kai Usman Lasa tsanya an gwamnati din.
1: Bashir Abdullahi Mutura.
0: Na muna tare da kai Bashir Abdullahi da mutanen Mutura.
1: Na ja wanda ake tattauna a Hajiya Fati ko na tattauna da mutum ya fara gore. Amma shi kuma ta mutane su ranga duba shi ne duk lokacin da ka fashi tuka daga bacci. Wani lokaci zaka ga zuciya tana ta ba kala-kala. Shi kuma amfanin kwakwalwa ita kuma kwakwalwa kin ga za ta tace wannan abubuwan daga cewa me mai kyau me mara kyau. Ra ce rijiya man fetur ce da mata ta mace ta in ga ita rijiya man fetur za ta ba ta gurɓatacce abu ne. Amma ita shi kuma kamfani shi ne zai tace ita da mai kyau ita da mara kyau. To haka ita ma kwakwalwa zuciya take zuciya ta yana maka abubuwa zai ka bugi wancan zai ka yi wancan kaza zai ka yi kaza.
0: Na'am.
1: Ko ba za ta tace wannan abu to ya kamata a ce mutane su dinga duba cewa duk wani yawan abin da zai da musu dace ko kullu. Musamman kin ga akwai yanayin abincin ka a lafiya ka da ake no. Za su dinga suna nuna irin cewa ga irin abubuwan da za ku ci wanda zai inganta maka lafiyar jikin ka ba ka ba da bangar. To idan mutane suna jin wannan shirin kin ga za su samu wannan karin bayani ko kullu su dinga fetuwa su dinga tsarawa kansu abubuwa da suka dace.
0: Na'am.
1: Wanda ka ga cewa ko da wani abu ya cire ko wani na damuwa da ne ka. Da irin yadda za ka yi kuma ka tsara kwakwalwar ka za ta tsara maka bukatar mutum da zuwa ta. To mun ga rifa ta mun yi da Allah. Ba da tsara kan mala'amun da suka yi shafi da su. Allah kuma ya taimaka ma ka al'amuran wani yadda wani amma kuma Allah kara ɗaukar ajiya Allah kara lafiya.
0: Amin amin. Muna matuƙar godiya Bashir Abdullahi da mutanen Hoturo da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci da muke tattaunawa ta cikin shirin an tashi lafiya masu sauraro. Ya kamata a ce iyaye su ma za su yi tsari da za su gudanar da harkokin cikin gida ba tare da wai mantawa da kansu ba ko kuma gudanar da ayyukan da za a ce sun yi musu yawa. Masu sauraro, assalamualaikum. Assalamualaikum. Na'am, amma alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Barka da aiki a tafari.
0: Barka dai muna tare da kai Al-Amin.
2: Al-Amin Hausa matasa Katsina.
0: To muna tare da kai dan mutanen Katsina.
2: Mun tashi lafiya kuma ina maka ta rahama fatan alkai.
0: To amin amin muna godiya.
2: Allah maka na godiya.
0: To muna godiya da shigowa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullahi baraka dai muna tare da kai.
3: Masha Allah, Salisu Ibrahim na Magajiya sabon gida Ja'in.
0: To masha Allah, Salisu Ibrahim na Magajiya dan mutanen Ja'in muna tare da kai.
3: To gaskiya alhamdulillah kamar yanda kike faɗa mana a farkon fara gabatarwa zaki ga kamar yadda zaki ga dukkan da muke tashi zuwa yi gari samu wannan rana a matsayin ranar da ya tashi irin farkon rayuwar shi da ya kamata mutum ya kokari ya tana abubuwan da zai dangane da abubuwan da suke gaban sa ba da cewa zaki ga wasu suna daukar lokaci ba wani abu ba kuma lokaci shine abu saboda idan ka dauki lokacin ka da muhimmanci insha Allah za ka yi abubuwan da suke muhimmai a cikin haka ga kalcin magana tara fata za mu rika kokari muna yin abin da ya dace a lokacin da ya dace.
0: So muna godiya Salisu Ibrahim na Magajiya dan mutanen Jain da shigowa da kai ka bada taka gudunmuwa. Assalamu alaikum a gurguje. Assalamu alaikum. Kaɗan ɗaga murya masu sauraro ba sa jin kai ne kamata. Eh muna tare da kai. To dukkan alama dai layin nan shi ba a je inda ya kamata ba ta zai sake shigo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

da cikin labarin namu na wannan safiya za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta musanta ƙara kuɗin neman fasfo a Birtaniya. Yayin da za ku ji cewa kungiyar ECOWAS ta gargaɗi mambobin ƙasashen ta kan amfani da makamai ba bisa ƙa'ida ba. A gefe guda kimanin ƙorafe-ƙorafe 225 na kayan jibi a hukumar NAFDAC ta karɓa a watan Agustar da ya gabata. Daga sassan duniya kuwa saɓanin hararen Isra'ila sun yi sanadiyar mutuwar mutane 11 a kudancin Lebanon. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafe ku biyo mu. Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da wannan rana ta Talata. Sanarwa da sake kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rama Farin Cikin Al'umma. Wanda a yau muke 26 ga watan biyu awwal na shekara ta 1448 bayan halitta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara. Daidai yake nan da 8 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Kani labarai yanzu da farin yanzu kuma sai gare zama da mun jin cikakkun su daki-daki tare da ni Fatima Kabiri labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta musanta cewa ta ƙara wasu kuɗaɗe ga 'yan Najeriya da ke neman fasfo na ƙasa da ƙasa a Birtaniya ƙarƙashin shirin na musamman na tallafa masu neman fasfo. Wannan bayani ya biyo bayan kwake-kwaken da wasu 'yan Najeriya suka gabatar kan jinkiri da kuma wahalhalun da suka fuskanta wasu cibiyoyin shirin ciki kuwa da birnin Manchester na ƙasar Ingila. Minista harkokin cikin gida Olubun Mitin Jihoji ya nuna damuwa kan matsalar inda ya tabbatarwa 'yan Najeriya cewa ana ɗaukar matakai domin magance ƙalubalen da ke tattare da shirin. A wata sanarwa da mai ba ministan shawara kan harkokin yaɗa labarai Alo Babatun da ya fitar ranar Litinin, ministan ya ce an ƙaddamar da shirin ne domin baiwa 'yan Najeriya da ke a Birtaniya ƙarin damar kammala neman fasfo. Ma'aikatar ta ce masu neman fasfo za su biya kuɗin da aka ƙayyade kawai, wato $150 kan fasfo na shekaru 5 da $230 kan fasfo na shekaru 10, banda kuɗaɗen banki da za su biyo baya. Ministan ya kuma ce an tattauna da ma'aikatar harkokin wajen ƙasa domin magance matsalolin da masu neman fasfo ke fuskanta. Anan kuma ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ta yi kira ga ƙasashe mambobinta da su ƙara sanya ido kan karkatar da makaman da aka mallaka bisa ƙa'ida zuwa amfani da su ba bisa ƙa'ida ba. Tana mai cewa hakan na haifar da babbar barazana ga tsaron ƙasa. A nata ɓangaren cibiyar kula da ƙananan makamai da bindigogi ta ƙasa ta ce ta lalata makamai sama da 17,000 da suka daina aiki da waɗanda suka tsufa ko kuma aka janye daga aiki, tare da harsasai sama da 20,000 da aka samu ba bisa ƙa'ida ba tun bayan kafa cibiyar a shekarar 2021. An bayyana haka ne a wani taron horarwa na kwanaki 5 kan tsaron kadarori, kula da tarin makamai da kuma yadda za a kare kadarorin ƙasa, wanda sashen kula da ƙananan makamai na ECOWAS ya shirya tare da ɗunguwar Bond International a Fatakol, babbar birnin jihar Rivers. Makaddashin shugaban sashen ƙananan makamai na ECOWAS Aibomi Odiomi ya yaba wa gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Rivers bisa haɗin kai da goyon bayan da suka bayar wajen gudanar da horon. Adeomi ya ce haɗin gwiwar ECOWAS da cibiyar Bond ya taimaka wajen mayar da manufofin ƙungiyar kan yaƙi da ƙananan makamai zuwa ingantaccen horo da ƙarfafa ƙwarewar ƙasashen mambobi. Ya ce wurin ya zo ne a lokacin da yankin ke fuskantar matsalolin tsaro masu tsanani da sarƙaƙiya, yana mai cewa bai kamata mai da hankali kan shigar da makamai cikin ƙasa ba bisa ƙa'ida kaɗai ba, har ma da karkatar da makaman da aka mallaka bisa doka zuwa ayyukan ta'addanci. Hukumar kula da ingantacci wato ingancin abinci da magunguna ta ƙasa na NAFDAC ta ce ta karɓi ƙorafe-ƙorafe 225 kan kayayyakin da ake zargi na jabi ne a cikin watan Agusta. Darakta janar na hukumar Majisola Adeyi ta bayyana haka ne a ranar Litinin yayin wani taron manema labarai kan matakan da NAFDAC ke ɗauka domin yaƙi da kayayyakin jabo gurɓatattu ko waɗanda ba su da aminci da ake zargi suna yawo a ƙasar nan. Ta ce hukumar na karɓar sama da ƙorafe-ƙorafe 200 daga 'yan Najeriya kowane wata ta hanyar da aka tanada, inda ta ce waɗannan rahotanni na taimakawa wajen gano inda ya kamata gudanar da bincike. Adeyi ta yi kira ga 'yan Najeriya da su riƙa kai rahoton kayayyakin da suke zargin na jabi ne ta hanyoyi da hukumar ta tanada maimakon dogaro da kafafen sada zumunta kawai wajen bayyana irin waɗannan matsaloli.
ta ce cibiyar kiran waya ta hukumar da ke aiki sauye 24 a rana da sauran hanyoyin karɓar ƙorafe-ƙorafe sun baiwa NAB damar tantance rahotannin da aka samu da kuma yanke shawarar ko akwai buƙatar gudanar da bincike. Darakta janar din ta ce hukumar na sani da damar da ake nunawa kan kayayyakin abinci da ake zargin an gurɓata su na jabu ko marasa aminci musamman bayan wasu rahotannin da aka yada a kafafen yaɗa labarai da sada zumunta kan wasu kayayyaki da suka hada da manja, tufa, waken soya, man zaitun kaji, kifi ruwa da kuma abubuwan sha. Sai dai ta gargaɗi jama'a cewa zargin da aka yi a kafafen sada zumunta kaɗai ba zai tabbatar da cewa wani kaya na jabi ne ko ba shi da aminci ba. Ta ce sai an gudanar da gwaje-gwajen kimiyya da bincike hukumomin da abin ya shafa kafin a tabbatar da irin wannan zargi. Gwamnatin tarayya ta fara ɗaukar matakai shigar da shirin kula da lafiyar ƙasa ga manoma na Najeriya cikin tsarin aiki a faɗin ƙasar nan. Sakamakon damar da take nunawa kan yadda lalacewar ƙasa ke rage yawan amfanin gona da kuma barazana ga samar da abinci. Shiri na ƙasa kan muhalli wanda ƙungiyar IFDC da IFDC ke aiwatarwa na da nufin ƙara yawan amfanin gona da rage ɓarnar taki ta hanyar yin gwajin ƙasa bisa bayanan kimiyya matsayin wani ɓangare na matakan tabbatar da wadatar abinci. Da take magana akan wani taron wayar da kai kan shigar da tsarin shirin manufofin ƙasa da aka gudanar a Kano, daraktar sashen kula da ƙasar noma da yanayi na ma'aikatar gona ta tarayya a Fulawabi Fatima ta ce samar da isasshen abinci da gina ingantaccen tsarin noma ya ta'allaka ne kan lafiya da kuma ingancin ƙasa. Fatima ta nuna damuwa kan yadda lalacewar ƙasa, zaizayar ƙasa da tasirin sauyin yanayi ke ci gaba da zama manyan ƙalubale ga manoma da kuma samar da abinci. Ta bayyana cewa shirin zai kunshi gwajin lafiyar ƙasa, samar da katunan bayanan ƙasa da za su taimaka wajen bayar da shawarwarin irin takin da ya dace da kuma kafa wata ma'ajiyar bayanai ta zamani da za ta kunshi bayanan ƙasa. A wani labarin na daban kuwa, jami'an hukumar tsaro na Civil Defense ta ƙasar reshen jihar Kano sun kama wasu mutane hudu da ake zargi da safarin miyagun ƙwayoyi a yankin gida ƙaramar hukumar Kumbotso. Jami'in hulɗa da jama'a na hukumar a jihar Ibrahim Abdullahi ne ya tabbatar da kama mutanen, yana mai cewa jami'an rundunar yaƙi da ta'addanci da ke ɗorai babba ƙaramar hukumar Gwalin ne suka gudanar da samaman. Ya ce an kama waɗanda ake zargin ne bayan jami'an sun samu sayan bayanan sirri tare da gudanar da wani samami na ɓoye a yankin unguwar Gaida. Waɗanda aka kama sun haɗa da Abubakar Abdullahi mai shekaru 35, Rabiu Baffa mai shekaru 25, Aminu Lawan mai shekaru 35 da Ibrahim Idris mai shekaru 33, waɗanda dukkaninsu mazauna Gaida ne. Jami'an sun kwato wasu kayan da ake zargin miyagun ƙwayoyi ne ciki har da fakiti hudu na ƙwayan Pyrabalin da ake kira Fiji da allurar diza wato diazepam da ake kira fara da wato fara da sauransu. An kuma kwato manyan fakiti uku da kuma ƙananan ƙunshe-ƙunshe 20 na abin da ake zargi ta bar wiwice. Kwamandan NCDC na jihar Kano Muhammad Agalama ya gargaɗi al'umma musamman matasa kan haɗarin sayarwa, rarrabawa da amfani da miyagun ƙwayoyi ba bisa ƙa'ida ba. Ya ce hukumar za ta miƙa waɗanda aka kama da kayayyakin da aka ƙwato ga hukumar hana sha da fatauci miyagun ƙwayoyi NLA reshen jihar Kano domin ci gaba da bincike da ɗaukar matakan da ya dace. Jam'iyyar adawa ta ADC ta bayyana shirin tallafawa al'umma na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a matsayin wata babbar yaudara. Jam'iyyar adawa ta bayyana haka ne cikin wata sanarwa da sakataren yaɗa labaranta na ƙasa Bola Abdullahi ya fitar a ranar Litinin. ADC ta ce wani rahoto daga babban mai binciken kuɗaɗen gwamnatin tarayya ya nuna cewa ba iya tabbatar da yadda aka rarraba naira biliyan 33 da miliyan 750 ga gidaje miliyan 3,290 ba, lamarin da jam'iyyar ta ce ya tabbatar da zargin da 'yan Najeriya suka daɗe suna yi. Jam'iyyar ta zargi gwamnatin Tinubu da mai da shirye-shiryen saka hannun jari na zamantakewa wata hanya da wato jami'ai ke amfani da ita maimakon talakawa. Ta kuma tuno da wani lamari a farkon gwamnatin Tinubu inda ta ce an tura naira miliyan 585 zuwa wani asusun banki mai zaman kansa ƙarƙashin jagorancin Beta Idu kafin a bankaɗo al'amarin. ADC ta ƙara da cewa kuma samu matsalar ɓacewar naira biliyan 44 daga hukumar kula da shirin zuba jari ga al'umma ta ƙasa a lokacin Halima Shehu ke jagorantar hukumar. Jam'iyyar ta ce wannan ya biyo bayan sabon rahoton da ya nuna cewa ba iya danganta na wato danganta naira biliyan 33 da miliyan 750 da wani tabbataccen mai cin gajiyar shirin ba.
A safi ranar Litinin ne hukumar kula da hannun jari ta ƙasa ta kaddamar da sabon tsari na zuba hannun jari a matatar mai ta Dangote birnin Lagos a wani bangare na tallafawa al'ummar ƙasar nan musamman masu ƙananan sanawi domin ƙara dogaro da kai tare da mallakar babban kaso a kamfanin hannun jarin da bai kasa naira 525 ba na kaso daya sai karaɗe nahiyar Afirka ciki har da nan Najeriya har ya gangaro zuwa nan jihar Kano shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ne bayyana hakan a jawabin maraba da ya gabatar a yayin kaddamar da sabon tsarin na zuba hannun jari a kamfanin kan naira 525 kacal yana mai cewa an bijiro da tsarin ne domin ciyar da al'ummar jihar Kano gaba da ma nahiyar Afirka baki daya Alhaji Aliko Dangote ya kuma zuba hannun jari zai fara a ranar 14 ga watan nan na Satumba sannan babbar dama ce ga al'umma domin inganta rayuwarsu ta yanzu da ta nan gaba Alhaji Aliko Dangote ya kara da cewa kamfanin zai sanar da yadda za a zuba hannun jarin a kafafen yada labarai guda 18 To labarai da rotunan suna zuwar muku ne kai tsi daga nan sashin labarai da al'amarai da kullum na gidan radio Rama Francis al'umma mai yada shirshir nata akan mita 97.3 kan sangon FM dake da matsuguni anan bayan dogon banki a gida mai lamba 125.27 a tsakiyar birnin Kano daban Najeriya sai kuma ku iya kallon mu da sauraron mu kai tsi ta gurbar radio shin mu dake www.ramatv.com

0: Jama da labarikan mu da dawa yanzu kuma labaran zai dora. Ma'aikatar lafiya a jihar Katsina sun dakatar da yaji aikin da suka shirya fara yi a wannan rana ta Talata 8 ga watan Satumbar shekarar 2026 inda suka bayyana gwamnatin jihar makonni biyu domin nuna ƙwarin gwiwa wajen magance buƙatunsu da suka dade suna nema. Shugaban kungiyar ma'aikatar lafiya kamar Ibrahim A. Balangi ya bayyana haka ne yayin gana da manema labarai a Katsina. Ya ce matakin ya biyo bayan shiga tsakani da ofishin muƙaddashin shugaban ma'aikatan gwamnati Mustapha Fanyi mai baiwa gwamnati shawara kan harkokin ƙadago da samar da aiki ta nemi saulawa da shugabannin kungiyar ƙadago suka yi. Balangi ya ce matakan shiga tsakani da tabbacin da gwamnatin ta bayar sun sa kungiyar ta dakatar da yajin aikin cikin kyakkyawan fata domin tabbatar da zaman lafiya a tsakanin ma'aikata da gwamnati da kuma ci gaba da samar da ayyukan kiwon lafiya ba tare da hakatsewa ba. Sai dai ya jaddada cewa dakatar da yajin aikin ba yana nufin ma'aikatan sun yi watsi da buƙatunsu ba, yana mai cewa tattaunawa tsakanin kungiyar da gwamnati za ta ci gaba. Ya ce da cewa kungiyar ba ta sanya wa gwamnati wa'adin doka ba, ita kanta ta sanya wa kanta wani lokaci kuma tana sa ran ganin ci gaba mai ma'ana a cikin makonni biyu masu zuwa. Shugaban kungiyar ya bayyana kyakkyawan fata cewa tattaunawar da ake yi za ta yafar da matakan da za su magance matsalolin walwala da jin daɗin ma'aikatan lafiya a jihar. Zumunci a shekarun baya yana daga cikin abubuwan da ke ƙarfafa soyayya, haɗin kai da zaman lafiya tsakanin 'yan uwa. Ziyartar juna, tambayar halin juna da taimakon juna na daga cikin kyawawan ɗabi'un da al'umma ke alfahari da su. Sai dai a wannan zamani ana ganin raguwar wannan kyakkyawar alaƙa tsakanin wasu 'yan uwa sakamakon shagaltuwa da harkokin yau da kullum da rashin fahimtar juna. Masana na cewa ƙarfafa zumunci na da muhimmiyar rawa wajen dawo da soyayya da haɗin kai a cikin iyali da al'umma. Wakiliyar Mamardi Aminu Iliyasu ta duba wannan batu tare da haɗa mana rahoto a kai.
1: Zumunci wata muhimmiyar alaƙa ce da ke haɗa 'yan uwa da danginsu, wadda ake ƙarfafawa ta hanyar ziyartar juna, tambayar halin juna, taimakon juna da kuma yafiya a lokacin da aka samu sabani. A da kula da zumunci na daga cikin kyawawan ɗabi'un da al'umma ta ba muhimmanci. 'Yan uwa kan riƙa ziyartar juna, halartar bukukuwa da lokacin jimami, tare da kasancewa tare a lokacin farin ciki da kuma lokacin ƙunci. Sai dai a yau ana ci gaba da ganin yadda wannan kyakkyawar alaƙa ke raguwa a hankali a tsakanin wasu iyalai, inda wasu 'yan uwa kan shafe tsawon lokaci ba tare da sun ziyarci juna ba ko tambayar halin juna ba. Yayin da muka zanta da Awwal Isa mai sana'ar gyaran fati, ya bayyana mana cewa taɓarɓarewar tarbiyya na daga cikin abubuwan da ke haddasa raunin zumunci a tsakanin 'yan uwa a wannan zamani.
2: Ito a gaskiya tsakani da Allah da yanzu da da a gaskiya akwai bambanci, akwai matsala sosai, komai ya riga ya lalace. Kin ga a da misali maƙocinka da ɗansa zaka iya masa sutura, zaka iya ko ina ne ka aike shi, amma yanzu ɗan yanzu fa misali in dai ba wannan Allah ishiriya yanzu ba zai wahala ka samu mutum kai masa bayani ka ga masa magana ta gaskiya yadda yaro ba zai taɓa yadda ba zai iya ce maka mawar ruwan ka ma in ka sake mai zazzage ka. Zaki ga abin da yake sa mutane a cikin wani hali, kai kana da ɗan uwa ka duba sai ka ga mutum yana da gida hudu sai ya baka jikin riga aro saboda babu wani taimako, amma kana dan uwa Allah ya hore masa ai ya kamata ko da lokaci kalilan ya taimaka ma ko za su daya.
1: Masu nazarin al'amuran zamantakewa na bayyana cewa baya ga taɓarɓarewar tarbiyya, yawaita shagaltuwa da harkokin yau da kullum, nisan wuraren zama, rashin fahimtar juna da kuma sabani da kan taso tsakanin 'yan uwa na daga cikin abubuwan da ke ƙara raunin zumunci. A wasu lokutan ƙaramin saɓani ka rikiɗe ya zama babbar baraka, musamman idan aka rasa haƙuri, yafiya da fahimtar juna. Rashin kula da zumunci na iya haifar da raunin alaƙar iyalai tare da rage haɗin kai da kuma taimakon juna, musamman a lokacin da ake buƙatar goyon baya. Duk da sauye-sauyen da zamani ya zo da su, masana na jaddada cewa kula da zumunci na da matuƙar muhimmanci wajen gina iyalai mai ƙarfi da kuma al'umma mai haɗin kai. Don haka akwai buƙatar kowane ɗan uwa ya taka rawarsa wajen farfaɗo da zumunci ta hanyar ziyartar juna, tambayar halin juna, taimakon juna da kuma yafiya idan aka samu saɓani. Domin zumunci baya ƙarfafa da kansa sai an kula da shi, an raya shi tare da ɗora shi kan ginshiƙin haƙuri, ƙauna da fahimtar juna. Ƙarshen rahoton kenan. Mardi Aminu Iliyasu, Alabar Rahma.
3: Musulunci ya koya mana.
0: Tai su kuma bari mu je ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamanciyar ta yau a tarihi. A rana irin ta 8 ga watan Satumba shekara ta 1962 kasar Algeria ta amince da sababbin kundin tsarin mulkin da ta hanyar ƙuri'ar raba gardama kimanin shekara guda bayan samun ƴancin kai daga Faransa. A dai rana irin ta amma shekara ta 1967 kasar Uganda ta kawar da tsarin masarautun gargajiya inda ta koma tsarin jamhuriya. Idan kuma muka koma tarihin duniya shekara ta 1664 sojojin Ingila suka karbe iko da New Amsterdam wadda ita ce cibiyar mulkin Dutch a arewacin Amurka. Bayan kwace birnin suka soya masa suna zuwa New York sannan da birnin ke sunan da birnin ke amfani da shi har zuwa yau. A ranar 8 ga watan Satumba shekara ta 1941 sojojin Jamus suka fara kulle birnin Leningrad wanda a yau ake kira St. Petersburg a lokacin yakin duniya na biyu. A rana irin ta ne kuma shekara ta 1943 General David L. Shaw na Amurka ya sanar a bainar jama'a cewa Italiya ta miƙa wuya ga ƙasashen ƙawance a yakin duniya na biyu. Wannan ya sa Jamus ta mamaye sassan Italiya tare da ci gaba da yaƙi a yankin. A dai ranar irin ta yau 8 ga watan Satumba shekara ta 1951 kasashe 48 suka rattaba hannu kan yarjejeniyar San Francisco wadda ta kawo tsarin zaman lafiya tsakanin kasashen ƙawance da Japan bayan yakin duniya na biyu. A ranar irin ta amma shekara ta 1999 kasar Macedonia wadda a yau ake kira da North Macedonia ta ayyana samun ƴancin kanta daga Yugoslavia bayan ƙuri'ar raba gardama. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2022. Duniya ta yi babban rashi bayan rasuwar sarauniya Elizabeth II ta Birtaniya a Balmoral Castle da ke a Scotland Terrace bayan ta shafe shekaru 70 tana sarautar Birtaniya wanda ya sanya ta cikin sarakunan da suka fi daɗewa a kan karagar mulki a tarihin ƙasar, inda bayan rasuwarta ɗanta Charles ya zama sarki Charles na uku. Waɗannan su ne wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a ranar 8 ga watan Satumba shekarun baya. Mun fara da abin da ya shafi tarihin Afirka, sannan muka kalli wasu manyan abubuwan da suka faru a duniya waɗanda suka shafi siyasa, ƴancin kai, yaƙe-yaƙe, fasaha da kuma sauye-sauyen tarihi. Fatima Kabir labaran ya kasai a labaran Rahma. Tuka fi mutsallaka ya zuwa ga sassan duniya, bari mu leƙa ya zuwa ga fagen wasanni wanda yau za a fara gabatar da zagayen wasannin farko na rukuni na gasar cin kofin zakarin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na nahiyar Turai wato Champions League. Ƙungiyoyi 36 ne za su fafata domin neman lashe kofin, a inda kowace ƙungiya za ta gabatar da wasanni 8 huɗu a gida 4 a waje. Bisa tsarin gasar, ƙungiyoyin da suka samu kansu a matakin 8 ɗin farko su ne za su wuce kai tsaye zuwa zagaye na biyu na gasar, yayin da ƙungiyoyin da suka kammala wasannin rukuni a mataki na 9 zuwa na 24 za su fafata domin cike gurbin ƙungiyoyi 8 na zagaye na biyu. Kamar yadda jadawalin wasannin wannan rana ya nuna, da misalin ƙarfe 5:45 na yamma Aston Villa daga ƙasar Ingila za ta ciyarci Club Brugge. Akwai kuma wasa tsakanin Real Madrid da Inter Milan da za a gabatar da misalin ƙarfe 8 na dare. Sauran fitattun wasannin da za a fafata sun hada da wasa tsakanin FC Porto da Manchester City, Borussia Dortmund da Villarreal, yayin da Lille za ta karbi bakuncin Real Betis. Idan kuwa muka dawo gasar ƙwallon ƙafa a jin ƙwararru na ƙasa, da yammacin jiya Rangers Space ta lallasa Ibia Warriors da ci 4 da nema a wasan mako na biyu da ƙungiyoyin biyu suka fafata. Idan kuwa muka waiwaye da jadawalin matsayin ƙungiyoyin da suke fafatawa gasar suke a daidai wannan lokaci, Toma United ci a kan gaba da maki 6, sai Bara FC da Kano Filas a matsayi na 2 da na 3, yayin da Rangers Space ke a matsayi na 4. To daga kasashen gitare kuwa, sababbin hare-haren sama da Isra'ila ta kai a kudancin Lebanon sun kashe akalla mutane 11 ciki har da jarirai 2 a cewar kafafen yaɗa labaran gwamnatin Lebanon. Rahotanni sun ce a ranar na daren jiya sun afka wani gini a garin Farman, inda mutane 11 suka mutu yayin da wasu suka jikkata. Wannan harin jirgin sama mara matuƙi kuma ya kashe wani ma'aikacin lafiya tare da jikkata wasu. yanzu kuma bari mu ji ga rahoton hasashen masana yanayin da ka iya faruwa nan birnin Kano da kewaye har ma da sassan duniya.
3: A talatan nan da yardar Allah, hasashen masana yanayin ya nuna cewa Kano cibiyar kasuwanci da garin Gumel da ke jihar Jigawa rana yake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 34, Zaria da ke jihar Kaduna ruwan sama mai karfi ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 23, Sokoto birnin Shehu rana jifa-jifa ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 32, babban birnin tarayya Abuja yayyafin ruwan sama ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 24, Damaturu da ke jihar Yobe yayyafin ruwan sama ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 29, daga kudancin kasar nan kuwa Auka da ke jihar Anambra ruwan sama mai karfi da tsawa ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 29, garin Ogomosho da ke jihar Osun yanayin lilimi ake sa ran samuwa bisa ma wani yanayi na 25, Ikeja da ke jihar Lagos makamancin yanayin ake sa ran samu ya bisa ma wani yanayi na 24, idan muka tsallaka kasashen ƙetare kuwa Maradi da ke Jamhuriyar Niger tsananin zafin rana ake sa ran samu ya bisa ma wani yanayi na 35, garin Kumasi da ke kasar Ghana ruwan sama hade da tsawa ake sa ran samu ya bisa ma wani yanayi na 29, rahoton namu zai kammala ne da birnin Madinatul Munawwara da ke kasar Saudi Arabia inda ake sa ran samun zafin rana a bisa ma wani yanayi na 44. Ku kasance da mu a labaranmu na gaba domin jin yadda hasashen ka iya kasancewa a wasu sassan kasar nan da ma kasashen ƙetare. Aisha Hamza Adam, ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran Rahma.
0: Tsararwacin hasashen masanai na yi labarin namu ya kammala sakon hikimar ma wannan rana yana cewa nagartarka na iya bude maka kofofin da kuɗi ba za su iya budewa ba. Rayuwarka kuma na iya zama haske ga wani, koda kuwa kai kanka kana cikin talauci. Mu kyautata mu'amalar mu, mu inganta rayuwarmu domin gina kyakkyawar makoma. Allah ya sa mu dace mai labaran kenan a madadin sashin labarai da al'amurai da kullum na gidan rediyon Rama Fresh Aluma da ma waɗanda suka tallafa domin ganin labaran ya iso gare ku. Musamman editor ne ya tsara labaran kuma ya tace Mubarak Hamza Adam, sunana Fatima Kabir Labaran ya ka sai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Rama Radio Fresh Aluma. Jama'a assalam.
4: Alayhi salatu llahi thumma salamu.
5: Shugaban rukunonin kamfanin farin wata Alhaji Nasir Muhammad dan Faranshi da Alhaji Sabiu Idris Kunya na farin cikin gayyatar masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam maulidi da suka saba gabatarwa a duk shekara karo na 20. Babban bako na musamman Khalifa Sheikh Qaribullah Sheikh Nasir Kabara, uban taro Sheikh Ibrahim Shehu Maihula Shehi Shehi, malamai masu jawabi Sheikh Abdullahi Uwais Limanci, Sheikh Dr. Nasir Abubakar Goran Dutse, Sayyidi Bashir Sheikh Tahir Usman Bauchi, Professor Sheikh Ibrahim Makani, Dr. Gwani Munir Jafar Katsina, Sheikh Jamilu Al-Qadiri, Sheikh Malam Ibrahim Mai Ashafat Sha'irai, Malam Magaji Sadi Yan Tandu, Malam Jamilu Oparweka, Malam Bashir Dan Musa, Malam Hafizu Abdullah, Malam Kabir Dan Dogarai, Sheikh Mai Tajil Izzi, Halifa Sunusi, Abdullahi Sirrin Fatahi, Malam Abba Jinjina. Za a gabatar da wannan maulidi a ranar Laraba 27 ga watan Rabiul Awwal, 9 ga watan Satumba shekarar 2026 a kofar gidan Alhaji Nasir Muhammad dan Faranshi dake kofar Waika layin Kade Musa bayan masallacin Halifa Ishaqa Rabi'u. Za a fara wannan maulidi tun daga bayan magriba zuwa wayewar gari. Mai gabatarwa Sheikh Dallami Albadalawi.
6: Idha mittu fil firdaus niltu maqila.
7: Juna biyu kyauta daga Ubangiji, kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa. Kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
8: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari, sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matan ku masu juna biyu tare da jariranku.
7: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari.
8: Mahaɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
9: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
10: ina zuwa aka ce mun ka fita
11: ina ta fama da maskar baharaji daga can nake yanzu
10: habba Alhaji Abdalla ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji domin ko ba komai ka san ba gara ba zago
11: wannan haka yake to amma wai ni yau bari in tambaye ka ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan
10: to an zo gurin kaga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa na yi wa al'umma ayyukan rayi kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi lafiya saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni samun da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha da kuma manta kudin ruwan ga kuma ginin gadoji da titina
11: da ka ta Ali Kabiru ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa ci gaban jihar Kano ai kuna daina tinkiri
10: yayi kyau ai kikanin mamallaka gidaje awon gwamnati shaguna da kantuna kamfanoni da masana'antu gidajen mai manyan motocin daukar kaya da kanana makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu ya kamata su biya haraji
11: dan taimaka gwamnatin abban kanawa
10: da ci gaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkar jihar Kano wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano
12: ga munan tafi
13: Mai girma Alhaji Atiku Abubakar in baka shawara naji kana alƙawarin cewar in ka ci zabe zaka dawo da tallafi kuma zaka dawo da kuɗin kananan hukumomi to a shawarce kamata ai ka dauki Qur'ani izu 60 ka dora aka ka rantsewa ƴan Najeriya
14: shi abba fa da kwankwaso yake takarar gwamnati shi ba kwankwaso ba takarar mataimakin shugaban kasa yake ba ta safata takarar gwamnati yake domin shi kullun magana Kano yake shi yasa abba zai kada Rabi'u kwankwaso
15: jam'iyyar APC tun daga matakin tarayya har zuwa nan jiha babu wani mahaluki da ya isa yazo ya ce mana mu ɗan gidan AA Zaura da magoya bayan sa ga yadda za a yi ko sai an yi ta daga sama har ƙasa babu wannan magana
12: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da jefa al'ummar ƙasar nan cikin kangin talauci yana mai cewa tsare-tsaren tattalin arziki da ya bullo da su sun durƙushe harkokin kasuwancin 'yan Najeriya Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana cewa Irin tsare-tsare da manufofin tattalin arzikin ƙasa da gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin shugaba Tinubu ta kawo wa al'ummar ƙasar nan sun haifar da rashin samun kuɗi a aljihun al'umma. Babu komai kuma an jawo takardun kuɗinmu ba su da daraja. Ga kuma tsadar kayayyakin amfani na yau da kullum da ya addabi al'ummar ƙasa. Batun na Alhaji Atiku Abubakar na bayyana ne cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkar yaɗa labarai da sadarwa Mr. Frank Shaibi ya fitar inda ya ce ba za a laɓe da alƙaluman tattalin arziki da suke nuna ana samun ci gaba ba alhali a zahiri al'ummar ƙasa na ta kokawa a cewar ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar da shugaba Tinubu ya janye tallafin man fetur an samu tashin farashin mai domin kudaden zirga-zirga sun karu ga kuma tsadar kayan abinci a kasuwanni yana mai cewa 'yan kungiyar Koran da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump a harkar man Najeriya ya nuna raunin manufofin shugaba Bola Ahmed Tinubu cikin waccan takarda da Mr. Frank Shaibi ya fitar Ya ce shugaba Tinubu bai da uzurin cewa haka ya gaji tattalin arziki domin shi ya haifar da tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar nan ke ciki a halin yanzu a sakamakon janye tallafin man fetur da yi ranar da yake saba layar kama aiki. Ko da yake cikin jawabin na Alhaji Atiku Abubakar ya ce kamfanoni na fama da bashin kuɗin wutar lantarki saboda ƙarin da aka yi a lokacin da yake zargin makusantan shugaba Tinubu na cikin halin jin daɗi da walwala. Yana mai cewa mutanen da ke kusa da shugaban ƙasa da manyan masu harkar mai ne ke morewa a yau, amma sauran 'yan kasuwa na cikin moyacin hali. Ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar ya ce al'ummar ƙasar nan dai sun ga irin salon mulkin shugaba Tinubu a rayuwarsu, a yanzu ba sa buƙatar ƙara haƙuri illa neman agajin gaggawa. Inda ya ce yanzu dai zaɓi ya rage wa mai shiga rijiya, a ci gaba da tafiya a haka ko su yi abin da ya dace, su zaɓi wanda zai kawo musu sauyi na gaskiya da al'umma za su sami abin yi. Batun na zuwa ne a gabar da magoya bayan jam'iyyar ta ABC mai mulkin ƙasa irin su hadimi na musamman ga gwamnan Kano kan harkar ilimin makiyaya Fulani Honorable Sani Yelo Gurjiya Bunkure ke ba da shawara ga ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar hamayya ta ADC Alhaji Atiku Abubakar da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu.
13: Mai girma Alhaji Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban ƙasa, in baka shawara na ji kana alƙawarin cewa in ka ci zaɓe za ka dawo da tallafi kuma za ka dawo da kuɗin ƙananan hukumomi. To a shawarce kamata ai ka ɗauki Ƙur'ani izu 60 ka ɗora a ka, ka rantsewa 'yan Najeriya, ka rantsewa 'yan arewacin Najeriya, ka rantsewa talakawan Najeriya. Mu a matsayinmu na musulmi, in dai mun ga Ƙur'ani a kanka ka rantse an watsa a duniya, to ina so in tabbatar maka mutanen arewa za su karɓi tafiyarka 100%. In dawo cikin jam'iyyata ta APC gurin mai girma shugaban ƙasa Ahmadu Bola Tinubu ba shawara, kai ne shugaban ƙasa kuma kai ne ɗan takarar shugaban ƙasa, amma ina baka shawara kai ka cire tallafin man fetur, kuma wannan ina ɗaya daga cikin abin da idami talakawan Najeriya. Ina kira da masoya Tinubu, idan kun ji rikodin ɗin nan Allah ya sa ku je ku kunna masa mai girma shugaban ƙasa kai ne lamba ɗaya. A yau in ka ce ka cire tallafi ya tabbata, a yau in ka ce nan da ƙarshen wata kowanne gwamna sai ya baiwa ƙananan hukumomi kuɗinsu, mai girma shugaban ƙasa kana da wannan damar. Wannan abu guda biyu shine abin da ike damun 'yan Najeriya, musamman mu talakawa. A yau ina so in tabbatar wa Tinubu, idan ka dawo da tallafi, ka dawo da kuɗin ƙananan hukumomi, zaka samu karbuwa a arewacin Najeriya. Kuma in Allah ya taimake mu aka dawo da kuɗin ƙananan hukumomi, wannan kudirin mai girma sanata Honorable Abdulrahman Kawu Sumaila ne, domin mai girma sanata ina da kishin demokuraɗiyya, mai girma sanata ina da kishin talakawa, don haka ya tsaya ijazirce akan lalle sai an dawo da kuɗin ƙananan hukumomi.
12: Hadimi na musamman ga gwamna kan harkar ilimin makiyaya Fulani kenan, Honorable Sani Yelo Gurjiya Bunkure a nan Kano. To mu dawo fagen sha'anin siyasar kanan don jin irin wainar da ake ci gaba da toyawa a dandamalin siyasar, inda za mu fara da matsayar mutumin da ya nemi tikitin takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC, Dr. Muhammad Fata Musa Zango, ta bakin lauyansa Dr. Umar Hassan Dikko, wanda ya wakilce shi a ƙarar da ya kai babbar kotun ƙasa yana ƙalubalantar tikitin takarar sanata da jam'iyyar APC ta baiwa sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau.
16: Dr. Zango ya sai form ɗin takara kuma jam'iyyar APC ta tantance shi kamar sauran masu neman takarar. Sai dai a bisani jam'iyyar ta bayyana cewa ta gudanar da zaben fidda gwani kuma an fitar da ɗan takara. Dr. Muhammad Zango ya kalubalanci wannan mataki a gaban kwamitin sulhu na jam'iyyar APC, wanda daga bisani ita ma ta yanke hukuncinta. Saboda rashin gamsuwa da matakin da jam'iyyar ta ɗauka, Dr. Zango ya shigar da ƙara a gaban babban kotun tarayya ta Abuja. Yayin shari'ar mun wakilce shi, mun gabatar wa kotu da hujjojinmu, cikin su har da kalubalantar sahihancin takardar da jam'iyyar APC ta gabatar, tana ikirarin cewa Dr. Zango ya rattaba hannu domin janyewa daga takarar. Matsayar Dr. Zango ita ce bai sanya hannunsa akan wannan takarda ba, kuma kashi na 87 na kundin dokokin gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya ya ce ba za a yi consensus ba sai kowane ɗan takara ya rantaba hannunsa akan takardar janyewa. wannan takarda kuma da ake ikirari Dr. Zango ya ce bai ranta ba hannu akan ta ba, saboda haka ne muka je kotu. Ban kotun dai ta saurari dukkan bangarorin, sa'annan ta yanke hukuncin ta a ranar 4 ga watan 9. A cikin hukuncin Allah bamu sabi nasara ba. A yanzu dai mun nemi cikakken kofin hukuncin kotu, kuma da zarar mun karba za mu yi nazari mai zurfi akan ta, tare da baiwa mai girma Dr. Zango shawara game da matakan shari'a na gaba. Muna amfani da wannan dama mu yi kira ga dumbin magoya bayan Dr. Zango da masoyansa da ma masoyan Kano da su kwantar da hankalinsu su ci gaba da bin doka, tare da kauce duk wani furuci ko daukar wani mataki da zai iya kawo tashin hankali. Za mu ci gaba da bin wannan al'amari cikin natsuwa da kwarewa, kuma insha Allah ba za mu yi kasa gwiwa ba wajen amfani da dukkan hanyoyin shari'a da kundin tsarin mulki da ma dokokin tarayyar Najeriya suka tanadar domin kare haƙƙin Dr. Zango da na magoya bayansa.
12: Batutuwan na lauya Dr. Umar Hassan Dikko na zuwa ne a yayin da tsohon dan majalisar dokokin jiha Honorable Saminu Usman Unguwar Bai ya shigo domin sanar da Kanawa fa'idar komawar Sanata Kabiru Ibrahim Gaya zuwa cikin jam'iyyar APC.

0: kungiyoyin ƴan kasuwa ba su san ana yi ba. Ya za a yi mu san ana yin abin da ya shafe mu ba ma ciki? To mai girma leader, muna so a saka mu a ciki, a ce kowace local government su amfani da kungiyoyin mata ƴan kasuwa su ba wa matan nan training, su koya musu yadda za su sarrafa kuɗin, su koya musu yadda kasuwancin su zai inganta.
1: Shugabar kungiyar mata ƴan kasuwa a nan jihar Kano kenan, Hajiya Usaina Maimai. Ku zo mu sake komawa ɓangaren jam'iyyar ta APC, inda Alhaji Ɗanlami baban kwamanda ya shigo yana yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da a duba batun ƙarin kuɗin makaranta da waɗansu makarantu masu zaman kansu suka yi domin a samar da daidaito.
2: Abubuwa da suke faruwa a irin makarantu masu zaman kansu, haka kawai kana zaune abin da kake biya wa yaro daban, kawai wani rubin sai ya ganshi da wata zungure da takarda wai an yi ƙari. Iyakacin abin da ake biya ma ƙoƙari ake yi, ake biya su kansu private din karatun ne ba su da buƙata a yi ko koyaya. Mu dai mun san mutumin da yake shugabantan harkan nan, mutumin kirki ne Baba Umar. Baba Umar mai tausayin al'umma ne, mai tausayawa na ƙasa. Amma a ce waɗannan makarantu babu gaira babu dalili a ringa yin irin waɗannan ƙari, to muna kira da girma gwamna. Dukkanin makarantar da aka samu an ƙara wani abu, to ya kamata mai girma gwamna ka soke lasin ɗinta, kaga ta tabbata kenan ba jin magana al'umma suke ba, kuma ba tausaya al'umma suke ba.
3: Kafin ku zo nan kun bincika kun ji menene dalilin da ya haifar da ƙari a irin waɗannan makarantu?
2: Yanzu ga takarduwa yana tare da shi, akwai makaranta mai suna Ruwan Man, haka gashi an kawo ƙarin nan kawo ma aka yi, wanda wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Ka duba wasu makarantun za ka ga na bijimin malamai ne a jihar Kano, wasu makarantun za ka ga na bijimin mutane ne a tajirai a jihar Kano, wasu kuma na masu ilimi ne sesa-sesa, amma sai ka ga babu ruwansu da karatun ɗan adam, babu ruwansu da cewar karatun nan idan suka ba yaran nan ilimi su ma gaba za su ba wa na ƙasa da su, wanda wannan ba daidai ba ne. Muna kira da mai girma gwamna a binkita waɗannan abubuwa, duk makarantun da aka samu sun yi wannan abubuwan, to mai girma gwamna a duba a yi musu hukuncin da ya dace da su.
3: Kun kai koke hukumar shi Baba Umar ɗin don ku ji abin yake?
2: Baba Umar mai taimakon al'umma ne, to muna so a cikin damar da Allah ya baka ai binkita duk makarantun da aka sun ƙara kuɗi akan yanda ake biya, akan kuma yanda mai girma gwamna aka yi doka, to ya kamata a hukunta su a kwace lasin ɗinsu.
1: Alhaji Ɗanlami baban kwamanda na yin kira ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, sai ga sakataren APC Media Forum Abba Gida-Gida Ali Gyara ɗan mutum Hausawa ya sauka yana yabo da ƙalubale irin na siyasa ga abokan hamayya.
4: Dole mu yaba wa Alhaji Babba babba dan Agundi. Ya shehu babban yo, shehu babban yo, ya shehu babban yo. Shehin da ruwa baya taba shi wanda ya gwada karamarsa. To yanzu ma ya gwada karamarsa a taron nan na jefa da ya hada wanda mai girma gwamna ya jagoranta da Baba Ganduje tsoho goga kasan hanya wanda ya gada ba da azaba, yanzu kuma da azaba ita za ba hadu ba ganawa Rabi'u kokkosa da ta musu da Allah. Taron da ya hada jiya aka karbi mutum 136 na abokai Hussein Isa Miriga shugaban NDC kake cawai ba fakari yake ba wannan mutum. Aiko rufa ya hanga sanatan Kano ta zai ko shi ya tawo da mutum sama da 60,000 banda rago sauran waɗanda aka karba ga su Yusuf Bello Danbata. Ai shi kwankwaso ya san cewa waɗannan mutanen akwai su, ba shi sa mai rude bai yake cewa wai Allah sarki kaga ma fa kwankwason baji aka ringa ma ihu adala. Kai shi ba kwankwaso ba koda bai ci ko ina ba, shi ba burin sa ma wai ya ci gwala saboda tamu. Ko da yake ka ce Abba bai ci amanar Kano ba, amanar kwankwasi ya ci ba amanar al'umma jihar Kano. To alhamdulillah ai jama'ar jihar Kano Abba suka bawa amanar su, ba wai kwankwasi ya ci wata ba Abba amana ba.
3: Suka sai ku gama karbar ƴan jam'iyyar suna nan in an zo zabe za ku girba abin da kuka shuka.
4: A ko kuma shi kwankwa sai ya girba abin da ya shuka, shine ya shuka Abba. Abba kuma ya taso yanzu yayi ƙwari ya gane cewa kwankwa sa fankan fayo ne, dan haka kuma zai kunyata kwankwa sa a siyasa. Ko da ke shi Abba fa da kwankwa sai yake takarar gwamna, shi ba kwankwa sa ba takarar mataimakin shugaban ƙasa yake ba ta safata, takarar gwamna yake, domin shi kullun magana Kano yake. Ka taba jin Atiku ya magana gwamnan Adamawa ko Obiye magana gwamnan Anambra sai dai Najeriya, amma shi kullun Kano. Isa Abba zai kada Rabi'u kwankwaso.
1: Ma daidai lokacin da Ali Gyara Hausawa ke yin waɗancan kalamai, ma'ajin ƙungiyar tsaya da ƙafar ka AA Zaura Organization Ibrahim Bakaki mai gora ne ya shigo a fusaci yana wata kartar ƙasa da ta da ƙura ta siyasa, ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba.
5: Jam'iyyar APC tun daga matakin tarayya har zuwa nan jaha babu wani mahaluki da ya isa ya zo ya ce mana mu ɗan gidan AA Zaura da magoya bayan sa ga yadda za a yi ko sai an yi ta daga sama har ƙasa babu wannan magana kuma mu AA Zaura bai ce mu yaki jam'iyya ba bai ce ai antifati ba amma mu masoyan sa da magoya bayan sa irin cin fuskar da APC ta yi masa da jagororinta babu wanda ya isa ya zo ya ce mu APC daga sama har ƙasa waɗanda suka nuna ba sa kauna alherin da AA Zaura yake wa al'umma da wanda zai yi wa al'umma muna so mu ga ya musu ba ku isa ku ba mu umarni ku ce wai ai wai jam'iyyar APC daga sama har ƙasa ba babu wanda ya isa idan an kai headquarters da mu wallahi ba wanda ya isa ya ce sai an yi rufin kwano da mu
3: idan na fahimce ka kun shirye yin antifati kenan
5: a gaban mu muna kira da dukkanin kungiyoyin mu local government 44 waɗanda suke karkashin mu musamman Kano ta tsakiya kan wanda ya ƙara tallan APC idan ba a bawa Zaura mukami ba babu wani mahaluki da ya isa ya ce mu zabi APC a wannan kadamin AA Zaura shine shugaban kasar mu shine sanatar mu shine dan majalisar mu na tarayya shine na jaha shine chairman shine kansila dan haka ba a daraja shi ba haka kullum rana a tsaka mun gino takara shekara wajen bakwai ana taimakon al'umma ko da bangare lafiya ilimi kasuwanci kawai shikenan a zo a kai takara a ba wani kuma ku zo ku ce wayo mu da to bayin ku ne mu ko haifan mu ku kai
3: amma fa shi ya ce kada a taka farantin nan ai hakuri
5: shikenan amma mu masoyan sa da magoya bayan sa sai mun mammo kade wannan farantin
1: a madadin Abbas Salisu soran dinki sai khadimin da kan yi tiritiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda inda wato Bashir Alali ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada mu da alkhairi amin
6: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Ibrahim Idris Abdullahi shi ne jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaro ta Civil Defense a jihar Kano.
1: Mun sami sukunin cafke su da kayayyaki na maye waɗanda suke sayarwa kuma suke ta'ammali da su a wannan yanki, wanda ya haɗa da sinki-sinki na tabar wiwi da kuma wato ƙwayar da ake kira wato PG. Da ita ma sha ake yi a bugu da kuma fara da solution. Mun kama su da wato waɗannan miyagun ƙwayoyi waɗanda suke ta'ammali da su kuma suke saida wa mutane domin ɓata wato tunaninsu da kuma hankalinsu. Muna kan yin bincike na farko, kusan binciken ma ya kammala.
0: To anan gaba kaɗan a rahoton gane mana hanya za a je da al'ummar kofar Nasarawa da Dan Agundi suka yi barazanar ƙauracewa zaben shekarar 2027 idan har mahukunta a jihar Kano ba su kawo ƙarshen rikicin daba da kashe-kashen rayuka ba. A don haka kafin jin ƙarin bayani a kai, ina ga Muleka Kaduna birnin gwamna. Inda a wani abu mai kama da azancin nan na haƙorin dariya shi yakan yi cizo, sai gashi an zargi wani magidanci da zarewa matarsa wuƙa tare da raraka ta da gudu domin huta haushin yadda ta shiga tsakanin rikicin da ya ɓarke a tsakaninsa da agolansa.
2: Da ya ɗauki wuƙan sai na ce mai ka yi haƙuri, na sa gwiwa na biya, na ce dan Allah ka taimake ni, ka liba ɗana ne. Kakka kashe shi, ka kashe shi, ni kama ka yi haƙuri, da abin da ya maka ka yi haƙuri. Sai ya ɗauko wuƙan nan baki matsa ba zan soke ki da shi. Yana na cikin kwata har da miyan da na yi da tuwo ya zuba a kai da tukunya da komai.
0: An dai danganta wannan barazana da magidancin ya yi da yadda yake shaye-shayen kayan maye. Shin anya kuwa girma bai faɗi ba?
2: Yana shaye-shaye. He da ya sha cikin ɗaki ya buga wutan shi ta.
3: Shi mataki.
2: A ɗau mataki. Maganan kisan da yake zai kashe yaro na zai kashe ni. Shi ne nake so a ɗau mataki.
0: To sai dai daga bisani wannan magidanci ya amsa cewa ai ya rike wukar ne, amma fa ba da saninsa ya fafaki matar tasa ba.
4: Tattare na ce kauce ki ba ni waje. Ba komai a hannuna illa sai wannan wuka da na rike ta. Ita mumi ta san ko ne ya ce zan kashe ta, ta san ba zai.
3: To yanzu kai ka shirin kana kokarin shirin fito na fito da shi kenan. Shi yaran.
4: Ni wannan na bar ta matsayin kare kaina ne.
0: Wannan al'amari dai ya faru ne a unguwar Rigasa da ke a jihar Kaduna, kuma tuni aka mika magidancin ga ofishin baturen 'yan sanda na Rigasa, inda kuma ya yi ta da na sani, wanda masu hikima ke cewa ƙeya ce daga baya take zuwa. Shin ko ina dalilin magidanta na ɓata rawarsu da tsalle da shaye-shayen kayan maye? Shin ko ta yaya za a kauce wa zaɓar mijin aure mai shaye-shayen kayan maye? Ga hirarmu da tsohon babban kwamandan hukumar hana sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa a jihar Kano, Malam Isa Likita.
5: Akwai illoli ga shan ƙwaya. Na biyu, cikin aikin demand reduction din akwai yadda waɗanda suka fara a ba da shawarwari a kama su a aje su wurinmu, ana ba su shawarwari, ana kula da su, ana ba su magani, ana kuma faɗakar musu da kai da su bar wannan abin da suke yi saboda su zawo masu umfani ga jama'arsu da kuma iyalinsu.
6: Amma yaya saurayin da zai aure zai gane budurwarsa tana shan ƙwaya, ko budurwar da za ta aure za ta gane saurayin ta yana shan ƙwaya?
5: To wannan sai in kana da ilimin ganewa, amma mafi sauki shi ne a kawo ta NDLA a yi gwaji a gani ko tana sha ko ba ta sha, ko kuma shi a kawo shi NDLA a yi gwaji a gani ko yana sha ko bai sha. A wannan tambayar da kai ta sa na tuna da wani mataki da gwamnatin jihar Kano da kuma masarauta ta Kano ta ɗauka. Yanzu idan za a yi appointing kowa, za a ba wani political appointment a jihar Kano, sai an kawo shi NDLA an yi mai gwaji an tabbatar da cewa baya shan ƙwaya. In kuma kana neman sarauta a gargajiyance ko da liman ne, sai an turo ka NDLA an yi ma gwaji an tabbatar da baka mu'amala da miyagun ƙwayoyi. To muna da sinadarai na gwajin nan, komi kake sha, in ma ba guda kake sha ba, in biyu ne, in uku ne, duka yana nunawa. Saboda haka muna ƙara jan hankalin mutane da su. Kada kurun in kai suspecting mutum kar kai mai zargi, sai in ka kawo shi NDLA an tabbatar da cewa yana sha ko baya sha.
0: To yanzu kuma sai rahoton baba na ɗaka, amma kuma gemu na waje. Inda al'ummar gurin gawa a yankin karamar hukumar Kumbotso suka koka da yadda suke fama da rashin hanya. A gurin gawa kenan, inda al'ummar yankin suka yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa a gyara musu hanyar gurin gawa izuwa Maidile har izuwa Sheka Baranda, a bisa al'akari da yadda zaizayar ƙasa ta cinye hanyar.
7: Sunana Zubairu Sulaiman Dangwal, kuma ni mazaunin wannan unguwa ne. Wannan unguwar gurin gawa kenan, wacce muke da matsalar hanya daga wajen gidan Bulan Garko har zuwa abin da ya gangara gidan Kwadi. Hanya ce babbar road wanda ya haɗa makarantu da asibitittika, kuma muna fuskantar matsaloli na barazana ga lafiyar al'umman an je kai su asibiti.

0: wani zubin yanayin hanyar ya jagule da ruwa ma aka rasa damar da yaran mu za su je makaranta. Muna kira a dubi girman Allah, a dubi girman Annabi Muhammadu, irin muna kawo wannan korafi da Allah da a taimaka mana, a kawo mana dauki cikin gaggawa. Mun kiraye tsawon lokaci tun kafin damuna, saboda mun san in ta zo za mu iya fuskantar wannan barazanar. To yau dai muka ce bari mu yi dungurin gum zuwa ga ofishin mai girma gwamna.
1: Kun taba kaiwa local government korafin wannan hanya ko dan majalisar jiha?
0: Eh, mun taba kaiwa musamman a rubuce mun kai, mun kuma yi kungiya ta mazauna gurin, mun kai kuma har mun taba gayyato wasu su daga ciki sun gani, musamman lokacin suna fafutukan neman zabe.
2: A yayin ganawar su da Salisu Husainu Usman, magidanta a gurin gawa, sun ce ko hanyar kauye ba za ta fada wa hanyar gurin gawa ramuka ba.
3: Wannan hanya ita take hada mu da unguwanni da yawa, to amma ba ta da kyaukashin dab take da tsakewa. Shin muke fatan a samu a gyara mana ita, mu samu mu ci gaba jin dadin rayuwar mu da kowa yake ji.
1: Amma ita wannan hanya daga ina ta dauko zuwa ina ne wai?
3: Tun daga gurin ga ta fito ta shiga sheka, daga sheka kuma ta shiga shagaru kwatas, daga nan kuma ta shiga har mai dile, duk ta hada gurare da yawa hanya.
2: Shin ina shugaban karamar hukumar Kumbotso? Shin ina dan majalisar jaha da na tarayya masu wakiltar Kumbotso? Ashe dai ganin kitse ake wa rogo. Masu hikima dai na cewa ai auren baya shine sadakin na gaba. To yanzu kuma sai rahoton taba kidi taba karatu, inda a Rasha masu mata masu kiba suka fara fargaba jim kadan da bullar yadda wata katuwar mata mai nauyin maramare guda 16 ta zamto sanadin rasa ran mijinta jim kadan da zaman dirshan akan ruwan cikin sa har kuma ya kasa numfashi. Tatiana, yar shekara 45 da haihuwa a duniya, wadda ke da matakar girman jiki, tana fuskantar tuhumar tabka kisan gilla a saboda yadda aka zarge ta da kin barin mijinta aidar ya fita daga gida domin zuwa wurin aikin sa.
4: According to the police report,
2: a rahoton da 'yan sanda suka fitar mijin nata mai suna Aidar, sai da ya ta roƙonta da ta yi wa Allah da Annabi ta yafe masa, amma ta yi kememe ta kida gashi ballantana yayi numfashi yadda ya kamata.
4: According to her statement to police,
2: a bayanan da 'yar ma'auratan ta bayyana ga 'yan sanda, ta ce ta ga yadda fuskar babanta ke kifa a kan katifa, a inda ita kuma babarta Tatiana ta hau kan gadon bayansa ta kida gashi. A yayin da take bayar da sheda a gaban alkali, wata makwabciyar su mai suna Nobo Katinez ta ce dan sabani ne ya bulla tsakanin ma'auratan biyu, wanda kuma ya rikide zuwa hakan bayan da ma'auratan biyu suka sha barasa ta yi musu yawa. Tina McKenzie ita ce mahaifiyar Aidar,
5: I will all the time pray God,
2: ta ce a kowane lokaci za ta yi addu'a ga Allah madaukakin sarki da ya sanya Tatiana ta kare rayuwarta a kurkuku. Tip Hilvik shine alkalin kotun, ya zartar wa da Tatiana hukuncin daurin shekara 18 a gidan yari tare da aiki mai wahala, kuma hakan na da nasaba da roƙon kotun da lauyoyinta suka yi cewa ba ta da koshin lafiya. Ai dama an ce saurin fushi shike haifar da dana sani, kuma hakorin dariya shi yakan yi cizo. To sai dai kafin shirin ya dora, bari mu karbi waɗannan sakonnin.
6: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kibe kan katifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar katifa a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagi je gajiyar jiki ta samu sawaba. Da queen a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da a wala ta masu ciwon baya. Da kuma katifin a wala na 'yan makaranta da sauransu. Katifa a wala mai albarka tana da laushi tun bullubus. Ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki, a daura aure da katifa a wala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar a wala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin a wala. Domin ƙarin bayani kamfanin katifar a wala, nana akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-58-36-86, ko kuma 070-87-95-2051.
7: Ha! gaskiya na gaji da cuka zuciya a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara ki shiri kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi to in na canza musu makaranta an kai su na Fatu Success International Academy mana domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba cege bare ojoro class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a karkashin kulawar dogaggun malamai to jin ga domin yin naki ba a jiye shi kana nan a Na'ibawa an rufe Sa'adatu Yemi College Zaria Rabbulu za ku iya tuntuɓar director din makarantar a kan duba da AA Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 08026611 hakkin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
8: kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
9: ke je bari to kallu wannan
8: amma wannan business din ya da kani wannan shi zan saka ranar kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
9: wannan kaya ki kwantar da hankalinki a wasai investment da siyo wajen kawo kaya masu kyau
8: ai ku na ga zahiri domin ku ban taba ganin irin wannan design din ba
9: kin ga suna da atamfofi dan sufa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
8: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
9: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
2: to madalla to yanzu kuma sai rahoton gane mun hanya inda al'ummar kofar nasarawa da dan agundi suka yi barazanar kauracewa zabe idan har mahukunta a jihar Kano ba su kawo karshen rikicin daba da kashe-kashen rayuka ba
10: sunana Muhammad Abdulmumin akwai matsaltsalu da suke faruwa a nan uwa kofar nasarawa ya kamata a ce gwamnati da masu hannu da shuni sun shigo cikin wannan lamarin amma kuma sun ja baki sun yi shiru saboda abu ne wanda ya danganci yana faruwa musamman abu ne wanda da kisan kai a ciki da kuma asarar dukiyoyin mutane yan ungo kofar nan agunda za su shigo kofar nasara su sa duka ga yara ga kananu ga masu sai da abinci da awar na bakin titi har su basu kyale ba za su zo su sa musu duka kuma sannan su kwashi musu kaya babura motoci haka suke zuwa su faffasa kuma sai abin ya zo ya fake da kwacen wayoyi wannan abin shine yake damun mu gashi ana daga iyayen mu hankali to shine muke kira da gwamnati da ta shigo wannan al'amarin saboda ga abubuwan zabe yana gabatowa idan ba gwamnati ba ta shigo cikin wannan lamarin ba to mu muna kira ga gwamnatin amma a kawo mana akwatin zabe ko da ba ma bukata mu ga amfanin yin zabe ba har dai za a ci gaba da tafiya a haka
2: al'ummar yankin sun koka da cewa hatta yara da tsofaffi ba su tsira ba daga yan daba inda kuma idan yan sanda suka kai dauki ba sa tantancewa sai dai har ba hayaki mai sa hawaye wanda har dattawa da yara yake shafa
10: wallahi har yanzu dai abin ya citira
11: ina din manyan ungwannin
10: duk suna nan wasu daga cikin su suna iya bakin kokarin su dan ganin komai yayi daidai amma kuma wasu kuma sun ja baki sun yi shiru to shine muke so wannan takaddama ta kawo karshe
2: al'ummar yankin kofar nasarawa da kuma kofar dan agundi sun ce har rai aka rasa a baya bayan nan gashi kuma kusan mako guda kenan ana rikicin amma an gaza kwantar da tarzomar
11: kamar su yan sanda tun da kace an yi kisan kai ai kaga suna da alhaki su shiga tsakani su ga me yake faru
10: sai an yi kusan awa 4 wata ran har kwana ake yi ana rigima ma'aikata ba su zo ba kuma iyayen mu idan su biyu saboda mu ba za mu so mu ga abin da zai dagawa iyayen mu hankali ba kuma in ma sun zo sai dai su koro mu su wa su jefo mana tear gas iyayen mu suna masallaci suna salla haka za su zo akwai iyayen da a Guje suka fito daga masallaci yan sanda sun zo sun jefa musu tiyagas
2: to a gefe guda kuma wasu ma'aikata a cibiyar gyaran hali ta jihar Kano wato Kiru Reformatory Institute sun koka da yadda suka shafe tsohon watanni 8 ba tare da albashi ba
12: damuwar mu shine yau watan mu 8 muna yin aiki a karkashin wannan kungiya wato Michi Amin Foundation har yanzu babu albashi ba salary bashin ba salary tunda aka dauke mu tun watan da aka dauke mu ma a gaya mana ma nawa ne ma albashin mu ba ba musamman nawa za a ba mu ba
11: gurin ba a karkashin gwamnati yake ba
12: to wajen da aka ba mu dai an ce Michi Amin Foundation collaborated with the Kano State Government amma akwai da shi da muka magana albashin mu sai a ce gwamnati ba ta saka kuɗi ba to amma shine kiran da muke yi mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a cikin adalcinsa wayannan yaran aka killace ake ba su tarbiyya a ƴaƴan sa ne ƴaƴan jihar Kano ne da ma gefen Kano ba wajen Kano baki daya mu kuma da muke yin aiki domin ba da wannan tarbiyya mu ma ƴaƴansa ne ya kamata a tsaya dube mu a gano inda bakin zaran yake shin wance NGOs din ne muke wa aiki shine da hakkin ya biya mu hakkin mu ko ko gwamnati ce mun kasa gane da al'amarin yake
11: wata takwas
12: yau watan mu takwas
11: to ku ka ɗin nan da nake gani ba a ba ba ga ku nan ko hudu da kwazo ko a'a ko su da yawa
12: mu wakilci ne suna da yawa babu wanda aka taba be personal aka ce yau gashi ga albashin sa hasali ma account number ma ba ma a karba ba
2: ma'aikata a cibiyar ta Kiruri Reformatory sun ce rashin biyan su albashi yana shafar ingancin tarbiyar da ake baiwa matasa da ake tsare da su a cibiyar ta Kiru
12: ofofi ne aka zo aka bamu kamar da nake nuna maka su a waya na gashi nan wani mici a mi foundation wani foundation ne na wata mata da tazo take leading din gidan wato cherry mici a mi tukonga
11: ita take kula da gidan
12: take kula da gidan
11: to misali anan kamar wato ma'aikata ce anan jahar Kano take kula da gurin ko ko gurin zaman kansa yake
12: kafin zuwan wannan lokacin wato ministry of mine affairs take kula da wajen su suke kula da wajen kuma ana samun welfare yadda ya kamata ada leader karkashin lokacin da gudanar wa take amma yanzu kuma sai abin ya bari ya koma a hannun NGOs NGO suke kula da gidan.
11: To yanzu me bukatar ku gwamnati?
12: Bukatar mu gwamnati shine mai girma gwamnati ya tsaya ya duba ya bincike akai da akan al'amarin yake.
11: Amma ya magana tafi da su matasan da ake tsare da su suna samun kulawa ko tunda ku gashi kuma ba ku samun albashi?
12: To gaskiya haka ne tunda gaskiya su ma ai game da muke gani tunda wani lokacin mu ma'aikata ne a gidan zamu ga kai karfe 10 ma ko 12 wani lokacin 11 lokacin ba su ma abin karyawa na sahaba.
11: To kuma ana bada abinci mai kyau ko ko dai?
12: To daidai gurgurdo ne ana bayar da abinci mai kyau tunda wani lokacin za a yi kunu za a yi kosai wani lokacin kuma rana za a yi shinkafa ko da fadaka ko mai da yaji
2: a shekarar da ta gabata ne dai gwamnatin jihar Kano a bisa jagorancin gwamna Abba Kabir Yusuf ta tsame hannunta daga cibiyar ta Kiru tare da mika ragamarta ga wata NGO ko kuma mu ce kungiya mai zaman kanta domin ta bayar da tarbiyya ga matasa masu shaye-shayen kayan maye wanda ga alama kwalliya bata biya kudin sabulu ba Abubakar Inuwa shine mai ba gwamnatin jihar Kano shawara akan harkar ta cibiyar Kiru Reformatory a jihar Kano kuma na tantube shi sai dai ya ce madakace su za su bincika al'amarin to sai a biyo mu a shirye-shiryen mu na gaba domin jin me suka gano kuma anya kuwa ba a yi daban kwalo ba

0: Na gaggawar da ta yi shekaru 2200 kuma har yanzu da farfatarta da gashinta.
1: Point 3 Rahama Radio.
2: Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tarayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: بركة مدونا مريتينا لعرباء 22 ga watan Zulhijja a shekara ta 1446 hijiran manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan 6 a shekara ta 2025 miladiya. A wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf dake kofar Wambai a birnin Kano. A yau bisa ga kaddarawar Ubangiji muke dawowa hutunmu na karamar sallah, ko in ce hutunmu na azumi. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa da abin da muka gabatar na ibada ya zama karbabbe. Laifufukanmu da kurakuranmu Ubangiji ya yafe mana dan tsarkin zatinsa. Al'ummar musulmi da aka yi rashi Allah ya ji kansu da rahama. Mu kuma da rayuwarmu ta yi saura Allah madaukakin sarki in ta mu ta zo ka sa mu cika da imani. In ba manta ba lokacin da muka tafi hutu muna karatu cikin Kitabul Hajj, mun tsaya a Babul Hadi ko kuma mun kai karshen babi, da haka yau zamu tashi babi mai biye masa, shine babun al-ghuslu lil muhrimi, babun da yake bayani akan wankan mai harama. Kuma yau insha Allah zamu darasi na 77 malam yace babun al-ghuslu lil muhrimi ko babul ghusli lil muhrimi, babin da yake bayani akan wanka dangane da mai harama. Idan mutum zai yi harama ta aikin haji ko umra, ma'ana zai shiga harami, zai sa hirami, yazo miqati makani. Domin idan mutum zai yi aikin haji ko umra, akwai keɓantattun lokuta da shari'a ta tanada, wannan su ake kira da al-mawaqituz zamaniyya. Dan ba a kowane lokaci ake aikin haji ba, umara ce a kowane lokaci a shekara ana yin ta, amma Allah yace al-hajju ashhurum ma'lumat, shi aikin haji watanninsa sanannu ne. To wannan shi ake kira da al-miqatuz zamani, an gane ko? To sannan idan mutum zai aikin hajin ko umara, akwai kuma iyakokin wajaje da annabi ya iyakance. In ka zo daidai wannan wajen, to kuma zaka cire kayanka na gida na yau da gobe din ka ko sai kai wanka. In ka so zaka iya wankan ka tun daga gida. Idan ka zo daidai wannan waje kuma, to sai kai talbiya, ka daga murya ka ce labbaikallahumma, sai ka faɗi nau'in irin aikin da zaka yi. In umara ce kadai labbaikallahumma umratan, in umara ce da haji labbaikallahumma umratan wa hajjan, kaga in tamattu'i ne mutamatti'an, in kirani ne muqrinan, in ifradi ne mufridan. To shikenan daga wannan waje babu kai babu sake sa turare, babu kai babu kusantar iyali, babu kai babu sa dinkakken tufafi, an gane ko? To lokacin da mutum zai yi wannan harama ta canja kaya daga kayan gida na al'ada zuwa harami da zai sa, wanda ga ɗa namiji shine zani guda biyu, ya ɗaura ɗaya a ƙasa ya yafa ɗaya a sama, to ana so mutum ya yi wanka. To wannan wankan shine malam zai yi bayani a nan, wanda wannan shi yake nuna maka, kamar yadda muke faɗa kullum muke nanatawa, addinin musulunci ba zai yi ba babu bayanin annabi, shine ba zai yi ba babu hadisi, ba zai yi ba babu sunna. Domin wannan wankan babu shi a Qur'ani, ba inda Qur'ani ya faɗi wannan. shi kansa sa haramin, ka cire kayanka na gida ka sa harami, babu shi a Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi. Amma har masu cewa ba ruwansu da sunna, ba ruwansu da hadisai, kuma sun je yakin Hajji ko Umara suna tubewa su cire kayan gida su sa hirami, to ina ayar da tace a haka? Ina hayar da tace a haka? Kaga dole uwan naki ƙarya kawai ake, in ana nan ne gida cikin baubayi, cikin mutanen da basu waye ba, basu san kansu ba, dan rashin wayewa ne ma da rashin sanin kai. Ka aje hankalinka tsaf, an raina maka hankali. Duk lokacin da kaje aikin haji sai a tambaye shi, to Qur'ani ya ce alhaju ashurun ma'lumat, aikin haji watanni ne sanannu, me yasa ka zo kake yi a watan Zulhajji? Ai Qur'ani bai faɗi Zulhajji ba, manzo Allah ne ya fassara Zulhajji. Shi Qur'ani kawai cewa lokuta ne sanannu, amma waɗanne? Sai annabi yayi bayani, shine yace Shawwal ne da Zulqa'ida da Zulhajji su ne ashurun ma'lumat. Ina ba tambayi ki wannan da aka dai ba yadda za a yi addinin musulunci yayu ba tare da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, wanda shi kuma bayanin annabi yana cikin sunnarsa, sunnarsa kuma shi ne zantuttukansa da ayyukansa da abubuwan da ya tabbatar. Malaice alhadithul khamis wa thalathuna ba'da al-mi'atayn, hadisi na 232. An gane ko? الخامس والثلاثون داريبيو دا تلاتن دبير. أن عبد الله بن هنين دا عبد الله بن هنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حقيقة عبد الله بن عباس الله يكارا مسيدا والمسور ابن مخرمة دا مسور ابن مخرمة اختلفا سن ساباني بالأبواء أوان وجيد أكي كرا دسونا أبواء سنا هنير زوا مكة ندنين أيكين هجي sai tattaunawa ta kaure ta ilimi tsakanin Abdullahi dan Abbas da Miswar dan Mahrama. Musu ya kaure, wannan yace kaza, wannan yace a'a ba haka bane, kaza ne. To wannan sai yake nuna mana ashe sahabbai suna yin musu na ilimi. Musu na ilimi ba laifi bane, amma musu na bannamiyan baka, to shine Allah madaukakin sarki ya hana mu, musamman kuma a aikin haji. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دو wanda ya riga ya shiga aikin haji inji Allah, fala rafasa, babu karkasa. Ko tare da matarka ka tafi, magana sha'awa tsakaninka da matarka babu. In dai kun riga kun shiga harama, to akame. To in an ce daidai da maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin miji da mata babu, yau ai mai hankali zai gano ba kuma sai an ce masa babu saduwa ba. Ko ba haka ba? Kamar a mas'alar iyaye ne, sai Allah ya ce fala taqul lahumā uffin, karkace da su uffan. Uffan shine mafi kankantar kalmar wulakanci. To duk mai hankali da ya fahimci wannan ayar ya san maganar dukan iyaye ma bata taso ba. Maganar yi musu tsaki, maganar zumburan musu baki, domin abin da bai kai wannan ba ma mafi kankancin kalma, kamar kace kash, ba a fada. An gane ko? Daka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman farada fihinna alhajj, duk wanda ya riga ya shiga aikin haji a watannin aikin haji, fala rafasa, babu karkasa. Ana nufin tsakanin wanda ma karkasar ta halatta, miji da mata kenan, babu magana saurayi da budurwa. Wannan an complete building ne, kango ne dama, wannan ba magana sa ake ba. Wanda ma ginannan cikakken gini, miji da mata, to babu zancen karkasa. Wala fusuka, babu kuma fasikanci. Duk wani abu da sunansa fasikanci wanda shari'a bata yarda da shi ba, haramun, babu shi. Ba wai ana nufin da kafin ka shiga aikin haji ya halatta kai fasikanci bane, a'a. Amma abinda ake nuna maka shine laifin fasikanci in mutun ya shiga aikin haji, zunubin yafi girma. Shi yasa aka sake jan kunne na musamman. Kada wani ya ce to in haka ne kenan kafin mu shiga aikin haji ba laifi in mun yi, a'a, ba haka ake nufi ba. Idan doka tana da wani hukunci da tanadi na musamman mai tsauri, to ana nana tata, ana dada jan kunnen mutane akan ta. To sannan sai Allah ya ce wala jidala, ba jayayya. Anan kaga jayayya, malamai suka ce banda ta ilimi. Ana nufin jayayya ta banna miyan baka, ita ma ba wai ana nufin a sauran zamantakewa in ba aikin haji kake ba ta halatta, a'a. Amma laifin ta yafi muni in kana aikin haji, kamar kai dan Manchester ne, wancan dan Barcelona ne, kuma ana aikin haji kuma a kaure da musu. wanda ana samun haka zaka je kaga alhazamun sun je aikin haji ko umara a gindin Ka'aba a kofar Darut Tauhid da sauran hotel anan suke musun siyasa fa saboda lalacewa da asara ba san me aka je yi ba to da ka ire-iren waɗannan musamman babu su in an shiga aikin haji a shiga taitayi amma musu na ilimi wannan yace kaza kaza ne yace a ba haka bane kawo hujjarka wannan ba a dinawa ko ana tsaka da aikin haji domin ga Abdullahi dan Abbas da Miswar Ibn Makhrama aikin haji suke suna kan hanya amma musu ya kaure shi yasa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani a cikin Hijjatun Nabi yana da littafi sunan sa Hijjatun Nabi kamar yadda yake da sifatu salatin Nabi sifatu hajjin Nabi to anan ya kawo maganar Ibn Hazm Al-Andalusi Ibn Hazm Az-Zahiri Al-Andalusi yace ayar da tace wala jidala fil haji ba kowanne musu ta kore ba a musu mar amfani wanda ba na addini ba amma musu na addini dan neman sani wannan ko ana aikin haji ana yin sa me zai nuna maka haka aikin sahabbai sun fi kowa fahimtar Qur'ani musamman Abdullahi dan Abbas inda ayar wala jidala fil haji tana nufin har musun addini kar ai a lokacin aikin haji to Ibn Abbas ba zai yi ba to amma gashi Ibn Abbas da Miswar Ibn Makhrama sun taho aikin haji suna tsaka da hanya kuma musu ya kaure to shine za a ba mu labari kuma musun ya kaure ne a daidai abuwa an gane ko ma'ana sun riga sun muto miqatun su name na makani sun wuce Zulhulaifa kaga sun riga sun shiga harama kenan domin abuwa wani kauye ne tsakanin Makka da Madina wanda anan ne aka binne mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma yau zaka ga mutane suna ta ƙarya su ce wai ga kabarinta a bakiya ga kaza kaza suna ta dibi saboda shaci fadi ne kawai a abuwa aka binne ta to wannan kauye akan hanya yake in ka baro Madina zaka isa Makka to a daidai nan ne Abdullahi dan Abbas da Miswar Ibn Makhrama suka fara jayayya ta ilimi أنا عبد الله بن هنين دق عبد الله أم هنين أنا عبد بن هنين دق عبد أم هنين أنا نفع عبد الله أم هنين يتي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنهما والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواء سيتي فقال ابن عباس سي عبد الله أم عباس يتي يغسل المهرم رأسه مهرما زي وانك كنسا معنى إدمت يسن يهرمي an gane ko sai kuma buƙatar wanka ta kama shi to zai jika kansa ya wanke kansa kun san shi kai a lokacin da kake harama ta aikin haji ko umra yana da hukunci na musamman ba sa hula an gane ko ba yafa masa mayafi irin mayafin nan da ake yafawa a ka ba a sawa kai tsararar sa ake barin sa tantagarya a fili to shin sannan kuma ba aski wannan kan ba sai iya gashin kai ba ko gashin gemu ko na hamata ko na gaba duk in ka riga ka shiga harama babu aske waɗannan gasussuka to shine waɗansu suke ganin tunda babu aski to kenan kar a wanke kai domin kada garin wanke kan gashi ya subuce ya fita an fahimci wannan to wannan shi ya jawo jayayya ba wai idan mutum ya shiga harama yayin wannan wankan ana nufin ba kuma zai sake yin wanka ba zaka sake yin wanka in bukata wankan ta taso to inda sabani yake shin in zaka yi wankan zaka wanke kai ko ba zaka wanke ba an gane ko to anan ne ake jayayya Abdullahi dan Abbas yace tabbas mutum ko yana cikin harama idan wanka ya kama shi zai yi wanka zai wanke kansa kuma ko da gashi ya fita sanadiyar wannan wanke kan ba laifi ba laifinka bane domin akwai bambanci tsakanin kasa reza ko aska ko almakashi ko mai ko gari na mai fitar da gashi da kuma kaje ka wanke gashin garin ciccudawa gashi ya fita kaga wancan ba da niyya kai ba wannan ba da niyya kai ba wancan kuma fa da niyya ne duk mutumin da ya sa aska ya yanki gashin sa daman yana so ya yi aski ko yana so ya ciri gashi ko ya sa reza ko ya sa almakashi ko ya sa hodar da take fitar da gashi ko yasa man da yake fitar da gashi to wannan duk da gangan ne amma mutumin da wanke kai yaje yi garin cuɗa kan sai gashi ya balle ya fita to wannan da bambanci da wancan an gane ko ko kuma mutumin da yasa kum dan ya taja gashin sa sai wani gashin ya balle ya biyo kum to wannan ma ba da gangan bane domin wannan ba hanya bace a al'ada wacce ake bi wajen fitar da gashi duk da gashi yakan fita a sanadiyarta amma ba kamar wanda yaje yin aski ba an gane ko to da haka a musun sai Abdullahi dan

0: zai bashi amsa a aikace ba a magance ba.
1: Mai ruwaya yace fa wada'a Abu Ayyuba yadahu ala thawbi. Abu Ayyuba yana jin haka sai ya dau hannunsa sai ya dora akan wannan mayafin da ya kara kansa da shi. An gane ko? Fa ta'ata sai kasa da shi kansa ya fito. An gane ko? Da mayafin ya rufe shi har saman kansa ba a gani. Amma da ya ji tambayar akan wanke kai ce sai ya dafa mayafin kamar labule ne haka sai ya sauke shi kasa sai kansa ya fito shine hatta badaliya ra'asuhu har sai da kansa ya fito fili ina gani inji mai tambaya Abdullahi ibn Hunain yace thumma qala li insanin yasubbu alaihi alma'a sannan sai ya ce da wanda yake zubo masa ruwan wanka domin akwai wani a gindin rijiya shi kuma yana cikin wani dan ban daki kewayeye shi wanda yake gindin rijiyar shi yake jawo masa ruwa idan yana bukatar ruwa sai ya ce masa zubo shi kuma kawai sai ya anta ya masa ta ciki to sai ya ce da mai zubo masa ruwan usbub zubo ruwan fasabba ala ra'sihi sai ku ya zubo masa a kansa ni ina gani inji Abdullahi dan Hunainu yace thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sai naga ya ciccuda kansa da hannuwansa guda biyu ma'ana yana kwatanta yadda annabin yake yi to kaga wannan ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wankan ne a gaban sahabbai dan su gani wannan kuma shine sunna amma shi kuma manzo Allah duk inda zaka bincika alheri zaka gani babu naqasu a tare da shi sallallahu alaihi wasallam to farko abin da suke dauka annabi kamar sauran mutane ne ta fuskar falala da martaba sun san in su aka bibiya ko duk wani bil adama in kace zaka bibiye shi zaka ji abin mamaki a tare da shi to amma shi manzo Allah ba haka bane ba shi yasa tun lokacin da zai fito daga Madina yace da mutane ku zura ido ku kalle ni da kyau yadda nake aikin haji domin ina ganin wannan shine dayan da bazan sake yi ba khudhu anni manasikakum fa inni ara la'alli la ahujju ba'da ami hadha ku riki aikin hajin ku daga gare ni ku sanya ido ku kalla da kyau domin ina ganin wannan ita ce shekara ta karshe bazan sake aikin haji ba haka manzo Allah ya faɗa Jabir yace sai muka sa masa ido ba abin da yake wanda bamu gani ba jin motsin sa sai da muka haddace sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga yanzu ka kaddara kace idan mutun yana aikin haji sai wanka ya kama shi sai wanzo zai wanke kai ko ba zai wanke ba wallahi babu ayat da za ta bada wannan amsar idan garin wanke kan sai tuja gashi wallahi babu ayat da za ta warware wannan matsal dole sai an dawo ina hadisi kuma wannan bayanin qur'anin ne domin in qur'ani yace sai ya fadi duk irin waɗannan abubuwan girman qur'ani zai fi girman ɗakin nan a ce duk waɗannan matsalolin za a same su a qur'ani wallahi qur'anin zai fi ɗakin nan girma shi yasa yau in kun lura da kyau yana daga cikin abin da mai hankali in ya lura zai gani da yawa tambayoyin da ake wa titi buri baya iya amsa su saboda babu amsa su a qur'ani ba za su amsu ba wallahi wani ne tambaya wai mutum ne da matarsa ko sai ya sake ta ko me ko me ko me kawai sai wani walanke ruwa ya zulle zulle sakai na uwa ruwa wai sai ya wuce a haba ƙarya kake aya zaka jawo ina ayar da ta faɗi wannan ba zai yiwu ba ba yadda za a yi addini yayi ba yadda za a yi addini yayi babu bayanin annabi kuma inda a ce qur'ani yayi bayanin komai to me yasa Allah zai ce annabi kai bayani ai qur'ani yayi bayanin komai to manzo Allah me zai ce kenan babu amma Allah ya ce mu za mu maka bayani kai kuma kai musu bayani la tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanahu mu za mu maka bayani amma shi kuma sai aka ce li tubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim kai kuma ka je kai wa mutane bayani to in annabi sallallahu alaihi wasallama in qur'ani yayi bayanin komai to me za a ce annabi yayi bayani yanzu kai ne abu a fili an faɗi komai sai aka ce yi magana me kaz me zaka ce sai ka ce to me zan ce ai an faɗi komai to Allah ya san cewa akwai abubuwan da bai faɗa ba a Qur'ani sai ya bar annabi shi kuma yayi me yayi bayani gaba da gabanta shi Allah ya yi masa shi kuma ya yi mana mu ba mu kai Allah ya mana bayani ba amma shi annabin shi ya kai Allah ya masa bayani mu kuma ma ji daga wajensa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da ka dai wannan sahabi Allah ya kara masa yadda yace sai annabi ya cuccuda kansa
0: ya mummotsa gashin kansa da hannuwansa guda biyu, sai ya kai Abu Ayyub al-Ansari ya cuccuɗa kansa ya mummotsa gashin sa guda biyu dan ya bada amsa a aikace ba a magance ba. Fa aqbala bihima wa adbara, yayi gaba da hannuwansa guda biyu wajen cuccuɗa gashin kan, sannan yayi baya. Thumma qala, sannan sai ce hakaza ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallama yaf'alu, haka naga annabi yana yi. Kuma in ban da rashin hankali, kai yanzu almajiranka suna gani kana yi, kuma za su iya dorarwa. Hakana da mai maka kyamara ka ce wane ne mai kwamfuta, ka gani ko yanzu shi annabi duk bai da su? To wannan ina hankali yake? Idan girma ne da daraja take sa a rike maganganun mutum, wai manzo Allah bai kai haka bane? Su a wajensu bai kai ba, bai kai ba. Wannan shine abin da ko ba su faɗa daga baki ba, aikin su yake nunawa. Darajar annabi su a wajensu bata kai a aje maganganunsa ba. To shi ko duk abu mai kima mai daraja a wajen mai shi ko a wajen wanda abin yake da daraja, me yake yi? Adana shi yake yi. Adana shi yake. Duk wani abu da kake so, kake kimanta shi, kake daraja shi, sai kai me? Sai ka nemo waje mai kyau, sai ka boye. To a wajen sahabbai da wajen dukkan wani mai imani, babu abin da ya kai maganganun annabi daraja. Babu abin da za su boye su adana kamar su. Wa fi riwaya, a wata riwaya, fa qala al-miswar li ibn Abbas, miswar yace da Abdullahi dan Abbas, da labari yazo aka raba gaddama. Yanzu ta tabbata waye mai hujja? Abdullahi dan Abbas shi ya wini. Maganar sa ita ce take da dalili cewa mai harama in zai yi wanka zai wanke kai, kuma ko da gashi zai fita ta sanadiyar wannan kan wanke kan, babu matsala, ba irin sa ake nufi ba. To shine shi miswar da ya gana yanzu Abdullahi dan Abbas ya kada shi da hujja da dalili, kuma daman tattaunawa ce dan neman fahimta, ba wai dan wane ya kada wane ba, ba wai dan wane ya kura wane ba. Bari ku ji abin da yake. Fa qala al-miswar li ibn Abbas, sai miswar yace da Abdullahi dan Abbas, la umari ka ba'daha abadan, daga yau bazan sake jayayya da kai ba akan wata matsala ta addini, saboda na gane kana da hujja, kana da dalilai, ba ka yin banka sai da zakara. To wannan mubalaga ce, mubalaga ce. Da yace ba zai sake jayayya da shi ba, wannan girmamawa ce ga Abdullahi dan Abbas, sannan mu yayi masa mubalaga. Amma hakan fa ba wai haramun bane. Da wata matsalar za ta sake tasowa, shi miswar din ya ga yana da wata fahimta, Ibn Abbas ya saba masa, za su iya jayayya. Domin irin wannan jayayyar akan addini ba haramun bace ba, dan neman me? Gaskiya. Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allah, kaga bai ce karmi jayayya ba. Wannan ayar ba irin ta ce fadin Allah wala tanaza'u fatafshalu ba, domin wanda bai karanci Qur'ani a wajen malamai ba, irin yan kalakato anan ake gane wanda ya karanta Qur'ani a wajen malamai da kuma wanda ya karanta Qur'ani da larabcin bariwa bi ba. Saboda sai ka zo nan ka ce ai Qur'ani ya ce wala tanaza'u, an gane ko? To kuma anan ya ce fa in tanaza'tum, a can ya hana, can kuma ya ce in kun yi ga mafita. To tanazu'i din ba iri daya bane. Akwai jayayya ta san a ci mutuncin juna, ta awulakanta juna, to wannan musulunci ya hana. Shine wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Amma akwai jayayya ta neman fahimta da neman gaskiya, to wannan ba laifi bace. Ita ce in an yi ga yadda za a koma a samu warwarewar, ita ko waccan asali ma ta akai kar a yi ta, an gane ko? Shine a wani wajen Allah ya ce wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, duk wani sabani da za ku yi game da addini dan neman gaskiya da neman fahimta, to ku koma ga Allah, a can za ku samu hukuncin. Koma ga Allah shine koma ga Qur'ani, koma ga manzo Allah, kuma in yana raye aje a kai masa ƙara ya warware, kamar yadda sahabbai suka yi ta yi, wannan da wannan su yi sabani, aje annabi ya raba gaddama ya ce kai wane kai ne mai gaskiya, an gane ko? Wannan kam suna nan a hadisai bila adadin, sahabi wane da sahabi wane sun yi sabani, sun je gaban annabi ya raba gaddama, ya nuna mai gaskiya, ya nuna mara gaskiya. Wani lokaci kuma ya ce duk kun yi daidai, rashin fahimta ce, ba ku gane ba ne. To irin wannan sabanin ba laifi ba ne ba. To da ka dai, sai miswar Ibn Makrama yake cewa da Ibn Abbas, daga yau ba zan sake jayayya da kai ba. Malai yace al-qarnani, abinda ake nufi da qarnani, qaho guda biyu, ana nufin gwafa guda biyu, manya-manyan sanduna ko itatuwa da ake kafawa a gefen rijiya. Yace al-amudani, sune ginshikai guda biyu, allazani, wanda تشد فيه ما الخشبة وند أكي دور وتا أزارا كون إتا چن أكنسو التي تؤلق عليها بكرة البعير وند أكي دور بوغاريجيا أجي كنسو أجيبا ريجيا ما يؤخذ من الحديث أبن دزام تشروش كن حديثي نفكه ما ليك جواز غسل المهرم رأسه هو غسل المهرم رأسه هل تشم حرم يوانك كنسا ويستوي فيه أن يكون ترفها أو تنظفا أو تبردا أو أنجنابا كما وانكم كما ونئرين ودي وانكم جندائي وانكم سبتا وانكم جنساني إنزا فيه مسيوا كما وانكم جنبا دقيني دم حرم ينا إيهن كو نئرن وانكا باين يحرم كما زي يوانك كنسا إدن يازو وانكم أبن بيو جواز إمرار اليد على شعر الرأس بالغسل هل أني أجتشو دقاشن كي دهنو ألوكة نيون وانكا إذا لم ينتف شعرا أما كرأي دقنقن يد ذا أسيج قاشي ويسقطه كما كرأي يد ذا أتشري قاشي معنى إمتن يايها كني دنيا دقنقن شيتو ونن كما دبا أما إدنبا دنيا بني دنقاشن يابت دن ونن بالي في بني أبناء أكو في الحديث دليل على جواز المناظرة في مسائل الاجتهادية والاختلاف فيها حديث أكو دليل دكينون حالتين تتوناوا أمسألول اجتهادي دكومين صاباني أشكنسو صابي سنائي داك دنيو أنيبا لي في بني كما بذاك تقحنا الأمائي ونن صابانن با هر أبدا ودوانا نيزاك غا ديوا دكا چمتاني بسغاني با shiyasa yana daga cikin dalilan da yawa jahilai suke zagin malamai a social media malamai suna ta sabani akwai sabanin da halal ne ba za a taba dena shi ba sabanin tun a zamanin annabi sahabbai suna yin sa kuma sun yi a gaban annabi bai hana su ba sabani irin na masailul ijtihadiyya abubakar yace kaza umar yace kaza usman yace kaza ali yace kaza irin wannan sabanin tun annabi yana da rai ana yin sa kuma ba laifi bane to amma shi jahili sai ya dauka duk wani sabani kawai haramun ne shi a tunanin sa kuma wannan ba zai yi ba Allah madaukakin sarki ya kaddara dole al'umma sai ta yi sabani kuma ya gaya mata ga mafita idan an samu sabanin to da haka wannan sabanin ba za ka iya rufe shi ba ba za kuma a daina shi ba kuma ba za kuma wannan ba illa bane ba aibi bane an gane ko shi yasa wani lokaci sai ka ji wani jahili yana cewa ai duk malaman nan su suka raba kai shi ya dauka wannan wane yace kaza wane yace kaza shine rabuwarka a daman kai kanka araba yake yo kai daman jahili ina ma kake da kan ballanta nayi rabu ai sai me kai ne ma kan yake rabuwa amma kai ba ma ka da kan ai to da haka mu fahimci wannan duk abin da Allah bai hana ba addinin musulunci bai hana ba to wannan abin bai da aibi in ku kaga wani yana aibata shi to jahilcin sa ne ya ja masa to sanne ya ce wa ruju'u ila man yuzannu 'indahu al-'ilmu biha kuma duk lokacin da aka samu sabani irin wannan to a garzaya a koma wajen wanda ake da yaqinin cewa shi ya sani za a samu mafita da mawarwara a wajen sa abin hudu qabulul khabaril wahidi qabulul khabaril wahidi fil masail ad-diniya ya halatta a karbi maganar mutun daya a mas'aloli na addini yan kwanakin baya an yi ta tattaunawa akan hadisai mutawatiri da kuma khabarul ahadi khabarul ahadi ne labarin da mutun daya ya fada matakar wannan mutun dayan sika ne labarin sa daidai yake da na mutun dubu an gane ko to da haka a addini ana kafa hujja da labarin mutun daya da sharadi in ya zama me sika domin anan wannan maganar da Abdullahi dan Abbas da Miswar ibni Makhrama suka dogara da ita suka warware rikimar su da ita daga wa aka ji sahabi daya tak shine Abu Ayyub al-Ansari da haka wannan ya nuna maka ana karban labarin mutun daya kuma a gina hukunci akan sa matukar wannan mutun dayan ya zama adali wa anna al-amal bihi sa'igun sha'i'un inda sahaba kuma aiki da wannan magana ta tabbata kuma abu ne watsatse da an saba da shi a cikin sahabbai mutun daya ya fadi magana su karba kuma su yi aiki da ita abu na shida jawazu salami alal mutatahhiri fi wudu'in aw ghuslin ya halatta ai sallama ga wanda yake tsarki na wanka ko tsarki na alwala an gane ko mutun yana alwala kai masa sallama ya amsa hakuri hira za ku ga iyayen mu Allah ya ji kansu da rahama a da idan mutun yana alwala in an masa magana baya me baya amsawa to wannan baya daga cikin abin da shari'a musulunci ta zo da shi kila girmamawa ce da mutuntawa ga alwala amma azatan su cewa kamar hakan shine girmamawar hakan shine addini ilimi kuma ya tabbatar da hakan ba haka bane ba
1: to haka nan mai wanka kamar yadda na faɗa to sannan wa muhadafatuhu inda alhaja kuma ana iya hira da mai alwala ko ai hira da mai wanka in bukata hakan ta taso abu na bakwai istihbabu at-tasatturu waqt al-ghusl ana so mutum ya sitirce kansa a lokacin da yake wanka ya zama ba a ganin sa fa in khafa wannan idan yana wajen da yana tsammanin ma ba za a ganshi ba to duk da hakan an so ya sitirce kansa amma in ko ya tabbatar ma wani zai ganshi to wannan wajibi ne ya sitirce kansa an fahimta mana ko kana daji kana tsammanin wani ba zai zo ba sai za ka yi wanka to dai an so ka sitirce kanka kai wa kanka da kanka dan wani ban dakin tafi da gidanka duk da kana tsammanin wani ba zai zo ba to amma in ko ka tabbatar ma wani zai zo ya ganka to wajibi ne sai ka sitirce kanka shine mala yake cewa fa in khafa man yanzuru ilayhi wajaba in ko yana tsoron wani ma zai iya ganin sa to anan ya zama wajibi abu na takwas jawazul isti'ana fi taharati bil ghairi ya halatta idan zaka yi wanka ko alwala wani ya rinka zubo maka ruwa ba laifi bane wannan amma tare da ba zai ganka ba baya ganin ka kaga na Fatima ba ganin annabi take ba amma tayi masa me tayi masa kariya ta bude mayafi ta tsaya ta daga mayafin ba ta ganin sa mayafin ya kare idan ta kuma ta kare shi to wannan ba laifi bane Abu Ayyub al-Ansari gashi yana wanka wani daga waje ba ganin sa yake ba amma shi yake zubo masa ruwa ta cikin bandaki abu na tara su'al ibn Abbas aba ayyuba Abdullahi dan Abbas ya tambaye Abu Ayyub al-Ansari wannan yufidu anna indahu ilman naqaliyan an ghusli al-muhrimi abinda wannan yake nuna wa shi Abu Ayyub al-Ansari yana da ilimi da ya ciro daga annabi kai tsaye game da wannan mas'ala ta wankan mai harama wa anna aba ayyuba ya ariyi yana nuna kai shi kansa Abdullahi dan Abbas din ya san wannan mas'alar to amma me yasa yace aje a tambayi wani so yake a samu wanda zai masa shaida ya goyi da bayan sa wa anna aba ayyuba ya arifu zalika kuma Abu Ayyuba shi ma ya san haka da haka shi yasa yace aje a tambayo shi faqad sa'alahu an kayfiyatil ghusli ya tambaye shi game da yadda ake wanka la an aslihi ba wai asalin wankan ba tambayar da suka yi wa Abu Ayyuba anan ba wai tambaya ne akan hukuncin wankan ba a'a akan a cikin wankan ana iya wanke kai an gane ko domin asalin wankan sun san shi duk da akwai malaman da suke da ja akan wannan abin da shi malam Bassam ya faɗa cewa tambayar akan asalin wankan ce ko kuwa akan kaifiyar wankan to da haka waɗansu suna ganin cewa har ma asalin wankan ba wai kaifiya ba abu na goma yake kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce wa yustahabbu al-ghuslu lil ihrami an so mutun yayi wanka in zai shiga harami walau kanatil mahram muharrama ko muhrima nufasa'a kai koda wacce za ta yi haramar mai jego ce to ana so auha idan ko mai haila to in dai za ta shiga harami ta yi wanka tare da wannan wankan ba zai halatta mata yin komai ba amma wanka ne mustahabi wa in hitaja al-muhrimu ila at-tanzifi haka nan idan mai shiga harama ya bukatu zuwa ga yin tsafta ka taqlimil adhfari kamar yanke faratu wa naftil ibti da tsige gashin hamata wa halqil ana da aske gashin gaba wa nahwi zalika da makomancin haka fa'ala zalika zai yi haka kafin ya shiga harama gab da lokacin shiga harama kenan wa hadha laysa min khasa'is al-ihrami tare da cewa yin hakan ba wai abu ne wanda ya zama dole sai an yi shi in za a shiga harama ba amma akwai in akwai bukata za a iya yi walakinahu mashru'un bihasabil haja sai dai an shar'anta gurgurdan bukata wa hakaza yushra'u lil juma'ati haka nan ma an shar'anta yin haka ranar juma'a duk mutumin da yake da bukatar yayi aski ranar juma'a in yayi madalla duk mutumin da yake bukatar yankan farce ranar juma'a in yayi madalla duk mutumin da yake bukatar cire gashin gaba ko na hama ta ranar juma'a in yayi madalla amma ba sharadi bane a ce duk juma'a sai an yi sai dai in akwai bukata wal eid haka nan a idi ala hadhal wajhi bisa ga wannan fuska qultu malam Bassam yace nace wal ghuslu alladhi tajadala fihi ibn Abbas wal miswar shi wankan da fa Abdullahi dan Abbas da miswar suka yi jayayya laysa al ghuslu min ajali al ihrami ba fa wankan shiga harama bane ba wankan bayan an shiga harama ne in bukata ta taso wa inna ma huwa al ghuslu athna al ihrami shi wanka ne a tsatsakin harama ana tsaka da aikin haji sai bukatar wanka ta tashi so maka kawai ka ji zafi ya dame ka ko ka ji jikinka yayi dauda kana dan barci barci kana dan bashi bashi to zaka iya zuwa kai wanka ko janaba ta kama ka ana tsaka da aikin haji ko umra baka ida ba sai wanka to zaka iya wannan wanka to irin wannan wanka ake nufi wa huwa allazi fa'alahu abu ayyub shine irin wankan da abu ayyub al-ansari yayi anan
0: Duk haka wannan shine karshen babun wankan mai harama. Malai ce babun faskul hajji ila al-umra. Babun da yake bayani akan canja aikin haji a mai da shi na umara. Wata larura na iya sa kai da niyyar aikin haji ka taho, to amma kuma sai ka canja niyya bayan ka riga ka yi harama da aikin haji da komai, kila ma har ka iso garin Makka, amma wani uzuri sai ya sa sai ka canja niyyar daga aikin haji sai ka mai da ita mai umara. Wannan dalili yana iya faruwa, an gane ko? Alhadisu sadisu wa thalathuna ba'da al-mi'atayn, hadisi na 236, an Jabir ibn Abdullah, daga Jabir dan Abdullah Allah ya kara musu yadda, kala yace ahalla an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu bil hajji, annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa sun yi harama ne asali ta aikin haji, da suka fito daga Madina suka zo Zulhulaifa sai suka dau haramar aikin haji, suka taho Makka da niyyar aikin haji. Amma walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun, duk cikin su babu wanda ya taho da dabbar da zai yanka ta hadaya. An gane ko? Ita hadaya ita ce dabbar da ake yankawa idan an je Makka a sakamakon aikin haji na tamattu'i ko na me ko na kirani ko kuma in wata larura ta faru. Cikin abubuwan da idan mutum yayi su zai yi hadaya kamar kashe dabbar farauta, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mislu ma qatala minan na'am ya kuma bihi zawa adalin minkum hadayan baligal ka'aba hatta yablughal hadiyu mahillahu. To mutum yana da dama daga Kano, daga ko ina ma na duniya, in zai tafi aikin haji ya sai dabba sai tafi da ita. Mutanen da haka suke yi saboda ba su da wata hanya, yafi musu sauki. Mutum ne zaka samu a garin su yana da garken raƙuma, garken shanu, garken tumakai, to kuma sai ya tafi Makka ya je siya, kuma daman tafiyar ta ƙasa ce. To kawai sai su kada shanunsu, su kada awakansu, su tafi da su suna kiwo, kuma a lokaci guda su sun samu guzuri. Su mutanen da an za su yi tafiya ba guzurin kuɗi suke ɗauka ba, daman mai ake da guzuri, ba abinci za a siya ba, to in ya tafi da 'yan shanunsa in yana jin yunwa sai ya tsaya tatsu nono. Kawai abin da suke irin furan nan ta alhazai, fura kawai a busar da ita, da an tatsu nono kawai aka jika wannan furan gaya da nonon ta jiku kawai sai a shanye. To su haka suke yi, sai su tafi da shanunsu, sai kaga idan lokacin aikin haji ya zo duk gefen Makka shanun mutane ne. Yadda suke kawai in za su tafi sai su tafi da wani yaro ko bawansu ko mai musu aiki, da sun je garin Makka sai shi su bar shi a bayan gari yana ci gaba da kula musu da dabbobi, su kuma su shiga aikin haji. An gane ko? To idan za su yanka su ba sai sun siya ba, sai su fito sai su kama daga wannan dabba ta su sai su yanka. An gane ko? To annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da suka fito daga Madina za su taho Makka, su duk sahabbai sai ba su taho da dabbar yanka ba, duk kowa ya taho haka, suka bar dabbobinsu a can. To amma annabi shi sai ya kado dabbobi ya taho da su. An gane ko? To shine hadisi yace walaysa ma'a ahadin minhum hadiyun ghayra annabi sallallahu alaihi wasallama wa talhata, duk tare da su babu wani wanda ya taho da dabbar hadaya sai annabi sai talhatu dan zubayr dan ubaidullahi, su kadai ne suka taho da dabbar hadaya. Wa qadima aliyum min al-yaman, to annabi ya tura sayyidina ali yaman ya aike shi sai ya ce masa mun hadu da kai a Makka. To shine sai ga sayyidina ali shi kuma ya dawo daga yaman sai ya zo ya tare annabi suka hadu a Makka. Fa qala, sai sayyidina ali ya ce da annabi, ahalaltu bima ahalla bihin nabiyyu, ni kam aikin haji na lokacin da zan dau harama cha nai ya Allah, duk abin da annabi ya harama da shi ni ma shi nai. To shine malamai suka ce ya halatta kai taqalidi ame a harama, yanzu wani naka ne ya tafi aikin haji kai ma sai ka biyo shi, to da ka zo daidai inda zaka dauki harama kana da damar ka ce ya Allah, duk abin da wane ya dau harama da shi na aikin haji ni ma shi na dauka. Sai ka cigaba da talbiyarka, yanzu abin da ya rage sai ka je, kana zuwa Makka sai ka neme shi, wane ni fa lokacin da zan yi harama cha ne duk irin harama ka ita nayi, to wace harama kai, in ya gaya maka to sai ka dora aiki daga nan sai ku ci gaba. An gane ko? To sayyidina Ali lokacin da ya taho daga Yaman ya zo ya lamlam miƙatin mutanen Yaman da zai yi harama, sai ya ce ya Allah, nayi harama da duk abin da annabi ya yi harama da shi. To shikenan sai ya karaso Makka sai suka hadu. Fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ashabahu an yaj'aluha umratan, to annabi sallallahu alaihi wa sallama da aka shigo Makka sai ya ce da sahabbai, duk wanda ya taho da niyyar aikin haji da umara a hade ya warware wannan niyyar, ya mai da ita aikin umara kadai, ma'ana tamattu'i kenan. a madadin da kirani suka zo da niyyar kirani. An gane ko? Kirani shine hada aikin Hajji da Umara su tafi a tare, kuma ko ka gama Umara ba za ka fita daga harami ba, za ka ci gaba da zama da harami a jikinka da kiyaye ka'idoji har kwanakin aikin Hajji su shigo yaumul tarwiya kenan rana ta 8, kuma a fita mina a haka. An gane ko? Shi wannan yafi daukan dogon zango kuma yafi wahala. To shi yasa sahabbai suke zaton za a fi samun lada a ciki, da haka da wannan niyya suka taho. To amma sai Annabi ya ce musu ku canja niyya. Yanzu ku maida niyyar ku ta zama Umara kadai za ku yi da kuka shigo Makka. Idan kuka gama Umara sai ku cire haraminku, ku maida kayanku na gida, ku ci gaba da rayuwa a Makka kamar kowa, kamar rayuwar ku ta gida. Inda iyalinka ka zo za ka iya saduwa da su, za ka iya aski in kana da bukata, za ka iya sa turare, ka koma dai normal rayuwa. To kuma sai ka jira sai kwanakin aikin Hajji sun shigo, shine kwana na 8 ga watan Zulhajji, shine yaumul tarwiya. To sai kuma ka sake yin wanka, ka sa harami, sai kuma a fita mina. To shine manzo Allah ya ce da sahabbai ku yi haka, ku canja niyyar ku ta kirani, ku maida ita niyyar ta tamattu'i. Fa yatufu yana nufin sai su dawafi, thumma yuqassiru sai su saisaye, wa yuhalliku ko su kwalkwabo, illa man kana ma'ahul hadiyu, sai dai wanda kadai yazo da dabbar hadaya, shine Annabi bai ce haka ba, ma'ana shi kansa bai yi ba, sannan kuma Talha ibn Ubaidullah shi ma bai yi ba, to sai Aliyu, shi ma Aliyu ya taho da dabbar hadaya. An gane ko? Faqalu, sai sahabbai suka koma suna hira a bayan fage, ba Annabi suka gaya ba, amma ijuninsu sai suke hira, suke cewa nan daliku ila minan wa zakaru ahadina yaqturu, kenan za mu je mina azzakarin ɗayan mu yana yoyo. Wannan wata alkunya ce, suna nufin za mu je mina da ba mu dade da barin saduwa da iyali ba. Idan mutum yayi tafiya ya dade bai sadu da iyalinsa ba, sha'awar sa nesa take yi. An gane ko? Sha'awar sa nesa take yi, saboda asali bai sa abin a ransa ba, ya dade bai yi ba, to sha'awar sa tayi nesa da shi. To su sahabbai kwadayin su je aikin Hajji, sha'awar su tayi nesa da su, su yi aikin Hajjin su su gama lafiya. An gane ko? To amma mutumin da ana igoba za a tafi aikin Hajji da matarsa a Makka tare suka zo, ya sadu da ita, kaga zai shiga aikin Hajji da me? Da sha'awar sa a kusa kusa, sha'awar sa a kusa kusa. To wannan abin da suke faɗa kenan, za mu shiga aikin Hajji sha'awar mu tana kusa kusa, domin Annabi ya ce mu warware mu ci gaba da rayuwa irin ta gida, kaga kenan za mu sadu da iyali. To kenan sha'awa tana kusa, ba tai nesa ba, za kuma mu zo mu shiga aikin Hajji. Fa balaga zalika annabiyya, sai wannan labari ya je kunnan Annabi, aka gaya masa, ga fa abin da sahabbai suke faɗa. Shi yasa su a san su sun so ka bar su su yi aikin su na kirani, in suka yi Umara kar su warware su zauna cikin harami har lokacin aikin Hajji yayi su dora. Fa kala, sai Annabi ya ce da su, law istaqbaltu min amri mastadabartu, ni fa idan nayi niyyar abu bana ja da baya. Sallallahu alaihi wasallam. Ita wannan kalma fassarar da na bata, fassarar da na bata ita ce fassara mai yanci, amma wata kalma ce, ko in ce kalma ce da Larabawa suke faɗa, suna nufin haka al'amari yake, ba canji. An gane ko? Ba canji. Zaka ga Annabi yakan faɗe ta lokaci bayan lokaci, idan ya ce in yana nufin ba zai canja abu ba, sai ce law istaqbaltu min amri mastadabart, ni in na sa gaba gadi bana juyawa, in nayi gaba bana baya. To da ke yake cewa to ku sani wannan abu da na dora ku akai ba fa canji, dole haka za a yi shi. Ma ahadaitu walaula anna ma'iyal hadiya la halaltu, yace ma ahadaitu ban zo da dabbar hadaya ba, walaula anna ma'iya, ma ahadaitu da ban zo da dabbar hadaya ba, walaula anna ma'iyal hadiya, kuma ba dan a ce akwai dabbar hadaya ni ma a tare da ni ba, la halaltu ni ma da yadda nace ku yi haka zan yi, da warwarewa zan yi. To a ce abinda wannan yake nuna shi ne, mutum yana da damar in zai je aikin Hajji ko ya tafi da dabbar sa daga garinsu, ko kuma ya bari in ya je can ya siya. To amma in daga garinku ka tafi da dabbar ka, to in aikin Hajji ne dole sai dai ka yi me? Tamattu'i ko ifradi, amma ba za ka yi me ba? Kirani. An fahimta ko? Wannan shi ne kawai bambanci. In dai mutum bai zo da dabbar hadaya daga wajen harami ba, to aikin Hajjin da yake iya yi ɗayan biyu ne, ko dai ya zamo tamattu'i ko ya zamo kira'a, ko ya zama kira'a ifradi, amma ba zai zama kirani ba. An gane ko? haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa ni ma da a ce ban zo da abin hadayata ba da yadda nace ku yi haka zan yi warwarewa zan yi bayan nayi umra in sa kayana na gida har kuma in jira kwanakin aikin haji sannan in sake sanya harami wa hadat aishatu ana tsaka da haka kuma sai na aisha ita ma haila ta zo mata wanda wannan ma yana iya faruwa mace tana tsaka da aikin haji kuma jinin haila ya tsinke mata to shi ma wannan ba yadda zakai ka samu wannan hukuncin a Qur'ani dole sai ka dawo a me sunna dole sai dai a sunna daka ana tsaka da aikin haji sai na aisha haila ta zo mata fa nasakatil manasika kullaha sai tai dukkan aikin hajin da ake yi ba wanda ta bari ghayra annaha lam tatubbil baiti sai dai bata yi tawaful ifada ba ita mace idan tana haila za ta iya komai na aikin haji ko umra abu ɗaya ne ba za ta iya ba shine me dawafi saboda shi dawafi kamar sallah ne ba a yin sa sai da me tsarki kuma sai da alwala shi yasa ko kana dawafi in alwalarka ta kare dawafin yayi me ya baci ya baci to daka idan mutun yaje da matarsa aikin haji ko yaje da ita umra za su yi komai tare in haila ta zo mata abinda kai ba za ta bi shine ba za ta shiga Ka'aba ba ba za ta je dawafi ba ba za ta je dawafi ba sai a jira har sai ta yi tsarki daga hailarta to sannan sai ta sako haramin ta sai ta yi wankanta bayan ta yi wankanta ta yi alwalarta sai ta shigo Ka'aba sai ta zo ta yi dawafi ta je ta yi sa'ayi shikenan ta gama aikin ta ina fata an gane to da haka Aisha da ta tsinke da haila ana tsaka da aikin haji sai ta yi dukkan ayyuka na aikin haji kamar tsayuwar Arfa kwanan Muzdalifa kwanan Mina ramyul jamarat duk waɗannan ta yi su amma abin da ya rage shine dawafi ba za ta yi shi ba sai ta yi tsarki to kaga wannan yake nuna dole ne mutumin da zai je da matarsa aikin haji ya zama ya san wannan ita ma ta sani in mace ce za a tura ta da wasu wakilai to dole ne kar ta yi nauyin baki shine hikimar da yasa musulunci ya hana mace ta yi tafiya babu muharrami saboda irin waɗannan matsalolin in suka taso mace ba za ta iya gaya wa na nesa ba yanzu kai kana takamar ka tura matarka ta je aikin haji da surikinta mijin yarta ya za ta zo ta gaya masa wannan abin yana da nauyi yana da nauyi amma idan kai ne za ta iya gaya maka wannan in ɗanta ne da ɗan sauki-sauki in wanta ne ƙaninta ne ubanta ne duk da sauki-sauki ta gaya musu wannan amma wani wanda akwai nauyi a tsakani to akwai nauyin mace ta zo ta gaya masa wannan Allah ya ji kamalin Jafar wata rana yake faɗa yace wato yana daga cikin hikimar Allah subhanahu wataala yanzu wani zaka ga saboda wadata ya sai mota ya dauki direba direban shi yake kai matarsa ko ina yace to kaddara yanzu ya dauke ta daga Kano zai kai ta Zaria ana zuwa Kura sai cikin ta ya lalace to ta ce wa direba zan yi me ce kaga ai abin akwai nauyi to amma in kai ne ai abu ne mai sauki ta gaya maka to wannan yana daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala wajen shar'anta mana shari'o'i haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da Aisha ta kamu da jinin haila sai ta gaya masa a wasu ruwayoyin ma saboda takaici kawai sai ta fashe da kuka kuma da kananun shekaru kawai sai annabi ya ga Aisha tana kuka an zo wani waje sunansa Sarif gab da shiga Makka annabi ya ga Aisha ta fashe da kuka sai ya ce menene ta kasa ma ta gaya masa sai ya ce anufisti ko jinin haila ne ya zo miki sai ta nuna ta gyada kai sai ya ce to kwantar da hankalinki ba matsala saboda abu biyu ne zai faru gare ta na farko ga kishi duk ɗan uwanta mata kishiyoyin ta su za su wuce su je su yi aikin haji to kishin wannan zai motsa mata kowace yanzu an dawo gida za ta bugi kirji ta ce ita ta yi haji da annabi to ita ko Aisha tana tunanin za a ce to ita fa rakiya kawai ta yi ba ta yi aikin haji ba sai annabi ce a kwantar da hankalinki wannan ba matsala ba ne isna'i kullama yasna'ul haju ghayra alla tatufi bil baiti hatta tatuhuri yace yi duk abin da alhaji zai yi baki da matsala kawai abin da ba za ki ba shine dawafi wannan kam har sai kin yi tsarki to shine Aisha bata yi dawafi ba falamma qahurat yayin da jinin al'adar ta ya dauke ta yi wanka wa qafat bil baiti ta yi dawafi to kuma duk da haka abinka da kishi na mata qalat sai ta sake cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah tantaliqu bihijjatin wa umratin wa antaliqu bihajjin yanzu tantaliquna yanzu kai da sauran mata ƴan uwana duk za ku koma Madina kun yi aikin haji kun yi umara amma ni ko zan koma abu ɗaya nayi kawai shine aikin haji ban samu umara ba fa amara Abdullahi Abdurrahman ibn Abi Bakrin sai annabi ya umarci dan uwanta Abdurrahman dan Abubakar cikin su ɗaya uwar su ɗaya uban su ɗaya da Aisha su kadai ne daman ɗakin su ɗaya ma a gidan sayyidina Abubakar Aisha ita ce babba shi Abdurrahman din shine kaninta kuma ya riga ta rasuwa akwai yarsa Amaratu binti Abdurrahman wanda Aisha ta rike masa, wanda Imam al-Auza'i yace wanda suka fi kowa sanin hadisan Aisha mutum uku ne, daga ciki akwai Amaratu binti Abdurrahman, yar Abdurrahman dan Abubakar ce kanin Aisha, ya riga ta rasuwa sau da dama. Kamar yadda hadisai suka nuna, Aisha takan yi abubuwa na alheri, ta sai kaza, ta bayar, ta yanta bayi, ta girka abinci, ta sadakar, ta yanka dabba, ta ragba nama. In aka ce da ita dawa dan wa kike wannan, sai ta ce dan dan uwana Abdurrahman. Tana matukar sansa, tana matukar kaunarsa. Allah madaukakin sarki ya kaddara, ya riga ta rasuwa. To wannan Abdurrahman dan Abubakar din tare da Aisha suka zo wannan aikin hajin a tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe kenan yanzu in kana da wadata ka tafi da matakka da kannan matakka da kaza ba laifi kai ba, sunna ce ma haka. Manzo Allah ya tafi aikin haji da iyalansa da kuma wasu ƴan uwan matansa. To daka shine sai Annabi ya ce da Abdurrahman dan Abubakar, ya ce je ka da iyayenka ku fita wajen gari, ku je Tan'im, ku je ta dauko harama daga can, ita ma ta shigo ta yi umara mu jira ta dan dai hankalinta ya kwanta, ita ma ta samu umarar da hajjin a koma gida babu wani tashin hankali. To shi yasa wasu malaman musulunci suka ce wannan umarar wacce ake kira a yaren fiqhu umaratu tan'im, umarar tan'imi, zaka ga da yawa alhazai in suka je aikin haji ko umara, bayan an soke umarar farko sai kuma ai ta fita waje ana ce da shi Masjidu Aisha, shine tan'im, sai ai ta zuwa kuma ana sake dauko harma wata umara ana dawowa. Akwai malaman da suke cewa wannan umarar khasiya ce ta Aisha, Annabi yayi haka ne dan ya rarrashi Aisha ya kwantar mata da hankali, dan gudun kar aje gida fadan kishi ya tashi wata tai mata gori. Shi yasa wasu malamai suke ganin ba za a yi ba. To amma akwai malaman da suke ganin ba laifi bane sai an yi, kuma ba za a yi, kuma ba dole bane sai an je tan'im. An gane ko? Kuma an je tan'imin ba laifi bane, al'amru fihi si'a, abin dai yana da yalwa, duk yadda mutum yayi tsakatsakin waɗannan babu laifi insha Allah. وذاك شيني فأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم. سأل النبي أمرت عبد الرحمن أن أبو بكر شوية ركعة تصبت وجي سجي تنعيم. فأتمرت بعد الحج سيئت ما عيشة تصام داماتي أمرا باين أرقى أن إيد إبادة أيكم حج. وأنا نونا من لوكة يارقى يبظام صام دامر كرنتا ما يؤخذ من الحديث با. أبن دمك فهد أيضا مديدي الله يهدى مع الأداء وأن دمك يكسكر الله في منا. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الحمد لله من سوراري فسر كراتل تابل وندت الأحكام تارد الشك لون أبو بكر بالإمام مسلا تنجوما نا ترايم دكين انجار كانو واندا كمپنم برايمز أويل ميل ناجيريا لمتر سكيت لو كان نوين كاموكو لپاتن الله يساكا مسدى جدن الجنة تارد موغا بعد ايا زارد دمانر جاوجي كيتوا مهدوغو بعد ايدي وان اللوكة چي.
3: Masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Ga takaitattun labaran duniya tare da ni Anas Lawanda Maliki. Gwamnatin tarayya ta buƙaci matasa da mata a Najeriya su rungumi damar da ke akwai a fannin kiwo da harkar noma na kasuwanci. Gwamnatin ta ce bunƙasa waɗannan fannoni na da muhimmanci wajen samar da abinci, ƙirƙirar ayyukan yi da kuma wato ƙarfafa tattalin arzikin ƙasa. Ta kuma jaddada muhimmancin amfani da sabbin dabaru da fasahohi wajen gudanar da noma da kiwo domin ƙara yawan abin da ke wato ake samarwa a ƙasar. Masu ruwa da tsaki na ganin cewa idan aka samu ruwa matasa da mata isasshen tallafi, horo da damar samun jari harkar noma za ta iya zama babbar hanyar rage rashin aikin yi da talauci. Hukumar kula da ingancin abinci ta wato da magunguna ta kasa NAFDAC ta ce ta karbi kurafe-kurafe 225 kan kayayyakin da ake zargin na jabuni a cikin watan Agusta. Darakta janar na hukumar Majisola Adeyi ta bayyana haka ranar Litinin yayin wani taron manema labarai akan matakan da NAFDAC ke ɗauka domin yaƙi da wato kayayyakin jabu, gurɓatattu ko kuma wanda ba su da aminci da ke zargin suna yawo a ƙasar nan. Ta ce kuma na karɓar sama da kurafe-kurafe 200 daga 'yan Najeriya kowane wata ta hanyar da aka tanada, inda ta ce waɗannan rahotanni na taimakawa wajen gano inda ya kamata a gudanar da bincike. Adeyi ta kira ga 'yan Najeriya da su riƙa kai rahoton kayayyakin da suka wato suke zargi na jabu ne ta hanyoyin da hukuma ta tanada maimakon dogaro da kafafen sada zumunta kawai wajen bayyana irin waɗannan matsaloli. A nan kuma jami'an hukumar tsaro na Civil Defense na ƙasar Reshen jihar Kano sun kama wasu mutane huɗu da ake zargi da safarar miyagun ƙwayoyi a yankin Gaida ƙaramar Kubar Kumbotso. Jami'u da jama'a na hukumar a jihar Ibrahim Abdullahi ne ya tabbatar da kama mutanen. Yana mai cewa jami'an rundunar yaƙi da ta'addanci da ke ɗoraye babba a ƙaramar hukumar Gwale ne suka gudanar da asmaman. ya ce an kama wadanda ake zargin ne bayan jami'an sun samu sai han bayanan sirri tare da gudanar da wani samame na boye a yankin wato unguwar Gaida. Wadanda aka kama sun hada da Abubakar Abdullahi mai shekara 35, Rabi Babba mai shekara 25, Aminu Lawan mai shekara 35 da kuma Ibrahim Idris mai shekara 33 wadanda dukkanin su mazauna Gaida ne. Jami'an sun kwato wasu kayan da ake zargin mai gun kwayoyi ne ciki har da paketi hudu da kwayoyin wato da kuma wato wanda ake kira da PG da allurar Dizepam da ake wato ake kira fara da kuma sauransu. An kuma kwato manyan paketi uku da kuma kananan kunshi 20 na abin da ake zargin tabar wiwi ce. Daga bangaren wasanni a yau za a fara gabatar da zagayen wasannin farko na rukuni na gasar cin kofin zakarun kungiyoyin kwallon kafa na nahiyar Turai wato Champions League. Kungiyoyi 36 ne za su fafata domin neman lashe kofin, inda kowace kungiya za ta gabatar da wasanni 8-4 a gida 4 a waje. Bisa tsarin gasar, kungiyoyin da aka samu wato suka samu kansa matakin 8 din farko su ne za su wuce kai tsaye zuwa zagaye na biyu na gasar. Yayin da kungiyoyin da suka kammala wasannin rukuni a mataki na 9 zuwa na 24 za su fafata domin cike gurbin kungiyoyi 8 na zagaye na biyu. Kamar yadda jadawalin wasannin wannan rana ya nuna da misalin karfe 5:45 na yamma, Aston Villa da wato daga kasar Ingila za ta ziyarci Club Brugge. Sai kuma wasa tsakankanin Real Madrid da Inter Milan da za a gabatar da misalin karfe 8 na dare. Sauran fitattun wasannin da za a fafata sun hada da wasa tsakankanin FC Porto da Manchester City, Borussia Dortmund da Villarreal, yayin da Lille za ta karbi bakuncin Real Betis. Iyakacin takaitattun labaran kenan wannan lokaci. Ku kasance da mu a labaranmu daga gaba domin jin mu dauke da cikakkun su.

masu sauraron mu barkanku da haka barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin zaman yan murna sun da ki zamu muku daga nan gidan radio Rahama farin cikin al'umma sun tattauna butuwa da shafi al'amuran yau da kullum mun gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambihi akan maudu'in da muke dauke da shi yau batun da mu duba batu ne da ya shafi karatowar bude kakar wato campaign wanda hukumar zabi ta fitar ta kasa cewa a gobe Laraba 9 ga wata shine za a bude babban campaign da ya shafi gwamna da kuma dan majalisar jiha a wannan zabi mai zuwa na shekara 2027 kamar yadda masu hurga sun yi cewa yan kwanakin yan sati biyu da suka gabata an bude babban campaign wanda ya shafi shugaban kasa dan da sanata da kuma da majalisar tarayya tunidi alamu suka fara nunawa an fara wato gabatar da shi yakin neman zabe a wurare wato a daban-daban to gobe Laraba ne za a bude shi kuma wanda yake kusan yafi kowanne muhimmanci ga rayuwar al'umma musamman ma mutane da suke a kasa shine zaben wato gwamna da dan majalisar jiha a jihohi daban-daban a wurare daban-daban hukumar zabe ta fitar da sunayen waɗanda za su yi wato takara a gwamnoni da kuma jam'iyyu da kuma sunayen waɗanda suke za su yi takara su ma na majalisar jihohi da majalisar tarayya da sanata da shugaban kasa a jam'iyyu daban-daban to za mu duba ga wannan batu domin mu dan nazarci wasu abubuwa da ya kamata a ce al'umma mun mai da hankali a kansu da kuma muhimmancin wannan zabe da yake tunkarar mu a cikin wannan lokaci da za a fara a gobe idan Allah ya wato ya kai mu to babban abin da shine lokacin da yan takakari suke baje hajjinsu musamman abin da shafi ya da manufa da alƙawarra da za su yi wa al'umma idan sun sami wato madafin iko to yana da kyau al'umma ya tsaya yi wato duba na tsanaki game da abubuwa da ya kamata a ci alwar da su ga wanda za su zo neman takara a wurare wato daban-daban akwai abubuwa da suke faruwa wato kafin zabe da wato kafin yin shi wannan lokacin campaign da kuma lokacin da ake wato gabatarwa sannan kuma akwai wato kusan rukuni guda uku da suke taka rawa a lokacin da ake gabatar da wato wannan yakin neman zabe musamman akwai mata akwai maza akwai wato matasa sannan kuma akwai wato jami'an tsaro wannan rukuni suna taka rawa kwarai da gaske game da abubuwan da suke wato gabatarwa to bari mu kalli kafin shi fara campaign wanda kamar da aka sani kowane dan takara yana biyowa ne karkashin jam'iyyar da ya amince da ita zai fito a cikin ta to jam'iyya ta yi nata ta gama tun wato zaben fitar zakoni na gida ta tantance dan takarar da ke gani zai iya tsaya mata a matsayin takarar gwamna ko dan wato a majalisa abu na biyu da kuma ke biyo baya kusan shine wato nuna wasu alamu da cewa dan takarar nan fa yana nan misali kamar liga fasta wato ko kuma abin da ake kira wato bana wato irin wannan yadin da ake na zamani mai tallan dan takara wato kila ga dan takarar shi kadai wato kila kuma ga wato dan takarar da gwamna ko kuma kaga dan takara da wanda yake da uban gidansa ko kuma ga dan takara da wanda yake ganin cewa wato hada tafiyarsa za ta zama masa ya zama kamar wani tsani ne da zai sa ya cimma wato manufofinsa kan wannan to wannan ɗaya daga cikin wasu alamu ne da suke nuna anan sannan kuma zaka ga shi dan takara ya dan fara taba wato alli musamman samar da idan mai ci ne ya fara tattara bayanai da kididdiga da irin aikace-aikace wato da ya gabatar a wancan wato a shekaru da yi sannan kuma yanzu mai zai kamata a ce ya ma dora
sannan wanda kuma zai zo a sabo shi kuma yana wato lamara ce yake daurawa cewa ya za a yi shi kuma ya ga kurakuran wanda yake neman wato a kujerarsa domin ya amfani da su don abin da ake cewa wato yakin neman zabi da zama cewa wasu makamai ne da yake aikawa daga dan takara idan wato dan takarar da ke neman wato a kujerarsa sannan akwai fitar da manufofi da dan takara yake zuwa da su akan samar da kwamiti babba wanda ya zai kunshi wasu mutane wanda ake ganin suna da kima ya hada rukuni iri daban-daban dan takara yakan dubi wasu mutane da yake ganin zasu iya ba shi wato gudunmuwa kama daga su kansu wato yan jam'iyya da kuma waɗanda suke mutanen gari da kuma wanda suke wato matasa da kuma kangaro ƙasa akwai kuma wanda ake ganin a ganin sa shi kadai zai iya sa wani ma wato ya zaba akwai rawa da yan kasuwa suke takawa ko dai a boye ko kuma wanda suke ta fili su ma suna taka wato rawa waɗanda a lokacin da ake lokacin yaƙin neman zaben nan da ake fita suna ba da gudunmuwa ƙwarai da gaske domin ana iya kafa babban kwamiti wanda zai tara kuɗin da shi wannan ɗin takarar wato zai yi kamfen a cikinsa amma idan ka duba mafi yawanci masu ba da gudunmuwa wadda take mai tsoka to ɗan kasuwa ne suke zuwa suke haɗa kuɗaɗensu su kawo gudunmuwarsu ko dai su ma da buƙatunsu a nan gaba ko kuma alaƙarsu da wannan jam'iyya da yadda da manufofinta ko kuma suna yi ne domin bunƙasa kasuwancinsu wasu kuma suna yi ne domin zuba wato jari a cikin manufar wato ɗan takara ɗan takarar nan ko na shugaban ƙasa ne ko na sanata ne ko ɗan majalisar jiha ne ko na tarayya ne ko gwamna ne za ga ɗan kasuwa ka sha mamaki yadda yake kashe biliyoyin kuɗaɗe domin wato wani ɗan takara ya kai ga manufarsa to duk ana irin wannan domin a dafafa a yi kama-kama domin a ga cewa ɗan takarar da yake so ɗan kasuwa sun ba da wato gudunmuwa wato a kan wannan sannan kwamiti yana iya zama shi kuma ya shirya manufofin da ɗan takara zai tafi a kansu wato ya yi wato a kamfen da su da alƙawura idan kuma wanda ya gabatar da ayyuka ne to zai tallan wannan aikin da ya wato ya gabatar zai tallata su cewa ga abin da ya yi da kaza shekara kaza zuwa kaza ga shekara kaza zuwa kaza ga abin da ya yi a wannan lokacin wannan abubuwa suna da muhimmanci da yan kwamiti yan takara suke gabatarwa kafin wato lokacin zabe sai kuma lokacin da ake fara wato kakar wato an ce an fara yakin neman zabe daga wannan lokaci ita kanta jam'iyya ta kan zauna tai tsari ta fitar da lokacin da wato ko gwamna misali zai fara yakin neman zabensa misali zai kewaya wasu taɓali da wasu manyan gari da wasu 'yan kasuwa da wasu iyayen ƙasa kamar sarakuna da wasu fitaccen mutane ko kuma wasu mutane ma da suke ba da gudunmuwa ba ma a cikin jihar suke ba suna daga waje domin suna da wato tasiri ga wato ga wannan jihar tasa ko kuma wasu mutane da suke wato da tasiri a gare su za ka ga gwamna ko ɗan takara ya tafi ya taɓa alli da wani mutum da yake can wata jiha ko yake wata ƙasa ma saboda yana da wani yana da wata wato madafa da idan ya sa baki ko ya ba da wata gudunmuwa to ana ganin zai iya samun nasara akan wannan to duk ana yin wannan ita ma jam'iyya takan shirya nata takan shirya cewa ga lokacin da gwamna zai je fuɗe

ita ma hukumar wato jami'an tsaro su ma suna yin nasu tsarin domin su ga cewa an yi wannan campaign cikin wannan kwanci hankali. Idan jami'a ta fitar da nata sai kuma a fara wato talar dan takara nan takan zo da sigugi iri wato daban-daban. Wasu za ga wanda ake cewa wato dan siyasa na kasa sai ga shi kuma tallan dan takara yake gida-gida, wani kuma zai yi shi ne a hanyoyin sadarwa ko na zamani na social media da ake fada, ko kuma da radio ne, television ne, ko kuma wasu abubuwa makamanta wato irin wannan. Su ma da hanyoyi ne da ake bi domin dan tallata dan takara da ake yin su, ko kuma yin shirye-shirye da ake gabatarwa a kafin yada labarai domin ya fada da magoya bayansa aikace-aikace da wato da ya gabatar a wannan. Shi ma duk ana gabatar da wannan lokacin da aka fara wato yakin neman zabe. To sannan kuma shi ma kan biya wato taba alli da yake da manya, wanda ya fara ziyartar yayin kasa kamar malamai, kamar tsofaffin wanda suka rike mukamai a jiharsa ko a karamar hukumarsa, ko dai wasu abubuwa, ko da ba sa jam'iyya daya yakan kai masa ziyara a matsayin cewa ga abin da ya zo da shi da wannan abubuwan makamantansu. Wannan shirin dan takara ya kwato yake yi kenan. Sannan akwai abubuwa da wanda kuma suke da wato masu hatsarin gaske, musamman abubuwan da kalamai da yan takarkari suke amfani da su, musamman kalamai da suke kawo tunziri da tashin hankali da wasu abubuwa ko kuma batanci ga shi dan takarar da kuke wato neman kujera da shi. A mafi yawanci wasu idan suka tashi wato campaign ɗinsu sukan yi amfani da wasu irin kalmomi ko kuma wani harshe wanda yake nuna alamar cewa wato tunzira magoya bayansu domin su je su afka wani ko wasu ko wani abubuwa makamantan irin wannan. To irin waɗannan kalamai da ake amfani da su wato ita kanta hukumar zaɓe ta sha ƙorafi akan su cewa ba daidai ba ne da cewa mutane ya ringa amfani da zai zama a nan. Abin da ya kamata yi shi ne manufofin ɗan takara kake kalla sai kai suka a kansu, kai ka ce idan zai yi, misali ya ce shi idan ya samu mulki a gwamna ne wato zai yi abin da shafi tattalin arziki wato shiri na musamman, za a samar da kasuwanni na zamani iri kaza, misali zan ce to zan samar da wato abatuwa guda 20 a jihar Kano wanda suke da kaza, kai kuma sai ka kalli wannan ka ce to ai idan yi wannan ya takaita ni kuma idan nazo zan yi guda 40 saboda marfofin kaza da kaza da kaza da bunƙasa tattalin arziki yana da kaza, yana da balucin ake kaza da kaza da irin wannan abubuwa makamantansu. To irin wannan kake ake kalla ake so a kalla ai, amma ba irin wannan maganganu da su kawo kuma ya zama cewa shi mutum kake wato suka a karan kansa ba wai manufofinsa da yazo da su akan wato irin wannan ba. Sannan kuma a cikin dide wannan dambarwa da ake ta yi na wannan abu, to shine kuma ake samun wato koman jam'iyyu a wannan dan tsukun, za ka ga wani ya fice daga jam'iyyarsa ya koma a can, wani ya fice a can ya koma a can, wani ya fice a can ya koma a nan, ana shi ma sauyin jam'iyyu. Sannan kuma ana iya sauya wato yan takara, har yanzu ba a rufe karɓar cewa wannan su ne yan takara ba, nan da wasu lokuta ne kaɗan kafin zaɓe hukumar zaɓe za ta ce ta rufe lokaci kaza cewa duk wanda bai kawo yan takararsa aka yanzu babu canji. To kake da tantancewa waɗannan takarar da ke kallo a yanzu, idan wasu juyi a cikin jam'iyya sai ga cewa akwai wanda ya fi cancanta ko wani abu, kaga cewa to nan da ɗan kwanaki kaɗan kafin zaɓe sun canja sun wato sun kawo wannan. Dan ana iya turo wasu kuma a cikin jam'iyya kawai zo su rike waje wani su rike wani ɗan takara hanya wanda shi wataƙila yana can tukunna yana wasu abubuwan, sai dab da lokacin zaɓe ya zo lokacin da jam'iyya hukumar zaɓe take karɓar wato sunayen yan takarkari wato daga jam'iyya na ƙarshe, kawai sai ka ga an ce ai wane ne a mataki kaza ko wane a mataki kaza, matakin da kai wanda ka sha wahala kashe kuɗinka kai kaza ba za ka mora ba, jam'iyya takan irin wannan abubuwan. To duk lokacin ne ai wannan ake yin su na campaign. Sannan abu wanda ake ganin wasu sojika suna canjawa, musamman abin da ya shafi alƙawurka da yan takara suke gabatarwa, wannan yana da muhimmanci al'umma ku san cewa ɗan takara su zo wajen ku da neman wannan ɗinku, amma ku zauna ku yi wa kanku tsari menene kuke so idan ɗan takaran nan ya zo ya yi

0: me menene bukatun ku a gare shi idan ku rukunin jama'a ne da kuke daban-daban cewa rukunin jama'a ne gina idan gwamna yana neman ƙuri'arku me zai muku me kuke bukata me a yankin ku idan dan majalisa ne wanda yake na jiha yana da wannan abun yayi sai ku auna shi cewa me yayi a baya shin alƙawarin da yayi muku kafin ku zabe shi ya cika ko bai cika ba idan bai cika ba sai ku tambaye shi sannan akwai kuɗi da ake turo musu duk wata cewa ga kuɗi an ware na ayyuka na dan majalisu an ware naira biliyan kaza ko kaza za a yi wani aiki da shi za a yi kaza kaza kana da iko in dan majalisa ya zo ka tambaye shi a ce a daga shekara ta kaza zuwa kaza shekara uku da kai mun ga yadda gwamnatin tarayya ta ware kuɗi a local government dinmu ta kaza an ce an ware dan majalisa naira kaza biliyan kaza domin a yi wasu ayyuka a haka muna so ka mana ƙarin bayani ya ake ka kashe wannan kuɗin wannan shine amfani da za ku wannan abuwa ga sunan duk ana bugawa a jaridu ana buga hukumomi suna bugawa na fitar gama da duk wata ana ware wannan abu haka in ka zo jihohi su ma ana warewa cewa in ka zo dubo waje kaza za ka ga irin kuɗin da ɗan majalisa ku aka ware masa a ƙaramar hukumar ku shin ya yi wannan aikin ko bai ba idan bai ba ku ka samu hukuncin da ya kamata a ku yi masa idan sabo ne shi kuma ya zo shi ma sai ku tanadi wannan irin abubuwan da ya kamata ku tambaye shi a kansu anan sannan sai kuma abin da yake tada mutane wato hankali shine wato wata dabi'a ce ta zo a zaɓe-zaɓen nan da ake yi na baya duk lokacin da aka ce an fita wani campaign na wani ɗan takara ko wani abu to rannan ake samun wasu matasa kuma ɓata gari suke amfani da wannan damar su zama cewa su zama barazana ga al'ummar wannan yanki ɗan takara zai ɗauki kamar mota 40 ko 50 kofin haka ya tafi wata ƙaramar hukuma to in dai da akwai kasuwa a wannan hanyar ko akwai wajen da ake wuta hada-hada to rannan wannan kasuwar ta tashi kenan daga wannan ba za a iya yayin wato kasuwanci a cikinsa ba sau da gudugudu sun zo wannan matasan mafi yawanci ɓata garin cikinsu kawai sai su daka wannan kayan mutane sata sa wato sara da suka su firgita mutane a zuwa abin da ba shi kenan ba a ringa mutane wato sata to ina mutane da zai zo da wannan neman kuɗi a mutane amma kuma ya zama cewa duk inda aka zai zama fargaba gidaje an kukulle masu kasuwanci sun yi masu shagon sun yi duk wani mai harkar kasuwanci a hanya to na lokacin ne kuma su kuma suke baje hajarsu ta yi mutane sace-sace da makamantansu a wannan lokacin ne kuma ake samun wato sabar rikicin wato faɗan daba ko dai a cikin tafiyar shi ɗan takara watakila wasu da wani yan wata zugar da wata zugar ba a shiri to daga an haɗu a wannan waje to wani anan zai amfani da wannan damar cewa yau gashi mun haɗu sai ka ji rigima ta barke tsakanin wani da wani kankace me an yi fashe-fashen motoci an sare na sara an yi waye an yi sata an yi waye duk irin wani abun faɗan daba shi ma yana iya zama anan sannan sai kuma wato hada-hada da sayar da kayan maye wato ita ma wannan ta zama wata babbar wato hanya wa ake sai da kayan maye wato ido buɗe ba zancen wani jin tsoron jami'in tsaro ko wani jin tsoron wani wato ta hukuma ko wani abu a kiri-kiri za ka ga ana baje kolin wato kayan maye daban-daban daga an tafi kamfen ɗin wane ya tafi kamfen ɗin wani ɗan takara a wajen za a baje kana ji kana gani haka za a ringa wato cin kasuwar kayan maye iri-iri daban-daban a wajen nan saboda wai da zuwa an tafi neman wato a kamfen ila wanda ya saba dama ya saba wani kuma a lokacin wato zai koya a gaban kuma jami'an tsaro duk ake wadon wannan abubuwan ana ji ana gani a gaban ɗan takara zai a gaban kowa yana gani haka ake cincin wa'annan wato kayan maye sannan kuma sai fita da wato makamai to nan ne fa za ka ga ruwan makamai iri daban-daban da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka san sunansa da wanda baka san sunansa ba a nan kuma ake wato tallansa da siyarwa da kuma wato nuna shi wato ya zama cewa a yanzu abubuwa suna sake juyawa su canja cewa ita zugar wato wanda ake amfani da su wato yan daba to ta zama wani farashi ne ko wanne yana da nasa wato azugar idan aka samu wani position wato dan daba sai a masa zuga yanzu abin ya kai har ci gaba ya zo shi ma zuga za a yi masa kuma kaya wato a masa hula da riga shi ma zuga su ci fitaccen dan daba ne kowa san shi a gari kowa san shi a karamar hukuma kowa san shi din kaza wa shi ma zuga su ci daban shi ma zama wato business din sa shi ma yake nasa shi ma idan wani kansa yayi zafi yayi kwadi to shi ma haka shi ma sai tasa zugar kowanne sai a masa zuga yana da farashin sa idan dan takara ya zo shi zai dauka shi zai biya shi kuma je sallami ga mutanen sa wato kila a ce ka kawo mutum biyar ko goma a sarin din wanda ka kawo sarin sa shine 5000 kai kuma sai ka zaftar 2000 shi kuma wanda yazo wannan aka yawo neman kamfen din sai a bashi 3000 shi ma wani sai sara shi ma sai ce sai zai kawo mutum goma amma shi kuma sai sari yayi wannan in yawo neman kamfen din a naira 3000 shi ma sai ci riba 1000 sai shi kuma ya ba waɗanda ya kawo 2000 to har ta kai ga wanda za a bashi wato 1000 shi ma sarin sari ne in ka saro wancan sai ka saro wannan shi ma har a zo ga abin da wato ake baiwa duk wannan kasuwa ce da ake budewa wato a lokacin da ake gabatar da yakin neman zabi to wannan yana zama cewa cikin barazana ya sa mutane shakku da ingancin dan takara cewa ga abin da yake faruwa mutane an zo ran su ga abin da shafe na sannan sai kuma abin da shafe wato mata su ma a mata za ka ga shi ma zamani ya zo yanzu cewa su ma sun zama masu yawo da zuga ne iri daban-daban a yakin neman zabi ita ma da nata zugar ta taho da nata ita ma ta abin da ta yi a wajen wato neman yakin zabe wani abin da zai baka ma in ka kalla anan sai ka ga wai mace kamar yadda maza suke yi su haukan mota ko ta haukan taga ta mota ta zuro kafa ɗaya waje tana kwance mota tana kadawa tana kada ita ma tana zuro kafa tana zuro kai ita ma tana iho tana abinta a cikin wani abu wanda wannan yana zama cewa a ce wannan a ce kamar mace ce haka aka saba wato a ganinta kaga mace akan mota kaga mace ta zuro kafa ta zuro kai ana wannan ita akan babur ko mota ko wani abin hawa ana wannan ita to duk wannan abubuwa ne suke wato faruwa a lokacin yakin neman zabi sannan kaga mayin da mata suke shiga wato shiga ta baraji ana cewa kawai din an fito campaign cewa kuma ba kake da wani iko lasisi da ya kamata ki shiga wadda ta kamata ba cewa aka kama cikin tajito jan campaign ka ce abu amma te abin da ya kamata na ya mace ne in aka kalle ta a san wannan mace ta fito jan campaign amma abin da namiji zai yi sai a ce ita ma irin wannan abubuwan ita ma za mata to duk irin wannan abubuwa ne da suke cakuduwa yake sawa da yawa da mutane masu sha'awar shiga harkokin siyasa sai su ga cewa irin wannan abubuwan da suke faruwa ba za su yi irin wannan abubuwan ba saboda ba su saba da su ba amma ya kamata a ce ana dan takara ya kalli irin wannan abubuwan abin da al'umma suke kyama kai kuma kana sake jawo da shi cikin jikinka ana shi ma wannan abu ne haka sannan kuma akwai kuma tsarin mafarauta su ma wai sun zama cewa wata zuga ce mai zaman kanta cewa idan za ka tafi campaign to sai ka samu su ma motan mafarauta iri wato daban-daban su ma da zugarsu da makamansu da gororinsu da sandunansu su ma haka zai ta yi suna ta barazana da mutane suna bin dan takara a wurare daban ko dai a karkara ko a cikin birni ba inda ba wato ba sa zuwa su da masu kadansu idan da masu shaye-shaye a wurin za su sha da makamantansu irin wannan abubuwa to irin wannan abubuwan da suke faruwa a lokacin zabe da lokacin yakin neman zabe abubuwa ne muhimmai da ya kamata al'umma su ringa nuna yan takarkarinsu su ringa nuna musu mutane wato irin abin da suke ji su al'umma ba wato ba sa san irin wannan sannan kuma akwai abubuwan da suke jawo rigingimu a lokacin wannan zabe na faɗi wasu amma akwai kalma guda ɗaya waɗanda wasu ke yi amfani ita wajen tsokana wato idan dan takara ya zo neman mutane ko gaishe su ko wani abu sai wani ya koma can gefe ko sai ya ringa kal amfani da kamar ba mai to su kuma ne kana faɗa wannan ba mai din to wataƙila shi dan takaran nan yana da wasu yara masu zafin kai to ba kana faɗa ba ka yi nan ba mai din nan fa to ƙarshenta sai dai ka ji ko sara ko duka ko wani abu to daga nan rigima take fara wato a ballewa idan ta balle anan ba fa iya zuga dan takara take shafa ba to duk mutanen unguwar nan ko mutanen yankin to sai fashi wannan rigimar ta fara su kuma yan uwansa na gefe suna can gefe yan jam'iyya kaza wani ya ce ba mai shi ma sai su taso su ma wannan sai su taso shikenan sai rigima sai ga an ce unguwar nan ya kwana biyu kenan ba zaman lafiya saboda kawai me ya faru an zo yakin neman zabe da ake da su ana rigima ta barki sannan sai wani abin da yake sake jawo rigima shine wato cire wato fasta ta dan takara unguwa ko a loko ko akan hanya zaka tada mutane kowa ya sa fasta ta wannan sa dan takara amma wani yana zuwa inda za ya wuce ga wato fasta ko bana wani abokin neman kujerarsa kai wani sai ya sa wuka ko wani abu sai cizge ta ko yaga ko shafa mata fenti ko dai bata wannan shi kuma wancan wanda ka kubata wannan shi ma ba kyalewa zai ba shi ma sai taso yana taso shi ma sai ya cire takari ya cire wannan shi ma shikenan sai ka jirgima fafafa shikenan ta fada nan wannan buka ga ba daidai bane wani ya kashe kudin sa yayi allo wanda ake cewa irin billboard din nan ko a bakin titi ko a bakin wata hanya ko wani abu amma haka wani kurum wani wato dan takarar zai amfani da wannan damar kawai sai ya dasa wasu yara kawai ko cikin dare ko a gaban idan mutane sai a je duk inda ake wani saka dan cewa ai saukali to wannan saukalin da ake nufi shine duk wata fasta duk wani abu duk wani billboard duk wata fasta duk wani bana da wani dan takara yasa in dai baya cikin wani jam'iyyar to kawai a sauke ta kasa kankace mai cikin lukuci kadan za ga kurum su matasa an yi amfani da su sun zo sun keketa wannan abu to su ma fa wanda kaiwa a wacin jam'iyyar da irin wani abu to su ma fa suna nan san dana sai sun je sun daukan sa to a garin daukan fasan na daje su yi wannan abu to nan kuma rigima take sake wato barkewa sai ka je rigima can sai ga dan ci an sa wancan an kashe wani auji kaza an yi kaza kaza duk irin wannan abubuwan suke fara amma shi dan takarar da yake saka kai matashi kake ta irin wannan abu ba zai tura dan sa ba ba zai tura kanin sa ba ba zai tura wan sa ba ba zai tura dan kanwar sa ba ko wani nasa ba kai din zai ba wannan abubuwan ka je ka tai wannan abu kai za a kama in an kama ka kai za a kashe in an kashe karkari ya zo gaisuwa an zo gidanku karkari ya bada buhun shinkafa da 1,500 shikenan an yi wa iyayenka asara ta rai da komai da komai an tafi an basu wannan abu daga ran da yazo wani gaisuwa ba za ka sake dawowa ganin sa ba to ka gama amfani a wannan lokacin musamman za ga wani matasan idan an zo an yi amfani da su sun yi abin da suka yi daga ran da dan takara ya ci zabe aka gama wannan ya koma kan mulki to wallahi in ka kalla ko kofar gidansa ba su iya zuwa ba ba za ma su ganshi ba balle su je wato office shi babban manufarsa akan su kar su zo su yi masa wannan dan aikin da ya sa su idan suka yi wannan sun gama shi ne ya ci ya riga ya matsiri rayuwarsu ko ta gyaru ko ya samu musu makaranta ko ya ba su aiki ko ya ba su wani jari ko kuma ya za a yi ya gyaro rayuwarsu su zama mutane babu wannan da sai ka tambaye shi shin ka gama wannan zai iya samu muku makaranta zai iya baku jari masu sana'aku masu neman aure zai kaza masu kaza masu iya abin da za a yi da ku kenan to ba zai sake wato neman ku ba sai irin wannan lokaci ya yi na zabe sannan zai tuna akwai wani yaro yana nan mai zafin kai a waje kaza ko kaza wani ma ba zai amfani ba yana can an kama shi saboda ya fitini mutanen unguwa gaba daya yana can yan sanda sun kama shi ko yana can gidan yari yana can daure shi zai lallaba wannan wato dan siyasar ya san duk yanda zai yi a je aka karbo shi wannan in wasu abubuwa ne a biya masa a dawo saboda zai masa wani amfani na bai fa wata uku ba anan shine ya san yanda ake shi yake hado mutanen za su yi su irin wannan abubuwan da ta'addancin a cikin tafiya da irin wannan abubuwan da a ciki sai ya je fito da shi dan ya cimma wannan manufa a ciki a kwanan za ka ga da irin wannan wanda yake gani san addabe ku sun yi komai za ka ga mutum kawai ka gashi ya fito kai ta mamaki aka ya fito to zai zo wani dan siyasa ne wato wuta wato a gudunmuwa da zai ta wannan lokacin ce sai da wani abu in ya tafi shikenan ba za ka sai ganin sa ko sai kama shi aka ne bidi shi da ya masa wani aikin wato ya mata anan wato jihar Kano akwai jam'iyyu guda 19 waɗanda jam'iyyu kuma zabe ta fitar cewa su ne za su shiga cikin wannan takara wato ta gwamna misali akwai APC da Abba Kabiru Yusuf da kuma mutara wato Silagaru akwai jam'iyyar ADC wanda aka rubuta Ibrahim Al-Amin da kuma Adamu Sarki wanda zai masa mataimaki akwai wanda zai takarar jam'iyyar PDP wato Bello Alhamu Muhammad Bello da kuma Rabi Mustafa akwai kuma jam'iyyar NDC wanda Amin Abdulsalam Gwarzo da kuma Mustafa Rabiu akwai jam'iyyar PRP wanda Bashir Adamu da Hussein M Musa su ne za su mata wato takara anan ta gwamna akwai jam'iyya ta wato ta shida shine jam'iyyar Abga wato Tijani Sukar Tijani da Isa Ammar Amin wannan su ne za su mata takara ta gwamna a jihar Kano akwai jam'iyyar APM wanda Ibrahim Sani da Abdullahi Yusuf za su mata takara akwai jam'iyyar A wato APP wanda Tukur Aliyu Malam da Muhammad Ibrahim za su mata takara akwai kuma jam'iyyar wato BP wanda Firira Ahmad da kuma Muhammad Usman za su mata takara akwai jam'iyya ta goma yace jam'iyyar DLA wanda Mustafa Bello Bari da kuma Musa Abubakar Isaku za su mata takara akwai jam'iyyar kuma ACC wanda Abba Sharif zai mata takara Idris Uzairu zai masa mataimaki akwai kuma jam'iyyar NDP wanda Talha Adamu Lamido da kuma Hussein Muhammad wato za su mata takara akwai jam'iyyar ta 13 ta jam'iyyar NNPP wanda Muhammad Babai Abdullahi da Zubairu Abdulrahman su za su mata takara sai kuma Akur Party wato jam'iyyar ta 14 kenan sai sai wato akwai dan takarar gwamnati Muktar Gashash da kuma Abdulrazak Mahdi wanda za su yi mata takara a cikin ta sai jam'iyya ta 15 wato ADP da Musa Abdullahi da kuma Munkela Rabiu za su yi mata takara ta gwamna sai jam'iyya ta 16 a nan jihar Kano ita ce jam'iyya wata SDP wanda Rabiu Isa Gama da Aminu Habiba Halilu da su yi mata takara sai jam'iyyar ta 17 ita jam'iyyar YPP wadda Yakubu Wa Muhammad da Badmasi Suleiman su za su yi mata takarar gwamna a nan jihar Kano sai kuma jam'iyyar ta 19 ita ce ZLP wadda Nuhu Isa da Rabi Ibrahim za su yi mata takara sai kuma jam'iyyar LP da Hamisu Santuraki da kuma Abbas Ibrahim su ne za su yi mata takara to wa'annan a yanzu su ne yan takara 19 wa'anda za su shiga wato takara wanda za a fara za su bude wato campaign a gobe kenan wato yanzu matar ga wata nan Laraba za a fara yakin neman zabe wannan sune da hukumar zabe ta fitar kafin nan gaba kuma za a sake fito da wani sabon wato sunan to a yanzu dai jihar Kano tana da yan takara mutum 19 kuma a jam'iyyu 19 da suka bada sunan su wato ile nan gaba ka sake jin wasu ko kuma wasu abubuwa makamancin irin wannan ko kuma ka ji canje-canje a cikin wa'annan wato ɗan takara to za mu zo mu ji wato daga gare ku me kuka shirya game da tunkarar wannan yakin neman zaɓe da kuma irin abubuwan da suke wato faruwa me ya kamata jihar Kano wa'annan ɗan takarkari masu neman gwamna jihar Kano su tunkara wanda akwai matsalolin da suka damu jihar Kano na gaba ɗaya akwai matsalolin suke na yanki ne akwai kuma matsalolin da suke na wato dekunerin rukunin wasu abubuwa ne suka dami wato a al'ummar jihar Kano ga dai takara 19 kun ji daban-daban ga kuma jama'ar Kano waɗanda suke neman su ga cewa inganta rayuwarsu a matakai daban-daban me kuke sa rai wani irin campaign ne kamata a ce an yi a nan jihar Kano da shi assalamu alaikum to akwai layi na 08174577777 da kuma dai layi na 07077779 wa alaika assalam to barka dai ka dana ga muryarka to mallam Ahmad to dai mallam Ahmad kamar ya dan sauka Assalamu alaikum. Barka kare da muke tare. Wane ne? yau wato mala habibi muna jinka sosai na'am to kana da wuce na'am na'am muna jinka to muna godiya baba da wannan gudunmuwa da aka bayar ta a cikin shawaran sa yace shi yana ganin duk gwamnatin da ya kamata a ce Kano ta zaba to ya kamata inganta ayyukan hizba shi abin da yake ganin Kano ya kamata a yi da tsukin assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to barka da warhaka da wa muke tare
1: wa shukran alhamdulillah kana magana da rabon mai injiniyan gwamnati na duka kula
0: to masha Allah da mutun kura
1: to gaskiyar lamari wannan da amari fa sai dai addu'a saboda idan ka kula zaka ga cewar shi wannan zabe da kake ji da gani zaka ji zabe amma fa tun daga zaben fitta gwani ba ake samun matsala ko da shi ne kansa na kirkin wanda ya kasance na kirki ne to amma zaben fitta nan su wanda ake duba su zo su zaben fitta gwani ne su ba su suke zaben ba
0: to yanzu misali an yi wannan yanzu za a shiga yakin neman zabe gobe menene tsokacin gaggama da wannan abubuwan da ake ta faruwa lokacin yakin neman zabe dan ai zabe cikin kwanciyar hankali mai tsafta
1: to wannan dai kawai shi ne tunda mai faruwa ta faru ran gaskiya ta koran Allah
0: to
1: yawa ko ka saka ƴaƴanka ko ka ƴaƴanka Allah yana kallon ka
0: na'am to masha
1: Allah wallahi amen wallahi ina tunda ina tsar maka duk waɗannan mutanen da kake magana musamman waɗannan manyan dalilin nan guda uku wallahi duk shi yake nan da za a yi duk wani wa'azi da za a yi mutu wallahi mutakar suka fito yawon kasin ko wannan cikin tauri da kake magana ta ce ba ka yi ko kuma sun ga bana wani ta mata
0: na'am
1: to su ga horon Allah idan ma babu wani mai hana su shi wa su bari din to akwai fa mutuwa akwai kuma ranar tsaki dan ka duba za a ga cewa su ai magana ne jami'an tsaro to wannan yan dabar da kuma nan mafarautan ga motocin su ga na jami'an tsaro kuma da tsarin nan kai shawar an ce a je a hana wannan abin kudin su zaka to a kan komai tuwa wannan za a taba komai din bane idan ana irin wannan ta'addancin to su jigo ran Allah yawa jigo ran Allah idan babu duniya da kiyama
0: to muna godiya kwarai da gaske da gudunmu da ake mana
1: ko muke da duka kula muna tare da ku ubangiji Allah ya sa a gama da
0: to masha Allah Alhaji na baba muna godiya da gudunmu da ake bayarwa Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da wa muke tare.
2: Hello.
0: Yawa da wa muke tare daga ina?
2: Yawa suna na Adamu Sani daga nan Shagalin.
0: To Malam Adamu Sani, na'am.
2: Oh, dama ni gudun bawa ta shi ne. Allah wa'anda za su kansan din da aka gudu yau ne ko gobe.
0: Na'am.
2: Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaya.
0: To.
2: Subhanahu wa ta'ala ya tsaya. Babu wani abu sabo da za a yi. Magana ɗaya ake kai wuri yanzu ake zaman lafiyar da ya takara ko Allah a cimace mai ya dawo amma ba wani abu samu duk yanzu shiga wai har sun kafa kamfani kera magunguna na kansu duba abubuwan da ake ba wani abu samu mu dai su ji tsoron Allah don ba mu zauna lafiya
0: to
2: contribution
0: masha Allah muna godiya to malamin yace shi babban abin da yake so yi a wannan kamar shine ayi shi wato cikin zaman lafiya yafi musu kuma muhimmanci akan abun da za a gabatar 08147577777 da kuma dalayin na 08147577777
1: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam, barka da haka.
1: Nura fata da kai.
0: To masha Allah. Na'am.
1: Muna na taso a da makara.
0: To mallan tasiyu.
1: Ah gaskiya kai kokari mallan Nura, sai Allah ya saka maka kai. Wato an fito da al'amura fili, sai dai al'umma su yi kokari, su aiki da abin da aka tunatar da su. Na tsora riki nan na ka. Kware da gaske. Wato duk abin da ya kamata a yi wa da ke jihar Kano an musu. Allah ya kai ya rage nasu yi alƙalanci a kan al'ummomin da suka fito takara a wannan jiha ta. Kowa ka dubi ya yake, ka dubi me yake, ka dubi kuma yanayin da yake gudanar da rayuwarsa, ka ɗauke shi ka sa shi a matsayin shugaban ka. Kar ka manta lokaci ne za ka ba mutum na tsawon shekara-shekara har hudu. Kai amfani da damarka lokaci ya zo ka tantance ka kalle shi da kyau a Allah ya saka muku da alkhairi a saboda al'umma akan layi ta so a da makara sura sura Allah ya saka muku da alkhairi
0: to masha Allah muna godiya mallan tasiu a 07077795 sai kuma 39 assalamu alaikum sai kuma layi na 08147577777 assalamu alaikum
3: alaikum salam
0: to barka da haka da muke tare
3: yo barka da aiki Muhammad Umar Gummaja
0: to mallam Gummaja na'am
3: yawa ya dai kokari wannan bane da kai Allah saka da alkai
0: masha Allah na'am
3: ni shawara ta nan bayar gaskiya da zai yi a ana kante na yau da ake yi a bashi a rika yi a gidaje radio zai fusanta
0: to masha Allah
3: to da wahala ka da an na ba yi a tsaka da da kashe da tare da su ba sannan kuma shawara ga mutalakawa ya kamata lalle mu waye
0: na
3: lalle sai ba fage iya ba a duba ko ka da majin iya ci a samu dan takara mai gaskiya da
0: na'am
3: ba wai mu rika zan guda ba kawai wata da mutiya da takara a cikin da na
0: masha Allah
3: to
0: amin to muna godiya kwarai amin amin masha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam barka da warhaka to mallan salis na'am
4: rayman katan al'amarin ki faruwa a garin nan da Allah zai sa da Allah zai sa ku da an a wani waje da galiyan ki ba zai kamata a ce da har kano an yi wannan al'amarin mu muke da gidajen radio kula a dade kuma suke ba mu iya time kyauta har ma ake program ko da jama'ar gari kuma har ka ji cewar ka san wanda ma ya kira ka san wane ne ba wani daga can ba ga wajen gari su ma su samu dama su kira ga cikin ya kowa da kowa kuma a bada lokaci kuma muta kuma iya time din nan tsada gare shi amma a sarauka da shi dan a fadakar da al'umma kuma kowanne gidan radio ka za ka ji cewar jan hankali ne daga wa'azi ko wani program din ma ake aiki ko ba a jawo aya ba kai ka san wa'azi ake yi ko mutane amma matasan mu kuma da ka za sai ka ga kamar matasan mu ko ba sa saurara ne ko kuma yaya ne ko kuma na abin da ake yi ne ko kuma baya shiga kunnuwan su ko kuma ba ko gaskiya ina daukan ko ba gaskiya ake faɗa ba ko kuma yaya ne ko kuma su suna ganin ba ne su dauko wannan makaman da sauransu yanzu ko da dai mutum da je zai yi wahala da ya mutum ba dai da zai islamiya ko da mutum da zai ba akwai makarantar safiya wannan al'ada ce ta cikin mai sai ka yi ta dole kuma mutum da ya yi firamaren ba wannan makarantar da ya yi ta allan nan dole sai mutum ya yi ta a za ma kowa ma da inda dan Bahaushe ne ne sai yayi wannan makarantar Allah kuma mutum ne Allah yace wa daga makamin mun nan ba daga makamin nan ba annabi yace mutum ba baya cikin mu ba to kuma ina mutum zai je da wani rayuwa kana dan Bahaushe annabi yace ba ka cikin kuma ka aikata wannan al'amari to gaskiya ramari ya kamata mu bi matasan mu mu gyara saboda su ba su kan tantan ai ba za ka ga yayan masu cewa azaban su ba za ka ga yayan su ba za ka ga yayan su za ka kallon su tsakanin da Allah ya kamata mu matasan mu ne ya kamata a ce muna sauraron wannan program
0: to masha Allah muna godiya
4: mu gyara jazakumullahu khairan Allah ya saka alkhairi
0: to masha Allah to malam sarsu muna godiya da gudunmuwar da wato aka bayar
5: wa alaikum
0: assalam
5: malam ana suka da wannan lokaci
0: eh man kana tare da Nura masha Allah
5: ya gaskiya
0: alhamdulillah
5: to masha Allah sai dai suna na Hussein Charo na kira ku daga kamar kuma da
0: jiki to masha Allah na'am
5: to kiran da zan yi ga su wa'anda suke za a fara kamfanin gombe ba ta shine su ji tsoron da tsoron Allah shine gaba kuma ita ce kan kudin nan ba dubu ɗaya da ɗari kudi da arba'in in ma yadda za ka yi shi ne ke tsawon shekara hudu me kai a wannan shekara hudu kuma al'umma su duba kamar yadda mutane suke kuma nagarta ita ce gaskiya halayyar ka abubuwan da kake na gaskiya su suke nuna nagartar ka ina da ubangiji Allah ya sa su kare kan shi da dukkanin wanda suke zama wato ɗan bayan su ma'ana ɗan ta'addan da suke yawo su duba su ga cewa su kuma shi wanda ba gari ba su ba wani ɗan su ko wani da yake na jikin su wanda zai rinka bin su na yi musu irin wannan abubuwa muna fata ubangiji Allah ya sa a yi lafiya a zama na ta ya zaɓa mana shi wanda ba gari
0: to masha Allah muna godiya da gudunmuwar da wato aka bayar a cikin wannan shiri da al'umma suke ba da ra'ayi kansu game da inda za a fara zaben wannan gobe.
6: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum
6: assalam. Barka da.
0: To barka da warhaka. Na.
6: Kana ba ka? Hello?
0: Eh muna jin ka.
6: Na ga dai kuma salon garin dan daka.
0: Dan kaka da wuce karamar hukuma kenan. To masha Allah to muna jin ka.
6: Yawa na ga muna ka tsawon ran da siyasa dan Allah dan annabi mutum dai daga cikin wannan dan daka guda uku ne ko da wani guda daya ko da fita ba inda ban nan mu gani idan dan kadan fita sun karo dan abu da yi ko da da yi yayi ran in da sun dauki dar iya kansa dan Allah kamfanin da fara dan Allah mutum daya ya gode fita ba inda ban nan dan Allah ya kada haka
0: to masha Allah muna godiya
6: hello
0: eh muna godiya da gudunmuwar ka to masha Allah to masauran mu dole lokaci dole anan zamu ji labarin shin namu ne muka tattauna tare da ku game da fara wato campaign da za a fara gobe na madam Zazzaja da kuma dan da gwamna wanda al'umma suka bada sharowar su game da yadda suke ganin ya kamata ayi zaben ayi campaign din cikin tsafta a kuma kiyaye abin da sa da hankali da kuma kawo wasu manufofi da su ma wato a kawawa na jihar Kano da makamantansu a madadin wata sadan da ku Fatima Kabila Maran ga ku kuma sake ta assalamu alaikum wa rahmatullah
7: sai zauna ba sai an saba ba wa azina ki so zan yi
8: karaba miyar kukan mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin onga gida wuri ne da zuciya ke buraji wanda ke ɗauke da miyar nama mai kamshi miyar taushe da tuwon shinkafa garau garau mafi su wanda aka yi su da sinadarin onga
9: don haka muka ce ku koma da abinci na can na jira ma a ci gaba da buwai gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya
10: Rikici ya taka muhimmiyar rawa wajen tsara tarihin bil'adama.
11: A duniyar namun daji, rayuwa cike take da ƙalubale.
12: Gidanni irin su jakara, waɗanda suka ƙware wajen sana'ar gurasha.
13: Masarautar da ake gudanar da wasannin gargajiya a duk shekara, masarautar makina, an wasu tagwaye guda biyu, ɗaya mutum ɗaya maciji, kuma suka gudanar da mulki a faɗin garin Atare.
11: Abinci iri-iri na ƙasashe daban-daban, ba wai kawai abincin cikin da muka saba gani a gida Najeriya ba.
14: A duniyar kwallon kafa akwai tarihi daga bakin ciki na faduwa zuwa hawaye na samun nasara, amma tambaya ita ce kin kasan ainihin labarin da ke bayan waɗannan nasarori.
15: Akwai duka waɗannan shirye-shiryen a sabon gidan talabijin na ɗan Bella TV. Wannan tasha tana kan satellite AM17 ko kuma Intelsat akan frequency 15,252. Dan Bella TV, tauraro mai

0: Mecha ta sayin da bakwai da dugu uku akan zungun FM Rama Radio kafin sauraron waɗannan sakwani daga sashen namu na ciniki da kasuwanci inda aka saurari shirin Samai Amrina tare da Nura Abubakar Musa tana gogon ya da shirye-shiryen namu yake nuna da cewa karfe 12:00 zai zuwa kowane lokaci za ku iya jin mu ta cikin shirin wani zomo a safara
1: Rama Radio
0: basu shirin da kan tattauna ga masu bukata ta musamman da kuma hanyoyin warware dukkanin wani abu da ke da musu da fatan dai za ku kasance da mu
1: kitale kuma mu muna yabawa
2: yan uwa ku duba zancan
1: rama radio
0: kada dai kuma sai daga cikin fatan radio ko ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma mita da sayin da 7.3 kan sangon FM Rama Radio tare da ni Fatima Kabir Alfarin ya kasai da nake ci gaba da kasancewa da ku a sango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka
2: har imamu masu kwazo
1: Rama Radio
2: har dari kusu masu zo
1: Rama Radio
2: gari shadu su masu zo Rama Radio Rama Radio farin ciki ta al'umma mu muna yabawa
3: da duk ku na son FM Rahma Radio da cikin

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A cikin shirin namu na wani zumu asabara wanda muke gabatarwa duk sati, muna yi wa mutane masu sauraron mu sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni Dr. Abubakar Isa Ibrahim da nake jagoranta shiri idan ba manta ba. Sati biyu da suka wuce mun zo da Dr. Awali Inuwa Bello, mun fara gabatar da sabon wato kamar topic din ce go darasi wanda muka dauki abin da ya shafi halayya ta dan adam da kuma dabi'a. To kamar yadda dai muka saba wannan sati ma muna nan tare da shi Dr. Awali Inuwa Bello. Dr. Ayo masu sauraro sallama.
1: To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To kamar yadda muka gabatar a sati, mun fara magana akan abubuwa guda biyu wanda yake kamar shimfiɗa ce, wato abin da ya shafi ɗabi'a, larura ta ɗabi'a da kuma larura ta halayya. Larura ta ɗabi'a wanda kamar yadda dokta ya fassara mana ita ce abin da ake magana akan behavior disorder. Akwai kuma ɗabi'a larura ta halayya kuma ita ce emotional disturbance. Dokta dai zai ƙara mana bayani sosai yadda fassarorin su suke kowanne, sannan ya kuma kawo mana wato rabe-raben ɗaya daga ciki, wato ita ta ɗabi'a kenan, wanda ya kawo mana aƙalla wajen guda huɗu. To kasance ba mu samu damar gabatarwa sati mai zuwa ba, dokta zai ɗan mana ɗan shimfiɗa kaɗan saboda masu sauraron mu, sannan kuma sai mu ga ya ɗora akan abin da ya tsaya. Dokta bismillah.
1: To masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda mai gabatarwa Dr. Abubakar ya bayani, sati biyu ko uku da suka gabata mun fara bayani akan abin da ya shafi nakasa ko larura ta ɗabi'a ko halayya. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne abin da Bature ya kira da behavior disorders ko kuma na biyun emotional disturbance. Duka biyun kuma kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci suna ɗaya daga cikin larurori da ake lissafa masu irin wannan larura a matsayin suna da buƙata ta musamman. Ba kawai wanda yake da larura wadda ido zai iya gani ba. Akwai ɗabi'o'i ko kuma akwai larurori waɗanda ido ba zai iya ganin su ba, ko dai suna cikin ƙwaƙwalwa ko suna cikin halayya, ko kuma dai suna tattare da ɗabi'u na ɗan adam. So a cikin gabatarwa da muka yi a wancan lokaci mun ɗan yi bayani akan su waɗannan larurori guda biyu, inda kuma muka ɗan fara faɗan rabe-rabe na ɗaya daga cikin waɗannan larurori, inda muka bayyana cewar akwai abin da ya shafi conduct disorders, wanda larura ne wanda ya shafi tawaya ta ɗabi'ar ɗan adam, inda har muka
0: shine kamar na behavior,
1: disorders ɗin ƙwarai.
0: Na'am. Ya fara rabe ɗin aka samu conduct disorder?
1: Yawwa, ƙarƙashin sa aka sami shi wannan conduct disorder ɗin. Kuma muka faɗi rabe-raben ita conduct disorder zuwa kashi huɗu. Muka yi bayani cewa kaso na farko suna da gurɓatacciyar ɗabi'a wadda wannan ɗabi'ar tasu ta kai su iya jiwa ɗan adam rauni, ko kuma su ciwa wasu dabbobi rauni ta hanyar ko zubar da jini ko wani abu makamancin haka. Kaso na biyu mun yi bayani su kuma ba rauni za su jiwa mutum ko dabba ba, a za su iya lalata dukiya, ma'ana property na ɗan adam ko na gwamnati, wani abu da yawan da su ba nasu bane ba su ga sun lalata shi. Ita ma wannan yana ɗaya daga cikin larura ta ɗabi'a ɗin. Kaso na uku mun bayyana su kuma za su iya yin amfani da wata dabara ko ƙarfi gurin su mallaki abin da yake ba mallakinsu bane ba, wanda zaka iya fassara shi kamar ta hanyar sata, ta hanyar dabaru, ta hanyar 419, ta hanyar fa'ido ko kwace ko ta wace hanya dai abin da yake ba mallakin su bane ba su ga sun dawo da shi ya zama mallakin su inda har muka yi bayani tun daga yarinta za ga wani yaron abi ya san ba nashi bane amma zai sa rigima lalle sai ya kwace wannan abin so mun yi bayani waɗannan su ne kaso na uku kaso na hudu kuma a masu irin wannan gurbacewar dabi'a su ne waɗanda su kuma suna son su ga sun karya doka duk abin da aka ce doka ne ko a gida ko a makaranta ko a hukumance ko a titi ko a gurin aiki ko taya inda an ce abu kaza doka ne ko kuma kada ka yi abu kaza to su kuma jin dadin su ga sun karya wannan dokar sun yi abin da yake sabana abin da aka ce kada su aikata shi
0: to yanzu misali dokta kamar shi wannan na karshen duk da na san watakila ba mu yi dogon bayani dama akan sa ba wancan ku shi wannan na karya dokar fa akwai maganganu fa saboda daga manya da yara da matasa da shugabanni shine wato abin da yanzu yake muke da matsala da shi wato karya doka tsakanin al'ummar mu doctor ya zama kamar ma ba laifi ba kamar kuma ba larura ba idan banda yanzu da kake kokarin yi wa masu sauraron mu bayani wato shi kamar karya dokan nan ina ganin ba dauke shi a matsayin larura ba amma na san da kai mana karin bayani saboda mu gane cewar yaya wannan irin karya doka ne za a iya saka shi a cikin mutane masu larura ta musamman ya shafi manya ne ko ku a ya shafi har da shugabanni har ko ku a kawai yara ne yan makaranta so wannan dai na san da kai mana karin bayani amma dai muna buƙatar mu ji cikakken bayani akan yadda karya doka ya zamanto yana daga cikin masu buƙata ta musamman
1: to alhamdulillah abinda yake akwai shine ma'ana rule violation karya doka ba za ka bambance ka ce kawai ga yarinta ko ga wanda ya riga ya girma ba ita dama duka abin da ya shafi bukata ta musamman kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga shekarun kuruciya har zuwa girman mutum kowanne daga ciki yana iya farawa tun daga yarinta har zuwa girma saboda haka shi abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yaro zai iya kasancewa ga matashi zai iya kasancewa ga babba sannan in an ce karya doka duk wani abu da aka shimfida aka ce wannan abin kada a aikata shi ko kuma lalle ne a aikata abu kaza so kowanne daga cikin biyun nan ya zama doka so ga wanda shi kuma yake da irin waccan larura ta ga ya saba doka shi kuma duk sanda aka ce abu kaza din nan doka ne so duk yanda zai ya ga ya karya ko kuma yayi sabanin abin da aka ce yayi ko kuma ya aikata abin da aka ce karyayin sai yayi in ka dauki misali tun daga kuruciya malaman makaranta suna da misali masu yawa akan wannan zaka ga yara a makaranta in aka ce kada ayi surutu a kada ayi fashi a kada ayi abu kaza akan samu su ɗaiɗaiku daga cikin ɗaliban duk abin da aka kira shi doka ce ta makaranta to su kuma sai sun karya shi da zarar an karya shi wa malaman in dai an ce a aji kaza ne malaman da kansu suna iya cewa ina jin wane ne ko wane yawwa rashin bin dokarsa kuma a baya mun ɗan yi takaitaccen bayani kan ba kai tsaye za ka ce wane yana da larura ta kaza musamman ta ɗabi'a ba sai in ya zama abin ya zama halayyarsa ne yau da gobe ba wanda ya karya doka sau ɗaya ko sau biyu kai tsaye za ka ce a wane yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ba a'a sai in ya zama halinsa ne halayyarsa ce aikata wannan abin ko da yaushe maybe za mu ɗan yi ƙarin bayani akan waɗannan dalilan da za ka sa ka ce wane ka yi labirin ɗin shi a matsayin yana da gurɓatacciyar ɗabi'a so abin da ya shafi karya doka zai iya kasancewa ga yarinta in an ce a'a wane a gida ne ko kada ka fita ko kada ka kunna talabijin ko ka je ka yi aikin da aka baka a makaranta ko wani abu makamancin haka duk yanda zai yi wasu 'yan dabaru ya ga ya fita sai ya yi duk yanda zai ga ya yi wasu 'yan dabaru na kada ya yi abin da aka ce ya yi sai ya yi so tun daga nan abin yake ta ginuwa har zuwa lokacin da ɗan adam zai fahimci zai duka jin dan ya yi wannan ba komai ba ne ba a'a ka hau titi ne danja ta tsaye da kai ka kai ai bai ma kamata ma danja ma ta tsaye da kai ba
2: dan me ma danja za ta tsaye da kai kana daukan sa a matsayin ba komai bane ya riga ya bi jikinka a'a ka riga ka fara wani aiki ne ko wata sana'a shi ma wannan yana da nasa dokokin na wurin aiki ko kuma na wurin sana'a ko kasuwanci duk yanda zaka yi shi ma ka yi violating wannan rules din da aka ce wannan na wurin aiki ne sai ka yi saboda ya riga ya shiga jininka cewa ka tsaya ka bi doka kamar ba wayewa bane ko ba daidai bane ba kai a wurinka so ala ayi halin in dai haka ta faru so shi ma mai irin wannan dabi'un ana lissafa shi a matsayin wanda yake da gurbataccen dabi'a wanda shi ma kuma yana da bukata ta musamman yana bukatar a ce an yi counseling din shi
0: kafin yi nisa idan muka dauki shi wannan ka da yi bayani to amma ina ganin ya kamata a tattauna shi sosai saboda idan ka kalli yadda mu kasan mu tunda ita muka sani abubuwan suke tafiya wato zaka in dai bukata ta biyu ta kan doka to a gaskiya kariya ta ake kawai a ci gaba wannan shine abubuwan da suke damun mu sosai na san cewa idan tafiya da tafiya zaka yi mana wato abubuwan da suke kawo wannan da kuma hanyoyin da za a bi a samu waraka ko kuma a samu sauki dai koyaya to a gaskiya kamar binciken da aka yi na wato masu wanda ake ba kamar makamai na siyasa ai kaga kamar INEC a wannan karan da za a yi zabe na chairman na local government ai kaga sai da ta tura da aje a duba wato kamar tarbiyyar su can harkar suna shan kwaya ne ko ba sa shan kwaya wanda ya kamata a ba shugabanci so kaga wannan an yi ne dan a taimakawa kasar dan a samu rage wannan karya doka dan na san su ma babban abin da yake damu kenan abin da ake so a rage kenan

0: da wanda kuma yake bi kowa zai samu sauki amma ya riga ya zama mana ruwan jiki gaba daya saboda haka dokta idan bayani ya biyo ta kai sanar da masu sauraro cewa waɗannan mutane fa suna daga cikin mutane masu larura ta musamman sannan kuma ga kuma irin shawarwari da yadda ya kamata a yi saboda gaskiya muna son canji wannan dai shine sharhin da zan ƙara kafin a dawo kansa
1: to alhamdulillah doctor Allah ya saka da alkhairi kuma kamar yanda kai bayani haka yake yawanci hukumomi akan dan tantance yanayin lafiyar mutum kafin a bashi wani office mai muhimmanci amma normally gwamnati ta fi mai da hankali akan a ce wani yana da larura ta lafiya ko ta kwakwalwa ko ta jiki daga baya-bayan nan ne aka dan fara tunanin ya za a yi la'akari da ɗabi'u na waɗanda za su riƙe musamman ofisoshi na al'umma ko ba gaskiya ba kuma yana da matuƙar muhimmanci a ce shi ma wannan an shigar da shi tunda idan ba a sami tarbiyya ba ko ba a samu ɗabi'a mai kyau ba zai wahala a ce an yi wa mutane wani abu da zai amfanar da su yanda ya kamata so wannan tsokaci ne mai kyau mai matuƙar muhimmanci la'ayi halin idan za mu ɗora a kan bayanin da muka faro a wancan lokaci kamar yadda ɗazu na ce ba kai tsaye duk wanda aka ga yana aikata wani abu wanda ya shafi ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa ko wanda za mu faɗa nan gaba za a ce kai tsaye wani yana da larura ta ɗabi'a ko yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ba sai idan ɗayan abubuwan nan guda huɗu ya kasance abubuwan nan kuma su ne akwai abin da ake cewa frequency ko rate akwai abu na biyu da shi kuma ya shafi kamar duration sannan akwai abu lokaci tsawon lokaci yawa akwai ma yawan afkuwar abin
0: duration kuma
1: tsawon lokacin da aka ɗauka yawa misali in ka ɗauke magana ta frequency din kamar yadda na ce ba dan mutum ya yi wani abu sau ɗaya za ka ƙaddara cewa yana da irin wannan ɗabi'ar ba ne ba kai tsaye alal misali sai wani ya zo ya ɗauki abinci ko ya saci abinci a ɓoye ya ci aka kama shi so a karo na farko watakila sai ke masa uzuri ko yana da buƙata ne ko yana jin yunwa ne amma idan kuma shi wannan sai mutum bayan ya saci abincin na kuma ya je ya saci waya aka gobe ya je ya saci abu kaza yau da gobe ɗin nan kuma ana ganin kamar yana yawan aikata wani abu makamanci haka kaga ya zama mai ya zama halayyarsa ne yau so da haka frequency din ba za a yi masa uzurin cewar yana da dalilin da yasa yake waɗannan abubuwa din ba yau shi kuma in ka ɗauki maganar duration maybe idan ka ɗauki kamar yaro mai rigima watakila in aka yi masa faɗa ko aka ɗan yi masa bulala a makaranta ko a gida aka ɗan hukunta shi yawa saboda wani rashin ji pen ne zafin abin da aka yi mishi din watakila in ya daɗe a jikinsa ya minti biyu ko minti biyar so amma sai ya zama na yaron ya wuni yana kuka ba awa ɗaya ba ba awa biyu akwai su sai ga gwargwadon abin da aka yi masa bai kai a ce ya yi awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku yana kuka ba duration din kamar ya yi tsayin ya yi yawa ka fahimta so za a yi la'akari da duration din duk sanda abin da aka ɗan yi wa yaro watakila bai kai ya kawo ba a minti biyu ya kamata uku ya manta da abin amma ya ɗau tsawon lokaci awanni yana yi so ya zama wannan ɗabi'ar yaron ci haka wannan duration din za a yi labelin ɗin yaron cewa a matsayin yana da wannan behavior ɗin ta crying ko ta rigima
0: na al'umma ne na san biyu an san su
1: na
0: irin waɗannan mutanen ko irin waɗannan yaran amma akwai ni wanda na yi wato muka ɗan tashi tare da shi wallahi idan kuka yi faɗa da shi yanzu da safe sai an yi kwana uku ko sati ana wannan faɗa to shi wannan za ka ga cewar kai wato faɗan ma ba kai ba ma kasu ma ku yi rikicin da shi saboda ba fa zai manta ba yau faɗan nan yana nan in an jima aka haɗu sai an yi kuma diyi sai an raba su amma wallahi ne na gan shi mun yi mu'amala da shi sosai sai a yi sati ana rigima da shi kai da kake rigima ma kai ka gaji ma ka ma gaji da faɗa to da sun dai duka shi ma kamar yana cikin duration ɗin ko
1: yawwa yana cikin duration kuma yana da aggressive behavior so kaga bayan frequency da duration akwai abin da ake kira da intensity gwargwadon kaifin abin da ya

0: dakata din akwai abin da ba zaka ce sai ka jira ya maimaitu sannan zaka ce gurbatacce dabi'a bace ba kaifin abin yanzu misali sai ka sami yarinya tana kokarin ta kashe kanta ko wani yana kokarin ya kashe kansa ai kaga wannan kaifin abin yayi mun da ba zaka jira sai an maimaita shi sai ya maimaita sannan ka ce yauwa to intensity yana ciki kuma kamar yanzu yaro ne suna fada da dan uwan shi sai ya dauki wani abu mai kaifi ko zai caka wa dan uwan nashi ko kuma ya caka wa dan uwan nashi shi ma wannan kaga karfin abin ba za ka jira sai ya maimaitu ba so wannan iya wannan yauwa ya zama yauwa iya wannan abin da mutum zai yi yauwa za ka ce a wannan karfin abin ko kaifin abin ya kai ka kira yaro da yana da dabi'a yana da larura ta waɗannan larurori masha Allah sannan abu na hudun kuma shine kamar age appropriateness yauwa sai kai la'akari da shekarun yaro kafin ka auna cewar dabi'arsa ba mai kyau bace ba dazu mun yi magana kan yaro ka dan hukunta shi ta kuka yau ne yana yi to maybe yaron ya kai shekaru ne ya ji magana ko ya ji fada ko ya gane abu daidai ne ko ba daidai bane maybe yaro daga shekara 5 6 7 so idan ka dauki wannan kukan kuma ga jariri wanda shi kuma bai iya bai fara magana ba ba za ka iya communicating da shi ba shi kuma sai yone yana kuka so kaga ba za ka ce saboda can an ce maka duration tsawon lokaci yana ana la'akari da shi kace shi ma jariri za ka yi la'akari da shi anan ba a'a shi tunda baya magana ba za ka iya communicating da shi ba so ba za ka hukunta jariri da abin da ka hukunta yaro dan shekara 7 ko abin nan ko 8 ba ta yi shi wata wani abu ne yake damun shi wanda uwa ko uba ba su iya ganowa ba ko ba gaskiya ba
1: musamman kaga yaro idan cikin sa yana ciwo
0: madalla madalla
1: wannan sai yaro ya kwana yana
0: ehe sai an je an ga likita yauwa waɗanda suke da kwarewa a bangaren
1: kwanan ba za ka dauke shi a
0: matsayin ba za ka ce dabi'a yana da dabi'a kawai ta koke-koke ne na banza ba sai in an yi tabbatar da cewa a lafiyarsa karau bayan wani lokaci tukunna a fara gane haka idan ka dauki alal misali wani abu da dan adam zai aikata mara kyau in babba ne watakil yayi sai ka ce dama shekarunsa misali kamar akwai adolescent age akan samu wasu yaran suna dan misbehaving haka wanda temporary ne zai iya tafiya yauwa yauwa kafin 18 ma so idan ka dauki yaro karami wanda bai kai wannan adolescent age din ba yake kuma aikata wasu abubuwa yake misbehaving kamar yadda waɗancan suke yi ka fahimta to shi ma za a ga cewar yana da wata irin ɗabi'a wadda take ba daidai ba yana da gurɓatacciyar ɗabi'a ko yana da larura ta ɗabi'a sai an yi la'akari da shekarun yaro ko shekarun ɗan adam kafin a hukunta cewar abin da yake yi ɗabi'a ce mai kyau ko kuma ɗabi'a ce ba mai kyau ba
2: wato kamar shi yake jin fa shi daidai yake da kowa a gidansu ma ba wanda zai gaya masa ya ji haka zai ringa wasu abubuwa din wanda suke sun saba da halayya wacce take ba ta larura ba to amma kuma ƙarshe ba za a kalli wannan ba saboda shekarunsa kamar lokacinsa ne sai a ce a lokacinsa ne ku kyale shi to irin waɗannan kaga ina ganin kamar su kake magana da yaro zai ta yi wanda ba za a saka shi a cikin masu wannan larura ta musamman ba
0: yau to kuma wannan ya sa muka gangaro kan shi kansa duk abinda za ka ce wannan is abnormal behavior gurɓatacce ɗabi'a ce sai in ya zamana wannan ɗabi'ar ba za ta samu gurbin zama a cikin al'umar ko a cikin society ɗin da kake zaune ba duk abinda za a ce wannan ɗabi'a gurɓatacciya ce ko wannan larura ce ko nakasa ce sai in ba za ta samu karɓuwa a al'ummar da kake zaune a cikinsu ba zan yi ƙarin bayani yauwa idan ya zama ba za a karɓi wani abu da ɗan adam yake yi a shi environment ɗin da yake zaune ba to duk shi wannan abu ya zama abnormal behavior akwai abin da idan ka yi shi a cikin al'ummar da kake zaune daidai ne amma in ka tafi cikin wata al'ummar ka aikata shi kuma ba daidai ba ne ba misali ɗazu mun ce sai ka yi la'akari da frequency maimaituwar abu kafin ka ce wane yana da wata ɗabi'a mara kyau alal misali sai muna zaune sai wani ya zo zai gaisa da mu sai ya miƙo maka hannu kuka gaisa assalamu alaikum kai ma ka gaisa da shi ya ƙara miƙo maka hannu assalamu alaikum kuka gaisa ya ƙara miƙo ma assalamu alaikum kuka gaisa har kun gaisa sau ɗaya sau biyu sau uku sau huɗu zaka fara tunanin kai wannan anya lafiya saboda frequency din yayi yawa ka san normally sallama in kun gaisa sau ɗaya mu dai a society din mu na nan kaga ai ya isa haka shine an gaisa ai ko ba haka ba amma ya ga yana ta miƙo ana ta maimaita ka fara tunanin kai wani lafiya amma akwai wata kiri society din da in kaje wata kiri umma fulani za a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa a yi ta gaisawa kuma is normal su a wurin su ka fahimta eh yawa to zaka yi la'akari da environment din da kake wannan kaga ba matsala bane ba yana daya daga cikin al'adu na su waɗannan mutane sannan idan aka ce abin da ba zai karba wata al'umar ba misali sai ka koma gida ka ga limamin ungoku kun zo sallah ya sa kaya da necktie yawa da coat da necktie da zanzaro limamin ungoku ya zo masallaci zai ja ku sallah a'a ai tunda nace limami na irin namu na cikin unguwa da aka sani yawa wanda an saba a ganshi da babban riga da nadi ko ba haka ba har da rawani so in aka ganshi da shiga kananan kaya yayi zanzaro ya sa coat da sauransu ya zo zai ja sallah za a ce kai wani akwai damuwa wani ba lafiya ba misali kenan kaga shi sa kayan ba shine abin da bai karbu ba amma mu a nan wurin mu yin hakan ga mutumin da yake da status na limanci misali ya saba da namu al'ada so wannan kada ya isa dalilin da za a ce a'a wani ɗabi'arsa ta canja ya samu matsala a abin da ya shafi ɗabi'unsa idan kuma ka tsallaka koda a cikin Najeriya ma wata ka tafi wani bangare na kudancin ƙasar nan can kuma sai ka je ka sami limamin coci shi kuma yayi shiga irin tamu ta irin ta namu limaman na nan waɗanda za su je masallaci shi kuma ya sa babban riga yayi rawani ya je kotun su zai yi musu wa'azi kai tsaye shi ma za su ce a'a wani ya sami me akwai damuwa sai an bincika so duk abin da in ka zo da shi environment din da kake zaune ba zai samu gurbin zama a nan ba to kai tsaye an sami me an sami gurbacewar halayya yawa so wannan dan misali na takdirin misali na bayar akwai kuma abin da ba zai iya karbuwa ba a ko ina ne ma daga sani duk abin da ya shafi zubarwa da dan adam jini ko lalata dukiya ta dan adam ko a ina zaka kusan ba abu ne da za a ce ya samu karbuwa ba so duka irin waɗannan ana lissafa su a matsayin abin da ya shafi gurbacewar dabi'u ko halayya yawa so wannan dai shine a dan takaitaccen bayani dan ƙarin tsokaci akan abin da ya shafi gurbatar dabi'a ko kuma halayya
2: masu sauraron kamar dai yadda muka sanar da farko muna tare ne da Dr. Awolu Inua Bello masani a bangaren halayya ta dan adam da kuma dabi'a so muna nan dai a cikin shirin insha Allah za mu duba abu na gaba wanda shi doctor ya zo mana da shi watakila ku mun yi abin da ya shafi rabe-raben su da kuma ji menene ko dalilin abin da yake kawo su ko kuma ya zai a wato kawo da su ko a abubuwa dai da yawa da shi wanda yake tafa da su doctor bismillah
0: doctor wancan lokaci mun yi magana akan abin da ya

0: namiji ka shuna masa kenkeso kaga yana ihu yauwa kaga akwai damuwa yana ihu ko yana guje-guje ko yana abin nan amma watakil is normal idan mace ce daga kenkeso ko kenkeso ya hau jikinta tai ta ihu ko ta gudu daga daki wani abu makamancin haka ehe ehe
1: daga dangare wannan an san suna
0: da yauwa to nan ma zakai da akari da mace ce ko namiji yaro ne ko babba ne ba kafin shi ma ka ware wane ne yake da wannan phobia din to duk abin da bai kai a ce mutun ya nuna tsananin tsoro a kansa ba ya kuma nuna to yana da wannan larura ta phobia din
1: misali ne misali kaga idan ka halarci koda asibiti ne akwai yaran da zaka ga idan za a yi masa allura sai an tara man mutane
0: madalla
1: akwai wanda zaka ga idan ya samu dama ya kalle da gudu
0: sai an riko
1: shi an kamo shi
0: to ai
1: dinga
0: wata ilga yaro dama an riga ya riga ya ji a kwakwalwarsa cewa wannan abun fa abun tsoro ne idan babbe ya haka ai shine zaka ce yana da phobia
1: amma da yaran su ma da yawa
0: wasu ba abin da ya dame su wasu kuma
1: ana dagawa yaro kafa
0: ki yauwa yauwa akan allura generally yara wadanda ba su san allura sun rinjayi
1: masu
0: wadanda ko ince su ma din ba so suke ba sun rinjayi wadanda za su iya jurewa da kaso mafi rinjaye amma duk sanda namiji abin da yaro yake yi in an zo mishi allura kaga wannan phobia ce ko ba gaskiya ba kuma ko ga babba din akwai abin da yake yi abu kaza abin tsoro ne matuka in ya tsorata ga wannan babu laifi amma abin da bai kai ya kawo ba kaga tsananin tsoron yayi yawa sannan ga wanda yake da phobia in yaro ne za ga lokacin ko tashin sa akai a aji aka ce karanta abu kaza ko fada abu kaza ya sa abin ba bai sani ba amma tsananin tsoro na kai a tashe shi ma a ce ya magana din
1: yauwa
0: ka fahimta zaka ga ya kasa wani lokacin hakkiyar ma yake yi duk yana daya daga cikin phobia din wani idan yayi laifi ko da ba a zo an ce za a hukunta ba in malami ya zo ya ce wane ne ya abu kaza iya wannan tambayar kadai
1: sai a gano shi
0: ka fahimta yanayin yanda zai daga hankalinsa yauwa yauwa ya damu yanayin zai daga hankalinsa da sauransu dai so phobia tana nan ita ma ɗaya daga cikin larurar da za a ce tana iya shafar dan adam wanda kuma abin ita ma bukata ce ta musamman sannan abu na biyu akwai abin da yake hori orin damuwa ce yauwa damuwa ce ta bakin ciki wanda zaka iya samun wani ko yaushe ko wata ko yaushe yanayin sa a cikin irin wannan yanayin yake
1: baya
0: far'a baya jin dadi baya farin ciki baya komai ko yaushe a haka yake ko dan zage-zage ko kuma ba lalle ya zage-zage ba shi dai kawai a haka yake amma ka taba shi ba zai kula ka ba yana nan dam kullun a cikin yanayi na bakin ciki yake
1: babu walwala
0: yauwa yauwa rashin walwala so shi ma wannan yana daya daga cikin bukata ce ta musamman abin da ya shafi wannan emotional disturbance din wanda kuma wannan rashin walwala din idan ba a dauki mataki da wuri ba yana iya taruwa ya zama ya kai wani mataki wanda control din shi kuma zai zama yana da wahala yana iya ya kai ya zama depression
1: ba ma ya shiga cikin al'umma
0: ehe yana ware kanshi wuri daya yauwa yana kuma wasu tunane da yawa a zuciyarsa na
1: sake
0: yauwa me zai yi maganin abun ko kuma suwa tayo akwai wadanda shi a zuciyarsa yana ganin su suka sashi a wannan condition din haka dai da sauransu so shi ma wannan larura ce ta shafi wato emotion sannan akwai abin da ake cewa kamar panic disorders shi kuma panic kamar firgici ne wanda ko dai saurin firgita ko haka kawai zuciyar mutum ta rika bugawa yauwa wani lokacin mai wannan panic din za ga abu kadan zai iya sa yauwa ko sunan su aka kira wani maimakon kawai amsawa zai sai ya firgita ya waigo ko kadan taba shi ta baya haka zai firgita
1: ko koya ya dan ci karo
0: da wani abu yauwa yauwa
1: sai kuma ya je ma har yi wa kansa rauni
0: zai iya he dan wani lokacin in a makaranta ne ko cha akai ai za a yi test to sai gaban sa ya dinka faduwa kenan ka gane yana da panic maimakon okay za a yi test ko ka iya ko baka iya ba dai a to Allah ya bada sa abin da ka samu ka rubuta a shi kama kama shi za a yi haka in jarabawa ya zo rubutawa wannan panic din zai sa dan akan samu wasu za ga daga cikin mata sun san abin ba bai sani ba amma wannan panic din zai sa in suka shiga dakin jarabawa aka ba su abin din rubutun ma yawa ba za su iya yi ba hannun su ya ta shakin in ka tambaye su kai da su haka abin watakila yin anitsa ne za su iya maka bayani na sun san abu amma in a gurin jarabawa ko kuma a cikin jama'a ka ce su abin nan su bayyana maka wannan abin za ka ga ba za su iya bayyana shi yadda ya kamata ba so wannan shi ma yana daya daga cikin larura ta wannan emotion din wanda kuma ana lissafa ta a matsayin bukata ta musamman
2: na'am to kafin ka ci gaba mu ci gaba doctor ina ganin yana da kyau mu dan dada jan hankalin masu sauraron mu shi wannan abubuwa da doctor yake tilisafawa na tsoro da sauransu ana so ne idan an ji to mutum ya fahimci cewa ba wani abu bane da zai daga hankalinsa ko kuma da zai nuna shi abin ya dame shi da zai ringa ware kansa baya shiga cikin al'umma baya yin wasu abu a'a ka sani cewa wannan abu larura ce da ba kai ka dora kanka ba abu ne wanda wataƙila haka aka halicce ka da shi ko kuma ka same shi saboda wani yanayi wanda muna nan na san da ai bayanin dalilansa abin da yake kawo su wanda babu kai ba sa hannunka a ciki kuma babu yadda za ka yi da shi to karɓar sa aiki ka karɓe shi ka yadda cewar is yana cikin wato wani bangare na rayuwarka saboda haka abin da ake bukata shi ne idan doctor ya yi bayanin cewar ga yadda za ka yi ka rage wannan abu ko kuma kai ka san wani wanda yake wannan kai Allah ya taimake ka ka saurara ka ji to sai ka samu wannan abokin naka ko dan uwanka sai ga masa ai gashi kaza kaza kaza ga abin da yake faruwa ga kuma hanyar da za ka bi ka warware wannan matsalar akalla dai ka rage ka samu sauki kada ka je ka fada cikin wani yanayi daban misali yanzu kaga akwai kamar wanda muka fi sani din na mutum ya fito yayi magana kaga idan ka dauki wannan akwai wani abu da wato dalibai da basu sani ba ko kuma su waɗanda Allah ya sa suke da jagorancin wato su fito cikin al'umma su yi bayani kaga maimaita abu ka zauna kai tayi a gida kai tayi misali zaka zo kai dan siyasa ne zaka fito ka gabatar da wata takarda ko na abu to na wannan anxiety din da yake damu mutane saboda haka da Allah kada a ringa barin abin yana tafiya haka a ringa kokarin yin amfani da shi sannan wanda kuma hukuma ce za ta shiga ciki ita ma a ringa kokarin janyo hukumar ana kokarin nusar da ita cewar ga abu kaza muna da yara kaza muna da masu larura kaza ga kuma yadda aka faɗa su gwamnati ya kamata ta sako hannu a ciki a ringa jan shugabanni ana nuna musu cewar ga larura ga kuma yadda za a yi warware ta wanda Allah ya da wani in bai yi ba za ka ga wani ya taɓuka daidai gwargwado
0: to masha Allah kuma doctor ai yana ɗaya daga cikin manufa ta shi wannan shiri inda a ƙarshe bayan mun faɗi rabe-raben waɗannan larurori duka da abin da ya shafi na behavior da abin da ya shafi na shi emotion za mu zo kuma mu ɗanyi bayani kan menene ma abin da yake jawo su yawa daga bisani kuma za mu ɗan faɗi hanyoyin da ya kamata a ce an bi gurin a ga an rage kai afkuwar abin ko wani abin za a iya magance shi gaba ɗaya ma wani abin kuma za a rage kaifin yanda abin yake faruwa yawa insha Allah yana ɗaya daga cikin abin da za mu tattauna
1: zuwa gaba
0: kuma
1: yanzu dai muna cikin anxiety ne ko
0: yawa muna cikin rabe-rabe na shi wannan abin da ya shafi anxiety din ina ga kuma a wannan gabar akwai waɗansu suma bangaren na anxiety wanda a turanci ake kira da suna da obsessive compulsive disorder abu biyu ne a nan akwai obsession akwai compulsion su kuma waɗannan larurori guda biyu kamar abu ne da ike na repetition maimaita abu ita maimaituwa na farko shi wannan obsession din maimaituwar tunani ya ta maimaito a kwakwalwar ɗan adam yawa musamman abu mara daɗi

0: Rahma FM. Gwamnatin tarayya ta sanya kaida ga manyan jami'an gwamnati wato kan tafiya kasashen waje ba tare da izini ba. Kungiyar ma'aikatan gwamnati ta buƙaci ada da tallafin man fetur domin sauƙaƙawa ma'aikata wahalhalun rayuwa. Gwamnatin tarayya ta fara aiwatar da shirin kula da inganta lafiyar ƙasar noma ga manoman Najeriya. Daga kasashen ƙetare masu fafutukar ballewa a kamar sun ayyana dokar kul wato kulle ta tsawon mako guda. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. A yau muna 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira, wanda daidai da 8 ga watan Satumba shekara ta 2026. Kana labarin ku saurara yanzu ga cigaban su. Sunana Anas Salamu Maliki. Gwamnatin tarayya ta haramta wa ministoci, shugabannin ma'aikatu da hukumomi da sauran masu rike da makamai wato naɗaɗɗu yin tafiye-tafiyen aiki zuwa kasashen waje ba tare da samun amincewa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya ba. Gwamnati ta kuma umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta mayar da shaidar samun sahihan izini daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya matsayin muhimmin sharadi kan sarrafa takardun tafiye-tafiye aiki, a ciki har da fasfon diflomasiya da biza na aiki ga jami'an gwamnati. An bayyana wannan umarni ne cikin wata takarda da sakataren gwamnatin tarayya George Akum ya sanya wa hannu, wadda aka aika wa manyan jami'an gwamnati da shugabannin manyan hukumomin gwamnatin tarayya. Wannan mataki ya zo a daidai lokacin da ake ƙara sanya ido kan hukumomin gwamnati da kuma wasu mutane da ke kirarin wakiltar gwamnatin tarayya, musamman bayan cece-kucen da ya biyo bayan wani mutum mai suna Prince Adeniyi Adeyemi, wanda ke kirarin cewa shi ne darakta jiran na wata hukuma da ake kira Presidential Foreign Intervention Promotion Council. Lamarin ya fara tambaya kan yadda wasu mutane ke kirarin suna da matsayi a gwamnati a kuma suke gudanar da harkoki da sunan Najeriya, a ciki har da tafiye-tafiye da sauran ayyukan kasashen waje ba tare da sahihar shaidar izinin gwamnati ba. Kungiyar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta kira gwamnatin tarayya da ta dawo da tallafin man fetur tare da kaddamar da wani allowance na dindindin da kuma sauƙaƙa tsadar rayuwa ga ma'aikatan gwamnati domin rage musu radadin hauhawar farashin kayayyaki da ayyuka. Kungiyar ta buƙaci gwamnati ta samar da allowance na sauƙaƙa tsadar rayuwa na dindindin, wanda zai rika yin bitar sabisa soyayyen tattalin arziki da yanayin rayuwa da ake ciki. Ta kuma nema da da tallafin man fetur domin rage matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa, tare da samar da tsarin da zai taimaka wajen daidaita farashin kayayyaki da ayyuka da kuma ɗaukar matakan ƙarfafa darajar naira. Ma'aikatan sun nuna damuwa kan yadda farashin kayayyaki da ayyuka ke ci gaba da ƙaruwa, musamman ma farashin siminti, inda suka buƙaci gwamnati ta ɗauki matakin kare wato ƙara samar da siminti a cikin gida domin rage tsadarsa. Kungiyar ta kuma kira gwamnati da ta shiga da kuma wato samar da wasu muhimman kayayyaki ga jama'a da ake bukata cikin adadi mai yawa domin samar da guraben ayyukan yi da kuma bunƙasa masana'antu a ƙasar nan. Bugu da ƙari, ma'aikatan sun buƙaci a fara aiwatar da allowance na musamman na kashi 40% nan take, tare da biyan kuɗaɗe da suka rage wa ma'aikata tun bayan fara aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashi. A nan ma dai, gwamnatin tarayya ta musanta cewa ta ƙara wasu kuɗaɗe ga 'yan Najeriya da ke neman fasfo na ƙasa da ƙasa a Birtaniya, ƙarƙashin shiri na musamman na tallafawa masu neman fasfo. Wannan bayani ya biyo bayan koke-koken da wasu 'yan Najeriya suka gabatar kan jinkiri da kuma wahalhalun da suka fuskanta a wasu cibiyoyin shirin, ciki har da birnin Manchester na ƙasar Ingila. Ministan harkokin cikin gida Olubun Mitunji Ojo ya nuna damuwa kan matsalar, inda ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa na ɗaukar matakai domin magance ƙalubale da ke tattare da shirin. A wata sanarwa da mai ba ministan shawara kan harkokin yaɗa labarai a Luba Batun da ya fitar a ranar Litinin ɗin nan, ministan ya ce an kaddamar da shirin ne domin baiwa 'yan Najeriya da ke Birtaniya wato ƙarin damar kammala neman fasfo. Ma'aikatar ta ce masu neman fasfo ɗin za su biya kuɗin da aka ƙayyade kawai wato $150 kan fasfo na shekara biyar, sai kuma wato da $230 kan fasfo na shekara goma, banda kuɗaɗen banki da za su biyo baya. Ministan ya kuma ce ana tattaunawa da ma'aikatar harkokin wajen ƙasa domin magance matsala da wasu da masu neman fasfo ke fuskanta. Kungiyar tattalin arzikin ƙasa wato kasashen yammacin Afirka ya kosta ya kira ga kasashen mambobinta da su kara sanya ido akan karkatar da makaman da aka mallaka bisa ba bisa kaida ba izu amfani da su bisa kaida tana mai cewa kan na haifar da babbar barazana ga tsaron kasa ana ta bangaren cibiyar kula da kananan makame da bindigogi ta kasa ta ce ta lalata makame sama da 17,000 da suka daina aiki da waɗanda suka tsufa ko kuma aka janye daga aiki tare da harsashe sama da 20,000 da aka samu bisa ka'ida ba tun bayan kafa cibiyar a shekarar 2021 an bayyana haka ne a wani taron horarwa na kwanaki biyar kan tsaron kadarori kula da tarin makamai da kuma yadda za a kare kadarorin ƙasa wanda sashen kula da kananan makamai ne kowa sai shirya tare da haɗin gwiwar Bond International a Fatakwal babban birnin jihar Rivers makadashin shugaban sashen kananan makamai na ECOWAS wato Aboyemi Ademi ya yaba gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Rivers bisa haɗin kai da goyon baya da suka bayar wajen gudanar da wannan horo Aboyemi ya ce haɗin gwiwar ECOWAS da cibiyar Bond ya taimaka wajen samar da wato manufofin kungiyar kan yaki da kananan makamai zuwa ingancin horo da karfafa kwarewa a kasashe mambobinta ya ce horon ya zo ne daidai lokacin da yankin ke fuskantar matsalolin tsaro masu tsanani tare da sarkarkiya yana mai cewa bai kamata mai da hankali kan shigar da makamai cikin kasar ba bisa ka'ida ba har ma kuma da dakatar da wato har ma da karkatar da makaman da aka mallaka bisa doka zuwa ayyukan da wato ta'addanci a safiyar litinin dinnan ne hukumar kula da hannun jari ta kasa ta kaddamar da sabon tsari na zuba hannun jari a mata tarme ta Dangote birnin Lagos ne dan hannun jarin da ya bai gaza 520 wato naira 525 ba na kaso daya zai karade nahiyar Afirka ciki har da Najeriya har ya gangaro zuwa nan jihar Kano shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ne bayyana hakan a jawabin maraba da ya gabatar a yayin kaddamar da sabon tsari na zuba hannun jari a kamfanin kan naira 525 kacal yana mai cewa an bijiro da tsarin ne domin cire al'ummar jihar Kano gaba da ma nahiyar Afirka baki daya
1: cima shi ne muna so duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afirka zai iya ɗaukan wannan kuɗin ya siya naira 5,250 ba wani ƙaton kuɗi ba ne ba to daga nan kuma an ka zo kana da fiye da wannan ka iya siya shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kuɗi ba muna so ne mu jawo mutane da yawan da yake za mu iya jawowa su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kaɗai ba
2: cewar kasashen Afirka sukan fuskanci alar tattalin arziki ta wani hanya kake kallo cewa nan gaba 'yan kasashen Afirka za su dara da bisa wannan ofa da ka bayar

0: A Afirka ba mu fahimci irin wannan abin da yake zaka je kasuwan siyan ciya ba. In kana so ka watsa tattalin arziki ga al'umma hanyar da yake kawai zaka iya bi kenan ka watsa ta shi ne ya fi komai sauri. Yanzu kamar dacin kamfanin na ai dan karimi ne, kaga yanzu girman shi da yake to da akwai ina da mutane da yake sun zo sun sai wannan shiyoyin su ma da sun zama manyan mutane. To tun da ke wannan abin an soma ne ba wai ya gama girma ba ne ba, yanzu nan da shekara kuɗu biyar wanda yake zai zo ya sai ta naira miliyan ɗaya sai ka cewa shi ma yana da arzikin naira miliyan 50 ko fiye da wannan. To haka ne ake yi a zo a tara arziki, ba kawai za ka je ka samu kuɗi ba ne ka zuba su ƙarƙashin gadonka, a ko ka je ka sa a banki ana biyan ka, a ba wannan ba. Kai ma za ka je ka siya ne domin inda ake samun alheri kai ma ka zo ka samu naka alheri.
1: Aliko Dangote ya kuma kara da cewa zuba hannun jarin zai fara a ranar 14 ga watan Satumba, sannan babbar dama ce ga al'umma don inganta rayuwar su ta yanzu da ta nan gaba. Aliko Dangote ya kara da cewa kamfanin zai sanar da yadda za a zuba hannun jarin a kafafen yaɗa labarai guda 18. Samun ingantacciyar kulawar lafiya a lokacin ɗaukar ciki da haihuwa na da matuƙar muhimmanci ga lafiyar uwa da jariri. Sai dai ga mata kurame, samun cikakken bayani da kuma sauƙin sadarwa asibiti na iya zama ƙalubale. Domin magance wannan ƙalubale, ƙungiyar kurame ta ƙasar reshen jihar Kano na ƙara ƙoƙarin wayar da kan mata kurame masu aure kan muhimmancin zuwa awon ciki, haihuwa asibiti da kuma tazarar haihuwa. Wakilarmu Fatima Kabir Labaraka sai ta haɗa mana rahoto na musamman akan haka.
2: Ƙungiyar kurame ta ƙasar reshen jihar Kano na ci gaba da gudanar da ayyukan wayar da kan al'ummar kurame kan muhimman batutuwan da suka shafi rayuwarsu musamman a fannin lafiya. Wannan yunƙuri na wayar da kai na gudana ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar haɗakar malamai da shugabannin gargajiya masu kishi da ƙwazo wajen wayar da kan al'umma, wato PCC, domin ƙara faɗaɗa hanyoyin isar da muhimman bayanan lafiya ga al'ummar kurame. A wannan karo an mayar da hankali akan mata kurame masu aure, inda ake wayar da kansu kan muhimmancin zuwa awon ciki, haihuwa a asibiti da kuma fa'idar tazarar haihuwa. A cikin shirin zaman yan murna na gidan rediyo Rahama an tattauna kan wannan yunkuri, inda shugabar kungiyar kurame ta jihar Kano Hajiya Mariya Ado da shugaban tsare-tsare na kungiyar PCC Malam Ukubatu Shehu Kabara suka bayyana irin kokarin da ake yi wajen ganin mata kurame sun samu cikakkiyar kulawar lafiya. Ukubatu Shehu Kabara ya yi bayani kan yadda haɗin gwiwar ke taimakawa wajen wayar da kan mata kurame da kuma sauƙaƙa musu samun muhimman bayanan da suka shafi lafiyarsu.
3: Kira a gare su su je awo da zarar sun samu juna biyu, duba da irin lalurorin da za su iya tasowa ga mai juna biyu, irin su kumburi, ciwon kai, jijjiga. Idan sun je awon su yi ƙoƙari su haihu a asibiti, saboda waɗansu a cikinsu suna zuwa awo, amma kuma idan haihuwar ta zo sai su yi a gida. Wato akwai lalurar da take sa idan mace ta haihu ana buƙata ta huta daga shekara biyu zuwa uku. To wannan hutun zai bata ta samu cikakkiyar lafiya kafin ta ƙara ɗaukan wani juna biyu.
2: Ita kuwa Nosafia Danjuma, ma'aikaciyar asibitin ƙwararru na asibitin Murtala Muhammad, ta bayyana muhimmancin zuwa awon ciki da haihuwa a asibiti tare da jaddada fa'idar tazarar haihuwa wajen kare lafiyar uwa da jaririnta.
4: Mace ta zo tana tazarar haihuwa, bata magani na sha wanda ya kamata a ce ɗaya zata sha kullum, sai ta take shan biyu da safe, biyu da rana, biyu da daddare, haka tana shan maganin mata shida kenan. Ƙalubale ne na rashin sadarwa tsakaninta da ma'aikaciyar lafiya. Mazajen su ba su kula ta yanda za su rako su asibiti ko su gaya musu wanda zai rako su asibiti, awon asibiti, sayawa asibiti, su samu tazarar haihuwa, duk su taimaka su ba su wannan tallafi.
2: Ƙungiyoyin sun ce za su ci gaba da ƙarfafa wannan haɗin gwiwa domin wayar da kan mata kurame da sauran al'umma kan muhimmancin kula da lafiya da kuma amfani da ayyukan kiwon lafiya yadda ya kamata. Rahoton kenan, Mubarak Hamza Adam a labarar Rahama.
1: Gwamnatin Tarayya ta fara ɗaukar matakan shigar da shirin kula da lafiyar ƙasa ga manoma na Najeriya cikin tsarin aiki a faɗin ƙasar, sakamakon damuwar da take nunawa kan yadda lalacewar ƙasa ke rage yawan amfanin gona da kuma barazana ga samar da abinci. Shirin na ƙasa kan muhalli wanda ƙungiyoyin IFDC da kuma IFDCC ke aiwatarwa na da nufin ƙara yawan amfanin gona da rage ɓarnar taki ta hanyar yin gwajin ƙasa bisa bayanan kimiyya a matsayin wani ɓangare ne na matakin tabbatar da wadatar abinci. Da take magana a yayin taron wayar da kai kan shigar da tsarin shirin cikin manufofin ƙasa da aka gudanar a nan jihar Kano Daraktan sashen kula da kasan noma da yanayin ma'aikatar gona ta tarayya Afolabi Fatima ta ce samar da isasshen abinci da gina ingantaccen tsarin noma ya ta'allaka ne kan lafiya da kuma ingancin ƙasa. Fatima ta nuna damuwa kan yadda lalacewar ƙasa, zaizayar ƙasa da tasirin sauyin yanayi ke ci gaba da zama manyan kalubale ga manoma da kuma samar da abinci. Ta bayyana cewa shirin zai kunshi gwajin lafiyar ƙasa, samar da wato bayanan ƙasa da ƙasa da za su taimaka wajen bayar da shawarwarin irin takin da ya dace, da kuma kafa wata majiyar bayanai ta zamani da za ta kunshi bayanan ƙasa. Hukumar Custom ta Najeriya ta ce ta tara sama da naira triliyan 4 a cikin watanni 6 na farkon shekara ta 2026, adadin da ya kai kashi 36 wato cikin 100 na burin da aka sanya wa hukumar na tara sama da naira triliyan 11 a cikin shekara guda. Hukumar ta bayyana haka ne bayan wani taron hukumar gudanarwar ta inda ta duba yadda ayyukan tara kudaden shiga suka kasance a rabin farkon shekarar nan. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
5: Kasuwa hannayen jari ta Najeriya ta ci gaba da samun tagomashi, inda ribar da masu zuba jari suka samu idan aka auna ta da dalar Amurka ta kai sama da kashi 73 cikin 100 zuwa ranar 4 ga watan Satumba. Wannan ya sanya kasuwar Najeriya cikin sahun gaba a Afirka wajen samar da riba ga masu zuba jari daga kasashen waje. Rahoton jaridar Business Day ya ce wannan ci gaban na zuwa ne bayan da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta sake samun matsayi na farko a Afirka, yayin da farashin hannayen kamfanoni da dama ke ci gaba da tashi. Ana kallon wannan yanayin a matsayin wata alama da ke nuna cewa masu zuba jari na ƙara samun ƙwarin gwiwa kan kasuwar Najeriya, musamman yayin da ƙasar ke ƙoƙarin jawo ƙarin masu zuba jari daga ƙasashen ƙetare. Sabbin bayanan asusu sun nuna cewa bashin cikin gida da gwamnatin tarayya ke karɓa ya ƙaru sosai, lamarin da ke haifar da damuwa kan tasiri ga ƙoƙarin babban bankin Najeriya na rage hauhawar farashin kayayyaki. Rahoton ya nuna cewa bashin gwamnatin ya ƙaru zuwa kusan sama da naira triliyan 24. Ƙarin rancen na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke buƙatar kuɗaɗe domin gudanar da ayyukanta da kuma cike giɓin kasafin kuɗi. Sai dai yawan rancen na iya ƙara matsin lamba kan kuɗin ruwa da kuma rage kuɗin da ake samu ga kamfanoni masu zaman kansu. Masu ruwa da tsakiya a harkar tattalin arziki sun nuna cewa idan gwamnati ta ci gaba da dogaro sosai da rancen cikin gida, hakan na iya sa kamfanoni su fuskanci tsadar samun kuɗin gudanar da ayyukansu, musamman idan bankuna suka sake tsaurara sharuɗan bayar da rance. Gwamnatin tarayya ta ce za ta samar da kimanin dala miliyan 25 ga kowane kamfanin mallakin jirgin ruwa na Najeriya da ya cika sharuɗa samun tallafawa masu jiragen ruwan Najeriya. Gwamnati ta ce matakin zai taimaka wajen ƙarfafa harkar sufurin ruwa ta 'yan Najeriya da kuma samar da guraben ayyukan yi sama da 30,000. Ministan harkokin ruwa da tattalin arziki ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a fara rabon kuɗaɗen ga waɗanda suka cancanta. Ya ce an kafa asusun ne sama da shekaru 20 da suka gabata, amma ba a taɓa fara rabonsa yadda ya kamata ba. Tallafin zai ba wa masu kamfanonin jiragen ruwa damar sayen sabbin jiragen ruwa, faɗaɗa kasuwanci da kuma faɗaɗawa wajen samun kwangilolin ayyukan ruwa da a yanzu wasu kamfanonin ƙasashen waje suka fi mamayewa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa. Hafsat Lawan Sheka a labarin Rahma.
1: Kuna sauraron labaran kai tsaye daga nan Rahama Radio Farin Ciki Al'umma. Kuna da damar bibiyar makafofinmu na sada zumunta ko kuma ku ziyarci mu adireshin www.rahamatv.com. labaran zai dora ku da kace mu.
6: Mi kiwaya duniya. Duniyar labarai daga Rahama FM.
1: To jama'a barkanmu da da'a, yanzu kuma labaran zai dora. Me yasa jihohi da dama Najeriya suka kasa samun isassun kuɗaɗen shiga na cikin gida? A shekara ta 2025, jihohi 26 daga cikin jihohin Najeriya sun kasa samar da isassun kuɗaɗen shiga na cikin gida da za su iya ɗaukar nauyin biyan albashin ma'aikatansu. Wannan na ƙara nuna yadda wasu jihohi ke dogaro da kuɗaɗen da suka samu daga gwamnatin tarayya wajen gudanar da ayyukansu da biyan albashi. ana ku ra'ayin me ya kamata gwamnatocin jihohi su yi domin ƙara yawan kuɗaɗen shiga na cikin gida tare kuma da rage dogaro da tallafin gwamnatin tarayya. Wannan shine jigon labarin da muka ɗora shafin mu na Facebook ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku da ku bayyana.
7: Zan fara karanto sakon ra'ayin naku da ra'ayin Mustafa Ali Dakata inda yake cewa ana wara'ayin ya kamata gwamnoni su mayar da hankali wajen ci gaban dan adam wato su mayar da hankali wajen harkar noma

Gwamnatin Tarayya ta sanya ka'ida wato ga manyan jami'an gwamnati kan tafiya kasashen waje ba tare da izini ba. Kungiyar ma'aikatan gwamnati ta buƙaci da tallafin man fetur domin sauƙaƙawa ma'aikata wahalhalun rayuwa. Gwamnatin Tarayya ta fara aiwatar da shirin kula da inganta lafiyar ƙasar noma ga manoman Najeriya. Daga kasashen ƙetare masu fafutukar ɓallewa a Kamaru sun ayyana dokar kulle na tsawon mako guda. Saƙon hikimarmu na wannan rana ya kasance kamar haka. Nagartarka na iya buɗe maka ƙofofin da kuɗi ba za su iya buɗewa ba. Rayuwarka kuma na iya zama haske ga wani, ko da kuwa kai kanka kana cikin talauci. Mu kyautata mu'amalar mu inganta rayuwarmu domin gina kyakkyawar makoma. Allah Ubangiji ya sa mu dace, amin. A madadin dukkanin wanda suka tallafa labarin ya zo gare ku, musamman ma editan da ya tace labarin, Mubarak Hamza Adam, sai kuma wacce ta sadana da ku Fatima Kabir labaran ya kasai. Sunana na Salawan Ɗan Maliki nake cewa mu ne lafiya.

0: yana cewa duk wanda ya roƙar mu wannan wasila da Allah yake cewa wabtagu ilayhi alwasila to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hallat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata a gare shi in dai ka roƙan masa wasila to me wasila din idan ka tafi hadisi da Abu Huraira ya ruwaito yake cewa ranar alkiyama Ubangiji subhanahu wataala zai yo kasa kasa da rana daidai kan mutane kan zai tafarfasa kokolwa za ta tafarfasa sai mutane sun shiga cikin bala'i da dimuwa da tihu har sai a dinka cewa wai ba za ku tashi ku nemi wanda zai cece ku bane sai wasu al'umma daga bayin Allah su ce ku tafi wajen annabi Adamu shi annabi Adamu shine Ubangiji subhanahu wataala ya halice shi da kansa ba tare da uwa da uba ba kuma ya busa masa rai kuma ya saukar da shi aljanna kuma ya sa mala'iku suka yi masa sujada kuma ya sanar da shi sunayen komai na duniya kamar yadda Ubangiji subhanahu wataala yake cewa wa allama adama al-asma'a kullaha sai a je wajen annabi Adamu a roke shi ya annabi Adamu baka ganin halin da muke ciki ne bala'i ya ishi mutane ta gabas da yamma ta kudu da arewa ka roki Ubangiji ya hutar da mu wannan bala'i da muke ciki sai annabi Adamu me yake cewa yau Ubangiji ya yi fushi fushin da bai yi kamar sa ba a gaba kuma ba zai sake yi a bayan sa ba kuma yanzu ni da Ubangiji ya hana ni yace kada in rabu bishiya dan kada in rabe ta din kuma ma naje na ci ni zan je gaban Ubangiji sai annabi Adam ya ce da Ubangiji nafsi ta kaina nake yi yace izhabu ila gairi yau ba zan iya kowa alfarma ba ashe alfarman nan akwai ta ashe kamun kafan nan akwai shi ashe wasilan nan akwai shi tunda annabi Adam bai ce ba a neman alfarma a wajen mutum ba sai yace izhabu ila gairi ku tafi wajen wani ba ni ba ni ma abin da yasa bazan doshi Allah ba yayi fushi kuma na sabe shi saboda haka yace izhabu ila nuhi ku tafi wajen annabi nuhu mutane sai a tafi waɗannan bayin Allah su tafi wajen annabi nuhu sai ya annabi nuhu kai ne farkon rasulillahi a bayin ƙasa annabi nuhu shine awwalul mursalin fil arabi kuma kai ne Ubangiji ya maka kirari da kansa wasan maka abdan shakuran su ce da shi ala tara ma balagana inda rabbika ba za ka cece mu ba a wajen Ubangiji fa yaqulu inna rabbi ghadiba Ubangiji ya yi fushi bai yi fushi ba a gaba irinsa kuma ba zai yi fushi a baya kamar sa ba sai yake ce musu nafsi ni da nayi addu'a a halaka duniya aka halaka duniya namiji da mace da dabbobi gaba daya yanzu kuma ni zan tafi in ce da Ubangiji a ceci jama'a yace bazan iya ba yace izhabu ila gari ko tafi zuwa wani na izhabu ila ibrahima fa innahu khalilullah yace ku tafi wajen annabi Ibrahim shine Allah ya masa kirari da majidadin sa ku tafi wajen sa sai a dunguma a tafi wajen annabi Ibrahim a zo wajen annabi Ibrahim a yi masa kirari anta khalilullah min ahli al-ard ba za ka tashi ka cece mu ba a wajen Ubangiji ba ka ganin abin da muke ciki annabi Ibrahim ya ce yau Ubangiji ya yi fushi ba zan iya dosarsa ba ni da nayi abubuwa masu kama da ƙarya har guda uku ni zan doshi Ubangiji in ce ya ceci jama'a ni zan ceci jama'a a gaban Ubangiji an zo da Hajar an ce wace ce na ce ya uwata ce na je na sara gumaka an ce waye yi wannan na ce fa'alu kabiru maza ka gani abubuwa guda uku ya bada ce da su ne ba zai iya dosar Ubangiji ba saboda haka sai ya ce nafsi ba zan iya ba amma izhabu ila Musa ku tafi wajen annabi Musa fa innahu kalimullah shine wanda Ubangiji subhanahu wataala yayi magana da shi idan kuma Allah ya bashi at-taura ubangiji yayi masa kirari wa kallamahu wa qarrabahu najiyan inji ubangiji ubangiji yace annabi Musa yana cikin wanda muke munajati da su kuma yana cikin makusantan mu to da jin haka sai a dunguma sai a tafi wajen annabi Musa fa yaquluna idan an ce to annabi Musa gashi mun zo kai ne kalimul lahi kai ne kaza sai ce lastu laha yace ba ni bane yau ranar ba ta bace yace ni da na kashe mutum a duniya na kashe bakibde yanzu kuma kwa zo ku ce in je in yi ceto yace nafsi nafsi yau ni ma ta kaina nake ubangiji ya yi fushi ba zai kara fushi irin sa ba amma ku tafi wajen annabi Isa shine ruhin lahi ku tafi wajen annabi Isa shine ruhin lahi sai a tafi wajen annabi Isa anta ruhun lahi anta kaza sai ce a ni yau ni ma ta kaina nake ni da mutane ma suka dauke ni suka ce min Allah ne suka ce dan Allah ne ni da mahaifiyata ya zan iya zuwa bayan an ce min Allah in doshi Allah sai ce izhabu ila muhammadi ku tafi wajen annabi muhammadi fa innahu qad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara ku tafi yau ranar ta muhammadi ce shine mai yi shi zai iya saboda ubangiji tun a duniya bai ma same shi da laifi ba bai kama shi da laifi ba in ma yayi an ce an yafe masa manzon Allah da yake ba da wannan kissa sai ya ce fa utiya sai a zo min wannan bayin Allah wanda ba a san ko suwaye ba amma dai an san mutane ne da Allah ya ba su matsayi sai su zo gaban manzon Allah sai su ga masa ga halin da al'umma suke ciki a ranar alkiyama ya rasulullahi muna so a shige mana gaba halin nan da ake ciki in ma Allah wuta zai sa mutane gaba daya to ya saka su saboda bala'in da ake ciki in kuma rahama zai mana to ai mana rahama gaba daya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da su ana laha yau rana ta ci da roki izini wajen ubangiji cewa to ga ranar da aka yi masa alƙawari cewa za a ba shi cutan al'umma ya zo ai masa izini sai ubangiji ya yi masa izini ya je ya yi sujjada sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wata ruwayar an ce manzon Allah zai je ta hatal arshi ne sajidan ya yi sujjada a ƙarƙashin inuwa al'arshi wata kuma ruwayar za a ce manzon Allah zai je ne sujjada inda Allah ya umarce shi idan ya yi sujjada sai ya ga Allah ya bayyana a gare shi sai ya faɗi sajidan ya ce ya rabbi ummati a wata ruwaya kuma cewa akai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je ya yi sujjada sai Allah ya kimsa masa yabo wanda bai taba jin irinsa ba sai ya ji yana yi wa Allah kirari da abin da shi ma bai taba ji ba sai a ranar ya gode wa Allah ya yabi ubangiji sai ubangiji subhanahu wataala sai ya ce da shi ya Muhammadu irfa'a ra'saka dago kanka sallatu uda wa shifa'atu shaffa me kake so a baka roki a baka ceto ne kake so to roki cetan a baka manzon Allah ya ce fa arfa'u ra'asi sai ya daga kansa sai ce da ubangiji ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ce ya ubangiji al'ummata na gasu kai alƙawari zaka bani cetan su gasu al'ummata fa ya qulu sai ubangiji ya ce da manzon Allah adkhil min ummati kamal la hisaba lahum man la hisaba alaihi min babil ayman min abwabil jannati ka je ka kwashi dandazo guda waɗanda ba ma hisabi a gare su na daga al'ummataka daga babul aymani Allah ya samu a cikin su to anan manzon Allah zai zo yi kamfata wacce za a zo a shiga aljanna ba tare da an ma duba aikin ka ba manzon Allah zai je shigar da mutane aljanna kuma wannan babul aymani din iya waɗannan al'umman manzon Allah da za su ga ba hisabi to su ne za su shiga kuma za a bude duk kofofin a ce da al'umman manzon Allah ku zaba ta kowace kofa ku shiga ba ma babul aymana din ba ta kowace kofa ku shiga sallallahu alaihi wasallama to wannan dafa'atul ula kenan zuwa na farko kenan bayan yayi wannan to zai sake komawa haraba ubangiji zai sake yin sujjada idan ya sake sujjada ya sake ubangiji kirari sai ubangiji ya sake cewa da shi ya muhammadu irfa'a ra'asaka sallatu da wasfa'atu shaffa wasaltu da faqul ya rabbi ummati ummati ummati sai ubangiji ya ce da shi in dalik fa man kana fi qalbihi misqala habatin min burdin aw sa'irin min imanin fa akhrijuhu sai manzon Allah a gaya masa haka koma a cikin al'ummarka wanda kaga a zuciyarsa akwai kwayar dawa ko sha'ir to fitar da shi ka je ka sashi a cikin aljanna manzon Allah sai ya dawo sai ya fitar da wanda yake a zuciyarsa akwai kwayar dawa ko kwayar sha'ir bayan ya je sai ya dawo sai ya ce da ubangiji na aikata sai ya sake sujjada sai ubangiji ya ce salatu uda wa shifa'atu shaffa sai ubangiji ya sake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fita ka koma a cikin al'ummarka ka tarar da wanda yake kwayar zarra habatin min khardalin a cikin zuciyarsa idan akwai ta to ka fitar da shi ka shigar da shi cikin rahama ka shigar da shi aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito sai Allah ya nuna masa wanda yake da imani kamar kwayar hardalu sai ya fito da su idan ya fito da su komawa ta uku ko ta hudu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sake komawa ya sujjada a gaban ubangiji subhanahu wataala sai ubangiji ya ce da manzon Allah saltu da wasfa'atu shaffa idan kuma ka je sai a ce to tashi an baka ceto fita ka je ka duba a cikin al'ummarka man kana fi qalbihi adana adana adana min misqali habatin min khardalin fa'al idan ka je ka tarar wanda a cikin zuciyarsa akwai imani kasa da kwayar zarra har hawa na uku to ka fitar da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fitar da waɗannan mutane sai ya dawo wajen ubangiji ya sake yin sujjada ya ce ya rasulullahi ya ubangiji na je na aikata amma ina roƙon ka bani alfarma in fitar da wanda yace la ilaha illallah
1: Imam Mustafa Sheikh Nasir Kabar kenan daga shi sai muka dauko muku Imam Mahmud Salga
2: طب القلوب ودمائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أحباب رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للا يومنا تكين فرنسكي كم فرنسكي وتموني رانسون وتموني gashi mun juyo a shekara biyar mun dora ta shida mun shiga kamar sati uku kenan muna wa Allah godiya da wannan ni'ima babba da Allah ya bamu Allah ka kara
3: daima
2: Allah ka kara mana san manzo Allah yan uwa kamar inda mai shirina yake yawan fada ridallahi hatmun fi ibtidahi nabiyhi yana cewa wato sanaya sanayi lil jinani dariqatun fa aqsim ala al jadawa fa lasta tuhannithu hanyoyin da nake bi na yaban nan dodar za su kai ni zuwa aljanna kai karantsi za mu samu aljanna karantsi ba za a kariya ka ba ba za a ci rantsuwar ka ka kariya mutu in dai annabi kake mi kakka ji tsoro sahabbai masu daraja sun samu daraja saboda suhuba ne kawai ta annabi ya kawo musu suna ganin annabi sun taimaka masa a zamaninsa sun kaunace shi daga cikin

0: samu shine zama wajibi wanda annabi yake Allah yake fada yake fada wa annabi a sahabbai
1: manya manya irin sayyidina Abubakar
0: la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi
1: wala tajharu lahu bil qawli kajhar ba'dikum li ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tashkuruna
0: sahabban annabi fa yake cewa kar ku yi sahabban annabi ne ake cewa kar ku daga muryar ku sama da muryar da annabi yake magana kuma kar ku bayyana gare shi da zance gade gade kakan kirawo shi ma da sunansa ba a kira kai ba annabi ba walidin annabi ba a kira a zamanin annabi sabai ba sa kira walidin annabi
1: duk wanda yake da sunan walidin annabi
0: ka duba ka gani
1: ibnu abbas
0: ibnu mas'ud
1: ibnu umar ibnu umm maktum ibnu subayr saboda bai ba fa da sunansa
0: sunan walidin annabi sabai haka suka yi suka samu lada suka samu kusanci wajen Allah to kai kuma mai modifi ya kake yi da walidan annabi ya kamata yayi duk mai suna na walidan annabi ka girmama shi
1: yanzu nan
0: shehu she na kabara idan mai sunansa ne wallahi ba masa fara sa anan mai sunan malamin gida ko haka gida
1: mai sunan shehu shehu tijani mu ba mu faɗa sa sai da mu ce mai sunan shehu ko shehu mai sunan shehu usman ma ba mu faɗa sunansa sai mu ce shehu kawai
0: dan Allah muna wa'annan al-dunya manyan bayin Allah nan ya ba zan yi manzo Allah ba sai a kira sunan sa gatsi gatsi suna an da kamata ka kuma mashi akwai malamin da ya burge ni
1: barawo da ya shigo gidansa
0: ya fara sata al-majlisu ka mashi aka kai shi wajen malamin aka ce ga barawo ne yayi sata ga kayan da ya dauka sai malamin ya ce to kai ya sunanka ne almar barawo sai ya ce sunansa Muhammad
1: Muhammad
0: la haula wala quwwata ya ce to ba barawo bane kai din mai suna Muhammad ba ya sa kayan kayan gidan ka ne ka zo ka dauka wallahi kayan ka ne ka dauka ku ne ka shi kar wanda ya taba shi kayan sa ne kar wanda sa Allah
1: kuma ba ka ce abdike shi ba wai naka ba a duka mai su shi sai Imam Busiri yake ce fa inna li zimmatan minhu bi tasmiyati
0: Muhammad aw awwal khalqi bi zimmati
1: ni ina da wani alƙawari fa da annabi tunda aka rabu mai suna Muhammad
0: fa annabi ya yi alƙawari da mai suna Muhammad zai gata ta shi shi ko kana na bai kaiwa Muhammad zai ce maka
1: za a kuce da ce shi sai Imam Anas yake ce ya Rasulullah inna je lahira ta ya zan ganka ina so in tariki ce mu kai zan nema au ina zan ganka
0: ina nan a yawdan tun imam turmizi ya kawo shi a fadailin nabi yace a waje uku za ka ga Anas a waje uku za ka gani
1: na farko ka je wajen suke ni ina nan na kasa na tsare in naga mutum kayansa bai kai bace nayi alfarma a cika masa ya wuce idan ba na nan wajen to ka je wajen siradi ina Allahumma sallim sallim in naga al'umma ta taru sai ta wuce sannan zan kai na zai fanta
0: in bana nan ka je kindin tafkina na al-kausara zaka same ni nan
1: to nan uku nan in baka same ni ba to sai dai na shiga aljanna amma ina nan wajen anan nan zan sai naga kuma mutane sun tsira sannan zan ci a bude aljanna
0: domin ni za a bude wa aljanna ni zan fara shiga aljanna ni ne wanda zai mai magunan aljanna zai ce kama zoben kofar aljanna girgiza a ce wane ne ya ce ni ne Muhammad sai kai aka kuma ni a bude ta
1: girmama manzo Allah bayan san sa mu girmama shi shine zamu samu albarkasa Allah ya kara mana san manzo Allah Allah ya kara mana san girman annabi ya ayyuhan nabiyina cewa ya ayyuhar rasul inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila Allah ya mana albaraka a cikin san manzo Allah Allah ya kara mana daukaka a cikin tafiyar nan khadimun nabi Allah ya kara maka daukaka Allah ya kara maka ainihin himma a cikin wannan Allah kar ya saka gajiya har abada iyayenka da iyayen mai wannan gida Allah ya kara musu rahama da iyayen mu baki da كل عام وانتم بخير والسلام عليكم
0: baba na Allah ya kara masa lafiya.
2: Daga liman Mahmud Salga za mu karkata akalai shirin ga malam Muwadda Sharifai.
3: Shine wanda Ubangiji ya zaba wa shugabanmu sallallahu alaihi wasallama ya fito a cikin sa a cikin watanni guda 12 Allah ya bashi rabi awwal a cikin ya fito shugaba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ya tsarkake shi ya fito da shi daga iyaye wanda yake tsarkakakku iyayen ma'aikin Allah Ibn al-Kalbi yana faɗa a cikin Ashafa yace ya kirga daraja nasaba ta ma'aikin Allah 500 dukkan su aure da ka aure sai aure sai aure babu zina a cikin wannan ma'aikin Allah tsarkake ne Ubangiji ya yi nufin samar da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito da Annabi Adam daga cikin aljanna Annabi Adam a cikin aljanna yake da Allah ya niyya zai fito sai ichi wannan ganyen itaciya sirrin ya fito ya samu mana da shugaba ya fito sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Ubangiji ya fito mana ya tsaza sayyidina Abdullahi sayyidina Abdullahi shine mahaifin shugaba sallallahu alaihi wasallama lokacin da ikai bukata da za a yi aure yace da mahaifiyarsa ta samu masa matar da zai aura yan nasaba yan dangi yan zumunci ya albarka ta dan Madina ta samu masa Nana Aminatu wadda ita sayyidina Abdullahi ya aura wannan baiwa Allah aka yi biki mai albarka da tarewarsa da komai a cikin albarka ana shiga Ubangiji ya bayar da cikin shugaba a cikin watan Rajab Ubangiji aka samu cikin shugaba sallallahu alaihi wasallama watan tuna guda 12 tun daga Rajab tun daga Al-Muharram Safar Rabi'ul Awwal Rabi'ul Akhir Jumada Awwal Jumada Akhir Rajab Sha'ban Ramadan Rabi'ul Awwal Rabi'ul Awwal shine wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama zai fito a ciki Nana Amin tace wannan dare na farko na daga Rabi'ul Awwal tace cikar farin ciki ya ka daraja ta cikin dukkanin mataye dare na uku naji munna da farin ciki dare na hudu kirji na yayal wata akan shauran mata masu haihuwa Nana Amin tace a cikin wannan darare da nake ji har izuwa daren da shugaba sallallahu alaihi wasallama zai fito Nana Amin tace na zamu ciki ina da ciki amma kai ka ce ba ciki ne da ni ba saboda Ubangiji ya dauke min wahalar masu haihuwa da suke yi Allah ya dauke min irin wannan wahala a wannan dare na zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama shine na kwana 12 a wannan lokaci dab da alfajir shine maliki cewa ubayl fajarin ko dab da alfajir zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama to a wannan lokaci Nana Amin tace a gidan babu kowa sayyidina Abdullahi baya nan ya tafi Ka'aba da shi da iyalin suna masu raya Ka'aba a wannan dare a wannan lokaci ne sai ce sai naji ciki na ya motsa min nake jin alamar haihuwa sai dace wannan wace irin kade taka ce gani ni kadai a cikin wannan gida babu wanda zai taimake ni sha'anin wannan haihuwa Nana Amin tace ina cikin wannan tunani sai naga gefen daki na ya tsage sai wayansu mataye guda hudu suka shigo gare ni daya ta zauna a dama daya ta zauna a hagu daya ta zauna a gabana daya ta zauna a bayana tace wannan bayin Allah suwaye tace ni ce Nana Hasiyatu ni ce Nana Maryam ni ce Nana Hawwa wayannan Aminatu mun zo ne mu tarbi haihuwar shugaba a gare ki mun zo ne mu tayaki shugaban haihuwa Nana Maryam tace Aminatu ki je ho jikinki zuwa gare mu mu nan mun zo ne mu karbi wannan abin haihuwa da yake tare da ke tace sai farin ciki da murna ya same ni jina na Aminatu tace sai na daga kaina sai aka sako ni dibajo tsakanin sama da ƙasa ana cewa ku rike shi daga cikin idandunan mutane sai kuma na ga wasu tsuntsaye suna shigowa cikin rumfata fuskokinsu suna kyalkyali wato fukafukansu na zuman radu da yakutu tace kuma sai na ga mutane suna shigowa cikin shigafashin fashin rumfata suna yin magana daban-daban suna ta murna saboda zuwan shugaba sallallahu alaihi wasallama ko ina sai na ji farin ciki da murna da haske da alheri Nana Amin tace kuma wato sai na ga tutoci guda uku daya an kafa ta a mahudar rana daya mafadata ta daya kuma an kaba ta kan Ka'aba wayannan tutoci guda uku tace kuma sai na kishirwa ta bujiro mini wannan kishirwa sai aka kawo min abin haihu abin sha wannan tasa mai haske aka zo min da wani abin sha yafi nono fari yafi zuma zaki yafi duk wani abu mai dadi dadi sai aka bi ko min ana bani sai na sha ina ja sai na fi mai
0: sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
3: assalamu alayka ya rasul allah
0: sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
3: assalamu alayka ya rasul allah
0: sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam
3: assalamu alayka ya

0: حولك ولا خالد من ما سبق ناس لا تبلها ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى آلي صراطك بدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Daga Malam Muwadda Sharifai za mu karkata kalin shirin zuwa ga Professor Zaharuddin babban limamin Kano.
2: Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa sallam. Muna fara bayani cewa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu wannan rana mai albarka, kuma ne wa ƴan uwa malamai da ɗalibai da ƴan uwa da suka halarci wannan taro namu mai albarka, kuma jama'ar mu ƴan mata da samari da yara suka halarci wannan taro, Allah ya musu albarka. Kuma muhimmin abin za a faɗa cikin wannan rana shine taro da rika da muke tun farkon wannan wata domin tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ana yin ta ne ba don wani abu ba illa domin a yi koyi da halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shine muhimmancin wa'annan taruka da muke, mu koyi da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi, ya zo mana shi daga wajen Ubangiji subhanahu wataala, kuma ci gaba da aiki da abin da ya bar mana. Ya ce ya bar mana abu biyu ba fi yadda za a yi mu wofanta in dai mun rike su biyu, shi kitabullahi wa sunnatur rasulihi, littafinsa alqur'ani mai tsari kenan, da kuma sunnar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna godiya kwarai da gaske ga shi chairman Alhaji Kabiru Sani Kwangila da ya tara wannan al'amari mai albarka da ake yin wannan lokaci koyaushe a yi karatu a yi salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ce da jama'a a yi addu'o'i ga ƙasa, a yi tsohobi da jiha da kowa, kuma ya sa addu'a ta sa Allah Ubangiji ya amsa mana wa'annan addu'o'i da ke yi, kuma shi Alhaji Kabiru Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya, kuma gobe da saka masa alkhairi wannan alheri da yake shidawa koyaushe, Allah Ubangiji ya biya bukatunsa alkhairi, inganta wa zuwa ta sa Alhaji Sani, Allah Ubangiji mahaifinsa Allah gafarta masa, sauran jama'anmu kuma Allah Ubangiji ya musu albarka. To kamar yadda faɗi halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ita za mu koya a cikin wannan sira da ake karantawa, karanta mana ashafa, an karanta mana sira da tafasir da ake ta yi a cikin wannan wata. Babban abin za mu tuna shi ne a nan zancen amana da gaskiya. Kowa ya san Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan riƙon amana da kuma gaskiya. Wa'anda ma suke ba musulmi ba sun tabbata da wannan rubuce-rubuce da suka yi ta yi suna nunawa. Mun sani cewa kuma tun kafin a aiko shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, su kansu ƙarshen hasa ta ce al-amin, wato amintacce wanda yake in an ba shi abu zai riƙe da amana, kuma zai yi ba da amana, kuma zai yi gaskiya. Saboda haka ina kiran mu mazanmu da matanmu, matasanmu da yara da tijani da Allah da tijani dan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mu riƙe gaskiya, mu riƙe amana, mu riƙe gaskiya da riƙo amana. Amanan nan ita ce mu, ita ce komai. Da can a ƙasar nan an sani haƙiƙa, sauran jama'a na ƙasar nan sun yadda cewa mutumin da yake daga arewa musulmi mutum ne mai amana. Amma sai za ka samu waɗansu ba da suke fanɗare ba sa riƙe amana. Saboda haka mu koma ga Allah subhanahu wataala, mu koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen riƙe amana. Amana ita ce abin da za ta fidda mu daga komai na ƙunci da wani abu na wahala. Saboda haka wanda yake aiki ko wani irin abu da kake yi, mace a gidan mijinta da Allah ta riƙe amana tsakanin ta mijinta, kai miji ka riƙe amana tsakanin ka da matarka. Wani abu ne wanda kullum limamai in suka zo ɗaurin aure suke gaya wa mutum, wa wakilin ango, cewa wannan baiwar Allah za ka aura ka ɗauki amana ne daga wajen Allah subhanahu wataala. Kai kuma wakilin amarya akan gaya maka cewa ita ma ita za ta riƙe wannan miji da amana. Saboda haka tsakanin mace da miji amana tsakanin ɗaya da mahaifinsa amana, tsakanin makwabci da makwabci amana, tsakanin hatta mai tuka wannan adaida sahu din nan amana ce ka karɓa. Ka ɗauki a rayuwar mutane guda hudu guda biyar a ciwo, saboda ka kada kai gudu da su yadda har za ka je ka afka da su wani guri inda za su ciwo ko wani abu nan. Amana ce, in kana likita a asibiti amana ka baka, kana koyarwa amana ce, amma ba ka tara yara shi ke nan ka shiga ka yi musu hayaniya kuma ka fito gindin misha ka zauna ka ce wai ka kasa wannan malamin makarantar. A'a, in kana alƙali amana aka baka kai adalci. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan, wai ta yanzu ko ba haka ubangiji yace da mu kuma kowane neman duk juma'a haka yake ta yake ga cika hudba ta sa. Inna Allaha ya'muru bil adli, adalci, kana alƙali adalci, a gidanka adalci, tsakanin makwabcinka adalci. Amma al'ummar musulmi a ce wai tsakanin makwabci da makwabci ba a gaisawa, tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ba a gaisawa, tsakanin ƴar uwa da ƴar uwa ba a gaisawa, ba za kuma a ce tsakanin ma ɗa da mahaifi ko ɗa da mahaifiya, gashi nan abubuwa da suke faruwa a ce al'ummar mu. Kullum ana yin wannan bayani, malamai kuma ana saka mun alheri, kullum suna wa'azi a kan wannan al'amari. Saboda haka ni abin zan ce shi ne, mun gode ƙwarai da gaske da Allah ya tara mu a wannan taro. Allah kuma ya maimaita mana ya kawo mana alkhairi. Allah ubangiji mun nan tamu ta zama mai albarka. Hakika Alhaji Hamza Darma ya rasu yau kama kwana goma kenan. Bawan Allah ne, ni ɗalibina ne, kuma koyaushe muna mutunci tare da shi. Allah ubangiji ya gafarta masa, Allah ubangiji ya ramshe shi da sauran jama'a kuma duk da muka rasa, iyaye da ƴan uwa da aminai da makwabta da jama'an mu, Allah ubangiji ya gafarta musu. Allah ubangiji marasa lafiya mu wanda suke asibiti ko suke a gida suke jiya ko kuma suka fita ma ƙasashen waje suna neman magani, Allah ubangiji ya ba su lafiya. Allah da mana zuwa suka neman magani a samu magani kuma su dawo lafiya su samu lafiya. Allah ubangiji ya tabbata ma kai shugabannin mu, Allah masu yakora wannan zabi zai nan gaba. Allah ka mana alheri a cikin sa, ma Allah ba mu shugabanni na kirki, Allah ba mu shugabanni masu tausayin jama'a, Allah ubangiji ba mu zaman lafiya, ba mu kwanciyar hankali, ya ba mu nutsuwa, ya ba mu nutsuwa, ya ba mu nutsuwa inda muke. Kasuwannin mu ubangiji muna roƙonka ka kiyaye mu a jiya a masallatan mu, ka kiyaye mu a gidajen mu, ka kiyaye mu a makarantun mu da kasuwannin mu, Allah ka kiyaye mu da kasuwannin mu da tashoshin mu na mota ne da jirgin ƙasa ne da jirgin sama ne, Allah ubangiji ya kiyaye mu inda duk muke akan hanya ma muke, Allah ubangiji ya kiyaye mu da ba mu lafiya, ba mu da lafiya. Ina fata Allah ubangiji ya saka masa da ambasa da alkhairi, Allah ubangiji ya mahaifinsa ita mahaifiya a haja, Allah ya ƙara mata lafiya da sauran jama'an mu mata da suka zo nan, da Allah da Annabi ku taimakawa mazajen ku, ku zauna lafiya tare da su, ba a san fitina, ba a san tashin hankali. Ko kuma mummunan mazaje dan Allah wanda ya ji wannan ya rike, amma da fa aka bai matan nan adabu kulli na ce da mu was tausu bin nisa'i khaira, ne muku waziya fa ku ya mata alkhairi. Kuma da ƙarshe abin da yake cewa as-salatu was-salata kuma malaka ta amanukum, haka annabi sai da mu ya da mu yake cewa ya ban mana mun sallah kuma sai ce ku kula da mata, ku kulli da mata. Saboda haka annabi sai da mu mai jin kai ne, mai jike ne kuma musamman wanda suke masu rauni, mata an san su da rauni, mata harshenku ku yi kokari, harshenku ya zama mai ladabi mai mutunci, ku koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ku ta istighfari, ku ta salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma babu zalunci, babu rashin kunya, babu wani abin nan da zai kawo fitina tsakanin mace da miji ko tsakanin mace da ƴanta ko da kishiya ta ta, Allah ubangiji ba mu zaman lafiya. Allah ta fata mana kai ba zan ɗauko lokaci mu na ga magana ta yi, kuma muna gobe Allah saka muka da alkhairi, Allah ba mu maimaita mana, Allah ba ta rana ji, Allah ta fata mana kai rabbana tazhir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna ala al-qawmi al-kafirin rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة قوم الأمم.
1: Profesa Zaharuddin babban limamin Kano kenan a gidan Alhaji Minzali Sani Musa. Daga ƙarshe kuma za mu karkar shirin na yau tare da Baba Mai Salati.
3: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ba da

0: har imamu masu kwazo
1: rahama radio
0: har dari kusu masu nzo
1: rahama radio
2: yarda da bota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya
3: muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai tsira da amincin Allah su kara tabbata ga kiyayen halitta shugaban annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya don kuma masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkanmu da warhaka ci gaba ne shirinmu na yau daga shirin da ya gabata wanda ya wuce bayani akan ka'idoji da sharuɗa da siffofi da halaye da ɗabi'u na ɗan siyasa da na shugaba wanda ya wajaba a ce ya siffanta da su
4: idan yana so ya zama gugagge kyakkyawan ɗan siyasa a ma'auni na hankali
3: kuma wajen mutane masu fahimta haka kuma ya zama shugaba in ya samu shugabanci daga siyasa ta sai ya zama shugaba mai adalci mai biyan bukatar al'umma ba biyan bukatar kansa da kansa shi kadai ba akwai ka'idoji guda tara wanda aka tattaro su daga rubuce-rubucen magabatanmu na arewacin Najeriya tun kama daga Shehu Imamul Magili wanda yazo Afirka ta yamma yazo Najeriya ta arewa kuma ya je jahohi daban-daban kamar Katsina kamar Kano kamar Zaria kuma ya rubutu wanda rubuce-rubucen da yayi kusan a iya cewa shine rubutu na farko na ka'idar yanda ake mulki a Najeriya gabaki dayanta haka kuma bayan wucewar Shehu Magili da shekara 300 Shehu Abdullahi Dan Fodiyo ya zo Kano ya rubutawa al'umma ka'idoji da dokokin siyasa da shugabanci wanda mu kuma yanzu shekara 200 da suka wuce kenan to ga kadan daga cikin abin da wayannan bayanai suka kunsa abu na farko shine me ya kamata dan siyasa ya fara yi kafin ya shiga cikin jam'iyyar siyasa ya samu katin jam'iyya na riga na faɗa a shirin da ya gabata cewa mun zamanantar da bayanan sakon dai shine sakon ba canji amma wajen salo da kuma wasu daga cikin sunaye mun daidaita su daidai da yanda ake a zamanin yanzu kamar a lokacin da su Shehu Abdullahi Dan Fodiyo suka rubuta wannan littafin nasu kamar yadda kowa ya sani ai babu jam'iyyun siyasa kuma da akwai kungiyoyin siyasa da zaka iya cewa su jam'iyyun siyasa su kashe Shehu Abdullahi Dan Fodiyo Shehu Usman Dan Fodiyo ai suna sawa jama'a su suna sunanta Jama'atul Muslimin ya iya zama jam'iyyar siyasa amma salan daban da na yanzu to yanzu in muna so mu amfani da wannan koyewar tasu mu bawa ƴan siyasar mu na zamani mutum kafin ya shiga cikin jam'iyya ta siyasa ya zama dan jam'iyya me ya kamata ya fara kudircewa a zuciyarsa sai aka ce ya kamata ga kowane musulmi duk abin da zai yi a rayuwarsa ta duniya ya fara shi da tsarkin niyya ya tsarkake niyyarsa cewa zai yi abin nan da kyakkyawan manufa da nufin alheri da kawo fa'ida kuma tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah cikin duk abin da mutum zai shiga domin kowane abu yana karbuwa a wajen Ubangiji gurgudan yanda mutum yayi niyya da wannan abu idan yayi dan Allah Allah ya yarda abu in bai dan Allah ba Allah bai yarda abu ba dan haka bai kamata mutum yayi wani abu a rayuwar sadaka ba tare da kyakkyawan niyya ba kamar yanda bai kamata mutum kuma yayi abu tun asali da mummunan niyya ba mutumin da ya shiga jam'iyyar siyasa niyyarsa a zuciyarsa jam'iyya ce matakin da ake bi a samu mulki mulki kuma shine matakin da ake bi a samu dukiya to kaga wannan ya shiga siyasa da mummunan niyya amma mutumin da ya shiga siyasa da niyyar cewa siyasa mataki ce ta samun mulki mulki kuma hanya ce ta samun biyan bukatar al'umma hanya mafi inganci mafi gaggawa mafi muhimmanci mafi kuma gamewa da za a amfani al'umma gabaki daya kuma mutum yayi wannan dan kyautatawa al'umma ba wai dan ma kadai shi zama yayi suna ko ya samu wani mukamin duniya ko dan a yabe shi a tsakaninsa da Allah dan neman yardar Allah saboda ana bautawa Allah ta hanyar farantawa bayin Allah ko da a ce kuwa dabba ce ko kwaro ne ko tsuntsu ne idan mutun ya kyautata masa ya kawar da shi daga abin da zai cuce shi ya kare shi daga abin da zai illata shi to ko zai samu lada a wajen Ubangiji ballanta na dan adam kuma dan adam din kowane iri ne babba ne ko yaro ne mace ce ko namiji ce ya san shi ko bai san shi ba na sani ko ba nasa bane duk inda mutun yake mutun kadai ake kyautata masa to za a samu lada a wajen Ubangiji to kuma tun da yake mutun ya yarda da cewa zai yi abu dan neman yardar Ubangiji zai shiga jam'iyyar siyasa da shugabanci dan kyautatawa bayin Allah to wajibi ne ya san hukuncin Ubangiji a cikin al'amuran da yake a rayuwarsa wani abu ne daidai wani abu ne ba daidai ba kaga idan mutun ya ce zai aiki da sanin hukuncin Ubangiji a sha'anin siyasa da shugabanci to da yawa daga cikin abubuwan da ake kuka da su na siyasa da shugabanci to mutun zai kauce musu mutum ba zai rinka yin ƙarya ba ba zai alƙawarin da ba zai iya cikawa ba ba zai yi yaudara da cin amana ba ba zai yi zamba cikin aminci ba ba zai cira ba zai ba da rashawa da cin hanci ko ya cira rashawa da hanci ba ba zai wawace dukiyar al'umma ya kyale su cikin tagayyara hanyoyi ga urbabbu makarantu da gargazazzu asibitoci fanko abubuwa kowane abu ba dadi mutum shi kuma amma shi a cikin dukiyar al'ummar da ikwasa shi kuma yana cikin jin dadi a karatun ƴaƴansa kaloba matsala kiwon lafiyarsa a inda ake mai kyau kuma da kuɗi ko nawa ne za a biya da kuɗin al'umma to idan musulmi ya shiga jam'iyya da kyakkyawan niyya da wannan ka'ida to zai kauce waɗancan abubuwa da waɗanda suke ba daidai ba yayi abubuwa waɗanda suke su ne daidai wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu sha'anin rayuwa Allah madaukakin sarki yana saka mutane a matsayi daban-daban kamar yadda muke gani yau da gobe a duk duniyar nan duk inda ake mulkin siyasa da ake yin jam'iyyu ko a America ne ko a Ingila ne ko a Jamus ne ko a Faransa ne ko a ina ne zaka samu da akwai fitattu mashahurai da akwai waɗanda ba su kai su fitowa da shahara ba da akwai masu mukamai da akwai waɗanda ba su da mukami to kowa ya haƙura da abin da Allah madaukakin sarki ya bashi kada ya dauka cewa zai kokari da hanyar da bata dace ba dan ya samu wani matsayi ce zai bi ta yayi hakuri ya samu matsayin da zai samu ta hanyar da ta dace to wannan ita ce kaida ta biyu ya yadda da halin da Allah ya tsaye da shi a cikin wannan halin da yanayin in dai wannan matsayin da aka tsaye da shi a ciki ba abun suka bane a kaida ba abun suka bane a hankali wannan kuma bai hana mutum ya zama yana da kwazo ba yana so ya cimma wani buri ko wata manufa ba ba zai hana ba amma dai kada garin kokarin cimma manufarsa ya bi hanyoyin da ba su dace ba ko ta hanyar kama kafa a bashi abin da bai cancanta ba ko ta hanyar rusa doka ko ta hanyar makirci ko ta hanyar wata matsala a'a shine sai yake cewa duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya zama mashahuri Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da mutane ya zama shi zai zama shugaban mutane haƙƙin mutane yana hannunsa shine zai sarrafa al'amuran su to ladabi da zai yi ga Allah shine ya yarda da hukuncin da Allah ya yanke a kansa domin akwai mutanen da mutane za su amince da su su nuna cewa su suka yarda da su akan su zo su yi shugabanci amma mutane su bidawa wayannan mutanen ƙasa a ido su ce ba za su yi ba to da kamata in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin ya yarda da hukuncin Allah ya karba ya kuma roki Allah ya taimake shi zama yana da daidai da kyakkyawan zaton da mutane suke masa haka sai ya nemi tsira kamar yadda shi Abdullahi dan Fodi ya faɗa ya nemi tsira ta hanyar neman taimakon Ubangiji a cikin wannan nauyin da aka dora masa ya yi kokari ya bi abin da yake shine daidai ya kauce wa abin da ba daidai ba cikin abin da zai tafi da shi sannan kuma ya kokari ya fara da kansa tunda shugabanci da mulki magana ce ta kawo gyara to dan siyasa da mai mulki ya kokari ya rinka dabbaka gyara nan akan kin kansa kullun ya kokari yana kwatanta abubuwa waɗanda su ne mafiya kyau dan adam tare yake bai cika goma ba abin da ya san ba daidai bane ya kauce masa abin da ya san ya aikata ba daidai ba ya tuba ga Allah ya kuma gyara halin sa yake yayi aikata irin sa a gaba kullun ya rinka neman wani abu ne daidai ya rinka aikata shi akan kin kansa ma tukun kafin ya zo kan al'umma da yake shugabanta ko ko yake jagoranta hakan za ta yi ta hanyar dora kansa akan matakai na tsoron Allah da kuma karkatar da zuciyarsa daga bin son zuciya da kuma abin da yake na kwadayin duniya to wannan fa duk wannan dogon zancen yana karkashin doka ka'ida ta biyu sannan kuma in zai shugabanci jama'a zai yi siyasa zai siyasanci mutane to ya jagorance su a cikin tausasawa abin da zai zai a siyasar sa zai jawo a hana mutane wani abu to ya hana su ta hanyar da za su iya hanuwa cikin sauki in dai ba bukata a sa wani abu na tsanani to a yi su cikin sauki domin duk mutumin da yace zai ja mutane lokaci daya ya sa su yi daidai in ji shi Abdullahi dan podio tashi daya ina so mutane su zama daidai wa daida da karfin tsiya to zai wahalar da kansa kuma zai wahala a banza bukatar ba za ta biya ba kuma shi ya wahalar da kansa kuma ya wahalar da mutane haka shi Abdullahi dan podio yake nunawa ka'ida ta hudu kuma mun gama da ka'ida ta biyu wannan kuma ita ce ka'ida ta uku sai ka'ida ta hudu wajibi ne mai mulki ya kokari ya zama na cewa yana jawo wa kansa soyayya ta mutane domin soyayya ta mutane ita ce babbar jarin dan siyasa da mai mulki amma soyayya da zai jawo kansa ga mutane ba zai yi dan yaudara ko wayo ba a zai yi ne saboda wannan ce hanyar da zai iya sarrafa su musu al'ada mutum in yana kaunan mai mulki to zai iya cikin sauki za su hakura da kalubalen da yake cikin mulki kuma za su samu zai samu hadin kai na al'umma da yake mulka wajen aiwatar da kudurce ko kunce kudurori da tsare-tsare na mulkin sa amma kuma bai kamata mutum ya muzanta wannan damar ta masu son sa ya yaudare su ko ya musu ƙarya ko kuma ya cuce su ba da haka ana son dan siyasa ya zama yana da hanyoyin da yake bi ya sa kaunar sa a cikin mutane ta hanyar damuwa da abin da ya dame su ta hanyar shiga cikin zarafin su ta hanyar mai da hankali akan abin da zai faranta musu rai ta hanyar kaucewa duk wani abu da zai kawo damuwa tsakaninsa da mutane kaurecewa wasu halaye da suke gazar da kiyayya kamar kar ya zama mai gilli wato mai mugun hali da keta kar ya zama mai hasada kar ya zama kuma wanda yake mara tausayi bisa al'ada mutane suna son mutum mai so musu alkhairi suna son mutum kuma mai fara'a da jin dadi da shiga sabgar su wannan duk ina daga cikin siffofi da halayen da ya kamata dan siyasa ya siffanta da su kuma idan mun kula za mu ga da yawa daga cikin manyan yan siyasa na duniya dukkansu sun iya tafi da jama'a za ka gansu suna damuwa da al'amarin mutane za ka gansu suna shiga cikin mutane za ka gansu suna kawo abin da zai kyautatawa mutane ta fuskoki daban-daban yan siyasa nada da na yanzu ko amunan a kasar Najeriya an yi fatattu kuma gogaggu kuma kwararrun yan siyasa waɗanda suka samu soyayyar al'umma ba don kuma ba saboda yanda suke kyautatawa al'umma din kuma yanda suke da halaye na gari kamar in ka dauki murgayi sa Ahmadu Bello Sardauna yana prime minister amma ka ganshi yanda yake da kyautatawa al'umma inda yake da kyauta inda yake da fara'a yadda yake da shiga cikin jama'a ya ga halin da suke ciki ka ganshi a cikin makaranta karaman makaranta yana shiga aji yana ganin ya ake koyar da yara ya kuma malamai suke koyar da su wani hali ɗaliban suke ciki ka ganshi ina zagayawa ina kawo abubuwa na kishin ƙasa da zai gina tattalin arziki da wanda zai kawo zaman lafiya to duka wannan abu ne na gogaggen dan siyasa an ka dauki mutumin da bai yi mulki irin na Sardauna ba wanda ke dan adawa ne kamar Malam Aminu Kano za ka ganshi shine da kankan da kai yana da fara'a yana da haba da mutane yana damuwa da abin da ya damu al'umma wanda wani ta saka masa soyayya ta al'umma da ma mutane suke sadaukar da al'amuransu saboda biyan bukatar sa shi Malam Aminu Kano saboda shi ma ya sadaukar da jin dadin duniyar sa ya yadda yi rayuwa irin ta talakawa bayan yana da damar da zai yi rayuwa irin ta fantamawa kamar yadda kowane dan boko mai matsayi irin nasa zai iya yi a duniya ba ma a Najeriya kawai ba. To wannan duka hanyoyi ne na ƙwararren ɗan siyasa wanda yake iya jawo wa kansa farin jini da soyayya, wannan farin jinin da soyayya shine taki shine jari da zai iya samun mulki, kuma in yayi mulkin soyayya da farin jinin da yake da shi su sa mulkin sa kuma yayi nasara. Dan haka wato ɗan siyasa na gari shine wanda yake siyasar sa ba dungu, ba yankan baya, ba doran mage, kuma sannan yana kaucewa kaidi da kuma wato makirci da kuma illa ga mutane. Ka'ida ta biyar shine yaya ɗan siyasa da shugaba ya kamata ya yi la'akari da mulki. Na farko dai tukunna mulki na Allah ne, yana bayar da shi ga wanda ya so, kuma yana karɓe mulki daga wanda Allah ya so. Saboda haka wannan muhimmin mataki ne na samun managarcin ɗan siyasa da managarcin shugaba. Idan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi mulki, ya yi iya duk abin da zai yi aka zaɓe shi, to ya yi mulki bisa adalci Allah ne ya ba shi, to kada ya yi mulki na san rai. Idan kuma ya yi iya yadda zai yi duk abin da zai yi samun cin zaɓe, amma Allah bai sa an zaɓe shi ba, to ya haƙura kada ya haddasa wata fitina, ko kuma tunda shi bai ci zaɓe ba ya hargitsa ƙasar, ko ya hargitsa mazaɓar, ko kuma ya fitini wanda aka zaɓa shi ba zai wa mutane abin kirki ba, ko in yayi abin kirkin ya je ya ɓata, ko ya rusa, ko ya ƙwaƙule, kamar yadda muke gani yadda ake zargin da yawa daga cikin 'yan siyasa. Idan ba su samu mulki ba suna 'yan adawa, to wai wanda ya samu mulkin ba za a bar shi yayi abin kirki ba, duk abin da yi sai a ɓata. Wani abin ma in an gina abin ginawa ne a hana a ci gaba da ginin. Idan wani abu ne aka haƙa aka binne don a kai ga wani alheri ga mutane kamar bututun ruwa, sai da dare a zo a haƙe don a dasa ruwa a ce bai yi wa mutane aiki ba. To duka wannan yana daga cikin jahilci da kuma rashin yarda da cewa mulki na Allah ne. Da kamata sai mutum ya haƙura, in wani zaben ya sake zuwa ya sake tashi tsaye, ya sake tsari, ya sake shiri, ya sake tanadar wa al'umma me zai gabatar musu su zaɓe shi, kuma in sun zaɓe shi ɗin ya yi abinda ya abin da ya wajaba a gare shi. To sannan da ka'ida ta gaba kuma ita ce, a kowane lokaci, a kowane zamani. Wannan ka'ida kuma bata shafi mai mulki kadai ba, ta fi shafar ma mutanen da ake mulka, cewa wajibi ne al'umma su samar da shugaba. Bai kamata a samu wani lokacin da za a ce mutane sun zauna wasarere ba su da shugaba ba. To me wannan magana take nufi? Amma yanzu a zamanance a kowane lokaci ana samun shugabanni, amma wannan magana tana ishara a wannan zamanin cewa wajibi ne duk wanda yake da haƙƙin jefa ƙuri'a in lokacin zaɓe yayi ya je ya zaɓo shugaba. Kar wani ya ce shi ba zai yi zaɓe ba, in yi haka kamar ya yarda a zauna bai da shugaba kenan. In kuma ya tafi zaɓen shugaba, wajibi ne ya duba ya ga shugaban da a zuciyarsa ya aminta shi ne ya fi cancanta a zaɓa. A kowane lokaci, duk yanda zamani ya kai da rikicewa, duk yanda waɗanda za a sa shugabanci suka kai da taɓarɓarewa, dole za a samu wanda shi ne ya fi dama-dama, ko kuma samar da shi ya zama shugaba, shi ne zai fi alheri ga al'umma. To haka za a haƙura a ɗauke shi, ko da ba shi ne wanda ya fi kamata ba, amma in a cikin wanda za a zaɓa shi ne wanda za a fi samun mafi girman maslaha, za a fi kaucewa mafi yawan fitina, to yanzu kuma dole shi za a zaɓa, saboda shi ne ake ganin ya fi dama-dama, ko shi ne zai fi yin abin da ake so a yi, ko saboda shi zai fi sauraron al'umma, ko saboda shi ne zai fi aiwatar da ka'ida ta doka da oda, ko saboda shi ya fi nagarta da ƙwazo da ƙoshin lafiya, to dole a fi ba shi muhimmanci akan wanda bai kai shi ba. To sannan kuma shugabanci ana yin sa ne don biyan buƙatar al'umma, ba don biyan buƙatar masu mulki ba. Ana tananta wannan maganar don saboda muhimmancinta. Idan muka yi aiki da wata koyarwa ta addinin musulunci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake bayani akan mutane su zama masu goda Allah, yake cewa duk mutumin da ya waye gari lafiyarsa ƙalau, hankalinsa a kwance, ba fitina, ba tashin hankali a garinsu ko a gidansa, ya waye gari jikinsa lafiyarsa ƙalau, ba cuta, ba rashin lafiya, ya waye gari aƙalla ina da abincin da zai ci shi da iyalansa a wannan rana, bai da tarrabin abin da zai ci, to wannan mawadaci ne, kamar ma saboda tsabar wadata, kamar duk duniyan nan ma mallakinsa ce, ya gode Allah. Wannan maganar a lokacin da ake gaya wa al'umma cewa su zama masu kana'a da godiya ga Allah to kuma kaman tana bawa masu mulki ne cewa ga wani mataki mafi karanci da ya waje ba ya zama wanda suke mulka ba su gaza shi ba abinda turawa suke cewa shi minimum standard wato mafi karancin matsayin da ya kamata a ce duk lalacewar mai mulki al'umma sa ba su gaza wannan matakin ba shine zama kowa ina kwance hankalinsa a kwance baya tsoron wani tashin hankali zai fado masa a hanya ko a gida ya zama talakansa suna da koshin lafiya an yi tanadin kiwon lafiyar da babu wata rashin lafiya wacce ake ta fama da ita wacce ana iya maganta ta mutane a ce ta gallabe su kuma ya zama akwai

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أسوك الله مدى سورارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا اللوكتشي بركة مدى ساكة كسن شواتا ردكو تكي شرين فتوى الرحمة شرين ديكي باكو داما دومن ايكو دا ساقن تنبيونك ودن دسك شابي الديني ترى يوازوا غمالا دومن سامو مبتا kuma za ku iya aiko da sakonin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma ta kan addressing email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda yazo daidai da 5 ga watan Satumba na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma shi yake bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu, bismillah.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Addinin musulunci shine addini ɗaya tilo da Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da shi a matsayin addini. Duk wani abin da mutum zai bauta wa Allah da shi ba musulunci ba, Allah ba zai karba ba. Allah yana cewa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba, inji Allah, ba za a karɓi wannan addinin daga wajensa ba, kuma a lahira yana daga cikin asararru. Haka nan Allah ya ce inna ad-dina indallahi al-islam, lalle musulunci shine addini a wajen Allah. Musulunci shine miƙa wuya gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala, miƙa wuya ga umarninsa, miƙa wuya ga hannunsa, bin dokokinsa, tsayawa akan iyakokinsa, karɓar umarni daga wajensa. Wannan shine abin da ake cewa addini. Kalmar addini tana nufin ad-dainuna, dainuna tana nufin al-istislam, miƙa wuya da saranda ga umarnin Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala yana cewa man yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muhsin wa qad istamsaka bil urwati al-wuthqa wa ila Allah aqibatu al-umur. Wanda duk ya miƙa fuskarsa, ya miƙa kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah, yana mai kyautatawa, wannan shine ya riko da igiya mai karfi. Allah ya ce man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ila Allah wa huwa muhsin wattaba millata ibrahima hanifa wattakhadha Allah ibrahima khalila. Wane ne yafi kyan addini kamar wanda ya miƙa kansa, ya miƙa fuskarsa, ya miƙa kansa gaba ɗaya ga Allah subhanahu wataala? Baka aka ce musulunci ana nufin ka miƙa wuya. Miƙa wuya yana nufin kai abinda aka umarce ka, ka guji abinda aka hana ka, ka tsaya a inda aka umarce ka. Yasa za mu ga duka sauran addinai da suka gabata ana kiransu musulunci kafin mutanen su gurɓata su. Abinda Annabi Musa ya zo da shi, abinda Annabi Isa ya zo da shi, abinda annabawan da suka gabace su suka zo da shi tunda kan Annabi Ibrahim alayhis salam, duka ana kiran shi musulunci ne. Allah yana cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin. Annabi Ibrahim bai kasance bai yahudi ba ko ba nasari, sai dai ya kasance hanifan, wanda ya karkace wa barna, musliman, wanda yake musulmi. Yasa Allah yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi cewa ya bi hanyar Annabi Ibrahim. Ma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Sannan muka yi maka wahayi cewa ka bi addinin Annabi Ibrahim, saboda shi ba addininsa musulunci ne. Shi yasa Allah yake cewa am kuntum shuhada id hadara yaqub al maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Saboda haka duka ƴaƴan annabi Ibrahim da zuriyarsa gaba ɗaya musulmi ne, babu wani wanda ya kaucewa hanyar miƙawiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan kuma shi ne addinin, duk wani abin da ya kasance ba miƙawiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, ba biyayya ce ga umarninsa ba, to nan ba musulunci ba ne. Ko da wanda yake yinsa yana da awar musulunci yake yi, wannan ba a kiran shi musulunci. Saboda shi kansa manzo sallallahu alaihi wa sallama, wanda shi ne ƙololuwa, shi ne wasiɗa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bai ba shi damar ya yi gaban kansa ba. Allah bai ba wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama damar ya yi gaban kansa ba cikin sha'anin addini, sai abinda aka yi masa wahayi. Allah yana cewa qul in attabi'u illa ma yuha ilai, a ce musu ba wani abu nake bi ba sai abin da aka yi min wahayi. To babu wani abu da annabi yake bi da sunan addini sai abin da aka yi masa wahayi. Wahayi shi ne saƙo da ya samu daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi kaza, shi ne addini. Haka Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya gaya wa duniya duka, ya yi shela, qul in attabi'u illa ma yuha ilai. Allah subhanahu wa ta'ala ya gargaɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sadaka kan cewa su tsaya daidai inda aka umarce su, daidai umarnin Allah, kar su ketare wannan iyakar. Allah ya ce wa annabi sallallahu kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tatdhu inni bima ta'maluna basir. Wastaqim, ka tsaya kam kama umirta, kamar yanda aka umarce ka. Wato ka tsaya inda aka umarce ka. Wa man taba ma'aka, da waɗanda suka tuba suka bi hanyar da kake kai, wato su ne musulmi, su ma su tsaya inda aka umarce su. Allah ya ce wala tatghaw, ka ku wuce iyaka, ka ku ƙetare, ku yi abinda ba shi aka saku ba. To shi yasa musulunci ba san zuciya ba ne, ba ganin dama ba ne, bai bar ƙofar da za a kowa ya ƙirƙiro abin da yake so ya dangana shi daga musulunci kawai shi ke na zama musulunci ba. Ko ce yana da kyau, ko ce shi yana yi ne da niyyar kaza, wannan ba zai maida abin addini ba sai idan Allah da manzonsa ne suka yi umarni da shi. Allah a wurare daban-daban ya yi umarni da a yi da'a ga Allah da da'a da manzonsa, ya yi hani ga barin kaucewa biyayya ga Allah da manzonsa. Kai a wani gurin ma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna san Allah shi ne bin annabi sallallahu alaihi wa sallam, yi masa biyayya. Aka ce biyayya shi ne ka yi abin da aka saka ka bar abin da aka hana ka, ai shi ake cewa biyayya. Aka ce wani mai biyayya ne ga iyayensa, wato yana yin abin da suka sa shi, yana barin abin da suka hana shi. Ba wanda yake fahimtar biyayya saɓanin haka. Ba zai yiwu a ga yaro yana saɓa wa iyayensa ba, yana yin abin da suka hana shi, yana ƙin abin da suka sa shi, kuma a ce masa mai biyayya. Ba wani mai hankali da zai kira shi mai biyayya. In zai cika duniya da kwakwazo, yana cewa shi mai biyayya ne ga iyayensa, shi masoyin iyayensa ne, za a ƙaryata shi. Kana biyayya ga iyayenka suka ce ka yi kaza ka ƙi, suka hana ka abu kaza ka ƙi hannuwa. Ba wani mai hankali da zai karɓi da'awarsa in ya yi da'awar biyayya ga iyayensa, matuƙar zai saba musu cikin abin da suke umartarsa da shi, zai kuma aikata abin da suke hana shi. To haka annabi sallallahu alaihi wa sallama soyayyarsa take, shi ne ka yi masa biyayya cikin abin da ya umarce ka, ka hanu game da abin da ya hana ka. Shi ne faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, ƙararrai cewa ma atakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, da abin da manzo ya zo ya baku ya miƙa muku na addini to ku karɓa, abin da kuma ya hane ku to ku hanu. Wannan ita ce biyayya, kuma wannan ita ce alamar soyayya. Lokacin da mushrikai suka yi da'awar su masoyan Allah ne, kuma Allah yana son su, Allah ya ce da su in suna son Allah da gaske to su yi wa annabi biyayya, sai Allah ya son su. Ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله يجي قل كغيا مسو إن كنتم تحبون الله إن كنت سنتي كنا سن الله دغسكي فاتبعوني توكبيني وتوكيمون بيايا يحببكم الله ألا زي سوكو ويكفر لكم ذنوبكم كما زي غافر تابوك ذنوبانكو والله غفور رحيم ألا مغافراني مجنقي. قل كتيد سوء أطيعوا الله كيوى ألا داء والرسول كيوى منزو داء فإن تولوا أنكو كجوية بايا وكا كداء ألا دمنزنسا فإن الله لا يحب الكافرين ألا بايا سن كافري فتوانا أبدا ذاكوي zai kai ku ne zuwa ga kafirci haka ba ku samu soyayyar Allah ba har abada. Saboda haka bin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya da tsayawa inda ya umarni wannan shine alamar san Allah kuma shine alamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wataala a wurare daban-daban ya nuna mana cewa imanin mu ba zai cika ba har sai mun bi manzon Allah mun bi kauya akan duk abin da yazo da shi. Wannan shine alamar cewa mu mu'mini ne da gaske. Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma sallimu taslima. Zatinsa yace dangijinka la yu'minuna ba za su kimuka sai san san ya kai ne mai hukunci fima shajara bainahum cikin duk abin da suke ya faru tsakanin su na sabani. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan sanna ba za su ji wani kunci a zuciyarsu ba mimma qadaita daga hukuncin da ka yanki wa yusallimu taslima su miƙa wuya cikakkiyar miƙawa miƙa wuya. Allah ya nuna cewa biyayyar ga annabi da sanya shi mai tsaye da hukunci cikin lamarinsu ce alamar imaninsu kuma ba kawai ma su karɓi hukuncinsa ba a'a sai ya zamanto ba su ji kunci a zuciyarsu ba wato ba su ji takuruwa ba da hukuncin da Allah da manzansa suka yanki. Da abin da manzo Allah ya yanki a matsayin hukunci to kakkaje ya takura ka ina alamar cewa lalle kai mu'mini ne. Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa sabawa hanyar manzon Allah da sabawa hanyar mu'minai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka bi tafarkin su saba musu hadari ne ga mutum kuma zai jefa shi cikin fushin Allah subhanahu wataala da azabar sa. Allah ya ce wa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wani duk ya saba wa Allah yattabi' rasul saba wa manzon Allah wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina ya bi wata hanyar da ba ta musu ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka bi tafarkin sahabbai shi ya bi wata hanya ba ta su ba wallahi ma tawalla lace zamu dora masa abin da ya dora wa kansa wa nuslihi jahannam ko mu jefa shi wutar jahannama wa sa'at masira. Wannan makoma ta munana idan ta zamanto wutar jahannama ce. Haka nan Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa cikin wasiya da ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa cewa hanyarsa guda ɗaya ce, duk wata hanyar da ba ta shi ba to hanya ce ta ɓata, hanya ce ta kawo rarrabuwa a tsakanin al'umma. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wanna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tadhakkarun la'allakum tattaqun. Cewa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta guda daya mustaqiman wacce take miƙaƙƙiya tutar hanyar Allah guda daya ce ba hanyoyi ne da yawa ba. In ka bi nan ka bi hanyar Allah wannan ma in ka bi ka bi hanyar Allah hanyar Allah daya ce ita ce hanyar da annabi yake kai. Wala tattabi'us subula kakku wasu hanyoyin daban fatafarraqa bikum an sabili sai su raba ku da hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka hanyoyin da za a kawo sababbi wanda ba hanyar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su ne suke kawo rarrabuwa kai cikin al'umma. Ce fala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili yasa ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad da Mustadrak na Hakim hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yace Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zana mana wani zane guda ɗaya mai kakke sannan ya zana wasu ƴan guntattakin zane a gefen sa da dama da hagu sannan ya karanta mana wannan

0: أحدث في وما أحدث وما أحدث الناس في دينهم يكتشف فإن شر الأمور محدثاتها. عبد الله بن عباس يكتشف يعرف المهاجرين بفضلهم وسن مهاجري وتسون سحبن سكي هجرة فللس واتبعوا آثارهم كبي كبيد الدجنس كبيهنجو ينس يكتشف وإياكم وما أحدث الناس في دينهم ko guje abin da mutane suka kirkiro na bid'o'i a cikin addininsu yake cewa fa inna sharral umuri muhdathatuha domin mafi sharrin al'amura shine kirkirarrun al'amura. Haka nan Abdullahi dan Mas'ud yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, yake cewa ku bi abinda yazo daga annabi da sahabbansa, kada ku kirkiro wani abu da naku na kanku. Faqad kufitum dalalan bai an riga an tsare ku, an tsare ku daga dukkan wani abin da zai jefa ku cikin bata. Wannan duka gargadi ne da sahabbai suka yi ga yan bayan su bayan abin da suka riga ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama game da sha'anin bin tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kaucewa dukkan wani abin da mutane za su kirkiro da sunan addini. Saboda haka in mutum yana son ya gamu da Allah lafiya sai kuma ya kokari ya kiyaye tafarkin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zanto duk abin da zai yi ya tabbata bai yi wa Allah da manzansa wato shishigi ba. Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, ya ku wadanda suka yi imani kada ku wuce gaban Allah da manzansa. Malamai suka ce wuce gaban Allah da manzansa shine mutum ya yi wani abu da sunan addini ba Allah ne ya sa shi ba, ba manzon Allah ne ya sa shi ba, ya wuce gaban yayi wa Allah wato ya sha gaban Allah, ya sha gaban manzonsa cikin sha'anin addini. Wannan kuma shi yake lalatawa mutum aikin sa, shi yake lalatawa mutum dukkan wani abin da zai yi, ko me zai kashe, ko wace irin wahala zai sha, in dai akan bid'a ce zai sha ta, wannan wahalar banza ce, karshe ma za ta zama masa abin tuhuma ranar gobe kiyama. Shi yasa suke cewa da yawa daga cikin magabata an samu suna cewa kamar Abdullahi dan Mas'ud, kamar Abdullahi dan Abbas, kamar Abdullahi dan Umar da sauran wasu daga cikin magabata an samu suna cewa al-ijtihadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah, ka tsakaita abubuwa kai abu tsakatsaki a sunnah yafi ka zaki a cikin bid'ah. Duk irin kokarin da mutum yayi a cikin bid'a to aikin banza yayi, in kashe kuɗi ne in dai a cikin bid'a yayi shi to yayi abin da zai zama masa abin tuhuma ranar gobe kiyama. Anan yana zaton cewa wani abin kirki yake yi, sai daga ƙarshe ya je ya samu ashe duk yana tarawa kansa tarin zunubi ne wanda Allah subhanahu wataala zai tuhume shi akan su. Shi yasa Allah subhanahu wataala ce hal rabbukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بنا باكو لابار وما باكو لابار وأن سك في قوة أسارة با يسون واند أي كن سأنين يبتش سك يبتن بكتنتن سنة ذاتنشو واك كاوان أبو سكي الحالن أبن سكي برناتش سكي تبكا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سنة طمان وانا أي كي سكي ميكيو الحالن كما أسارة شبب بسكي تبكا waka yan uwa musulmi mu kokari mu tsaya akan koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ishe mu, mu sani cewa duk wani yardar Allah subhanahu wataala tana cikin abinda Allah da manzonsa suka zo da shi. A ciki ake samun yardar Allah, a ciki ake samun kusanci da Allah da manzonsa, a ciki ake samun abinda ake so a samu na sakamako mai kyau ranar gobe kiyama. Duk wanda zai bar wannan hanyar to ya sani cewa wahalar banza yake, sannan kuma zai je ya gamu da hisabi mai tsanani a gaban Allah subhanahu wataala, musamman ma idan ya zanto yana da wani alhaki ko wata gudunmawa da ya bayar wajen batar da mutane da hana su bin hanyar Allah. Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ya guje mu wato rayuwa akan bid'a, rayuwa akan hanyoyin da suke ba su da tushe a musulunci, ba su da tushe cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam.
1: To akramakallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu sai a biyo mu cikin shirin na fatawar rahama domin fara karanto tambayoyin ku kai tsaye domin jin amsoshin su daga bakin malam. Akwai kallon mai tambaya ta farko a cikin shirin yake cewa naga wata yarinya kuma ina son aurenta. Kafin in yi magana da ita nayi istikhara. Bayan nayi magana da ita tace tana karatu kuma ba ta son ta bata min lokaci. Sai na dauki wannan a matsayin amsar istikhara da nayi. Nayi mata fatan alkhairi sannan na goge lambarta. Amma har yanzu ina yawan tunaninta kuma ina son sake komawa gare ta. Shin fassarar da nayi wa abin da ya faru a matsayin amsar istikhara daidai ce kuma wani mataki ya kamata in dauka a yanzu?
0: To shi istikhara shine ka bawa Allah zabi cikin abin da kake son ka aikata ko kake nema, kana son Allah ya zaba maka abin idan abu ne da kai alkhairi a ciki. Baya da alkhairi kuma Allah ya kawar da kai da kansa. Ita istikhara kamar yadda muka sha faɗa ba kamar yadda wasu batattun mutane suke cewa za ka yi mafarki ko za a yi maka mafarki. A duk ba wannan abinda ya zo a cikin hadisan istikhara duk ba wannan abinda dai kawai ka roƙa a cikin istikhara ka ce ne Allah idan abin nan alkhairi ne to Allah ka kaddara min samuwarsa ka kuma sauƙaƙa min shi. Wato ka kamin shi da sauƙi. To shi ne malamai suke cewa to kaga idan Allah ya karɓi al'amarin ya yarda maka da shi to shikenan sai ka ga ya buɗe maka hanyar samun abin ta ko ina. Komai da ya shafi abin sai zo maka da sauƙi. Amma in ka ga kana ta samun matsaloli to alama ce da take nuna Allah subhanahu wataala yana son ya raba ka da abin. Sa maka ka ji abin ma ya fita daga ranka. Shikenan sai ka zaɓi barin sa ka koma zuwa ga abin da ya fi alkhairi. Saboda haka in har ka kula cewa akwai alamar tarnaki kuma daman ka bawa Allah zaɓi, kenan alama ce da take nuna Ubangiji subhanahu wataala yana son ya cire maka abin daga zuciyarka. Yasa ke ta samun wani ƙalubale iri-iri a cikin lamarin. Da haka in ka ga ƙalubalen ya yi yawa kai da kanka za ka janye.
1: To malam mai wannan tambaya kuma yake cewa menene hukuncin amfani da fasahar AI wajen ƙirƙirar hotunan mutane suna yin abu da aka umarci AI ɗin ya ƙirƙira? Shin wannan yana da hukuncin zana halittun mutane da hannu wanda ya zo daga gargaɗi a hadisai?
0: Na'am, dukkan wani abin da mutum zai yi amfani da shi wajen ya kwatanta wani abu na halittar Allah da ba haƙiƙanin shi abin da Allah ya halitta ne ba, a'a ya yi amfani ne da zai sarrafa wani abu ne don ya kwatanta wannan abu, wannan abin haramun ne. Shi yasa ya zo a cikin hadisai kamar inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗanda suka fi tsananin samun azaba a wuta su ne al-musawwirun, waɗanda suke zana wasu abubuwa masu rai na halittar Allah. Za a zanga cewa da su ahyu ma khalaqtum, ku raya ku sawa abinda kuka ƙirƙira na hotunan ku sa musu rai. Musa musulai wanda an san cewa wannan abu ba mai yiwuwa ba ne, kenan za su ci gaba da jin da ɗanɗanar kuɗa su tunda babu ranar da za su iya yin abin da ake cewa su yi. Kaga aka ce abin da kuka ƙirƙira, to duk wani abin da ka yi amfani da hannunka ko wata fasahar ka ƙirƙire shi wanda ba shi ne ainihin abin da yake halittar Allah ba, kwaikwaya ka yi, ya shiga cikin wannan wanda zai yi amfani da taɓo ya gina ko ya yi amfani da itace ya sassaƙa wani abu mai rai ko ya yi amfani da alƙalami ya zana wani abu mai rai ko ya yi amfani da kwamfuta wajen zana wani abu mai rai ko ya yi amfani da fasahar AI, duka abu ɗaya ne. Abinda ya fita daga cikin wannan shine abinda ba ka da wani abu irin inuwa ce kawai, kamar misali madubi don ka kara shi a fuskarka. Exactly kai din ne za ka yi reflecting a ciki, ba kada wani hannu da ka sa wajen fitar da hoton da sauransu, kamar hoton kyamara marar motsi ko mai motsi, duka za ka ga cewa nafsin abin ne yake fitowa, ba wai kamar inuwa ce kawai ake ɗauka, ba wai zama ake sake fitar da da tsarin ginin mutum ba to wannan ba zai shiga ciki ba amma duk wani abin da zai amfani da wata fasaha ta internet ko ta computer ko wani abu mai kama da wannan a fitar da wani abu da ka gani ma zaka ce ai wannan ai da AI aka yi shi kana gani zaka ce wannan da AI aka yi shi zaka ga ma bai fito exactly yadda shi mutum din yake ba saboda wani abu ne da aka yi amfani da wani na'ura aka saki sarrafa shi wannan dan adam aka saki fito da shi shi yasa ma ba zai zama exactly yadda yake ba kamar hoto ba da za a dauka zaka ga mutum yadda yake haka zai fito
1: na'am
0: saboda haka wannan baya halatta
1: malam mai wannan tambaya cewa take ina da ciki wata bakwai kuma ina yawan yin mafarkai marasa dadi musamman na mutuwa har ma nakan ga mafarki a cikin mafarki wata ƴar uwa ta da ta rasu yayin haihuwa hakan yasa yana sa ni tsoro sosai har nake tunanin ko ni ma zan mutu menene matsayin irin waɗannan mafarkai kuma wace addu'a ko shawara malam zai bani
0: wannan wani yanki ne daga cikin wato kala kalan mafarki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan mafarkin da yake hadithun nafs ne wato abinda kake sakawa a ranka abinda yake damun ka a zuciya ko yake yawan bujiro maka a ranka zaka kwanta bacci kai mafarkin sa wannan ba gaskiya bane kawai yana bujiro maka a bacci saboda ka riga ka sa abin a ranka kamar mace wata kila bata saba haihuwa ba saboda haka yanzu tana da ciki za ta haihu zai ta riƙa ganin kamar mutuwa za ta yi to wannan damuwar ta cikin zuciya ce za ta riƙa dawo mata cikin bacci kawai saboda haka ba ta da alaƙa da wai abin nan mafarki na gaskiya ba ta da kuma alaƙa da mafarki na shaidan dan da mafarkan kashi uku ne ko dai na gaskiya wanda wani wahayi ne daga Ubangiji cikin bacci Allah zai sanar da mutum wani abu ta hanyar misali ta hanyar kwatance sai kuma wanda yake daga shaidan ne kuma dan furgita mutum ya tsorata shi sai mu sa shi yana mafarkin ban tsoro sai kuma wanda yake hadithun nafs shine wanda mutum zai rika dawo da wani abin da yake damun sa a ransa cikin bacci sai rika dawo masa ya rika ganin sa a cikin bacci to wannan shine irin wannan saboda haka abinda zaki yake magance mu wannan shine ki fitar da abin daga ranki ki dauka ai cikin masu haihuwa cikin ɗari mutum nawa ne yake mutuwa cikin ɗaruruwa ɗan masu mutuwa su ne kaɗan ai to zan menene za ki sa kanki cikin kaɗan ba za ki sa kanki cikin masu yawan ba
1: to malam wannan tambaya cewa take shin ya halatta mutum ya ba makwabcinsa Krista aron abin hawa domin ya je coci
0: wai da muka sha faɗa a ansa tambayoyi masu kama da wannan cewa shi abinda ya shafi bautar Allah ya zama akwai saban Allah a ciki to bai halatta ka taimaka ba akan abin da zai saban Allah ne duk wani taimako ba wai ba Kirista ba ko musulmi ne dan uwanka zai yi wani abu na saban Allah bai halatta ka bashi taimako akan abin da zai na saban Allah sai ya zo ce ka bashi abin hawa zai je gidan shan giya zai je gidan giya ko zai je gidan karuwai ko wani abu bai halatta ka bashi ba duk da abin da zai saban Allah ne ba to wallantana kuma wanda zai je shirka wanda zai je ce Allah uku ne Allah dan Allah wanda ko wanda mun san cewa a musulunci wannan babban laifi ne da Allah subhanahu wataala ya nuna girman sa kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba Allah ya kira shi da cewa magana ce babba da take fita daga bakin su sai Allah yana da da ce wannan abin da suke faɗa ƙarya ne to kaga in har ba za ka taimaka wa musulmi ya yi saɓon Allah ba saɓo wanda bai kai ga kafirci ba to ka ballantana kuma wanda zai aikata kafirci ba halatta
1: to wannan tambaya karmakan Allah cewa take gwamnatin Najeriya tana ba ɗalibai wani kuɗi a matsayin bashi wanda za su biya idan sun samu aiki menene hukuncin bashin idan ɗalibi bai samu aiki ba ko kuma ya rasu kafin ya biya bashin
0: wanda su masu ba da bashin za ka koma ka tambaya kace menene makomar wanda bai samu aiki ba tunda sun ce za su bashi idan ya samu aiki ya biya su to sai ku tai ku tambaye su me ya hukuncin in ba mu samu aikin ba kun yafi kenan ko ku a'a kuna nan akan dai kuna bin mu in ma mun mutu ƴan uwan mu su biya muna zo za su baka wannan ansar ba ni ba zan san ne yi makomar ka ba inda ban san me suka rubuta na yana da cewa suka in ka samu aiki ko in ka mutu baka samu aiki ba ko ka rayu ba ba aikin har ka mutu to ko ban san su wadanda abu wani abu suka suka tana da za'i ba tun za a bi ka wurin iyayenka ko kuma wanda ya bada wani garanto shi zai dawo da kudin koko ya za'i sai ka je ka binciki asalin wanda suka shiga hudo da tsarin wataƙila su ce in baka samu aiki ba sun yafe maka wataƙila ban sani ba
1: to malam mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta a kafa jam'i bayan liman ya gama sallah a masallaci
0: malamai sun yi sabani wajen yin jam'i biyu a masallacin da yake da limami ratibi sai masallatai iri biyu ne ko imamin da yake masallacin da yake da limamin ratibi ana salloli biyar a ciki limami ratibi zai iya zama daya zai iya zama su biyu ne zai iya zama sama da haka ma amma dai su ne limaman ko shi ne limamin kuma ana salloli biyar akwai masallacin da ba shi da limami ratibi kawai wanda dai ya zo suka haɗu sai su yi sallar su kawai kamar masallacin kasuwa wataƙila ma ba a salloli biyar din a ciki wannan ba shi ake magana ba shi wannan babu wani abu a kansa ko mutum da wani su kowa ya jami'in salam bai da limami ratibi a masallacin da yake da limami ratibi ko limamai ratibai shin ya halatta a yi jami'i biyu wasu su yi liman ya zo ya yi wasu kuma zo sake yi to a nan akwai maganganu guda biyu wasu daga cikin malamai suna ganin idan akwai masu uzuri suna iya zuwa su yi limancinsu babu komai wasu kuma daga cikin malamai suna ganin cewa makaruhi ne idan har liman ya gama sallah wasu su zo su tada jam'i a ciki kamar imamu shafi'i kamar imamu malik su suna ganin makaruhi ne wasu daga cikin magabata kuma suna ganin babu komai matukar dai da uzuri kuma ba a mayar da abin ya zama al'ada ba wato wasu ba su mayar da abin al'ada ba na cewa duk sanda za su zo sallah sai dai su zo a liman na biyu ko liman na uku kaga anan zai iya kawo farraka zai iya kawo rarrabuwar kai zai iya kawo rigingimu ma kuma duk wanda yake so yau liman tawaye sai ya tsire nashi limancin shi ba a ciki to irin wannan baya halatta amma idan wani abu ne wanda zai faru ba kasafai ya cika faruwa ba wasu watakila matafiya ne sun shigo an gama sallah za su yi tasu sallah su yi jam'i wannan babu komai amma ka a maida abin ya zama al'ada ce ana da liman na daya da zai zo ya yi na biyu ya biyo bayansa na uku ya biyo bayansa wannan zai zama fitina ce da rarraba kan musulmi
1: to malam wannan tambaya cewa yake dan Allah a yi jin hankali ga wasu matan aure waɗanda idan sun je bukukuwan aure suke cire hijabi ko bayyana gashin kansu da jikinsu musamman lokacin da DJ ya kunna kiɗa
0: mun sani cewa an yarjewa mata lokacin biki su dan warwasa a tsakaninsu a yi kiɗa dindufa da sauransu kamar da hadisi ya zo da shi amma ba a yarda na farko ya zanto wannan haduwar ta zanto cakuɗeɗe ne yani tsakanin maza da mata ba ko namiji ɗaya bai halatta ya shiga tsakiyarsu ba da sunan shi DJ ne shi ne yake sa musu kiɗa ko wani abu wani haramun ne sannan ya zanto abinda za a yi amfani da shi ba wani abu ne da yake kunshe da batsa ko wasu kalmomi na marasa daɗi na rashin tarbiya waɗannan abubuwa in sun abu ya wofinta daga wannan babu komai amma yadda yanzu ake yi za ka ga cewa da maza da mata an haɗu a wuri guda an sauko mai kiɗa wai shi DJ shi ne yake saka kaɗe-kaɗe zo a ci kwalliya an fito da dukkan wani abu na jikin mace ya fita ya bayyana sannan a ce kuma wai ana farin ciki ne ana yin walima wannan haramun ne wannan babu wani mai hankali da zai shakkar kasancewar wannan abu haramun ne kuma abu ne mai hatsarin gaske ga wanda zai yi aure ko za ta yi aure ta fuskanci gidan aurenta da irin wannan saban Allah shi yake jawowa da yawa daga cikin auratan da ake baya albarka da an yi aure sai ka ji cewa wata shida shekara ɗaya aure ya mutu an fara samun rigingimu da matsaltsalu har ya kai ga ya mutu saboda tun farko an fusata Ubangiji subhanahu wataala wanda shi ne yake sawa auren albarka ya cire albarka cikin auren ko a yi auren a zauna auren ya dore amma kuma a samu yaya waɗanda za su zama musu ba wasu wanda za su ji dadi da su ba zanto yayan da suka taso suka samu ta wannan auren samu yaya marasa tarbiya za su tawayyoyo akan su duk abin da yake jawo waɗannan abubuwan da ake ana rerawa wanda saban Allah ne yayya ce ga shedan mutum Allah ya masa ni'imar aure aure ni'ima ce makon ya fuskanci ni'imar nan da godiya sai ya fuskanci Allah subhanahu wataala da butulci da hanyar saba masa don haka baya halatta musamman da yadda yafi faruwa a wajen yawa daga cikin event centers da ake da su guraren da ake bukukuwa ga cewa da maza ko abokan ango ko dangin miji maza an zo an hadu da mata da kawayen amarya da sauransu cikin wata shiga wacce take nuna ainihin dukkan wani abu na kwalliya a jikin su duk wani abu na halittar jikin su yana bayyana wannan babu shakka haramun ne kuma yin haka yana dagula albarkar aure yana sa aure ya zama ba shi da albarka haka muyi kokari duk wata ni'imar da Allah ya mana muyi godiya sai kaga ubangiji ya sanya albarka cikin ni'imar kuma ya kara mana akan wanda ya bamu
1: to malam me wannan tambaya kuma cewa yake ina fama da matsalar sanyi duk lokacin da nayi bayan gida bayan wasu ƴan mintuna wani lokaci sai wani abu ya dugo daga gabana shin zan iya yin salloli a irin wannan yanayi
0: na'am idan habin ya zama cuta ce baka iya bai da za iya ka iya kare kanka daga gare ta duk sanda zaka yi alwala zaka yi sallah sai wannan abin ya dugo duk da kake ga kokarin kanka ka kare kanka daga wannan abin ba sai ya faru zaka yi sallar ka haka la iyaka da sanda zaka yi alwala zaka yi sallah ka sake yin wata alwalar in kai kuma wannan sallar kana iya nafulfulin da suke tare da sallar zaka yi ne so kowace sallah kai mata alwala mutakar dai abin bai kai ga yanayin da zaka shiga cikin matsuwa ba
1: to mi wannan tambaya kuma yake cewa ni malamin makarantar secondary ne ta gwamnati menene hukuncin taimakawa dalibai wajen satar amsoshi ko ba su amsoshin jarabawar SSCE saboda tsoron kada su fada jarabawa
0: wannan ba taimaka musu kake ba cutar da su kake abinda kake ba taimako bane kana abinda zaka cutar da su daliban sannan kuma ka cutar da al'umma ma duka cutar da daliban ka cutar da kuma al'umma duka domin ta jarabawa an kawo ta ne domin a iya tace fahimtar da yaran wane ne ya fahimta a kara masa gaba waye bai fahimta ba a bashi ya kara gyara abinda bai fahimta ba kai kuma kake so a da wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba duk a daidaita su su yi gaba saboda haka karshe a fitar da dalibai waɗanda ba su san komai ba saboda can a baya sun gina harkar rayuwar dalibtar su ko an gina musu ita akan ƙarya akan ha'inci akan cin amana saboda haka wani ne wanda ya zama likita ya zama akan satar ansa ne ya zama likita shikenan ya zo ta kashe mutane ta tiyata yana fafasa jikin mutane yana ba su magunguna wanda ba su dace ba yana musu abubuwa wanda za su jefa su cikin hadari kuma kai ka jawo idan wani civil engineer ne wanda zai zo ya tsare gini da gidaje da waye a yi ta samun mace-mace saboda ba ya da kwarewa ka zo ka ba shi satar ansa ya fito ba da kwarewa ba an ba shi wani abin da zai zama kuma ya zama hadari ga al'umma kowane ilimi ma zai taɓarɓare a haka in malami ya zama a jami'a ko a makarantun ƙasa da jami'a ko ƙananan makarantu zai zanto bai iya abin da zai za a ba shi ɗalibai zai koyar da su ba an ce ga shi malamin abu kaza ne amma kuma da satar ansa ya kai ga samun takardarsa an danka masa ƴaƴan musulmi ƴaƴan al'umma an ce koyar da su saboda haka shi ma bai iya abin da zai koyar da su ba haka shi ma zai ta bata musu lokaci su ma su taso ba tare da wani ilimi mai kyau ba saboda haka bayar da sata ansa ba taimako ba ne bayar da sata ansa rusa al'umma ne al'umma ba za su taɓa ginuwa da irin cin amana irin wannan ba kuma yaro tun yana wannan marhalar an nuna masa cin amana ta yaya ne zai zo ya girma ya zama wani abu ka ci gaba shi amana bai ci ba da sai yana ƙarami ka ɗora shi akan ha'inci da cin amana da algushi ta yaya zai zama wani abu a al'umma kuma ya zanto ya san zai kiyaye amana da gashi yana karami an dora shi akan wannan saboda irin wanda yake wannan ba amana ba taimako yake ba yana taimakon shedan ne akan rusa wannan al'umma baki ne ga wannan al'ummar ya kamata in aka san da halinsa a hukunta shi ya kamata a hukunta shi na'am
1: to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka dukanan muka kawo ƙarshen shirin fatuwar rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya yi kuma da sakonnin tambayoyin naku cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 3604455 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan dandalinmu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri sunana Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

97.3 Rahama Radio.

0: kafi daga kamuwa daga nau'in cututtukan da ka iya kama bil'adama. Wanda ta cikin su ne shigayyar masana da ƙwararru a fannin kula da lafiyar al'umma da suka shigo wannan zaure namu na Rahma Talabijin, Rahma Radio. Muke kuma tattaunawa da su kan yadda larura take, yadda ake kamuwa da ita, da ma matakan da idan mutum ya kamu da irin wannan larura ya kamata ya ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Shiri ne da hukumar gudanarwa ta wannan kafa ke ɗaukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. To ga masu biye da wannan shiri, kuna sanar da cewa a makon da ya gabata ƙwararren likitan namu Dr. Mahmud Kawu, magashi na asibitin koyarwa na Margayi Malam Aminu Kano, ya yi mana waƙafi akan maudu'in da muke ci gaba da kawo muku dangane da abin da yake jawowa mace take ƙaruwa a lokacin da ta zo haihuwa. Ma kun ji irin matakan da ya kamata iyaye mata su ɗauka domin fita daga cikin irin wannan haɗari da akan fuskanta a lokacin da mace ta zo haihuwa, da wacce kuma ta samu kanta a cikin wannan yanayi, ga shawarwarin da dakta ya bayar na irin matakan da ya kamata a bi, hususan na zuwa manyan asibitoci domin a baiwa macen kulawar da ta kamata domin ya zamanto wani abin bai biyo baya sakamakon waccan ƙaruwa da ta yi ba. Kuma alhamdulillah a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhabin da gabatar mana da dakta, wanda tuni ya shigo wannan zaure namu kuma ya shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri. Don haka a madadin ku masu kallo da kuma masu sauraro da ba hukumar gudanarwa ta wannan gida, mu ne wa Dr. Mahmud Kawu magashi lale marhabin da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Masu kallo da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To insha Allah, kamar yadda a shirinmu da ya gabata dakta ya alƙawarin cewa a wannan mako ɗorawa za ni akan abin da yake jawowa ake ƙara mace ba wai ita da kanta lokacin da ta zo haihuwa ta ƙaru ba, idan musamman akwai buƙatar hakan likitoci sukan duba a ƙara macen domin gudun kada ta faɗa cikin wancan rukuni na ƙaruwa ba da niyya ba. Wanda kuma idan kun biyo mu sannu a hankali bayan mun kammala maudu'in namu, daga bisani za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana, hususan dangane da abin da ya shige muku duhu ta fuskar kulawa da lafiyar iyaye mata da kuke aiko da saƙon SMS, text message, ko kuma a dandalinmu na sada zumunta wato WhatsApp, ko rubutaccen saƙo, ko kuma saƙo na murya. Amma dai duka a taƙaice da kuke amfani da lambar waya ta 0802-662-5555. Amma za mu zo ga wannan ɓangare ne bayan mun kammala sauraron wannan maudu'in da dakta zai ɗora mana a wannan mako. Don haka ba tare da najiya mu da nisa ba, bari mu koma ga dakta domin ya ɗora mana a cikin maudu'in namu na wannan mako.
1: Yau, kamar yadda muka ce za mu yi magana akan ƙari da aka yi wa mata, ba wai su ƙaru da kansu ba, ƙari da aka yi musu lokacin da suka zo haihuwa. To shi irin wannan ƙari wani yanka ne da akan yi don ƙara hanyar da ɗa zai fito yayin da mace take naƙuda, domin kaucewa matsalar da muka yi bayani a baya, ma'ana na mace ta yage da kanta. Dalilan da kan sa a yi irin wannan ƙari su ne irin dalilan da sukan sa mace ta yage, amma gudun kaucewa yagewar to shi ne dalilin da ya sa sai a ƙara mace. Shi kuma wannan za mu iya fahimtar hikimar ƙarin ta hanyar misali, idan da misali mutum zai ɗauki tufafinsa ya gwada masa ƙarfi ya yage, da kuma wanda ya ɗauki almakashi ya yanka, kaga yagar da aka yi da almakashi ai ba za ta yi daidai da wacce aka gwada ƙarfi aka yaga ba. Kuma wacce aka gwada ƙarfi aka yaga tana iya kasancewa yagar ta zama ba ta da tsari, ko kuma wajen yagar ya galgale. Amma wanda aka sa almakashi kaga zai ɗauki layi, za ta zama yagar da tsafta, kuma ko ɗinkewa aka zo kawai kamawa za a yi gefe da gefe a maira ɗinki. In dai an fahimci wannan to kamar haka ne, ma'ana duk abin da yake jawowa da muka yi bayanin cewa baya mace tana iya yagewa, to kauce masa shi kansa a ƙara. Shi kuma ƙarin nan da ake ji da gani ba haka kawai a asibiti malaman asibiti sai su ce ba za su yi ƙari ba. Ba a yin ƙari sai an ga akwai yiwuwar gurin zai yage. wannan kuma abu ne mai sauki. Misali idan mutum yanzu ya dauki irin koda bakalle da nan da ake zuba kayayyaki, idan ka talata zaka ga kanta kai ga yagewa sai ta fara yin wani rasharasho kamar
0: za ta koma fara.
1: Yawwa, to za ka ga duk inda wannan raunin to shine to kamar haka ne su ma'aikatan lafiya da zarar sun ga wajen ya fara wannan alamar kamar zai tsage, mana ya fara saki ya fara alama, to shine a lokacin ne suke yin kari.
0: Wato shi ma yanayin gurin yana yin irin
1: kare daga sai ai duk abin da zaka yaga shi ka tana shi haka kafin ya kai inda zaka ba abin hankali kan ki yage shi ka fara ganin alama, domin zaka ga alama inda gurin da yayi zama yayi rauni. To kamar haka ne, kamar yadda cin ka tana ta ai inda da yayi wannan rashin kaga gurin da yayi rauni kenan, nan ne zai fara yage.
0: To amma da wani madubi ake gani ko kuma
1: ba wani madubi yau da kullun da kuma ilimin suna da ilimin abin da sun ga alamar gurin fata gurin ta fara kamar
0: tsayi irin yadda leda take,
1: yauwa kamar yadda leda da take. To da sun ga haka to sun san cewa wannan fa bai ta fita ba. Sannan akwai wadanda su kafin ma kan dan ya zama ya takure a gurin da yanayin gurin da tsukewar gurin, wanda kamar yadda muka faɗa makon da ya gabata, ma'ana gurin yana ma'ana a matsayi yake. To irin wannan dama ka basu ma har sai suka ga yaga, don irin wannan yagar ba ta kyau saboda gurin ya matse da yawa. To irin wannan dama bai kamata ba, da zarar kan din ya taho suka ga alamar cewa gurin nan fa ya matse ya dame sosai, to za su iya karawa. Amma dai a sani ba wata ma'aikaciyar lafiya in dai ƙwararriya ce da haka kawai za ta ɗauki almakashi kawai ta yanka mace ba dalili.
0: Batankwacin kallon da ake yi wa musamman asibitin ku cewar da ku bane-bane a ce wai an ƙara.
1: Ina zuwa zan zo kan wannan ai magana da kai ta makon da ya gabata. To saboda haka bayan sai an ga alama za a yanka, sannan kuma kafin a yanka din sai an kashe gurin.
0: Akwai allura
1: da ake, akwai allura da ya kamata a yi wacce sanda za a yanka mace ba za ta samu an yanka ba, ana ba za ta ji ciwo ba. Sannan kuma yankan ba kawai yin sa ake yankan sakaka ba, a'a yankan zai zama dan wani yanka ne wanda zai dan ƙara faɗin gurin ko kaka, ta yanda koda zai ci gaba to zai ci gaba ne ta inda aka yanka, amma ba wani gurin ya yage daban ba. To in dawo kan wacce magana ta ka, wani dalili ɗaya da ban faɗa ba makon da ya gabata shine, ma'ana dalilin da akan iya ƙara mace ba wai kawai dan sai an jira gurin ya nuna alamar yaga ba, a'a don ƙoƙarin kubutar da ɗan. Wannan kuma yana faruwa ne a yanayin da ɗan nan aka ga ya shiɗe, ma'ana ko a yiwuwar zai shiɗe ko kuma ma ya shiɗe. Misali yara sukan iya shiga matsi sai suna ciki, to irin wannan akan haifo su a shiɗe, ma'ana ya zama yaro ya gaza kuka. To gudun kari ɗan ya shiɗe, ma'ana tun suna ciki idan aka ga alamar akwai alamar matsayin da akwai hanyoyin da muke ganewa daga bugun zuciyarsu da sauransu. To irin wannan wani lokacin in ana son a ga cewar an maza an ciro ɗan nan ta hanyar yin amfani da waɗancan abubuwan da na yi magana a baya, ko dai a zuƙo kan ɗan ko kuma a yi amfani da wannan ƙarfin da kan lulluɓe kan ɗan ya zama cewa kan ɗan bai samu matsala ba. To a irin wannan yanayin kaga ba wai gani aka yi zai yage ba, a'a wancan abin da za a saka don a jawo kan ɗan to shine dalilin da ya sa aka ƙara ta. Wani dalili kuma wanda shine nake cewa ɗin ban faɗa ba shine, misali haihuwar ɗa bakwai ne, kamar yadda muka sha yin bayani a baya, ɗan tayi idan ya fara girma farko kai ya fi gangar jiki ko kuma ya fi ciki girma, a hankali ne tafi-tafi yana ƙara girma, kayan ciki suna ƙara taruwa, kitse na ƙaruwa, to har sai a kai lokacin da faɗin kai da faɗin ciki za su zama daidai. To daga baya kuma sai ya zama ciki ya fi kai girma, shi yasa ake samu in ɗada a zaune yake wani lokacin sai ya zama a hankali yana juyawa, saboda ne saman mahaifar ya fi faɗi a kan ƙasanta, saboda haka inda ya fi faɗi sai ya tafi sama. To a inda aka ce za a haifi ɗa bakwai ne, musamman irin waɗanda suke bakwainin ne sosai ko wata bakwan haka ko kuma da ɗa ƙari kaɗan, to za ka ga kansu ya fi cikinsu girma. Saboda haka su kuma abinda ake tsoron musu, saboda kaga ba su yi ƙwari kamar cikakken ɗa wanda ya kai wata tara ba, to kan nan saboda ya yi girma da yawa idan aka ƙyale shi to zai fito ne put ta wannan ƙofar, kuma kan ba ƙwari ne da shi, kuma dama su ƙasusuwan kai sai bayan an haifi ɗa suke da ƙarasa haɗewa, amma ƙasusuwan kai guda huɗu ne suke harhaɗuwa su yi ƙoƙon kai. To guda huɗu ne, akwai na daga gaba goci, akwai kuma na daga ƙeya, sannan kuma daga gefa guda biyu. To gaba ɗaya shi sa ake samun maɗiga, kisa ake da madiga daga gaba inda ma'ana kashin goshi da kuma waɗannan na jaffan guda biyu suka haɗu madiga daga baya inda kuma kashin keya ya haɗu da waɗannan na jaffan guda biyu kisa ake da madiga guda biyu ta gaba da ta baya to kan nan dama ba karasa da haɗewa ya kasu sannan ba kowanne zaman kansa yake
0: wai shi na bakwai nan ko kuma kowanne jariri
1: ko sauran jariran amma su sauran jariran ai kaga sun kosa kashin yayi kwari sosai to wannan yawanci su ne suke samun matsala ba wajen fitowa amma ko su yawanci sai sun zo duniya ai gaba ɗaya sannan komai yake haɗewa shi sa ai ake ganin madiga da farko kuma daga baya madiga ta bace kuma ai kaga har akwai cututtukan da akan gane su ta hanyar bugawar madiga a jarirai kuma shi kansa madiga ta rufe da wuri larura ce madiga ta kuma yi jinkirin rufewa larura ce domin akwai larurorin da suke jawa madiga ta rufewa shi yasa irin yaran da ake haifo su da ruwa a kadewa ai sai ga yaro ya shekara ma madiga ba ta rufe ba saboda ruwan ya hana kasusuwan su zo kusa da juna balantana su haɗe to yaron da yake bakwai ni wannan kashin kan nasa ba kwari ne da shi ba to irin wannan put din ya fito to abin da zai faru shi ne kasusuwan nan idan suka motse haka da yawa to daga cikin kuma kwakwalwa hikima ta ubangiji shine ita kwakwalwa da ake ganinta ba wai a cikin kashin take a zaune ba a ciki ita ma a cikin ruwa take linkaya da kuma abubuwan da suka rike ta to abin da ya rike ta dan tantanin nan yana iya yagewa
0: to fa
1: saboda haka kwarai da gaba ma'ana tantanin da ya raba kwakwalwar ya kuma rike ta tsakanin ta da kashin abin nan to sai iya yagewa saboda haka jini sai duwa a jiya irin wannan kuma shine sai a ce an haifo shi dai gashi nan dai bai kuka ba ko bayan nan dai kawai dai sai muka ga yaron su wasu da yawa da za a je a yi hoto bayan yaron nan yaro su za a tarar jini ya bulbula cikin kwakwalwar to kaucewa irin wannan shi yasa idan ɗa bakwai ne aka fahimci kan nan yana da girma to dole sai ya maza a ƙara mace saboda me ya samu gurin da zai fito salin alin kare irin wannan fitar ta put lokaci guda
0: ko da ya samu hanya ko da
1: in ya samu hanya to ai kaga ba abin da zai takure kasusuwa ballantana kashi ya shige cikin kashi kuma har ya kai ga ya lotse wanda zai yaga wannan abin da ke cikin kwakwalwar wannan ma'ana tantanin da ya raba cikin kwakwalwar to wannan shi ma na ɗaya daga ciki saboda haka shi abin da yasa na kawo wannan saboda wannan maganar da kai saboda sai a fito da yaro sai su gan shi dan ninini kuma a ce an ƙara mace kaga ji ana cewa yanzu akan dan wannan yaron suka ƙara ki to wannan shi ne dalili wannan shi ne hikima musamman yaron da bai kai bai cika lokaci wata tar ba yaro bakwai ni dan an ga an ƙara uwarsa ka aima maki da wani ai yawanci ba kwai nan an haifo su duk muna gani zaka ga kansu ya fi cikin su zaka ga dai da ba kwai ni ne zaka ga kansu ya fi ran kwalele akan abin da to irin wannan shine dalilin da yasa dalili na biyu shine wanda na faɗe shi makon da ya gabata shine kan da kamata ya taho da keya to fadin keya bai kai fadin a ce misali da fuska zai taho ba haka zalika fadin keya bai kai fadin a ce daga keyar da fuskar gaba ɗaya suka taho ba to wannan yana iya shi ma tala mace da yawa wannan ka kyale ta kuma za ta iya yagewa shi ma wannan yana sawa a ƙara mace saboda haka duk sanda aka ga ƙari akwai hikimarsa akwai kuma dalilinsa matukar waɗanda suka yi ƙarin ƙwararru ne yawa abin da ya nufi da ƙwararru ba nan ba wai ina nufin wai sai an faɗi wani babban likita wanda suna da ƙwarewa akan harkar karɓar haihuwa kamar ungozomomin da suke da ƙwarewa akan haka karɓa haihuwa kuma suke aiki a wuraren da ko da yaushe ana daɗa ba su horo to sun san irin wannan kaucewa irin wannan shine dalilin da yasa suke yin ƙari saboda haka shi kuma ƙari idan an yi shi kamar yanda wancan za a ɗinke shi shi ma wannan ƙari za a ɗinke shi kuma shi ɗinkin ƙari ya fi ma sauƙi ya fi daɗin gyarawa domin shi yawanci in dai mace ƙara ta aka yi ba abin da zai sa a ce a tafi tiyata
0: kwata-kwata
1: to ai ƙari ba za a je a tsarga mace har dubura ba ƙari kuma ba za a yi shi je har ya tadda wannan ƙawanyar ta bakin dubura ba wanda kaga su muka yi magana wanda su wani yakan jawo matsala kamar yadda muka faɗa wasu ba sa iya bayan rike bayan gida wasu ba sa iya rike tusa ma da sauransu to shi ko ƙari ai ana yin sa ne a ilimance kuma akasari za a ga ƙari akan yi shi ma ta inda ko da zai ƙaru bayan ƙarin ma na ko da zai ci gaba to ba zai kai ga gurin da zai cutar da uwar ba
0: ta cikin baya samun matsala kenan kamar yadda naji ka ce akwai ta ciki akwai ta waje kuma ɗinkin shi kowanne daban
1: eh wannan ai to tunda in an zo yanka za a yi to ɗinkin ne in an zo za a ɗinke ciki daban
0: to
1: sannan a ɗinke waje daban
0: amma duk da haka ba sai an shiga tiyata ba.
1: In dai ƙari ne aka yi shi na asibiti kuma an yi shi yadda ya kamata, to ba sai an shiga tiyata ba. Abinda zai sa ƙari ya kai ga shiga tiyata, sai ƙarin da aka yi shi a tsaye kuma sai ya ƙaru ya je ta da wannan ƙawanyar ta bakin dubura, yana iya tsarga ta. Shi yasa bisa horo da koyarwa akwai hanyoyi na ƙari ko kuma gurare na ƙari da ake horar da unguwar zoma, ta yanda wannan koda zai ƙaru ba zai kai ga zama ya cutar da uwa ba. Sannan kuma an zo ɗinki zaka ga kamar yanda dai na bada misali ne, yanzu riga ce sai aka gwada mata ƙarfi ta yage, wannan kuma sai aka sa almakashi aka yanka, ai kaga wannan ita ba ka da tabbas ma yaga ɗaya za ta yi inda ƙarfi ka gwada mata, sannan kuma yagan nan za ta iya zuwa ko ta yaya. Amma kaga wannan kawai da an je kama gefe da gefe za a yi a ɗinki, to kamar haka ne shi ma an je wannan za a ɗinke cikin kamar yanda aka saba, sannan kuma a ɗinke naman daban a ɗinke kuma fatar daban. Hasali irin wannan ƙarin idan aka yi, zaka ga idan aka samu waɗanda suka ƙware wajen iya gyaran kuma aka yi sa'a mace ba ta da kan jiki wurin ya warke, wasu ko tabo ba za ka iya ganewa ba a gurin
0: samsam babu.
1: Eh to ai saboda guri ne wanda cikin hikima ta Ubangiji akwai magudanan jini masu yawa a gurin, to shi kuma dama ai burgewar warkewar rauni a ce akwai magudanan jini tana kawo jini gurin. Ai ko Bahaushe ko gode ke ba zan ce Bahaushe kare wata kila ban san ko sauran kabilu suna yi ba, amma za ka ga ai a mu a al'ada Hausa in mutum ya ji rauni ba za ka ji ana yi ruwan dumi ba
0: haka.
1: To su ban san me hikimar su a lokacin ba, amma wannan ruwan dumin a kimiyyance hikimar su shine idan an yi ruwan dumin nan wajen zai sa kafofin jini su bude, saboda haka jini zai gudana sosai. Shi yasa kuma za ka ga nan da nan ko kumburin ne sai ka ga ya fara saɓewa, sai ka kuma nan da nan guri ya warke, saboda ai idan aka ce ba isasshen jini ai rauni wuyan warkewa yake,
0: wato jini yana taimaka
1: ƙwarai da gaske. Shi yasa zaka ga ko asibiti idan za a yi aiki sai a ce a kawo jini, ai abin da ake gudu ko kuma in mace ba ta da sai ko ba mace ba ma misali shi wanda za a yi aiki in bai da isasshen jini sai ka sai an ƙara jini kafin a shiga aiki, to ai idan bai da isasshen jini ka je kai masa aiki ka samar da rauni, inda in an yi aiki ai dole za a yanka ka samar da rauni, to ba zai warke akan kari ba. Kuma shi isa a yi in ƙara ba da wani misali za a ga karaya a hannu ai ta fi saurin warkewa akan karaya a ƙafa, saboda karaya a hannu ai hannu ya fi kusa da zuciya, kafofin jini sun fi a nan gurin, saboda haka wannan shi yasa ake saurin karewa ake saurin warkewa fiye da a ce karaya ta yi nisa a can ƙasan ƙafa ne ko wani abu, to duk wannan yana da alaƙa da irin wannan. To saboda haka shi yasa idan aka sani ai wannan gurin nan ne tabbatar maka in ban da hikima ta Ubangiji da inufi gurin nan akwai isasshen magudanan jini a gurin, irin taɓargazar da muke gani ana yi wa a gurin ga wasu sai dai in ma da ana zartar gurin a zartar yayin
0: gaba ɗaya ma
1: ƙwarai da kawai misali saboda ta ɓargazar da za a yi da
0: komai amma ya lalace
1: wanda ba zai iya ci gaba da cikin kima ta Ubangiji za a gan aka zo aka gyara aka komai tun da guri da wanda akwai jini na gudanawa sosai sai ga komai ya warke. Shi sa in aka samu matan da ba su da ƙanjiki kuma wajen nan ba kamu ba ƙwayoyin cuta ne suka shiga ba, da yawa an yi ɗinki a gurin ba ka iya gane tabo a gurin.
0: To amma dakta wani abu da watakila na san mai sauraro zai iya yin tambaya akan shi ne, ka ce lokacin da za a yi ƙarin sai an duba buƙatar a yi ƙarin
1: gurin
0: da ka ake zuwa haihuwa.
1: Ai ko wancan da nace ana sa ko idan za a taimaka mace ko wani sai an duba buƙata, domin idan aka ga cewar babu buƙatar ƙari ba dalilin da zai sa ƙara mace.
0: To amma misali sau tari mata suna kuka idan suka je asibiti suna san suna fama da naƙuda amma ba kowa a gansu, hasali ma wasu musamman jami'an asibitin sai ka ji ma ko suna gwabawa mace magana irin cewar ke kaza kaza kaza, wanda hakan yake alamta cewar watakila basu ma san a halin ita da take ciki ba. To shin irin wannan baya jawowa a samu irin wannan matsalar har ta kai zallin mace ta yi ƙaru da kanta ba tare da an ga buƙatar ta a ƙara tamba koya abin ne?
1: Wato ba na son in koma abin da duk muka faɗa makon da ya gabata, amma ai dai abubuwan da na faɗa makon da ya gabata ai ba wani abu da zai sa in banda kamar misali da na faɗa rashin ba da haɗin kai da sauransu da kan jawo mata su ƙaru, wannan kuma ba kaga dan tana buƙatar ƙari ne. Kamar misalin da na bayar na wuce sai kan ɗaya to kawai sai ta zullo ta miƙe, wannan ba dan tana buƙatar ƙari ta ƙaru ba, amma batun wai dai ma'aikacin lafiya ya ƙara haka kawai, ba hujja da zai sa ma'aikacin lafiya haka kawai, in dai ka haɗu da ƙwararren unguwar zoma haka kawai ta ƙara mace dan tana ra'ayin ƙari. shi yasa kaga ina dauko wancan duk bayanin ne saboda ni a wasu lokutan ba lalle wai sai sun ce miki mun ga alamar wajen zai yage ba saboda a lokacin ita ta san halin da take ciki wasu za ka ga a lokacin fuzge fuzge ma suke to kaga yau ce zaka zauna san da kake faɗa ba ta san me kake faɗa to shi yasa din suka ga alamar da take tunda su haƙƙin su ne su tabbatar da cewa an haihu lafiya sai ga alamar gurin zai yage shine za su ƙara ba tare da
2: idan su ga cewar hakan ke
1: yawa
2: to shi ne waɗanda kuma ba sa kan macen da take fama da
1: wannan aiwa amma kuma in ba sa kanta ta ta yi ta karu ai kaga wannan ita ta karu wannan kuma laifin su kawai dai na ba sa kanta
2: to shine ai wasu suna ganin kamar ana yin laubali da su
1: shine nace wannan kaga ai ita ta karu saboda wata kila ba wanda zai zo ya kara ta wannan kuma kaga ai wannan laifi ne daban amma wannan bai da alaka da bitin cewar ai bai ka misali a ce wai ba bai kamata a kara ta ba an kara ta wannan an batta ita kadai ta zo ta haihu ita kadai barin fitowar da ba wanda zai duba gurin ya ga cewar a gurin nan ya kamata a kara ta ko ko ba sai an kara ta ba to ta karu da kanta to kaga wannan ma ita ta karu kaga anan shi ne kun ma'aikata su ne da busu zo kanta
2: eh ma'anar hikimar tambayar shi ne idan mace ta ji yanayin naƙudar ta kan kama ko ta kila ba wanda izo kanta akwai buƙatar ta ce a zo a duba
1: kwarai da gaske
2: ko ko kurin ta ja baki ta
1: shi da yawa da yawa da yawa in zaka da yawa dakunan haihuwa shine hikimar da in mace ta shiga ɗakin haihuwa ake dora ta akan wannan taswirar da take bayyana cewar akwai yuwar bayan awa kaza bakin mahaifa zai zama kaza akwai yuwar bayan awa kaza bakin mahaifa zai bude gaba daya in dai za abu wannan to da wahala ya zama na cewar mace ta kai lokacin da za ta haihu ba wani akan ta to amma fa idan an bi ta barawo abu ta mabisa za ka je ka samu ɗakin haihuwar da misali yana da gado ya fi 20 ko misali ma ce nema 10 amma watakila fa mutum biyu ne suke lura da waɗanda suke naƙuda
2: jami'an
1: kula da lafiya saboda me kar mu dinga magana kawai da sunan kamar ni inda nake idan ni inda nake yau
2: kwatanta yanayin
1: asibitocin akwai asibitoci
2: da suke samun
1: su
2: su kuma ma'aikatan ba su da
1: kuma ko namun da kake gani idan ka shiga wani lokacin sai ka tausaya musu domin kana iya shiga ka tarar duk gadajen babu guda ɗaya wanda babu mace a kai ko kuma a lokaci guda wata kila mutum 10 din naƙuda suke to kaga fa bisa ka'ida idan ka ce kana da mutum 10 din naƙuda suke to kamata a ce 10 nan akalla kowace tana da gozoma ɗaya wacce take ko da ba a tsaye akan ta ba amma ita take lura da ita lokaci zuwa lokaci tana duba tana ga ya take ciki to kaga irin wannan yanayin wata kila tana kan wata sai wata kuma ta challa ƙara kare da take nuna alamar kamar abubuwa sun taho
2: ana buƙatar dauki
1: misali ai akwai abin da suke sukan yi wanda yake ga gwanzoma cewar eh ta kai
2: to akwai
1: duk mun yi bayani duk mun yi bayani manta sai dai a manta duk mun yi bayani misali ai mun faɗi cewar idan bakin mahaifa gaba ɗaya gaba budewa ko da misali bin wannan taswirar da ake yi bai nuna cewar a'a yanzu ya kamata a duba ta ba saboda me kana iya a duba ta misali bakin mahaifa bai bude ba watakila gwanzoma ta ce to za mu duba ta nan da awa biyu sannan muna sare baki amma watakila cikin awa ɗaya ko ma ƙasa da awa ɗaya sai kuma bakin mahaifa bai bude to akwai za ta yi bayanin cewa watakila misali ta ce tana jin bayan gida wannan alama ce ta cewa kan ɗan nan bakin mahaifa ne ya ga buɗewa kan ɗan nan ya sauko har yana tale duburata to wannan shine sai ta jin shi a matsayin bayan gida to da ta faɗa ta ce tana jin bayan gida duk inda gwanzoma take ta san me ake nufi za ka ga ta haɗo kayanta na abin nan ta haɗo kayanta na haihuwa ta tafi kusa da ita to amma a nan abin da dai nake jaddada shi ne su ma ya kamata a yi musu adalci a yanayin gurin da kake da misali mai naƙuda kamar yadda na ba da misali 10 sai zama da mutum 3 ne to kaga ba abin mamaki ba ne don wata har sai da ta ji alama sannan ta kira to wacce ta ba ta yi wannan magana ba watakila ko kuma abin ya zo mata kwaf ɗaya kwaf ɗan ya fito to irin wannan suna iya samun wannan matsala amma muddin ƙara za a yi babu ƙari babu dalili da yawa wannan abin da ya sa na kawo wancan ɗin naɗa zuke nan saboda masu tunanin su ba dalili aka ƙara su ma'ana su suna ganin kawai an ƙara su ne to don me shi yasa na kawo misalin waɗannan yara ƙanana da kuma kan ɗan da ya taho ba daidai ba in kan ɗan ya taho ba daidai ba in gwanzo za ta bi ƙari kuma wani abu da mutane har yanzu ba sa gani shi ne su gwanzo mun nan idan suka bari aka yage ƙarin aiki ne a kansu wacce ta haihu amma ta haihu tsab ba yaga daga inda fa mabiya ta fito komai aka gyara mace shikenan fa an gama da ita sai dan bibiya ta za a yi dan gwajin bugawan jini da sauransu amma wacce ta yage fa to dole kuma fa sai an tafi fa an yi dinki shi ma kuma dinkin nan lokaci zai ci kuma dinkin nan karin aiki
2: haka ne
1: kamar yanzu yanda na faɗa maka ne mu kamar misali a gurin mu da yawanci dinkin za ka ga likitoci ne suke yi kamar yanda na faɗa maka cewa akwai dinkin da wani likitan ma ba zai ba sai na sama da shi
2: haka
1: to kaga ai karin aiki ne yanzu kuma da a jawo dinkin da za a tafi tiyata fa kaga wannan kana maganar akalla shirye shiryen kan a tafi tiyata a nemo jini sannan kuma a tafi a je a gyara sannan a kaga
2: maimakon a koma kan wata
1: maimakon a koma kan wata kuma kai kanka ka fi samun nutsuwa a wannan ba sai ta shiga tiyata ba kaga sai kai maza kuma ka koma kan wata to saboda haka akalla dai abinda nake jin hankali ba mu ce misali wasu abubuwan da ake zargi kamar misali na cewar irin wannan din da ka faɗa ba a zo kan mace ba mu ce ba a yi ba amma wasu lokutan kuma ya kamata a dinga duba su ma mutum nawa ne suke lura da adadin mutum nawa a lokaci guda sai mu fatan Allah ubangiji ya sa gwamnatocin mu su ci gaba da lura da daukan isassun ma'aikata tunda za a kai matakin da mu ma in Allah ya yarda a ce mace daya ungozo ma daya kai ko da mu ce aka ce mace uku ma ungozo ma daya mu za mu ga mun ci gaba akan yanda misali ake musamman a wasu daga cikin kananan masu fitocin mu da fatan Allah ya samu dace
2: to amin ya Allah masu kallo da kuma masu sauraro shirin lafiya babbar ni'ima kenan da a wannan mako Dr. Mahmud Kawu magashi kwararren likita da namu da ke kula da lafiyar mata na asibitin koyarwa na marigayi malam Aminu Kano da ya dora mana a cikin maudu'in da muke yi dangane da karuwa da mata ke yi a lokacin da suka zo haihuwa kuma a wannan mako dakta ya dora mana ne dangane da abubuwan da suke jawowa likitoci ko kuma jami'an kula da lafiya suke karawa mace lokacin da suka ga buƙatar haka ta taso hususan daidai gabar da take za ta haihu kuma kun ji wasu daga cikin abubuwan da sukan jawo hakan kamar yadda dakta ya fayyace mana kashin farko kenan kuka kalla kuma kuka ji a cikin wannan shiri wanda kai tsaye ba tare da na za mu da nisa ba kashi na biyu za mu shiga da za mu dawo gare ku domin ɗaukar saƙonnin da kuke aiko mana hususan dangane da abin da ya shige muku duhu da ke da nasaba da kulawa da lafiyar iyaye mata wanda kuke amfani da lambar waya ta 08026625555 da za ku iya turo da saƙon SMS text message ko kuma a dandalinmu na sada zumunta a social media wato WhatsApp kenan ko rubutacce ko kuma na murya amma dai duka a takaice. Bari mu fara da wannan saƙo na farko da ke cewa assalamu alaikum dakta ina muku fatan alkhairi dan Allah likita ina fama da sanyin mafitsara ko mahaifa ne dan ban gane ba da fitar farin ruwa dan Allah likita a taimaka min da shawara nagode.
1: Shawara shine ki daure ki je asibiti domin kawai cewar farin ruwa wannan ba lalle wata kila ya tabbatar da a nau'in larurar sanyi iri kaza ba ce amma kin je asibiti banda kalar da kika faɗa sauran tambayoyi za su daɗa fito da abun fili ta yanda za a fahimci me ke akwai kuma a baki maganin da ya dace.
2: Na'am assalamu alaikum da Allah likita ni ce wanda nayi maka tambaya akan ƴata da ta haihu shekaru 6 kuma har yau bata ƙara haihuwa ba wacce nace ta yi doguwar naƙuda dan ma kuma ya zo ba rai kuma asibiti ta haihu amma asibitin na kuɗi kuma a ranar Asabar ne babu likita kuma duk wanda ake yi ta yi kuma tana period ɗinta normal amma har yanzu shiru har sun ɗan fara damuwa don Allah likita a taimaka ka ba mu dama zo wajenka ko Allah zai sa a dace don Allah ka taimaka Allah ya sa mu dace amin Allah ya dafa.
1: Amma wannan kamar a ranar da muka ta bugo waya na jin kamar waya ta bugo kai sai abu sako ka tuni na murya ai kuma mun faɗa maka ci nace mata ta ji Aminu Kano na iya ga kamar da dai na faɗa mata shine idan ta ce lalle sai ni za ta gani nan sai ya zame mata wata kila matsala ce inda misali sai ta dauki lokaci da nin yasa tana iya zuwa ba ranar da ni ranan nake nan a clinic ba kuma na gwada mata cewa in ta je tana iya tada malamai na ma da malaman malamai na ma duk suna nan a nan gurin saboda haka in lalle ta matsa lalle tana zuwa daga ni ta zo Aminu Kano in ta zo Aminu Kano in Allah ya yarda sai a ga yanda za a yi daidai Allah amma dai ta gane ciwar ba wai gani na shine muhimmanci ba da za su yadda su zo amini kana duk wata matsala da suke tunani ya aurore musu cikin yadda Allah
2: na'am to wannan kuma cewa take yi dan Allah likita haihuwa ta uku na allurar tazara ta wata biyu sau biyu shekara ta 1 da rabi kenan har yanzu al'ada ta bata dawo daidai ba ina ta yawon asibiti gashi ina son ƙara haihuwa yarinya ta shekarar ta 4 dan Allah likita wata shawara zaka ba
1: to ita ma ina jin wannan da ba ta sauraron mu gaskiya dan mun sha amsa wannan mun sha nana ta cewar idan al'ada ko ta dauke sakamakon kina allura sai ya zama ne cewar kika ga bata dawo bayan kin dena ma'ana bayan wacce kike ta karshe lokacin ta ya wuce sai har kika kirga wata 4 zuwa 8 kika ga biki ga al'ada to kake bari sai na 9 ya zo sai ki tafi asibiti mana a wata na tarin har biki ga al'ada ba to sai ki ma zaki tafi asibiti dalilin da yasa akasari ba allura ce ta ja miki wannan matsalar ba wani dalilin ne kuma da ban ya ja miki wannan matsalar kamar yanda idan da samun juna biyu ne shi wannan kamar yanda muka faɗa su wasu nasu yakan yi nisa har shekara biyu amma wannan baya nufin bayan shekara guda kuma ba zaki je ki nemi dalilin da yasa har yanzu biki samu juna biyu ba saboda haka abu mafi kyau gare ki shine ya kamata ki je asibiti amma ki daina ki ta jinginawa abin nan babu wata hanya ina da nanana tawa babu wata hanya ta bada tazara da take hana haihuwa kwata-kwata amma kina iya ki amfani da hanyar bada tazara wata kila ki fuskanci wani daga cikin irin matsalolin da hanyar kan bayar sai kuma abin ne zama a samu arashi kuma akwai wata matsalar sai ta hadu sai kuma kike dinga ganin a ke har yanzu waccan matsalar ce shi yasa mata su daina sakankancewa da cewa ai dan nayi amfani da hanyar bada tazara kaza ne shi yasa na samu kaza a'a ku je asibiti a tabbatar muku da cewa eh wannan yana da alaka da hanyar bada tazara ko ko bai da alaka
2: ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita an mun aikin ectopic pregnancy wata 6 kenan dakta wai idan an yi wa mace aiki irin wannan ba ta ƙara kuma haihuwa
1: a'a aikin da ta faɗa shine abin da ake cewa ciki a bayan mahaifa wanda ciki a bayan mahaifa kuma yana iya kasancewa a hannun mahaifa yana iya kasancewa a cikin kwankwasan mace ma'ana a didi shi kakkai yana iya kasancewa ma a cikin ciki ma duk wannan shi muke cewa ciki a bayan mahaifa abin da ake cewa ectopic ma'ana matukar ba cikin kwarin mahaifar yake ba amma dai ga magaru wanda aka fi gani shine na hannun mahaifa idan naki misali a hannun mahaifa ne to idan mace ta sami ma'ana wannan ciki a bayan mahaifar da ake cewa ectopic karo na farko aka yi mata aiki to in dai a hannun mahaifar ne to ana cire shi ne saboda akasari mu matan mu kafin su zo ya riga ya fashe to daga inda aka cire hannun mahaifa ɗaya to kaga sauran hannu ɗaya tunda kamar yanda muka faɗa ita mahaifa kamar yanda yanayin jikin mutum yake ne tana da hannuwa guda biyu ne to hannu ɗaya ya tafi kaga saura ɗaya to amma da hannu ɗayan nan kina iya gama haifanki
2: tana ci gaba da ƙara ɗaukar
1: da hannu ɗayan ba har ta gama haifanta babban matsalar shine idan mace ta samu ciki a bayan mahaifa ba a san ta batan wata ta zauna a gida saboda wacce ta taba samun ciki a bayan mahaifa tana da hadarin ta sake samun ciki a bayan mahaifa to dan ya zamana cewa ba a sake samun cikin a bayan mahaifa kuma har yayi girman da zai fasa hannun mahaifar ba to shi sai ake son da zarar ta samu ciki sai ta zo asibiti na farko a tabbatar da cikin sannan kuma a ina yake kuma ka tabbatar yana cikin mahaifa to shikenan saboda haka batun kice dan an miki dan kin samu ciki a bayan mahaifa ba za ki sake haihuwa ba wannan ba gaskiya bane amma kuma ana iya samun yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa kuma dama ɗaya hannun mahaifar yana da matsala ko kuma abin da ya ja mata ma ciki a bayan mahaifar shine ɗaya hannun mahaifar a toshe ki ɗayan kuma bai toshe gaba ɗaya ba ka san mun sha nana ta matsalar cewa idan aka samu shiga kwayoyin cuta cikin mahaifa har zuwa hannun mahaifa din nan ɗaya daga cikin matsalolin da sukan jawo shine hannayen mahaifa suna iya toshewa kaga wannan ba mace samun ciki yana iya kasancewa kuma ya toshe amma ba gaba ɗaya ba ta yanda hanyar ƴar kafar da ya bari kwan namiji zai iya biyowa ya zo ya tadda kwan ƴa mace su kankashe amma kuma kankashashen kwan bai da hanyar da zai wuce to sai ya tsaya a hannun mahaifa ya fashe to kaga irin wannan yanayin da ya zama hannu ɗaya a toshe yake ɗaya kuma gashi an samu ciki a bayan mahaifa an cire shi to kaga wannan shi ma za ta gaba za ta samu ciki ɗaya matsalar kuma shine yanayin da ta samu ciki a bayan mahaifa sau biyu to shi ma ba batun ta samu ciki da kanta amma a gane magana ta cewa nace ba batun ta samu ciki da kanta ba wai ba za ta ƙara haihuwa ba irin wanda suka samu ciki a bayan mahaifa so biyu kuma ya zama da hannun mahaifa ya shafa kuma da an cire wannan sai dai a yi musu da shanda ana mahaifar tana nan hannun da ya kamata kwayakwayan su haɗu da kansu ko babu shi
2: sai dai a in tana buƙatar
1: saboda haka sai dai a ɗauki kwanta a ɗauki kwanne gidanta a haɗa a sa mata cikin mahaifa to wannan za ta yi samun ciki saboda haka ba wai ba za ta taɓa samun ciki ba ne amma ta samu ciki da kanta a yanayin da ta samu aka ce duka hannun mahaifa guda biyu duk ta samu wannan ectopic ɗin an cire to shi ne irin wannan sai dai a yi mata da shanɗa haka zalika kuma kamar yadda na faɗa yanayin da ya zama na hannu ɗaya ya toshe ɗayan kuma sai aka sami ectopic to shi ma wanda aka samu ciki a bayan mahaifar ectopic ɗin kaga cire shi za a yi to an cire kaga wancan shi kuma a toshe ki to shi ma tana iya ganin haka amma ba haka ba da hannun mahaifa guda ɗaya za ta iya gama mahaifanta gaba ɗaya
2: to ita kuma wannan cewa take yi dan Allah likita idan na yi fitsari in na miƙe tsaye zan tafi sai mara ta tai wani irin ciwo kamar ta kulle sai na kai awa ɗaya bata daina ba kuma ni budurwa ce na gode Allah mai da likita gida lafiya
1: sai kike kokari ki je asibiti ya kamata a san me ke faruwa da kike samu wannan ciwo mara yana iya kasancewa ma ba ruwan hanyar fitsarin da matsalaki tsugunan ne watakila ya jawo abu ba na son faɗi cewar ko matsala kaza ko matsala kaza kai kuma nan da nan ta ɗauka a yi an ce tana da matsala kaza amma dai ya kamata ki je asibiti don a tantance amma kamar yadda na faɗa yana iya zama matsalar ba ruwanta da fitsarin tunda ba ki ce kina jin ciwo yayin fita fitsarin ba watakila kuma abin da ke wurin tsugunawa da kika yi wannan shi ne abin da ya jawo kuma da kika miƙe sai kike jin wannan ciwon a hankali kuma in ya warware sai ki daina jin ciwon to saboda haka ya kamata ki je asibiti don a tantance.
2: To wannan kuma ita take dan Allah likita na taba samun matsalar koda ba amma yanzu daga baya kwata kwata bana son kula mai gidana in har kuma aka yi to mara ta da ciki na sai su tai mun ciwo
1: to ban san wace irin matsalar koda kika samu ba ala sama ba irin wace akan je wajen scanning kawai a ce mutum ai yana da ciwon koda bane wanda kuma mun yi bayani kwanakin baya akan irin wannan domin ciwon koda daban masasshiyar koda daban ba lallai ne kuma abin da aka ce ɗin misali kina da shi ma kina da shi ɗin a lokacin ko bai da ba lallai ne zama yana da alaka da batun kuma kusantar mai gida ba zai fi kyau da ku je asibiti kuma watakila kina da wata matsala ne daban da kuma kike alakanta ta da ciwon kiki an taɓa cewa kina da matsalar koda domin ai koda daban kuma wajen yin mu'amala daban amma da wata alaka tsakanin koda da wajen mu'amala bai wuce fitsari ba da yake biyowa ta gaban ki saboda haka abu mafi kyau ya kamata ku je asibiti don a tantance
2: wannan kuma wai cewa yake wai dan Allah likita wadda aka yi wa aiki kuma aka hana ta amfani da abubuwa amma ta ki kiyayewa menene mafita wai sunan sa Hamza
1: to ba mu san me aka hana ta amfani da shi ba amma ya gane cewa wasu abubuwan da ake cewa kara amfani da su din duk molan kani ba gaskiya bane misali yanzu mace an mata aiki ma ce wai kar ta daga buta cike da ruwa kar ta daga bokiti cike da ruwa kai na samu wacce dan ma aka ce in ta dauka wajen zai bude na samu wacce gidan ta bene ne amma tun daga sanda ta yi da ita da uwarta suka zo suka tare ya kasa saboda an ce mata in ta hawo mata takala bene wajen zai bude wannan duk molan kani ba wanda zai ce wai dan mace an mata aiki wai kar ta dauki bokiti idan ta dauki bokiti menene aikin nan kuma da aka ci gaba yanzu da wasu in an yi aiki ma ba za ka gane cewar an yi aiki a gurin ba saboda haka ban san menene aka hana ta ba ban san kuma wani irin aiki aka yi mata ba zai fi kyau da sai ku koma asibitin ka ji menene aka ce ka taimu domin ina mai tabbatar maka in ka haɗa mata goma da aka yi musu aiki da za ka ji ana tsorar da kai kaza kai kaza da kyar za ka samu kwaya biyu wanda daga asibiti aka ba su umarni takwas ɗin dubiya ne
2: sune suke gaya
1: musu su za su zo shi sa nakan gaya wa mata bayan mun musu aiki mun je duba su nakan ce duk wacce ta zo ta ce miki kake ci nama salon ita ta ci nama ne domin me saboda za ka ga sun zo sun taru ɗan dubiya a girko abinci a kawo abinci mai kyau da rai da lafiya da nama amma maimakon a bawa mai jiya ita aka yi wa rauni ba
2: ita take buƙatar wannan
1: amma ƴan jiya nan su za su tanɗe komai su bar ta tana mai ita an magana a ce ba a cin nama na taɓa samun ina jin ban shi na ko na taɓa faɗa anan na taɓa samun baiwa Allah da ta share wata huɗu ba ta cin nama ba ta shan madara haka kawai
2: saboda an mata aiki
1: saboda tsautsayi an mata aiki an sallame ta kuma aka samu akasi ana yajin aiki bata tashi dawo ba sai bayan wata hudu take tambaya ta wai dan Allah na iya shan madara nace subhanallahi kamar ya wuce madara kuma waye tunda na tafi ni an ce mun kan na sha madara nace to nama kuma fa tace wallahi kuma a lokacin an yi babbar sallah fa
3: to
1: tace shi ma ban ci ba nace au haka kika soya musu naman
2: da sallah tana jin kai
1: sallah ke kike ci ba kike nace to kina da shi yanzu a je a kaki ne tace nace to bikin je ki narka kici kuma ta zo a dashe
2: tana buƙatar dan wani abu
1: a lokacin dama da aka yi mata aikin ka gani jininta irin o negative din nan ne sai ba a sami isasshen jini ba kuma kashi garin da za a nemo jinin ai wai sai aka tafi yajin aiki wani dalili yasa bayan kwana na biyu kawai aka sallame ta ba a samu jinin ba amma haka bai Allah ne ta je ta zauna wata hudu ta zo a dashe babu isasshen jini a jikinta to saboda haka irin waɗannan molan kani yawanci zai fi kyau in an ce kar ai kaza ku tambayi likitocin ku wanda suka yi muku aiki ku tambaye su abinda yasa anan ba za mu ce kawai kowane aiki in an yi ai kaza ai kaza ba aiki iri-iri ne
2: to ai shine ce daga ba an ce ma aikin wai yanzu a ci gaba akwai na dinki akwai wanda wai plastic
1: ko plastic ceiling suke cewa
2: ceiling kai
1: ceiling din aiki ba wai dinkin ne ba mai ba muna dinkin amma yanda ake dinkin ba za ma ka ga zaren ba saboda haka gurin kawai zai warke da in ya warke ba za ma ka ga zare ba ba wani mutum cire zare sabanin da ai kaga da yanda ake yi yawanci ana amfani da irin zaren mara ne zaren mara nake kwatanta da shi kamar kwatankwacin zaren mara wanda ake daura daura din ba kamar irin sa ne roba ne to shi sa an mutum dinki dole sai ka dawo an cire kuma za ka ga ai da yawanci dinkin za a yi shi in an cire ma sai kaga alamar duk inda zaren ya fita yayi tabo to yanzu ku ana yi ne ta karkashin fatar ake dinki fatar a haɗe ta saboda kan tawarke shi kenan ba za ka ga zaren ba shi kuma dama zaren mai bin jiki ne ma'ana narki waye ke bi jiki su shine ne da yasa to da yawa wani lokaci sai ai aiki maka kasa gane ma ina aka yi aikin ga waɗanda su jikin su baya tabo sosai masu tabo kuma sai ga kamar an danyi musu wani zane ne haka ne na abin nan to saboda haka Allah ya halin dai aiki daban-daban ne a nan ba za mu iya cewa duk aiki ga abin da ya kamata ai ba saboda ya danganta da aikin dan me aka yi aikin kuma me aka yi da aka yi aikin to amma sanin me ya kamata na yi ne ba zan yi ba ku dinga tambayar likitocin ku da suka yi muku aiki amma a daina kawai ɗan dubiya su zo su tsara muku yanzu da yawa wanda zaka ji suna ba da shedar kar ai kaza din ita ba ta yi mata aikin ba amma ta iya ba da labari saboda haka wanda da aka yi wa aiki duk wani abu da kowa gaba ku fahimta ba ku tambayi likitocin ku na iya yin kaza ko kuma an ce kan ne kaza me gaskiyar lamarin tunda lallai su sai sun ji an ce din matsalar su shine ko suna kwanciya a asibiti wannan ƴan dubiyar sun fi likitocin su fawa a kansu saboda su sun zo sun faɗa musu sun fi yadda fiye da likitocin su to amma duk abin da baka fahimta ba sai ka tambayi likitanka
2: to bari mu ji wannan sakon na murya
4: assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci na yau da ke da fatan alkhairi ni ce wanda ba na ki ne tambaya akan allura da nayi sai jinin al'ada ya dauke kusan wajen wata yanzu dai ma ayi take tunani kusan wajen wata goma da wani abu to shine yanzu na je wajen likita ya bani magani na sati biyu na sha to sai ya zo a wajen babbar sallah ne dan ranar ma ranar arfa ne ya zo biyu kwana hudu ya tafi to bai kara dawowa ba har yanzu dama sai likitan ya ce mini idan ya kare maganin na koma wurin sa to sai na koma wurin sa yanzu ya rubuta min magani na wata uku to sabuwar shekara ta shigo Muharram da ya zo ba safar yanzu dai aka da min da ake ciki mara ta tana ta min ciwo sai dai ba jini ne yake zuwa ba sai dai kamar abu dauraya abu kamar dauraya shi yake zuwa mara ta amma tana min ciwo sosai wallahi to shine wai likita da muka je gurin sai a to an yi scanning din ya nuna mahaifa ta ba ta da wata matsala sai yake ce min wai ayi wani abu ne daga kwakwalwa ko maybe wani abu ne ya manta abin da yake bada sinadarin da yake zuwa hakan ne likita ko kuma kaka dan Allah ya kare min bayani
1: to ni dai anan ban fahimci waye ya manta din ba za a shi jikin naki ya manta ko ku shi ne likitan da yake miki magana ya ce miki ya manta ban fahimci wannan mantuwar ba amma dai Allah ya halin shine in biki daina allura ba kuma ake wannan da ɗan kwalan to ba lalle da ma kike ga daidai ba in kina kan allura ki ne har yanzu kina ci gaba da allura to kawai shike nake hakura da zaman ki ba ki yin al'ada ki illa iyaka kamar yanda muka amsa miki a wancan lokacin to sai ki dinga kaffa kaffa da lura da zarar kin ji alamun ciki sai ki gwajin ciki domin kamar yadda muka faɗa ga wadanda ba su al'ada da yawa wani lokacin sun samu ciki ba sa fahimta sai su dinga ganin ai dama ni ba na al'ada idan kwandukun jikin daina alluran ne saboda ni a tunani na a wannan can lokacin da muka amsa miki mun ce miki ai dama haka allura take to in kwandukun jikin daina alluran ne kuma har yanzu ma'ana a watannin da kike faɗa din bayan kin daina alluran ne to wannan shike ne kin ga yanzu an dauko hanyar ma'ana kenan yanda za a daidaita miki al'adar sai ki amfani da wannan maganin da aka baki na wata uku in Allah ya miki kyoto kida daga nan kuma shike nan komai sai ya ci gaba amma abinda ban gane ba shi likitan ne ma'ana da yake faɗa miki yace ya manta ko ku jikin naki ne ya manta wani abu to shine abinda ban fahimta ba amma wannan maganin da aka baki na wata uku sai ki sha a jira na wata uku ki gani in dai kin daina allura abinda dai wai nake so in tantance daga gurinki shine a yanzu kina yin allura ki kuma sannan kina kokarin ki ga jini yazo ko ku a kin daina allura in kin daina allura ne kike wannan wata goma yanzu kike san jini yazo shikenan yanzu sai ki amfani da maganin ki na wata uku ki a jira kuma na tabbata cikin yadda Allah in Allah ya fa za a dace zaman cewa al'ada tana zuwa akai akai in kuma kin ga wani aka si kin ga sai ki saki koma wajen likitan sai ki masa bayani amma ban fahimci me kike nufi da batun ya manta din ba
2: wannan kuma namiji ne yace dan Allah likita wata kanwa ta ce bata taba ganin al'adar ta ba sannan in kamar watan ta ya cika sai ta ciwon mara kamar ta mutu to likita dama ana samun haka a mata sannan za ta iya haihuwa ko da ba ta al'ada na gode
1: to ai wannan yake ga ya maka cewa tana al'adar ku ne watakila ba ku da kulawa na ku dauki mataki ko kuma ce su mahaifan ku watakila ba su da kulawa musamman mahaifiyarta ya kamata da ta nutsu ta san me take ciki har najin anan mun taba tattauna wannan matsalar sun da muke magana akan jinkirin fara al'ada musamman irin waɗanda muka ce gaban a shafe yake ko kuma a daga cikin gaban su suna da wani tantani wanda ya raba cikin gaban gida biyu ai mun yi bayani cewar har na bada misali da kan sami yarinyar da har sai da ta kai shekara 17 tana al'adar ta wajen shekara 3 tana al'ada amma ba tare da jinin yana zuba ba sannan aka kawo ta asibiti cikin ta ya kai cikin macen da za a ce na wajen wata 7 kuma duk ba wani abu bane mahaifar ce take ta tara wannan kumamman jinin jini ya kume ya zama sai ka ce da amma su a wajen iyayen kawai ai ciwo mara ta ya tashi shikenan kuma shekara 17 ba tare da ta fara al'ada ba kuma ga ta ta zama cikakkiyar budurwa komai amma ba su damu da wannan ba a san da aka kawo ta an zuke akalla jini ya kai sama da lita 3 kusan galan guda sama da lita 3 na jini kumamme dan kararri a cikin mahaifa to saboda haka ya kamata yanzu ku kaita asibiti domin wannan ciwon mara da take yake gwada muku ita al'ada take amma ba inda al'ada za ta fita
2: ba hanyar fita
1: saboda haka idan kuma ba al'ada take ba to wannan ciwon mara da take yi yana alamta akwai wani abu da ke faruwa duk lokacin yin al'adar ta saboda haka asibiti ne za a tantance kuma a san menene
2: bari mu dauki wannan sakon da zai zama kusan na karshe shi ma dai na murya ne ko zai ji
4: assalamu alaikum likita ina maka fatan alheri ana likita tambaya ta a nan ciki ma yanzu wata 6 da sati 2 to amma tun yana karamin ciwon mara har yanzu kuma ciwon yake tsara karuwa kafata ta dama sai in ji ta da wuri in ji kasan cibiya ta kamar ya fito in na je fitsari zama da kyar tashi da kyar to tun dadewa nake haka yanzu da yayin wannan watannin sai ya kara tsananta wani zazzafan ciwo sai in ga yana tun kudowa kamar zai fito da kyar nake zama da kyar nake tashi wani lokacin in ya tofare ni sai na tsaya sannan likita zaman da nake yi sai in ji kamar akan abu nake zama ko kamar an saka min allura na zauna akan likita haka nake ji kowanne lokaci wani lokacin muka yi mu'amala auren cikin ne ta zan kudowa yanda ka san zai fito likita wallahi haka nake ji tun dadewa tun yana karami yanzu har ya kai wannan watannin wallahi wani lokacin in naje ban daki ne fitsari sai na fito na zauna na huta ba zan iya tafiya ba ya tofare ni
2: Allah ko za ta zuwa awo
1: shine domin duk waɗannan abubuwan da ta faɗa duk babu wani abu cuta a ciki babu wani abu bako a ciki shi ciwon mara matukar din zaki fitsari ba kiya jin ciwo yayin fita fitsarin to wannan ki dinga jin wai marar ta sassanka ne ko ki dinga jin kamar yadda kika faɗa din kamar za a fito ko ki ji kafafuwan naki sun dauke ma misali akwai lokacin da nan gaba zaki ji ma fiye da haka domin nan gaba zaki dinga jin wani lokacin kafar idan kika zauna ma bayan wani lokaci sai ki ji kamar ba a jikinki take ba ko kuma ki motsa ta ki kasa motsa ta ko ki ji kamar wani ne ya sada doye rike miki ta ko kuma in kin tashi sai kin dan yi dingishi kafin kafar ta saki duk waɗannan abubuwan da kika faɗa duk babu wani abu da yake aibu a ciki duk wannan yana daga cikin abubuwa da mata sukan fuskanta yayin da suke goyen ciki illa iyaka kamar da dai na nana ta miki ciwon mara in dai in zaki fitsari kina jin ciwo to wannan kake wasa da shi sannan kuma da mamaki ma yayin da kika ce wata shi da kuma kamar inda kina zuwa awo ya kamata ce a gurin awo duk kuna fahimtar ko ana yi muku lecture akan irin waɗannan abubuwa alayyi halin dai waɗannan da abubuwan da kika faɗa ba aibu bane kamar yadda na faɗa amma in kina jin ciwo yayin yin fitsari wannan game da marar da kika faɗa wannan to ki je asibiti ki bayani in kuma kika ji wani abubuwa waɗanda suka wuce wannan misali kamar ciwon kai jiri ko ba kiya gani sosai ko to wannan duk waɗannan ba abubuwa ne da zaki zauna a gida ba ya kamata ki maza ki je asibiti amma

وجاء بآياتنا

0: talakawa.
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Masu sauraron wannan shiri na daulolin musulunci wanda gidan radio Rahama mai albarka yake daukan nauyin gabatar da shi gare ku. Ne muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan masu sauraron wannan shiri basu manta ba, shirin da ya gabata muna cikin tattaunawa a maganar hadisi na sayyida Ummu Salama Ummul Mu'minin radiyallahu anha, matar ma'aiki alaihi salatu wassalamu. Annabi yana tarawaito mana bayanin annabi game da abinda zai samu al'umma in ta dauki saban Allah ya zama mata ado, to za ta gamu da fushin Allah zai saukar mata da bala'o'i iri daban-daban. Dan haka muna cikin bayanin wannan hadisi. Ummu Salama ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu cewa ba mutanen kirki ne a lokacin shi yasa Allah zai saukar da bala'i ya shafi kowa? Annabi ya ce a'a, akwai mutanen kirki a zamanin, amma fa su ma mutanen kirkin ba za su tsira ba. Yanda kowa zai shafe shi, wanda yake na mutuwa ya mutu, wanda yake na asara ya asara, to su ma mutanen kirkin duk wannan sai ta same su. Yanzu a jihohinmu na arewa musamman, ka dauki Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi Katsina da Niger, abubuwan da suke faruwa an ware cewa yana shafar kawai lalatattun mutane ne, baya taba mutanen da suke na kirki.
2: A'a,
1: da mutanen kirki na gari da mutanen da ba na kirki ba, kowa yana shafar su. Kai ba ma haka ba, har kananan yara waɗanda su ba su ma da laifi, mata ba su tsira ba, manyansu da kananansu, maza ba su tsira ba, manyansu da kananansu, dukiyoyinsu da rayukansu da mutuncinsu duk bai tsira ba. Waɗannan duk suna cikin ashiradu sa'ati, suna cikin alamomin tashin alkiyama, wanda wannan abu yana nuna mana abu ne mustamirri, abu ne da zai ci gaba. Muddin mutane ba za su gyara ba, muddin al'umma ba za ta tuba ga Allah ba, to kan mu sa ran cewa Allah zai yaye mana wannan musiba? Domin Allah ta'ala ya ce inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba hakika Allah baya canjawa mutane halin da suka tsinci kansu a ciki, sai in su ne suka canja da kansu. Ai da ka san nan an yi mana ni'imomi masu yawa, amma ba mu gode wa Allah da ni'imar da ya yi mana ba. Godiya ta da'a, biyayya gare shi sau da kafa, a'a, da baki dai za mu iya cewa alhamdulillah, to godiyar Allah ba ta tsaya a baki ba. Bil hasal ma ta aiki ita aka fi so. Allah ya ce yi ya ganka kai, ya ce bari ya ga ka bari, to ya fi ma ka ce alhamdulillah din da baki. Sai an gwama su, an yi ta baki, an yi ta aiki, kuma ba a lokaci guda ake yi ba, shikenan kuma a koma ruwa. Shi yasa aka ce tawbatun nasuha. Malaman mu suke fassara tawbatun da nasuha shine tuban zarar bunu. Bunu shine wani rufin daki da ake yi a ƙauye, a mafi yawan wato gidaje na karkara. Har ma a birnin Ada za ka ga da akwai rufi na bunu. To shi bunu idan ka danka, bayan an yi rufin na bunu ka danka ka zaro shi, to duk yanda kai ba za ka iya mai da shi ba, ba zai koma ba. To abinda yasa Bahaushe ya ce tuban zara bunu kenan, ba yanda za a yi ka zaro bunu kuma ka mai da shi, ba zai yiwu ba. To abinda ake nufi shine tuban da in kai ba za ka koma ba.
0: wannan laifin ba eh wala yaudu ila zambin fi ma baqiya min umrihi kamar yanda mallam abdurrahman al-ahdari yace in ka tuba to ba za ka koma wannan zunubin ba a cikin abin da ya guna rayuwarka wannan shine sharadi ne na tuba in ba ai wannan ba Allah ba zai karbi tuban ba ba tuba ne akwai bambanci tsakanin at-taubatu wal istighfar at-taubatu wal istighfar don haka ana buƙatar in muna buƙatar Allah yaye mana wannan bala'i da muke ciki a yau a Najeriya da sauran duniyar musulunci to sai mun koma ga ubangijinmu ya ayyuhal ladzina amanu tubu ila llahi jami'an Allah ta'ala yace wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun tubu ila llahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun Allah ne yake bada umarni cewa duk mu'minai da muka ce mun yadda da Allah shine ubangijinmu shine mai bamu umarni yace mu yi kuma shine yake cewa mu bari to yace mu tuba gaba daya tubu ila llahi jami'an at-taubatu shine al-audatu ila llah ar-ruju'u ila llah mu koma zuwa ga Allah koma zuwa ga Allah shine komawa zuwa ga abinda annabi ya bar mu akai ba abinda tura mulkin mallaka suka dora mu akai ba halaka ne dan haka kullun dadan dilmiyawa muke a cikin ta ci gaban mai hakari jiya muke dan haka ichi la'allakum tuflihun sai da tuba ne zaka samu rabauta zaka samu ci gaba zaka samu gyaruwar tattalin arziki zaka samu kyakkyawan tsaro a ƙasa zaka samu zaman lafiya sai an tuba duk wanda yace akwai wata hanya da za a bi a samu tsaro a Najeriya ba ta hanyar tuba a koma zuwa ga abinda Allah da manzon Allah suke so ba to kace ya yaudare ka ko waye shi ya yaudare ka domin dai zaman lafiya a hannun Allah yake ba mai bada zaman lafiya ba wani wanda yake da wata dabarar da zai iya samar da zaman lafiya Allah ne kadai yake da zaman lafiya kuma ba a bi shi ba ba za a samu zaman lafiya ba ana saba masa ba za a samu zaman lafiya ba shi sai yace la'allakum tuflihun ko kwa rabauta ai ma'ana kwa tsira daga waɗannan kashe-kashen kisan kiyashi da ake yi sojoji da suke ba da tsaro su ma ba su tsira ba yau gashi nan sai kashe manya-manyan komandojin soja janar-janar da kanar-kanar da kaftin-kaftin su ne suke ta mutuwa balantana kuma kurata wanda ake sa su a gaba Allah ne kadai isan adadin sojojinmu da ake kashewa daga fara Boko Haram da fara harkan banditry Allah kadai ya san jami'an tsaron mu da aka kashe adadin su da dukiyoyin da aka yi asara na tankokin yaki da motocin yaki duk wannan asharadu sa'ati ne alamu ne na tashin alkiyama kuma fadar cewa asharadu sa'ati ba yana nufin dan an fada shikenan ai sai wani ya ce to ai daman an ce sai za su faru dole sai sun faru waye ce ma haka idan mutane suka zama mutanen kirki to su ba sai ya faru a wajen su ba duk lokacin da mutane suka bi Allah to su ko da tahowar alkiyama ce su ba zai faru a wajen su ba suna cikin zimmatullahi Allah ya dauki nauyin ba su kariya ya ce wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati la yastahlifannahum fil ardi kama istahlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadadahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a Allah yace alkawari ne ni na dauka da kaina ba wani abin da yake dole akan Allah amma shi yana daukar wa kansa alkawarin dole shi da kansa ga bayinsa yace nayi muku alkawari ku waɗanda kuka yi imani da ni wa aminu salihati kuma kuka yi kyawawan ayyuka. Kyawawan ayyuka shine Allah ya ce ayi ayi, ya ce a bari a bari, shine imtisalul awamir wal sinabun nawahi. In Allah ya ce ayi to fa ayi, in ya ce a bari to a bari, wannan shine amalu salih. In aka saba wa ɗayan waɗannan abubuwan guda biyu za a gaba daidai ba. To ya ce ya dauki alƙawari in an yi imani da shi, to imani kadai baya tseratar da mutane sai sun hada da amalu salih, ayyuka na gari. Amma in suka yi imani suka kuma hada da miyagun ayyuka, to za su gamu da fushin Allah. Eh, za su gamu da fushin Allah da azabarsa. To Allah ya ce idan kun yi imani kun bini sau da kafa, to la yastakhlifannakum fil ardi, Allah shi zai ba ku shugab jagoranci halifanci a bayan kasa, ku zama ku ne shugabanni masu cewa ayi ko a bari, tunda kun yadda da Allah ne ubangijinku kuma shi za ku bi ba wani dan adam ba, to shi zai ba ku dama ya ba ku mulkin kasa, ya zama ku ne wakilan Allah da za ku sa a bi shi koda ta karfin gwamnati ne in mutane sun yi taurin kai, saboda ya ba ku mulki, kuma zai tabbatar muku addinin ku da ya yarda da shi shine musulunci, ya zama shine mai fada a ji. Amma in kuka zama masu saban Allah, addinin na kuma ba zai fada a ji ba, kamar yanda muke a yau muna kallo, ai ba addini ne mai fada a ji ba a nan kasar, wani addini ne mai fada a ji, kuma ba mu mu'minan ba mu ne masu fada a ji ba, wasu ne masu fada a ji, waɗanda ba mu'minai ba su ne masu fada a ji, sai fajirai da fasikai su ne masu fada a ji. Don haka Allah ya ce wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, Allah ya ce za mu canja muku halin da kuke ciki na rashin tsaro, to za mu canja muku da al'amun zaman lafiya, aminci da tsaro. Sai Allah ya sa sharadi, ya abudunani la yushrikuna bi shay'a, ku bauta min ni kadai kada ku tara bautata da ta wani. Wace to ai mu musulmi ne, awa yace musulmi ba ya shirka, shirkoki nawa muke yi ga sunan birjik, kana nufin shi abin nan bauta ga Allah, sallah da azumi da zakka da haji ne da muke yi shine kadai bautar Allah? A'a, misali baka ji alqur'ani Allah ta'ala ya ce alam a'had ilaykum ya bani adama alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin, alqur'ani Allah ba ya gaya mana ba cewa ku ƴaƴan annabi adam, ku ƴaƴan adam ban dauki alƙawari gare ku ba tun kuna alamin zarri cewa kada ku bauta wa shaytan, saboda shaytan makiyinku ne. To kai ka taba ganin wanda yayi bauta wa shaytan? Ai ba sai ba sujada da ruku'u ko yin azumi shine bauta ga shaytan ba, a'a, adda'atu biyayyar da ake masa a cikin abin da ya saba ma Allah shine bautar sa. Saboda haka yau ba gashi shaytan shine mai bamu umarni da hani ba a cikin rayuwar mu? Shaytan yau shine mai bamu umarni da hani da abubuwan da muke mu zauna zauna mana mu yi tunani a cikin ayyukan mu daga fitowar rana zuwa faduwar ta, mu ga guda nawa ne Allah ya yadda da ayyukan da muke yi, guda nawa ne kuma Allah bai yadda da su ba. Duk wanda Allah bai yadda da su ba to bautar shaytan ce, da'a ce, biyayya ce ga shaytan, kuma shine bautar sa. Inda ba kai ma dai ba wanda ya taba ce ma ya ga shaytan da idan sa balantana har ya bauta masa, amma yana sa masa a cikin zuciyarsa da tunaninsa yi kaza, wannan shine wahayin da shaytan yake yi kaza, ya kawata ma wannan abin kuma kai, to ka bauta masa. To dan haka waɗannan duk ashiratu sa'ati ne, kuma mafita shine mutuba.
1: wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ku mu'mine ku tuba baki ɗayan ku zuwa ga Allah, ko kwa fita daga cikin wannan hali na kangin rayuwa da muke ciki. Ba zancen mutumin kirki, ba zancen mutumin banza. Idan kai baka yi ba, baka jawo ba, wani zai jawo ma, ko kaki ko kaso, indai kuna tare. Shi yasa annabi ya misalta zaman ta kewa ta al'umma da misalin mutanen da suka hawo suka hayi jirgi, wasu suna gidan sama, wasu suna gidan kasa. Na gidan kasa idan za su buƙaci ruwa sai sun hawo matattakala, sun hawo gidan sama, sannan su ga teku su kamfaci ruwa sai su koma kasa. Sai suka yi shawara a junansu a kasa na gidan kasa cewa muna wahalar da kanmu, muna wahalar da abokan tafiyar mu, domin in muka hau saman nan kafin mu kamfato ruwa sai an kakkauce mana, an ba mu waje, muna tsatsallaka mutane. Amma mu nan ta gidan kasan nan ai mun fi kusa da ruwa, mu huda jirgin ruwan mana, in ya so kawai ruwa ya shigo, ba sai mun dinga wani wahalar hawa sama, hawa da sauka ba. Na gidan sama suna jin ana shawara huda jirgi, suka ce to ina ruwan mu, ai ba wajen mu bane, mu ba muna sama ba, su huda. Annabi yace to idan suka bar su suka huda, me kake zaton zai faru? Gidan kasa ina zai zauna? Zai nitse cikin ruwa ne, cikin teku. Idan gidan kasa ya nitse cikin teku, gidan sama zai zauna? Gidan kasan zai ja shi, saboda ya cika da ruwa, zai ja gidan saman, ko da shi gidan saman ba a huda shi ba, nauyin ruwan da ya cika gidan kasa sai ya ja gidan sama, shi ma ya dilmi. To haka annabi ya misalta zumantakewa al'umma, mai sabo da maras sabo. Idan marasa saban suka ce ai ba ruwan mu, ba wajen, ba bangaren mu bane, to in ku jirgi ya nitse gaba ɗaya da gidan kasa da na sama, duk mutuwa za a yi. To shine misalin saukar azabar Allah akan al'ummar da ta zauna. Wasu suna ganin su mutanen kirki ne, ba su suke yi ba, ai lalatattu ne, ƴan kaza ne, ƴan kaza ne, amma kuka aka ki a hana su, ko da ƙarfin tuwo, ko da bayanin baki, in ka ki a martaba ta uku wanda annabi ya ce a ta'aful iman, to abinda zai jawo ma kenan. In ka dauki matakin a ta'aful imani, ai kai ba kai da karfi, ai kai ba kai da ba kai ba malami bane, amma kana kin abu da zuci ba ka so, amma fa da wani haƙƙinka ake tabawa, ba fa za ka hakura ba, ba za ka dauki matakin wani gayyuru fa bi kalbihi ba, a matakin farko za ka dauka, wani gayyuru bi yadihi za ka dauka, kama hada da fal gayyuru bi lisanihi, ta hanyar zage-zage da cin mutunci in haƙƙinka ake tabawa. Amma da yake haƙƙin Allah yake tabawa, sai a ce ayi hakuri, ayi mu ba yanda zamu yi ne, to ai ko gashi nan muna gani ba yanda zamu yi, ai gashi nan ana karkashe mu kullun, ka buɗe rediyo a kowace sa'a, a kowane minti ka buɗe rediyo, zaka ji ana kashe mutanen da komai rashin imanin ka sai ka tausaya musu. Kananan yara da mata sun zama kamar kiyashi, inda ma maza magidanta ake kashewa, ai da dama su sojoji ne, namiji namiji ne, amma a koma kan raunana. Allah yana cewa malakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al qaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Allah yace ku wannan irin mutane ne ku, kai ka ce ma istifhamin akan mu ake, da mu ake, waɗannan irin mutane ne mu, sama da shekara goma ana kashe ɗan adam a cikin ƙasar mu, amma ba mu iya magantawa ba, waɗannan irin mutane ne mu, da malaman mu, da sarakunan mu, da attajiran mu, da ƴan siyasan mu, da ƴan bokon mu, da kowa shekara sama da goma
0: ko kaji ake yankawa adadin mutanen da aka kashe a Najeriya daga fara Boko Haram zuwa yau to za a ce da mu lalle mu ba mutane ne ko mu muna tunani muna da hankali duk ba mu da wata dabara ba mu da wani tunani da zamu iya daukan matakin da za a kawo karshen wannan abu kuma mu mutane ne Allah ba ce mana yi da mu yace da mu'mine in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yarjun wadanda suke karkashe mu dinnan su ba mutane ne ba in an dake su ko an harbe su ba sa ji kasa mai mutane sama da mutum miliyan 200 wasu mutane da basu kai ko miliyan 1 ba su gagari mutum miliyan sama da 200 a ce wai su shiga gidan kowa su shiga kasa kowa su yi abinda suka ga dama su kuma tafiyar su sai dai a bi su ana lallama su a ba su kudi su yi wulakanci su yi cin mutunci amma wai a ce wai da mutane a cikin kasar muna zaune sama da shekara 10 kai wannan al'umma ta Najeriya musamman ta arewa ba a taba yin irin ta ba ba a taba yin irin ta ba a tarihi mutanen da za a zo dai ana kashe su kawai sai dai su kwanta su miƙa wuya ai ta kashe su tarihi ne ban taba jin wani malami yana bayanin al'umma irin wannan al'ummar tamu ba tana da shugabanci ga sarakuna ga shugabanci na zamani na siyasa ga shugabanci na malanta da addini ga shugabanci na attajirai amma a dinga kashe mutane kisan da a tarihin dan adam baka taba jin labarin irin kisan da ake irin wannan na wulakanci ba inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canja mana ba sai mun tashi mun canja da kanmu duk al'ummar duniya in abu ya kai mata wuya tana tashi ta dau mataki ko kasashen da suka ci gaba kasashen turai revolution da aka yi wanda ya fara daga France har ya mamaye turai da America ai ba malaiku aka sako musu daga sama suka canja su daga azzaluman shugaban sarakunan turai ba da malaman coci ba sharrin malaman coci da sharrin sarakunan turawa a wancan zamanin ai ba malaiku Allah ya aiko suka gyara musu ba su suka tashi suka gyara da kansu har yanzu suke alfaharin sun fi kowa ci gaba da ilimi da wayewa da komai a duniya ta dogara da su to mu ne kawai zamu zauna shikenan ba wani ba mu da kwakwalwa ba mu da tunani ba zamu da wata dabara sai dai kawai mu ce gwamnati gwamnati gwamnati to abu yafi karfin gwamnati ya za ta yi ko da hannun wasu a ciki ko ba hannun wasu abin da yafi karfin ta ba za ta iya ba to dan me ba za a yi tunani ba me amfanin hankulan mu me amfanin ilimin mu me amfanin gogayyen mu da wayewan mu me amfanin ta inda ba za ta warware mana matsala ba ai Allah wadan wayewar da ba za ta fitar da kai daga matsala ba ba za ka iya amfani da wayewarka da iliminka da gogayyarka da manyanka sai da awar manyan arewa amma ba za su iya tunani su ba da mahanga da inda za a yi a fita daga wannan matsala ba sama da shekara 10
2: wannan ashiradu sa'ati kenan a Sheikh Usman bin Fodi a wannan littafin nasa wato mai suna tambihul ummati ala qurbi hujumi ashiradu sa'ati insha Allah saboda lokaci ya cin mana dole mu jabirki anan za mu dora ashirin mu na gaba a daidai inda muka tsaya wannan kamar shimfiɗa ce wanda ta gabata akan wannan ashiradu sa'ati din da bayanin malamai a madadin gidan rediyon Rahma mai albarka wanda shi yake daukan nauyin gabatar muku da wannan shiri malam Nura Abubakar wanda shi yake jagorantar wannan shiri dan uwanku Abdullahi Salihu Aikawa yake cewa assalamu alaikum

0: Ta cikin labarin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta jaddada kudurinta na tantance takardun shaidar karatu ta hanyar hukumar NYSC. Inda gwamnatin jihar Kano ta bayyana shirinta na ƙara yawan sansanonin sojoji a wuraren da ke fuskantar barazanar tsaro. Majalisar zartarwa a jihar Jigawa ta amince da sake duba kasafin kuɗin shekarar nan ta 2026 da muke ciki. Daga ƙetare za ku ji cewa Qatar ta bayyana ƙoƙarinta na sake dawo da tattaunawa tsakanin Iran da Amurka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da ƙara kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Yau Talata 26 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan Hijira, wadda ta yi daidai da 8 ga watan Satumban shekara ta 2026. Sunana Amatul Miz Abdurrahman, ga kuma cikakkun labaran. Gwamnatin tarayya na shirin ƙara hada bayanan ilimi da na hukumar kula da masu yi wa ƙasa hidima NYSC ta hanyar amfani da tsarin zamani domin daƙile safarar takardun shaidar karatu, ƙarfafa tantance cancantar masu neman aiki da kuma tabbatar da cewa waɗanda suka kammala karatu ba bisa ƙa'ida ba hana su damar samun ayyuka ba. Ministan Ilimi Dr. Tunji Alausa ya bayyana hakan a ranar Talata yayin wata ganawa da Director General na NYSC Brigadier General Olakunle Nafi'u, wanda ya jagoranci tawagar hukumar zuwa ma'aikatar da ke Abuja. Alausa ya ce sauye-sauyen fasahar zamani da ake aiwatarwa ƙarƙashin ajandar shirin sabunta fatan 'yan Najeriya ta shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu na da nufin toshe hanyoyin da ake amfani da su wajen yin maguɗi wajen adanawa da tantance bayanan ilimi, tare da sauƙaƙa tabbatar da sai hantakardun shaidar karatu a dukkan matakan tsarin ilimi. Ya bayyana cewa cibiyoyin ilimi na ci gaba da tattarawa da tantance takardun shaidar jami'o'i da bibiyar ɗalibai tun daga matakin farko na karatunsu zuwa manyan makarantu, tare da taimakawa cibiyoyin ilimi ta hannun jami'an da ke kula da harkokin ilimi. A cewar ministan, waɗannan sauye-sauyen za su taimaka wajen magance matsalolin gudanarwa da na bayanai da suka taɓa hana wasu ƙwararru waɗanda suka kammala karatu shiga aikin yi wa ƙasa hidima da kuma samun cikakkiyar dama a fannin aiki. Tuwanin kuma gwamnatin jihar Kano ta yanke shawarar kafa ƙarin sansanonin sojoji, tare da tura masu gadin dazuzzuka zuwa ƙananan hukumomin da aka gano suna fuskantar matsalolin tsaro. Kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu na jihar Muhammad Tajo Usman ne ya bayyana hakan yadda yake yi wa manema labarai bayani bayan wani taro tsakanin gwamna Abba Kabir Yusuf da shugabannin ƙananan hukumomi 44 na jihar. Taron ya samu halartar kakakin majalisar dokokin jihar Kano, kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu da kuma akan tajarar na jihar. A cewar matsayar da aka cimma taron, ƙarin matakan tsaro sun biyo bayan tattaunawar da gwamna Yusuf ya yi da ministan tsaro. Gwamnatin ta ce sabon tsarin tsaron zai ƙara ƙarfi ne kan tsarin da ake da shi, wanda ya ƙunshi rundunar 'yan sandan Najeriya da jami'an tsaron unguwanni domin inganta sauran kai ɗauki yayin fuskantar barazana da kuma kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Gwamnatin tarayya ta haramta wa ministoci, shugabannin ma'aikatu da hukumomi da sauran masu riƙe da mukamai naɗaɗɗu yin tafiye-tafiyen aiki zuwa ƙasashen waje ba tare da samun amincewa daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya ba. Gwamnatin ta kuma umarci ma'aikatar harkokin wajen ƙasa da ta mayar da shaidar samun sahihin izini daga ofishin sakataren gwamnatin tarayya a matsayin muhimmin sharaɗi kafin sarrafa takardun tafiye-tafiyen aiki, ciki har da fasfon diplomasiya da biza na aiki ga jami'an gwamnati. An bayyana wannan umarni ne cikin wata takarda da sakataren gwamnatin tarayya George Akume sanya wa hannu, wadda aka aikawa manyan jami'an gwamnati da shugabannin manyan hukumomin gwamnatin tarayya. Wannan mataki ya zo ne a daidai lokacin da yake ƙara sanya ido kan hukumomin gwamnati da kuma wasu mutane da ke kirarin wakiltar gwamnatin tarayya, musamman bayan cece-kucen da ya biyo bayan wani mutum mai suna Prince Adeniyi Ademni, wanda ya kirkiri wata hukuma. Lamarin ya haifar da tambayoyi kan yadda wasu mutane da ke kirarin suna da matsayin gwamnati suke gudanar da harkoki da sunan Najeriya, ciki har da tafiye-tafiye da ayyukan kasashen waje ba tare da sai har shaidar izinin gwamnati ba. A safiyar ranar Litinin ne hukumar kula da hannun jari ta ƙasa ta kaddamar da sabon tsari na zuba hannun jari a matatar mai ta Dangote a birnin Lagos a wani bangare na tallafawa al'ummar ƙasar nan musamman masu ƙananan sana'o'i don ƙara dogaro da kai tare da mallakar babban kaso a kamfanin hannun jarin da bai gaza naira 525 bana kaso ɗaya zai karaɗe nahiyar Afirka ciki har da nan Najeriya har ya gangaro zuwa nan jihar Kano. Shugaban kamfanin Dangote Alhaji Aliko Dangote ne ya bayyana hakan a jawabin maraba da ya gabatar a yayin kaddamar da sabon tsari na zuba hannun jari a kamfanin kan naira 525 kacal. Yana mai cewar an bijiro da tsarin ne domin ciyar da al'ummar jihar Kano gaba da ma nahiyar Afirka baki daya.
1: Abinda muke so mu cimma shi ne muna so duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko'ina ne ma Afirka zai iya ɗaukar wannan kuɗin ya siya naira 5,200 da su ba wani ƙaton kuɗi ba ne ba. To daga nan kuma an ka zo kana da fiye da wannan ka iya siya. Shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kuɗi ba, muna so ne mu jawo mutane da yawan da yake za mu iya jawowa su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kaɗai ba.
2: Kasancewar kasashen Afirka suka fuskanci ɗalar tattalin arziki ta wani hanya kake kallo cewa nan gaba 'yan kasashen Afirka za su gara da bisa wannan kofa da ka bayar?
1: A Afirka ba mu fahimci irin wannan abin da yake za ka je kasuwan siyan ciya ba. In kana so ka watsa tattalin arziki ga al'umma hanyar da ita kawai za ta iya bi kenan ka watsa ta shi ne ya fi komai sauri. Yanzu kamar dacin kamfanin na aidan ƙarni ne. Kaga yanzu girman su da yake to da akwai ina da mutane da yake sun zo sun sai wannan shiyoyin su ma da sun zama manyan mutane. To sai da yake wannan abun an soma ne ba wai ya gama girma bane ba. Yanzu nan da shekara 4-5 wanda yake zai zo ya sai ta naira miliyan ɗaya sai ya ce shi ma yana da arzikin naira miliyan 50 ko fiye da wannan. To haka ne ake yi a zo a tara arziki ba kawai za ka je ka samu kuɗi ba ne ka zuba su ƙarƙashin gadonka a ko ka je ka sa a banki ana biyan ka ba wannan ba kai ma za ka je ka siya ne domin inda ake samun alheri kai ma ka zo ka samu naka alheri.
0: Alhaji Aliko Dangote ya kuma kara da cewa zuba hannun jarin zai fara a ranar 14 ga watan nan na Satumba, sannan babbar dama ce ga al'umma don inganta rayuwarsu ta yanzu da kuma ta nan gaba. Aliko Dangote ya kara da cewa kamfanin zai sanar da yadda za a zuba hannun jarin a kafafen yada labarai guda 18. Majalisar Zartarwa ta jihar Jigawa ta amince da sake duba dokar kasafin kuɗin shekarar 2026 da kuma ƙarin kasafin kuɗin da aka gabatar wanda ya ƙara yawan kasafin kuɗin jihar da naira biliyan 46 da miliyan 369. Wannan sauyi ya ɗaga kasafin kuɗin jihar da aka amince da shi tun farko daga naira biliyan 901 da miliyan 841 zuwa naira biliyan 948 da miliyan 210. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar Sagir Ahmad Musa ne bayyana hakan a yau Talata 8 ga watan Satumbar shekara ta 2026 yayin wani taron manema labarai a dutse. Ya ce sake duba kasafin kuɗin ya zama dole ne sakamakon sauye-sauyen da aka samu a hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, canje-canje a hanyoyin samun kuɗin manyan ayyuka da kuma wasu sabbin buƙatun kashe kuɗi da suka taso waɗanda gwamnati ke ganin ya wato waɗanda gwamnati ke ganin ya zama wajibi a kula da su. Musa ya ƙara da cewa sake fasalin kasafin kuɗin ya kuma yi la'akari da sauye-sauyen da aka samu a hasashen kuɗaɗen shigar jihar, ciki har da sabbin hanyoyin samun kuɗin manyan ayyuka da kuma janye wasu tanadin rage kashe kuɗaɗen da aka yi a wasu sassa a baya. Ya ce sabon kasafin kuɗin ya tanadi wasu sabbin ayyuka da buƙatun kashe kuɗi da ake ganin suna da muhimmanci ga ci gaban tattalin arziki da jin daɗin al'ummar jihar. Da wannan ƙarin kasafin kuɗin da aka yi wa gyara ya ƙaru da sama da kaso 5% idan aka kwatanta da kasafin kuɗin da aka amince da shi tun farko. Kwamishinan ya ce sabon tsarin kuɗin an tsara shi ne domin daidaita yadda gwamnati ke kashe kuɗi da albarkatun da take da su tare da tabbatar da cewa muhimman shirye-shirye da ayyuka sun samu isassun kuɗaɗe. To anan kuma kungiyar ma'aikatan gwamnatin tarayya ta yi kira ga gwamnatin tarayya da ta dawo da tallafin man fetur tar da kaddamar da wani allowance na dindindin na saukaka tsadar rayuwa ga ma'aikatan gwamnati domin rage musu radadin hawar farashin kayayyaki da ayyuka. Kungiyar ta buƙaci gwamnati ta samar da allowance na saukaka tsadar rayuwa na dindindin wanda za a riƙa yin bitar sa bisa sauye-sauyen tattalin arziki da yanayin rayuwa da ake ciki. Ta kuma nemi da dawo da tallafin man fetur domin rage matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa tare da samar da tsarin da zai taimaka wajen daidaita farashin kayayyaki da ayyuka da kuma daukar matakan karfafa darajar naira. Ma'aikatan sun nuna damuwa kan yadda farashin kayayyaki da ayyuka ke ci gaba da karuwa musamman farashin siminti inda suka buƙaci gwamnati ta dauki matakin ƙara samar da siminti a cikin gida domin rage tsadar sa. Kungiyar ta kuma kira ga gwamnati da ta shigar da samar da wasu muhimman kayayyakin da jama'a ke bukata cikin adadi mai yawa domin samar da guraben ayyukan yi da kuma bunƙasa masana'antu a ƙasar. Bugu da ƙari, ma'aikatan sun buƙaci a fara aiwatar da allowance na musamman na kashi 40 cikin 100 nan take tare da biyan kuɗaɗe da suka rage wa ma'aikata tun bayan fara aiwatar da sabon mafi ƙarancin albashi. Zumunci a shekarun baya na daga cikin abubuwan da ke karfafa soyayya, haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin 'yan uwa. Ziyartar juna, tambayar halin juna da taimakon juna na daga cikin kyawawan ɗabi'u da al'umma ke alfahari da su. Sai dai a wannan zamani ana ganin raguwar wannan kyakkyawar alaƙar tsakanin wasu 'yan uwa sakamakon shagaltuwa da harkokin yau da kullum da rashin fahimtar juna. Masana na cewa ƙarfafa zumunci na da muhimmiyar rawa wajen dawo da soyayya da haɗin kai a cikin iyali da al'umma. Wakiliyarmu Murdiya Aminu Ilyasu ta duba wannan batu kuma rahoton da ta haɗa mana.
3: Zumunci wata muhimmiyar alaƙa ce da ke haɗa 'yan uwa da danginsu wadda ake ƙarfafawa ta hanyar ziyartar juna, tambayar halin juna, taimakon juna da kuma yafiya a lokacin da aka samu saɓani. A da, kula da zumunci na daga cikin kyawawan ɗabi'un da al'umma ta ba muhimmanci. 'Yan uwa kan riƙa ziyartar juna, halartar bukukuwa da lokacin jimami tare da kasancewa tare a lokacin farin ciki da kuma lokacin ƙunci. Sai dai a yau ana ci gaba da ganin yadda wannan kyakkyawar alaƙa ke raguwa a hankali a tsakanin wasu iyalai, inda wasu 'yan uwa kan shafe tsawon lokaci ba tare da sun ziyarci juna ba ko tambayar halin juna ba. Yayin da muka zanta da Awwal Isa mai sana'ar gyaran fati ya bayyana mana cewa taɓarɓarewar tarbiyya na daga cikin abubuwan da ke haddasa raunin zumunci a tsakanin 'yan uwa a wannan zamani.
4: Makocinka da ɗansa zaka iya masa sutura, zaka iya ko ina ne ka aike shi, amma yanzu ɗan yanzu fa misali in dai ba wannan Allah ya shirya yanzu ba zai wahala ka samu mutum kai masa bayani ka ga masa magana ta gaskiya iya da yaro ba zai taɓa yadda ba zai iya ce maka mawarwan ka ma in ka sake mai zazzage ka. Abinda yake sa mutane a cikin wani hali, kai kana da ɗan uwa ka duba sai ka ga mutum yana da gida hudu sai baka jikin riga aro saboda babu wani taimako sa ai ya kamata ku
3: sunan ai ga taɓarɓarewar yawaita shagaltuwa da harkokin yau da kullum, nisan wuraren zama, rashin fahimtar juna da kuma saɓani da kan taso tsakanin 'yan uwa na daga cikin abubuwan da ke ƙara raunin zumunci. Duk da sauye-sauyen da zamani ya zo da su, masana na jaddada cewa kula da zumunci na da matuƙar muhimmanci wajen gina iyalai mai ƙarfi da kuma al'umma mai haɗin kai. Akwai buƙatar kowane ɗan uwa ya taka rawarsa wajen farfaɗo da zumunci ta hanyar ziyartar juna, tambayar halin juna, taimakon juna da kuma yafiya idan aka samu saɓani. Ƙarshen rahoton kenan. Maidi Aminu Ilyasu, Alabar Rahma.
0: Idan muka koma bangaren tattalin arziki kuwa, hukumar custom ta Najeriya ta ce ta tara sama da naira triliyan 4 a cikin watanni 6 na farkon shekarar nan, adadin da ya kai kashi 36 cikin 100 na burin da aka sanya wa hukumar na tara sama da naira triliyan 11 a cikin shekara guda. Hukumar ta bayyana hakan ne bayan wani taron hukumar gudanarwar ta inda ta duba yadda ayyukan tara kudaden shiga suka kasance a rabin farkon shekarar. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoto.

0: Masu hannayen jari ta Najeriya ta cika fita samun tagomashi inda ribar da masu zuba jari suka samu idan aka auna ta da dalar Amurka ta kai sama da kashi 73 cikin 100 zuwa ranar 4 ga watan Satumba. Wannan ya sanya kasuwar Najeriya cikin sahun gaba a Afirka wajen samar da riba ga masu zuba jari daga kasashen waje. Rahoton jaridar Business Day ya ce wannan ci gaban na zuwa ne bayan da kasuwar hannayen jarin Najeriya ta sake samun matsayi na farko a Afirka yayin da farashin hannayen kamfanoni da dama ke ci gaba da tashi. Ana kallon wannan yanayin a matsayin wata alama da ke nuna cewa masu zuba jari na ƙara samun ƙwarin gwiwa kan kasuwar Najeriya, musamman yayin da ƙasar ke kokarin jawo ƙarin masu zuba jari daga ƙasashen ƙetare. Sabbin bayanan asusu sun nuna cewa bashin cikin gida da gwamnatin tarayya ke karba ya ƙaru sosai, lamarin da ke haifar da damuwa kan tasiri ga kokarin babban bankin Najeriya na rage hauhawar farashin kayayyaki. Rahoton ya nuna cewa bashin gwamnatin ya ƙaru zuwa kusan sama da naira triliyan 24. Karancen na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnati ke bukatar kudade domin gudanar da ayyukanta da kuma cike gibin kasafin kudi. Sai dai yawan rancen na iya kara matsin lamba kan kudin ruwa da kuma rage kudin da ake samu ga kamfanoni masu zaman kansu. Masu ruwa da tsakiya a harkar tattalin arziki sun nuna cewa idan gwamnati ta ci gaba da dogaro sosai da rancen cikin gida, hakan na iya sa kamfanoni su fuskanci tsadar samun kudin gudanar da ayyukansu, musamman idan bankuna suka sake tsaurara sharuɗan bayar da rance. Gwamnatin tarayya ta ce za ta samar da kimanin dala miliyan 25 ga kowane kamfanin mallakin jirgin ruwa na Najeriya da ya cika sharuɗa samun tallafawa masu jiragen ruwan Najeriya. Gwamnati ta ce matakin zai taimaka wajen ƙarfafa harkar sufurin ruwa ta 'yan Najeriya da kuma samar da guraben ayyukan yi sama da 30,000. Ministan harkokin ruwa da tattalin arziki ya bayyana cewa nan ba da jimawa ba za a fara rabon kuɗaɗen ga waɗanda suka cancanta. Ya ce an kafa asusun ne sama da shekaru 20 da suka gabata, amma ba a taɓa fara rabonsa yadda ya kamata ba. Tallafin zai ba wa masu kamfanonin jiragen ruwa damar sayen sabbin jiragen ruwa, faɗaɗa kasuwanci da kuma faɗaɗawa wajen samun kwangilolin ayyukan ruwa da a yanzu wasu kamfanonin ƙasashen waje suka fi mamayewa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa, Hafsat Lawansheka, a labarin Rahma.
1: To kada ku shafa labarin, na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen labarai da al'amura da kullum na gidan Radio Rahma Faran cikin al'umma. Za ku saurara mu kai tsaye ko kuma ku bibi mu a www.ramatv.com. A dakace mu muna da labarin namu zai dora.

0: masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da kasancewa da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari shirin da ke zakuna muku rahotanni daga sassa daban-daban a fadin duniya subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa fadakarwa da kuma sanin nishadi a wasu lokutan kuwa har da barkwanci a gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman yancin a cikin shirin namu ne yau za ku ji matashin da ya zo zance garin Shagugu da ke a karamar hukumar Gaya aka yi mishi korar kare sai dai daga bisani an tsinci gawar shi a bayan gari
1: ya zo shi da ne yadda ya kai yarinya to ba a san kuma me ya tafi ya ga mutu ba
0: har da ma jin yadda aka sace jariri daga zuwa barka
2: ka ce wai a can ta ce maka ta je ta siyo mata yaki na ta ga mijin ba za ta ke yayin shigin ka ga wani tsayi mashin da ta zo gurin kiɗa tambayar kan wani ina na ita wai ta hau mashin ta wuce shi sha an san ya hau mashi
0: duk a cikin shirin za ku ji direban da aka fasa mishi danjar mota ya zuciya ya dawo yayi awon gaba da jami'in karotar daga bisani kuma yace gagarin ku nan
3: to ni garin ungoce mai ina wasa da mota yadda dai zai ji tsoro ya kauce sai tsotsayi Allah ya kawo shi na bige shi da motar ya fada waje na tsorata da ganin abin da ya faru
0: wasu daga cikin rahotannin da shirin ya kunsa kenan a daidai wannan lokaci sannan za ku ji kiran al'ummar sagage da ke cikin birnin Kano inda suke kira ga gwamnatin Kano da ya duba haƙƙin makwabtaka ya ƙara sa musu aikin kwatar da ya shafe watanni bakwai da fara
4: nan za ka shiga gidan da faɗi ba nan ruwa shafewa yake
0: sunana Usman Ibrahim Datti da ke riƙe da akalar shirin a halin yanzu da ka ce mu bari mu leƙa ce bari ƴan talla
5: Alhaji me kuma ka kawo mu nan
6: ai uwar gida so nake mu kammala sayayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
5: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
6: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store
5: kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
6: kwarre ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara sai garin rogo ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goriba na'ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara ƙasan
6: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwanin Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 0806-46-44-85 ko 0808-27-22-22
5: Masha Allah daga tafaran kantin Basir Store

0: ku iya samun Pimas Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dankura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko ɗakin ƴar baba
2: an sai jiya naje kai ɗakin amarya fa yayi kyau dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform
3: ita ce farar dubara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya
4: har da lafiya mai gida
3: kwarai kuwa domin bayar da ta'amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera
1: inganci
2: to ni ma ne gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
5: ango da amarya ku zo ku sai mai gida inganci
6: Tumarilla, baraka muradawa. Musuraro za ku iya sauraron shirin duk inda kuke a fadin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com. Musuraro bari mu bude labulan shirin namu ne yau da rundunar 'yan sandan jihar Kano. Bayan zargin tukin ganganci da ake cewa ya yi sanadiyar raso wani jami'in hukumar Karota a nan Kano. Yanzu haka an gurfanar da direban a gaban kotu. Bisa zargin kisan kai matashin ya bayyana yadda lamarin ya faru inda ya kuma tattauna da jami'in hulɗa da jama'ar rundunar 'yan sandan jihar Kano CSP Abdullahi Haruna Kiyawa
7: wato abin da ya faru tawowa ne mota ta mutu da ta mutu dan Karota yana tsakiyar hanya sai ya daga mun hannu maina ya kare da nayi gaba yazo ya ce ya kama ni ya hau mota ni kuma na daga ina karin mai sai suke rigima da kwandar sana suna cike rigima da kwandar sana na kira kwandar sana na ce zai siyo mun mai ya je siyo mun mai ya dawo
8: ana cike rigimar da aka bar rigimar ita sai mai kira
7: eh na hana shi rigimar na ce zai siyo mai bayan ya siyo mai ya dawo ya zuba mun ne kuma na daga injin mota ina kokarin ya za a yi in ga lafiyar motar ta dawo shi kuma ya koma sai suka ci gaba da rigimar da suke yi to ana cikin haka da na gama na rufe injin mota sai na dawo wajen nake mai magana na hau mota na ce zo mu tafi suna rigima yana kokarin sauke dan Karota kuma ya rike mu giya ya hana ni sawa giya ya rike mu ya hana ni sa giya shi kuma yaron mota ta ne kaka sai ya jawo shi akan ya sauka daga motar da ya sauke shi daga motar jin haushin an sauke shi daga motar min ya gaba sai abokin aikin sa ya dau gona ya fasa min danja to dare na ya fasa
8: min gaba ko kun gudu
7: min ya gaba dai za mu tafi za mu shiga cikin garin dan batta sai na ga ya fasa min danja to dare na ya bata saboda ba mota ta ba sai bana akai
8: ne ba shi an fasa danja
7: an fasa danja sai na rike motar na yi rubus sai na ga ai bai ma kamata in tsaya ba in tafi sai na ja motar na tafi na dan yi gaba kadan sai na ga ai bai ma kamata in shiga garin dan batta ba za a iya bi na a kama ni tunda motar ba ta bace ba na akai ne ma abinci sai na juyo motar
8: bayan kai gaba ka dawo
7: sai na juyo motar da ni in dawo Kano ko kuma in baro garin dan batta sai in tona in fasinja na sai dan Karota ya dauko gora ya tsalle ko ya hawo tsakiyar hanya to ni garin in goce mai ina wasa da motar yadda dai zai ji tsoro ya kauce sai tsautsayi Allah ya kawo shi na bikin shi da motar ya fada waje na tsorata da ganin abin da ya faru da ni can gaba sai na kasa jan motar na tsaya na kusa awa daya a waje jan zuwa awa rabi haka sai na tsorata sai kwanda sana ya ce in mun tsaya kama mu za a yi dabo da motar gabaki daya gara mu tafi in mun tafi daga baya ma dawo sai na ce da shi to shikenan ba matsala na san mota ta babu wadataccen wanda za ta tafi da na tafi sai na samu gari ana ce mai sata ne sai na ajiye mota
8: yanzu a takaice akwai bayanai da rahotanni da yawa wanda suka ga wasu abubuwa a wuri me yasa kai kai ka tona kai ka
7: wallahi azalci da tsautsayi amma ba a san raina ba
8: bayan ba da rahoton cewa ya rasu
7: inna lillahi wa inna ilaihi
6: a karshe CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya yi jan hankali ga masu ababen hawa inda ya bukaci su rika bin dokokin hanya tare da kai zuciya nesa
8: bin dokokin tuki da kuma irin waɗannan abubuwa da ake wa ma'aikata duk wanda kaga da kayan sarki ya tsaya akan titi yana aiki to a ba da hadin kai da ya kamata a guji biye zuciya yanzu gashi irin wannan daga zangar an tare ka za a bincike na abin hawa zuciya ta kai shi ya gudu saboda an taba danja haka kawai yaje yayyo kwana ya sita wannan ma'aikaci gashi ya sanadiyar sa to dama abin da ake gudu kenan irin waɗannan abubuwa da kuma in ya faru din to fa mutum zai zo halin da gashi kamar yadda wannan ya zo hannu za a gurfana da shi a gaban kotu insha Allah da fatan direbobi masu ababen hawa za ana kula ana bin dokokin tuki ana kiyayewa
6: lamarin da yi ya sake jaddada muhimmancin bin dokokin hanya da kuma yin taka tsantsan wajen tuki domin kuwa kamar yadda Hausawa ke cewa da na sanin keyaci a nan kuma al'ummar Sagagi dake cikin birnin Kano sai ya kira ga gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf da ya duba halin da suke ciki tare da gaggauta kammala aikin kwatar da aka fara a yankin mazauna yankin sun ce rashin kammala aikin na ci gaba da jefa rayukan su cikin barazana musamman a lokacin damina inda ruwan sama ke cika kwatar tare da mamaye hanyar sun bayyana cewa a duk lokacin da aka samu ruwan sama mai yawa hanyar kan cika da ruwa har ta kai ga ba a iya bambance inda hanya take lamarin da ke kawo cikas ga zirga-zirgar jama'a tare da ƙara fargabar aukuwar haɗura al'ummar yankin sun roƙi gwamna Abba Kabir Yusuf da ya duba wannan matsala a matsayin haƙƙin makwabtaka tare da gaggauta kammala aikin domin kare rayuka da dukiyoyin al'ummar yankin
4: sunana Muhammad Abdullahi Shura nan Egon Sagagi warhunmu shi ne mutum da ka ce za a fara aiki mun ji daɗi za a aiki mutum da ka ce an zaya aikin suka ce sun fara daga kuma gidan wazirin Kano ya to yi haɗu a kuma gidan Wambai da kuma ya to da gidan wazirin zai sauka a kuma gidan Gahajima da gafata mishi daga nan sun gama zan su nuna domin wannan aikin da aka yi kana ji ne wata ya taɓa da shi yanzu wani kuma aikin fannin da fili na ba wani ban shi sun kwabo wannan ba wata gidan ban Allah ne fa ka zo na ka haƙe mishi sai ko kuma gidan shi ne banda ma da shi Allah wala kariya ne wani ba za su mutu a nan ne wani za su karya a nan gudu daidai ne wani.
8: Salami da haka ina zaune a unguwar Sagagi tun da aka fara aikin nan ba ta taɓa ɗora shi ba kuma na ji daɗin farkon aiki na ji daɗin kwana aikin da ake yi. Amma abin da min mamaki shine me yasa gwamnati ta zo kai inda mini aikin da take dakata wannan kuma mutum da ka gan shi ya kunshi ungwani tun daga masallacin juma'a zuwa kofar nasa duk wani mutum da ke biyo ba alhamdulillah zumumu ne karshe sun ta amfaranta musu muna zuwa bakanta mana kuma idan dai bin shafi yake muna da yara kazan na ruwa yana ambaliya a nan su ake da addu'a tafi da ayyukan ku jikokin ma'aikatan su zo sun duba sai su zaga su rubuce su juya su aikin kenan kullun a haka.
9: Suna na Musa muna kira da bigima gwamna wannan aiki da aka zo aka yi masa wannan ramuka muna kira gwamna ne kai gwamna adalci daga nan ka kwalla yi hajiya sai bigima gwamna sai anji bigima gwamna a taimake mu a zo a gyara mana wannan kwalbati a taimaka a zo a yi wannan aiki al'umma faɗawa suke yara sun karere a ramuka yanzu ka duba can gure gan kofar gida ne ta yaya zaka shiga wannan gidan a taimake mu bigima gwamna yanzu ba ba su a shi dutse ko tebur ɗaya babu dan kwan gidan ya kwashe kayan sa ba wani aiki da ake wani ne mutu ya yi layi nan zaka shiga gida zaka faɗi ba nan ruwa shafewa yake na so ana ruwa ka zo nan layi
6: a nan kuma ana ƙara samun damuwa kan yadda tarbiyya ke taɓarɓarewa musamman tsakanin yara da matasa wasu na danganta hakan da rashin kulawar iyaye tasirin kafafen sada zumunta da kuma sauyin zamani amma tambayar ita ce ina matsalar take kuma wake da alhakin gyara tarbiyyar yara hoton da Zainab Hamza Adam ɗaliba mai neman sanin makamar aiki ta haɗa mana
10: tarbiyya na daga cikin muhimman abubuwan da ke gina kyakkyawar al'umma matasa kuwa su ne ginshiƙin kowace al'umma domin su ne ake sa ran zama jagorori a nan gaba to sai dai a wannan zamani ana samun ƙorafe-ƙorafe kan yadda wasu matasan ke yi watsi da kyawawan ɗabi'u da al'adu masana na cewa duk inda tarbiyya ta inganta a nan ne za a samu zaman lafiya da ci gaba amma idan tarbiyya ta lalace to za a samu matsala a cikin al'umma da rashin gaskiya da kuma ƙaruwar ayyukan laifi kana a wannan lokacin da muke ciki taɓarɓarewar tarbiyya rashin ɗa'a da bin son zuciya sun zama ruwan dare a wasu lokutan ma ana samun rahotannin cewa wasu matasan na shiga harkar sace-sace da a can kayayyaki lamarin da ke barazana ga makomar matasa da ci gaban al'umma baki daya shin koya iyaye ke ganin tarbiyar matasan a wannan lokacin tambayar kenan da muka yi wa wasu daga ciki ga kuma abin da suke cewa
11: Hausawa na cewa ka ba yaro kuka kafin ya baka kuka gaskiya tarbiyyar matasa yanzu ta lalace kuma ba kowa ne ya kawo wannan nakasun ba shine nakasun iyaye saboda soyayya ta yi wa iyaye wa ta yara ba a lalatar da yara dangane da abin da ya shafi rayuwa ta addini ko kuma neman ilimi
12: muna daya daga cikin mu ma waɗanda suke sa yara su kasance marasa tarbiyya don saboda haka muna jan hankalin mu mu iyayen mu sa idan duna akan ƴaƴanmu musamman idan suna tare da waya kun ga wayan nan to sai mu yi addu'a ubangiji Allah ka shirya mana yara
10: Malam Yusuf Usman Kofa shine limamin masallacin Juma'a na Al-Ansar dake unguwar Maiduli ga kuma ƙarin asken da yayi mana
13: dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha mace abarbawa kiwo ce abin da ya shafi gidan mijinta wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha sai gaban hadisin ya ce wa rajulu ra'in fi ahli baiti shi kuma mai gida abin bawa kiwo ne ko mai kiwo ne akan duk yan gidan kuma za a tambaye shi ranar gobe kiyama kuma babban aiki mun zurfafa hankali da tunani wato su Allah ya sanya ƴaƴa da dukiya su zama amfanin su ya zama kusan kala ɗaya duniya da lahiya A nan duniya zaka amfana da dukiya ƴaƴa ma kuma zaka amfana da su musamman lokacin da ka gaza sannan a lahira ma zaka yi aikin alkhairi gina asibiti gina makaranta da za a ci gaba da kai maladan wato sadaka mai gudana haka shi ma da sai ya zamana lalle shi ma aiki ne na dan adam
10: masu iya magana daina cewa tarbiya ita ce fitilan rayuwa Idan ta askaka rayuwa ta gyaru muna roƙon Allah ya ƙara shirya mana matasan mu amin Daliba mai neman sanin makamar aiki Zainab Hamza Adam ku karka da kunnu ku ku sha labari
6: to wannan kenan yanzu kuma bari mu riƙa ce bari mu ɗan talla muna dawowa
14: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka domin dai an kuri a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da ka tifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki ta samu sawaba da kuna wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bulbuls ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana a kwanar zainawa kan titin hadeja bayan gidan man majiya petroleum a karamar hukumar gezawa a kano ko kuma a tuntuɓe su ta lambar waya 081-06-58-36-86 ko kuma 070-87-95-51
15: gaskiya na da zuwa cikin musamman ce kuma mutum sai da yadda ka kashe kuɗi da yana da nisa da mu magana da ke tsaye garin duniya da ke shiri sai ni an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko kun ya canza musu makaranta da gaskiya Fatu Success International Academy mana domin kuwa a Fatu Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba ce da bai ko jere class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ba kuma Islamiyya tare da tafizin Qur'an inda yaran ka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gurbin da mai kojin da ke nuna yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin yin y
16: ƙarin tunani kan zaria na gano za ku iya tuntuɓar gyaran tankin makarantar a shaji guda ɗaya wani ko da ta isa bala a kan lambar waya kamar haka 0800-326-1182 hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
17: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
18: ke dai bari to kalli wannan
17: amma wannan swissless ɗin ya da kyani wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
18: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau
17: ai kuna ga zahiri domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba
18: kin ga suna da atamfofi na kece reni ga less swissless Honan Sufa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
17: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
18: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar Kantun Kwari.
6: Tumadallah, barkamu da dawowa. Al'ummar ƙauyen Shagogo dake a karamar hukumar Gaya sun waye gari cikin dimuwa da firgici. Bayan da aka tsinci gawar wani matashi a bayan gari kusa da wani katar rami abin da ya kara ta yadda hankalin al'ummar yankin shine yadda ake zargin matashin ya zo garin ne domin zance amma daga bisani aka samu labarin cewa wasu matasa sun kore shi yayin da yake tsaka da hira matashin dai yana makwabtaka ga ƙauyen Shagogo domin jin yadda lamarin ya faru da kuma yadda al'ummar garin suka karɓi wannan lamari ga tattaunawar su da Sani Saliu Gamuci.
19: Abin ne mara daɗi abu ne abin takaici kuma bayan Allah ne aka tafi gawarsa a wani rami na babbagari a Shagogo mutane da yawa duk an je ne an gaba wa Allah nan an fito da shi daga cikin ramin nan babu rai a daga wani.
20: Akwai wani laifi ko ta alama da ake ganin cewa kamar kashe shi akai
19: lokacin da aka ɗauko shi daga cikin ramin aka ajiye shi a bakin titi har dai hukumar ƴan sanda suka zo suka ɗauki shi yana zubar da jini ga babu rai amma kuma gaskiya na zubar da jini.
20: Kuna ganin akwai mutane da suka fara ko barayi ne
19: ko kuma ƴan sanda dai kuna bincike akan lamarin kuma ta tabbatar za ta iya yi za ta iya sani ko don gano gaskiya wannan abin da yake faruwa saboda akwai wanda ake zargi ko ta aikata wannan lamarin.
20: To wani laifi ake zargin ya yi ko kuma dai me yake tunani.
19: To abin da mutane suke magana shi kamar ya zo shi ba ne yadda ya fi yarinya to ba a san kuma me ya ga mutu ba ya yi wani wurin ya fi yarinya ta zo.
20: Kana ganin kamar sun samu saɓani da wasu mutane ne ko wani a wurin zancen ko kuma.
19: Ni abin da ake magana kenan tunda yarinyar ma tana wani ita ce hukumar ƴan sanda. A ko yana tambayoyin ta.
20: To irin haka ta faru a garin naku ne.
19: Ba ta faru ba.
6: To Allah ya kiyaye mu da aikata aikin da na sani. Ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na gaba domin jin ƙarin bayani a kai. A nan kuma wata mata ce da ake zargi da satar wani jariri bayan da ta yi ɓadda kama da cewa ita matar abokin mijin mahaifiyar jaririn ce inda ta zo barka tare da sace shi a jihar Kaduna.
21: Dan su duk azawa ya azance ya ce mace dan gar a aiki mun ci su ta dauka sai ta ce sun yi shi jabi gashi ne ya su da ce to ba ma yaro ne na sanni ba sai an je shi a kuje ya su ta aishi shi da ta fita da shi sai na ce tsaya an je ya mai wannan sanin saboda akwai sun yi su na dauko babu na sanin ni kuma na ce kai ni dauko ai jabi ta ce mijin yana zauni wanda na fita ban gansa ba a zauni sai na ya fice wajen gate sai na yanzu tare da Aisha Ibn Nur na ga mashin a kofar gida na cin gaban mu sai na tunanin a can yi tsaya sai na tsaya dai a daga bakin gida ina na yi tunanin tana wurin ne sai wata amarya da muke tsawar ita rika a daki ta fito ta ce mu a ina ba ke sai na ce mata ba su cin wurin kofar gida wansa ba zan kare samu sai ina jiran su ba sai ita da Aisha Ibn Nur ta ce to bari ne in je sai ki bi su da Aisha Ibn Nur sai ta je mai sai ta ga ta ce ba ka sani wai wace ce matan nan ne ce wallahi ban san ta ba ta ce kamar yaya mata ta je ki zauna ku kuma ki ce baki san kuma na ce wallahi ban taba ganin sa ba sai ta ga ina rayuwa ta ce a wallahi kin san kai ta ce ga takalmi ka tafi da gudu ta ruko na ta dawo ta ce wallahi ba sa yau sai ya Aisha in kan ka dawo ta na kuka ta ce wai ai tun ta ce mata ta je ta so ba ta ce mata ga mijin ba za ta ga Aisha kin ka dawo sai mashin da ta zo ni ta da tambaya wai ina na ta wai ta au mashin ta wuce shi sha Aisha ya
6: ni namarin ya jawo hankali inda ake ci gaba da bincike domin gano hakikanin

0: da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin izo gare ku da ma abokan aiki na tukur estikul Salisu Hussein Usman Abubakar Sabiu Karkasara Shamsu Muhammad Kundila Idris Kasim Hausawa Nura Dahir Yakansi Kabiru Abubakar Sheshe Rabi'u Sulauci Kura shine jagoran shirin sai ni da na shirya na gabatar Usman Ibrahim Dutti nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi
1: kala tushen birni ta gogarma Ali Zaki Ali Faidan Fama wani ba an sani ma da kin gini jajirtaccen wakilin al'ummar garin hukumar Dala a zauren majalisar wakilai ta tarayya al'ummar garin hukumar Dala kun shaida irin managartan ayyukan alkhairi da wani ba an sani ma da kin gini ya kawo muku tun daga fannin gina makarantu da samar musu da kayayyakin koyo da koyarwa da gina asibitoci da samar da matasa ayyukan yi a manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da samar da matasan garin hukumar Dala manyan kuɗaɗe na jari daga shirye-shiryen gwamnatin tarayya da ƙarƙarin cirwan sha a garin hukumar Dala inda aka samar da manyan rijiyoyi masu amfani da hasken rana gina hanyoyi laina da sanya musu fitilu masu aiki da hasken rana da bai matasa scholarship a makarantun gwamnatin tarayya da na jaha da kuma masu zaman kansu wanda dukkan ɗaliban da yake ɗaukar nauyin su tun daga farko har su kammala makaranta shi yake biyan kuɗin makarantar sannan ya raba motoci ya raba babura kekunan ɗinki firiza ga mata da sauran kayayyaki da kuɗi domin tallafi na dogaro da kai a tsakanin al'ummar ƙaramar hukumar Dala ya raba gidaje ya raba kujerun aikin hajji da na umara waɗannan manyan tan ayyukan ya sanya al'ummar garin hukumar Dala su tashi takobin sake zabar wannan ba alsanu ba da kin gini a jam'iyyar APC a 2027 domin yayi an gani an shaida al'ummar garin hukumar Dala Hausa sun ce da sabon gini don mayabe a tabbatar da wannan ba alsanu ba da kin gini domin ɗorewa cigaban ayyukan alkhairi ne yake samar muku wannan sako ne daga ɗaliban da wannan ba alsanu ba da kin gini ya dauki nauyin karatun su
2: na ga gawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashin ta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yani na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin din dan

0: ina al umar karamar kuma fage gosa da mata babba da yaro maganar jiya ta dawo magana miki akan tsohon jajirtaccen wakilin al umar karamar kuma fage a zauren majalisar wakilan tarayya comrade aminu suleiman goro baba mai gonar ofa mutumin da karamar kuma fage ta sheda tunda aka halice ta ba a taba samun wakilin da yake da tausayi duk da yake taimakon al umar da samar da ayyuka kamar comrade aminu suleiman goro ba wanda ya bayyana dubban matasa ayyukan yi a ma'aikatan gwamnatin tarayya da sai dan wane da wane ake kaiwa waɗannan ma'aikatu haka ya gina makarantu ya gina asibitoci ya samar da dubban matasa guraben karatu ya samar da cibiyoyin karatu na National Open University a batu da jin kai da tausayi kuwa honorable comrade aminu suleiman goro babu dare babu rana ya aurar da yan mata marayu ya tallafa mutanen da suke da larura kuma ba za su biya kuɗin magani ba ya raba motoci babura takunan dinki da sauran kayayyaki na sana'o'in dogaro da kai wanda ya raba tsakanin matasa maza da mata mutum ne a kowane lokaci kofarsa a buɗe take wanda al'ummar garin hukumar fage sun shaida a Kano ko a Abuja duk wanda ya zo da matsalarsa zai saurare shi kuma ya magance masa matsalar a kankanin lokaci dawo dawo comrade aminu suleiman goro al'ummar garin hukumar fage sun yi kewarka kuma sun fasa wakilci na gari a zauren majalisar wakilai ta tarayya don haka a kakar zaben shekarar 2027 kai ne zaben al'ummar garin hukumar fage a jam'iyyar NDC mai alamar yatsu biyu a Kwankwasiya Amana wannan sako ne daga wadanda comrade aminu suleiman goro ya samar wa ayyuka a ma'aikatun gwamnatin tarayya daban-daban
1: ga munan tafi
2: yan siyasar ana ta jan hankali cewar abubuwa ba sa tafiya daidai abubuwa ba sa tafiya daidai musamman waɗanda suke rike da madafin iko ba sa ganin wannan abu banda abin da yake gabansu
3: shi Nasiru idan zai wa kansa adalci bai kamata Malam Ibrahim Shekaru ya ci hijaba idan akwai sanin ya kamata abinda Malam Ibrahim Shekaru ya yi masa a rayuwarsa ta siyasa da rayuwarsa ta yau da kullum bai kamata a ce yau Malam Shekaru yana wannan inuwar shi kuma Nasiru yana wucin ba
4: wa laraba wannan to ka sani ka kashe maciji ba ka sala kansa ba domin akwai intelligent report na sun shaida mu wai cewa wani kamfani mai suna lab ya fito da wata karfa zai interview da duk wani ma'aikaci a jihar Kano na Rabano cewa wannan interview ba alhakinsa bane
1: kuda ka ce mu masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan bayi wa ƴan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba a gabar da aka buga kujin siyasa domin fara yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dattawa da kuma na wakilai na shekarar 2027 wani sabon batu ne ya bayyana daga bakin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar hamayya ta PRP Donald Duke wanda ke kushe tsarin mulkin da ake yi a yanzu dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar hamayya ta PRP Duke ya ce abubuwa sun fi wa 'yan Najeriya kyau a shekarar 1999 akan wannan lokaci da ake ciki duk da cewa ana gudanar da mulkin farar hula ne yana mai cewa al'umar kasar nan ba sa morar tsarin mulkin demokradiyya kamar yadda ya kamata a cewar dan takarar shugaban kasa Donald Duke an samu shugabannin farar hula da suka yi mulkin wannan kasa daga kakar 1999 zuwa yau inda ya ce baya ganin ana bin tsarin demokradiyya na gaskiya a kasar nan ganin irin matsalolin tattalin arziki da ake fama da su a halin yanzu a ƙarƙashin tsarin mulkin demokradiyyar ko da yake duk ya ce idan aka waiwayi tarihi a lokacin mulkin tsohon shugaban kasa marigayi Alhaji Shehu Aliyu Shagari ana yin kasafin kuɗi da baya wuce dala biliyan 25 a shekara ɗaya a gabar da al'ummar kasar nan ba su wuce miliyan 70 ba amma har yanzu da adadin mutane ya zarce miliyan 200 kasafin kuɗin kasa bai ƙaru ba idan ana lissafi ne da dalar Amurka don takarar shugaban kasa na jam'iyyar PRP Donald Duck ya ce idan aka ambaci cewa gwamnati tana kashe triliyoyin kudi a shekara amma a zahiri an karya darajar naira daga naira 1 zuwa naira 1400 kan kowace dala yana mai cewa raunin da tattalin arzikin kasa ya samu ya janyo karuwar matsalar rashin tsaro Donald Duck ya ce idan har ana buƙatar al'umar kasar nan su gamsu ana mulki irin na demokradiya wanda ya saba da tsarin mulkin soja to fatilas ne gwamnati ta bujiro da tsare-tsare da kyawawan manufofi da za su bunƙasa tattalin arziki inda da zarar tattalin arzikin ya gumbara za a kawo ƙarshen zaman kashe wando da magance dukkanin matsalolin da ke addabar al'umar ƙasa da ma uwa uba magance matsalar tsaro da ke ƙoƙarin gagarar kundila batun na zuwa ne a gabar da masana sha'anin demokradiya ke falsafar zance kan irin tsarin mulkin farar hula da shugabanni ke yi wa al'umar ƙasar nan da waɗansu mutane ke ganin gazawarsu har ma suke kallon mulkin na kamancece niya da mulkin soja mun taɓa alli da Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ga kuma abin da yake faɗi
2: a zahirance za mu iya cewa 'yan siyasar ana ta jan hankali cewar abubuwa ba sa tafiya ne dai musamman waɗanda suke riƙe da munafin iko ba sa ganin wani abu banda abin da yake gabansu ba ya san matsalar tsaro ta ke inganta matsalar wuta ta ke inganta kuma tsin tattalin arziki yana ta daɗa ƙaruwa kuma abubuwa da yawa masu nauyi da muhimmanci an kasa aiwatar da su a tsarin mulkin farar hula za mu iya cewa a ni kuma 'yan siyasa idan ba su ne suke rike da munafin iko ba to kuma abinda suke gani daidai saboda haka kullum a cikin kokarin su bata 'yan uwansu da suke rike da munafin iko suke babu mamaki dan hamayya ko yaushe zai ga tsarin kifada alheri a kansa saboda yana sanya karumulki daga hannun waɗanda suke rike da shi sannan kuma yana da hujjar da zai dafa ya makale a kanta kan cewar ga abubuwa a zahiri ana gani suna tafiya ba daidai saboda haka wannan abubuwan ne guda biyu idan masu madafin iko za su inganta shugabanci to 'yan hamayya za su saukin yin amfani da san zuciya su rushe tsarin gaba ɗaya haka kuma idan al'umma suka gamsu cewar abinda ake musu daidai ne suna jin daɗi to zai toshe kofar 'yan siyasa da za su kawo san zuciya su ce ba su ga amfanin tsarin ba ko wanda ma na soja da shi amma in dai za a bari masu mulki su dinga yin abin da kullum talaka zai ce wa Allah bai kuwa 'yan hamayya za su yi amfani da damar kuma talakan zai ba da damar shi da kansa ma zai ce wannan mulkin soja da wannan mulkin na farar hula da muke ciki yanzu saboda tsabar rashin sanin me ake nufi da mulkin mallaka har yanzu dai nauyin yana wuyan masu riƙe matafin mulki su inganta shugabanci sai su toshe kafa da yin irin waɗannan maganganu
1: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta jami'ar Bayero a nan Kano to daga dandamalin fagen sha'anin siyasar kanan dai tsohon shugaban jam'iyyar NNPP mai kayan marmari sanata Masaudi L. Jibril Doguwa ne ke bayyana dalilan da suka sanya shi sauka daga shugabancin jam'iyyar NNPP ya kuma sauya shiƙa zuwa cikin jam'iyyar APC
5: sai da nabi dukkan matakan da ya kamata a ce an bi na sauka daga matsayina komawa wata jam'iyya daga wata jam'iyya kamar yadda ka sani a cikin tsari irin na demokradiyyar mu ta Najeriya a yau ba sabon abu ne shika-shikan cika ɗin demokradiyya ma a Najeriya shine ka tashi daga wannan jam'iyyar ka koma wancan lokacin da na zama shugaban jam'iyyar NNPP ina da 'ya'ya babban ɗana honorable Kabiru Alhassan Bello sanata Kawu Sumaila Abdullahi Sanogo Alma Daki a cikin jam'iyyar nan tamu waɗanda Allah Ubangiji sa suka cira ni kusan dukkansu babu wanda bai koma cikin jam'iyyar APC ba ina da waɗansu 'ya'yan a cikin jam'iyyar APC honorable Alhassan Ado Dogwa Umar Haruna Dogwa wanda shine shugaban jam'iyyar APC idan akwai yakana da girma da mutunci bai kamata kuma a same ni a wani wuri inda zan ce zan yi adawa da waɗannan mutanen ba lokacin da muka raba jam'iyya da su to ko tantama babu kasan da cewa na zama dan adawa tasu dukkan su babu wani wanda imin wani abu da zan ce yau zan shiga wani wurin da zan yi adawa da su inda ana koma wata jam'iyya dan ci gaban mutane ne to ban ga dalilin da zai sa na san irin ayyukan da injiniya Abubakar Yusuf yake jama'ar Kano ya zama na ce kuma zan shiga wani wurin da zan ci zan yi adawa da shi hukumar yake shi akan al'amura na ci gaba ba duk wanda igiyar da Kano take a yau ya gamsu

0: Sanata Masud El Jibril Dog wana faɗan dalilan da suka sanya shi sauyin sheka daga jam'iyyar NNPP zuwa cikin jam'iyyar APC. Sai ga hadimi na musamman ga gwamna kan harkar al'amuran al'umma, Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata ya shigo yana cewa bana dai mutanen shiyar Kano ta tsakiya suna cikin alkairi tunda an baiwa Sanata Dr. Malam Ibrahim shekarau takarar sanatan shiyar.
1: Duk wani sharadi da cancanta da take iya sa a samu wakili, Malam Ibrahim Shekarau ya cika. Idan kana magana ne na shekaru na dattaku da mutuntaka, Malam Shekarau ya kai matsayin da zai iya shiga a ko ina a duniya da shekarunsa. In kana magana gogewa da kwalewa da sanin makamar aiki, tsohon faminan sakatare ne, tsohon gwamna ne, tsohon sanata ne, tsohon malamin makaranta ne. In kana magana akida da ra'ayi, shi kadai ne mutumin da ya dora slogan dinsa na siyasar ma'adini mutum daga shekarar 2003. Har zuwa yau akan wannan manufar yake, akan wannan kadamin yake, bai canja ba. Da haka irin wannan yanayin da kasan nan take fuskanta, ka samu wakili mai ra'ayi, ka samu wakili wanda ya san kansa, ya san matsalan mutanansa, irin Ibrahim Shekarau a matsayin majalisar dattijai, mutanen Kano san kana sai mu ce san barka.
2: Amma mugoya bayan jami'ar NDC suka ce babu wanda ya dace da wannan kujera kafucikar Kano da batsewarta kamar Dr. Nasiru Yusuf Gawuna.
1: Shi Nasiru dan zai wa kansa adalci, bai kamata Malam Ibrahim Shekarau ya ji hijaba. In dai akwai sanin ya kamata, abinda Malam Ibrahim Shekarau ya yi masa a rayuwarsa ta siyasa da rayuwarsa ta yau da kullum, bai kamata a ce yau Malam Shekarau yana wannan inuwar shi kuma Nasiru yana wuccin ba. Idan har injiniya Abba Kabiru Yusuf zai sadaukar da kujerarsa ya ba wa Rami Musa Kwankwaso, daga ƙarshe wannan sadaukarwar da ya yi ta zama masa alkhairi ya zama gwamna, shi ma Nasiru Yusuf Gawuna mai isa ba zai gwada ba. Ko caci ce in kai wannan cacin za ka ci, ka fito ka gaya wa duniya cewa ka haƙura da takara, ba za ka bi me dalili, saboda mai gidana rufin asirina wanda shi ne ya yi da siyasa da ba dan shi ba da babin na janye takara na hakura. Idan ga wani wannan, to ina mai tabbatar maka ya rubuta tarihinsa da tawada ta zinari.
0: Bututuwan nan Honorable Ibrahim Mu'azzam Sanata na zuwa ne a yayin da za mu leƙa gurin taron ba da tallafin kuɗi naira 100,000 ga al'ummar shiyar Kano ta Arewa, kuma taimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibril ke yi don kujiyar da ta kaya. Ta bakin shugaban ma'aikatansa Farfesa Muhammad Ibn Abdullah.
3: Kamar yadda shi wani wuce ne kuma da jibinci ya gabatar da al'amura da dole ne yadda za a yi, ba tare da bata lokaci ba mutane na su shiga su karɓi sako su tafi da shi. Yana fatan yadda aka samu kai wannan tanin jiki cikin nasara da kwanciyar hankali da annashuwa da nishaɗi, jama'a na farin ciki da wannan tallan gona girma Sanata Barau. To muna fata yau ma haka za a yi insha Allah, kowa ya ji lafiya da wani lafiya. Saboda mai girma Sanata Barau Jibrin Maliya yana nufin godiya domin halarta wurin wuri duk lokacin da aka yi cikin domin gabatar da waɗannan al'amura. Muna fatan alkhairi, kuma muna fatan cewa Allah sauran wanda duk ya je kafin abin nan kowa ana ba su kuɗin mota da ran je mai girma Sanata ya ba da kuɗin mota da kuɗin ruwa ma da mai shara. Saboda haka ba ma tsammani wani abu sabana mata biyar da gudana a kowace ƙaramar guguma. Allah kin kowa lafiya da wani kuɗin lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Farfesa Muhammad Ibn Abdullah na yi da jawabi cikin waɗanda suka amfana da tallafin kuɗin da Sanata Barau Jibril ke baiwa al'ummar tasa. Akwai Malam Sa'id Hamza daga ƙaramar hukumar Gari da muka jiyo shi yana cewa madalla Allah ya saka.
4: Na zo ne domin tallafi na Sanata Barau da yake bada naira 100,000, kuma na amsa na kadan ba ajalan ba, ni na muna godiya kun Allah da ran da ba ma Sanata ba siyasa ba sirrin farazan Allah da zabe na gaba, kuma zan yi tsiri ga sama kasa dan gode mu gode
3: fatan alheri take mai a nan
4: fatan alheri da nake mai a gaba dan an sa ya ci Sanata kun Allah da hine sirrin farazan kan nan gaba da daga nan kuma idan gaba idan gaba hayyuka kasa ya Allah da
3: umarnin da yake ta bayarwa cewa ayyuka sai ka sama har kasa
4: gaskiya
3: ai wata waliya ya mu
4: gaskiya kamar haka muke ta ga jama'a kuma jama'a suna sara su yi ba mu da magana a kuma garin da fara mu kuma gaba da duk abin da ce kuma ta kai masa za a yi ce ka sama haka kuma kowa ya da ba mu da magana don Allah ya godiya
0: mu. A gabar da Malam Sa'id Hamza Gari ke yaba wa Sanata Barau Jibril zamiya da zango a ƙaramar hukumar Garko gurin taron kaddamar da motocin daukar marasa lafiya da shugaban yankin Honorable Samin Abdullahi yayi domin inganta lafiyar al'umma a asibitocin da ke yankin. Mun dai jiyo shi yana bayani kamar haka.
5: matsaloli da muka fara dubawa suna cewa kuma mutuwa kwariya shine matsala ta malamai na primary school da kuma malamai na asibitotuwa muka kokari cewa okay su a bangaren education ai fastin mutane garin su domin idan ka dauki dan garfa ka kai shi wani gari ne yasa fashi da kudi da zai je ko koya tashi cikin sa ya lalace ko ba shi da kai to a bangaren lafiya kuma da wanda kuma sai muka ga cewa muna da karancin ma'aikata kuma muna neman injin da kai mutum daga wani gari ka kawo shi da shi ma zuwa aiki ya zama wani iri a garko muna da mazaku guda goma ya kamata mu tebo dalibai waɗanda suka gama secondary school waɗanda suke da five grades duk wanda ya cika wannan tarihi yanzu ko shi ne suke zuwa asibiti neman magani mata to wannan ya sa muke rubutun mata kashi 80 da maza kashi 20 mun dauki mutum 120 mun kai su karatun lafiya mun biya musu kuɗin makarantar su har su kare shekara uku a yanzu magana nan da ake ina da form na mutum 30 so Allah da by next week mu sake kai su kaga muna da mutum 150 a wannan tenuwa ta mu ta farko muna so ya kasance mun kai dalibai su yi karatun lafiya akalla mutum 200 duk wanda ya dawo kuma za mu yi kokari ai postin nata kusa da garin ta kuma a garin ta muna gode wa DG na primary health care kuma akwai takardun mu a gaban sa na daukar ma'aikata akwai asibitutuwa akwai wadannan kake gyara ka asibitin Lamire asibitin Kera asibitin Garwaji asibitin Garin Alfi muna da mazaku guda goma muka rubuta muna so mu sayo kowace mazaba ambulance guda daya approval da takardun mu sun fito na guda biyar ko mu saye su muna jira sai mun samu ragowar biyar sai mu tara mu raba to da ya ga wa DG shi kuma sai DG ya je so ni ina ganin mota biyar ta yi kadan a zo a yi wannan taro muna gode da Imam Mauna da ya saka ne mana muka samu wannan sannan na gode da ma'aikatan lafiya saboda haɗin kai da suke ba mu ragowar yan jam'iyya a Kano ta Kudu a Kano gaba daya APC ake babu wata jam'iyya sai APC wannan zabe da yake tunkarowa a shugaban kasa za mu yi Ahmad Bola Tinubu a gwamnan Kano za mu yi Abba Gida Gida a Kano ta Kudu za mu yi kawo su mai da bangon gabas a majalisar Ujun ta Garba za mu yi Yahaya Adamu Garin Ali a majalisar Garba za mu yi injiniya Murtala Kadagi wannan shine matsayar mu gaba duka za a yi ba za a yi wakilin shinkafa ba ga kowa gaba duka ce
0: shugaban karamar hukumar Garko Honorable Saminu Abdullahi na kaddamar da motoci ga asibitocin da ke karamar hukumar Garkon za mu dauki jawaban wakilin talakawa Honorable Bashir Salisu Gwangwazo wanda ke yabawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf dangane da yadda yake kokarin sauke nauyin da kanawa suka dora masa
6: mai girman gwamna a madadin yan kwangila na jihar Kano gabaki ɗaya karkashin jagoranci chairman din muna yaba maka dangane da kiraye-kiraye da muka yi wajen abiya wa'annan masu yin kananan yan kwangila masu yin aikin constituency project a jihar Kano mai girman gwamna wanda suka yi aiki a 2023 zuwa 2024 har zuwa 2026 ba a biya su ba wannan fara biyan yan kwangila da aka yi a madadin chairman din yan kwangila da sakataren yan kwangila na jihar Kano sun ce a gode maka a yaba maka wannan yadda aka fara aladdin sarasa wannan kudi tana godiya kuma suna maka fatan alheri a 2027 saboda wayannan yan kwangila yan jihar Kano ne masu yin aikin constituency project jihar Kano suke kawo ci gaba kudin nan din an biya su a jihar Kano suke kashe su kuma a jihar Kano suke amfani da su mai girma gwamna a madadin chairman din nan na yan kwangila na jihar Kano gabaki ɗayan su suna gode maka kuma suna yaba maka dangane da wannan lobasa da aka yi aka biya su an aka fara biyan su wayannan kudaden ba gabaki daya ba aka fara sa wani abu daga ciki mai girma gwamna muna kira a gare ka yadda kake da tausayi da tausayawa ya kamata a ci gaba da biyan wayannan mutane dan kwangila wannan kudaden nasu yanzu daga fara biyan nan nasu sun fara gagewa kawunan su basussuka su ma sun biya basussuka kuma sun fara komawa site suna yin aiki mai kwari kuma a ci gaba da ba wayannan yan kwangila aikace-aikace dan yan jihar Kano ne kuma su ne za su yi aiki mai kyau wanda jihar Kano za ta gaba mai girman gwamna wayannan yan kwangila sun dauki hobasa da gabarar a 2027 in Allah ya yarda ba za su bada kunya ba
0: Honorable Bashir Salisu Gwangwazo na jinjinawa gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf muka karɓi bakuncin tsohon kansilan mazabar Kurunsumau Bahauddin Umar Usman Kura wanda ya shigo domin mika kokensa ga shugabannin jam'iyyar su ta PDP kan batun dan takarar da zai wakilci Kura da garin malam a cewar sa dai an yi kitso da kwarkwata fa
7: muna karzada da kira tare da biyayya da girmamawa ga shugabancin jam'iyyar PDP na jihar Kano ɗan jagorancin horonmu Dalla Gambobici. Haka muna ƙara kira tare da biyayya da girmamawa ga ɗan takarar mu jihar Kano karamin fitin jam'iyyar PDP Excellency Muhammad Bello Talha. Haka muna ƙara kira tare da biyayya da girmamawa ga shugabancin jam'iyyar PDP na Kano ta tsakiya da su yi duba na siyasa da samun nasarar jam'iyyar PDP a jihar Kano da faɗin tarayyar Najeriya dangane da ɗan takara zamanin rikicin kura garin Malam Amsu Bokutun jihar Kano. Gaskiya 'yan tara Kano ne guda biyu kuma tsakanin kura garin Malam balan sama ke na 'yan takara. Idan an cire ɗan takara nasa tarayya a kura za a cire ɗan takara nasa jiha a garin Malam. Idan cire nasa tarayya a garin Malam za a cire nima nasa jiha a kura. Wani abin da ya faru halin nima nasa tarayya ina garin Malam. Min suna wanda ya fita shi ma ina garin Malam. A kake nan an haɗa kujerun a ƙaramin kuma guda ɗaya. Muna ƙara tabbatarwa da al'umma masu cewa tsakanin al'umma ƙaramin kuma kura ne na garin Malam. Mu ba mu da wata matsala domin akwai alaƙa da dangantaka ta tunkaki yayin kakanni. Haka kuma ba mu da matsala tsakanin da wani gari daga cikin garuruwa na ƙaramin kuma garin Malam. Muna kallon nasarar jam'iyyar PDP da nasarar ɗan takarar gwamnati da haka muke ba da wannan shawara lallai jam'iyya ta kallaci wannan al'amari dangane da fitar ɗan takara tsakanin kura da garin Malam na nasarar dokokin jihar Kano. Domin idan aka tafi a haka 'yan takarar Kano suna lokal gwamnati guda ɗaya to gaskiyar magana za a samu matsala.
0: Sai dai tsohon ɗan takarar kansila Bahauddin Umar Usman Kura na miƙa koke ga jam'iyyarsa ta PDP. Shi ko Nura mai biredi kun faɗa zuwa ya domin yaba wa shugaban ƙaramar hukumar su ta Garko Honorable Samin Abdullahi bisa aikin wani titi da samar da wutar lantarki da yayi a yankin nasu.
8: Ana zuwan yaba wa mai shugaban ƙaramin hukumar Garko Honorable Samin Abdullahi Alkairin Garko a lokacin da ya zo ya samu titin daga kan wannan Lamiri zuwa cikin garin Lamiri. Kowa ya sani ya riga ya mutu. To zuwan mai girma shugaban ƙaramin hukumar Garko yanzu titin nan an yi fidaro ya yi yadda ya kamata. Wannan mu neman godiya akan wannan al'amari ne ya sa aka yi duramin wanda yake to ta cikin masallacin Juma'a na garin Lamiri shi yake zubar da ruwan gefe sannan kuma akwai wuta wacce ya kai garin Loda Imadibu akan hanyar Lamiri ne. 'Yan garin ta ta sun yi godiya sun yi murna da wannan wuta da kuma sabuwar transforma. Allah ya saka mai girma da abin shugaban ƙaramin hukumar Garko da alkhairi Honorable Samin Abdullahi. Duk da haka wannan garin na Lamiyar asibitin su ya riga ya lalace. Zuwa mai girma shugaban ƙaramin hukumar Garko Honorable Samin Abdullahi ya gyara musu asibitin nan. Ake karɓar marasa lafiya a kowane lokaci yadda ya wannan kujera lafiya Ubangiji Allah ka raba da wannan kujera lafiya.
9: Idan yayi wani al'amari ne hidimtawa al'umma ba nauyi ya sauke ba kana ga akwai buƙatar sai an zo an ce an gode.
8: Tun da muka gane titin nan na garin Lamiri ai ya jima kuma an yi shugabanni daban-daban amma su ba su yi ba saboda haka wanda izo yi ai ya zama dole a gode masa ko da aikinsa ne kula da aikinsa to ai yayi abin da ya kamata saboda haka wannan yana daga cikin ya kamata mu yaba masa Allah ya saka mu da alkhairi.
0: Nura mai biredi kun faɗa na yabo ga shugaban ƙaramar hukumar su ta Garko. Za mu ɗauki kalaman madalla Allah ya saka da za su bayyana ta bakin Musa ɗan Zaria da muka jiyo shi yana furtawa ga waɗansu gwanayensa musamman daraktan kuɗi da mulki na kogunan Haɗeja Jama'are Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso.
10: Godiya ta musamman ga mai girma Honorable Dr. Musa Iliyasu Kwankwaso babban daraktan kuɗi da gudanarwa a hukumar rayu kogunan Haɗeja Jama'are inda ya aza tsali da mota tamfa ɗin tsiya babba. Ina godiya Allah ya saka da alheri har da gida da nake ciki ina godiya matuƙa Allah ya ƙara sutura kuma Allah ya riƙo da hannunka Allah ya yi wa zuri'arka albarka. Zan yi wa musamman ɗan majalisar tarayya Honorable Munir ba ɗan Abudu wajen baki calawa dangane da mata kujeran aikin hajji da ya yi. Shi ma muna miƙa godiya ta musamman a madadin mu masu magana a rediyon kasancewar ƙaramin hukumar Kumbotso. Godiya ta musamman ga mai girma tsohon shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso Alhaji Hassan Garba Kano Farawa dangane da azurta 'yar uwa da ya yi da gida wanda take cikinsa a yanzu. Mun gode Allah Ubangiji ya saka da alheri ya ba zumunci. Zaɓen mu ɗan majalisar mu tarayya Idris Dan Kago ya azurta 'yan gudanar mai abokan mu'amalar mu a ƙaramin hukumar Kumbotso Alhaji Adeyemi Mai TV da Alhaji Abdullahi Gwazaye sannan da ɗan Na'ud Gidan Shago. Muna godiya matuƙa Allah Ubangiji ya bar zumunci Allah ya saka godiya ta musamman ga mai girma ɗan majalisar mu na jiha Bada Babura da shi ɗan majalisar tarayya da motocin da suka bayar a ƙaramar hukumar Kumbotso. Muna godiya matuƙa Allah Ubangiji ya saka da alheri. Godiya ta musamman da zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar Kumbotso Ali Musa Adiwoka.
0: Musa ɗan Zaria kenan na jam'iyyar APC daga ƙaramar hukumar Kumbotso. Har yanzu dai magoya bayan jam'iyyar ta APC ne ke ci gaba da warkajaminsu a fagen sha'anin siyasar Bakan. Inda za mu ɗora da jawaban shugaban APC Media Forum Honorable Sale Kalakawo da yake wata jinjina da ƙalubale na siyasa.
7: muna amfani da wannan damar mu gode wa mai girma DJ Baffa Baffa dan Ugundi ga irin kokari da yake ganin ya fitar da dukkanin dan jam'iyyar APC kunya. Sannan mai girma gwamna ya bada hadin kai gurin ganin taron nan an yi shi lafiya, an gama lafiya. Mai girma dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar Bichi injiniya Abubakar Kabiru Abba Bichi yana daya daga cikin mutanen da suka zama kashin gadan bayan wayannan kungiyoyi na Tinubu Abba Support Group. Tun daga kan jagorori da shugabanni da mahalatta wannan taron mai girma Baffa Baffa dan Ugundi yana amfani da wannan damar ya gode masa. Mai girma gwamna Baffa Baffa dan Ugundi yana daya daga cikin alƙibla kuma fitilar da za a haska yadda za ta kasance a zaben 2027. In ji hankalin mai girma gwamna ba da shawara cewa a karɓi shawarwarin su Baffa Baffa dan Ugundi, wannan shi zai bada dama mu ci zaben mu. Domin na so in tabbatar maka Baffa ne yake abin da yake dagawa kowanne dan siyasa hankali a Kano. Ka duba ka ga inda injiniya Rabi Musa Kunkusa ya kasa zaune, ya kasa tsaye, ya fito yana faɗa-faɗi

haka na talake sai zai rayu shi kadai ba zai iya ba to kowa ya ba kowa hakkin shi mai kudi ya tausaya wanda ba ya da shi domin idan bayan gidansa ya cika ba zai demo ƴan uwansa masu kudi su kwashi masa ba ba kuma zai iya yin shi da kansa ba talakawa zai iya yin su su ɗebe masa to ashe ya kamata ya kula da rayuwarsu ba Allah bai son su bane bai bar su babu shi ba a'a yana son su kamar yadda yake son ka ba tin su kai ba Allah ya danka dukiya a hannunka a'a illa kawai dan ya jarraba imaninka lalle ni gyara ƴan uwa wallahi sau da dama zaka ga cewa ƴan uwa suna rayuwa cikin kunci cikin talauci cikin kakana kai amma ga dan uwansu mai dubun dukiya da in ka bar shi da shi da matarsa da yayansa har ya mutu ba zai iya cinyewa ba an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake so a yalwata masa arziki yake so a awaita mashi rayuwarsa yake so zuriyarsa ta dore to ya sadar da zumunta kansa wanda wannan hadisi ne muttafaqun alai ashe sadar da zumunci yana ƙara arziki yake yi ba wai rage arziki yake yi ba a wani hadisin daga Salman dan Amir Allah ya ƙara masa yadda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ita sadaka da ka ba wa miskinai sadaka ce amma sadakar da ka ba wa dan uwanka kuma na jini yace tana da daraja biyu daraja ta sadaka da kuma daraja ta ka sadar da zumuntakarka ashe wannan yana gwada maka lalle ka kula da ƴan uwanka na jini waɗanda makusan tanka ne daga dukiyar da Allah ta'ala ya hore maka suna da wani nasibi suna da wani kaso daga ciki zai kamata ka kula da hakkinsu amma sau da dama kamar yadda na faɗa yanzu wanda Allah ya ba wa wadata to kawai daga shi sai matarsa sai ɗansa ko sai ƴaƴansa shikenan kuma ya gaza wajen bibiyar haƙƙin ƴaƴan uwan nasa shi da kansa sai ya banzatar da su sai kaga dukiyarsa ce gidansa ne komai a gidan nashi ne amma da ƴan uwansa za su kawo masa ziyara suna ɗari-ɗari suna baya-baya ba su da daraja ta kusa-kusa amma ƴan uwan matarsa da babu dangin iya na baba in suka zo babu inda ba za su shiga cikin gida babu abinda ba za su ɗauka ba a cikin firinji su shiga kitchen su yi abin da ransu yake so da dukiyar da ba ta ɗan uwansu ba ce ba amma shi wanda yake da dukiyar ƴan uwansa suna nan a wulaƙance in sun zo suna ɗari-ɗari sun yi magana a ce su sun fiye roƙo ko su ba su da haƙuri amma ba ya ganin laifin matansa ba ya ganin laifin da tabbar ƴan uwansa ƴan uwanta suke abin da suka ga dama a cikin gidansa ƴan uwanta ƴan uwanta ne ƴan uwanka ƴan uwanka ne a cikin danginsu da ka auro ta in Allah ya shimfiɗa wa wani arziki shi da ƴan uwansa kai yanzu arzikinka naka ne kai da ƴan uwanka amma ka batta ita da ƴan uwanta da arzikinsu nasu ne kuma arzikinka ba kuma naka ne kuma da na ƴan uwanka da na ƴan uwanta wallahi tallahi ka sani Allah zai tambaye ka rantajin alkiyama ina haƙƙin ƴan uwanka wanda Allah ba zai tambaye ka haƙƙin ƴan uwan matarka ba ya buɗa musu arziki Allah ya yalwata musu a dukiya amma sun manta da suwaye ƴan uwansu na jini ba ta su suke ba kai wallahi abin kai shoma da dama za ka ga datti zuwa babba amma tana buƙatar wanda zai taimake ta ina ƴaƴanta ka ga datti zo uba ƙarfinsa ya riga ya ƙare jikinsa ya yi rauni yana buƙatuwa izuwa ɗan amma ɗan ba ta shi yake yi ba ta matarsa yake da ƴaƴansa da dama ka ga ƴar uwa tana da ɗan uwa mai tarin dukiya da ta uwar marayu amma tana halin ƙaƙana kayan da ita da ƴaƴa da an mutu an batta da ba ta ciyar da su da dama maraya a cikin al'umma yana cikin rayuwar ha'ula'i ba wani da dukiya da zai ce a ɗauko marayu a zo a lissafo marayun da suke kusa da gidana 40 gaba 40 baya 40 hagu 40 dama malamai suka ce duk wanda makwabtan ka ne Allah zai tambaye ka to wani mai dukiya ya tashi ya ce a lissafo mishi marayu so rayu kamar ƴaƴan kowa sai karatun zamani sai karatun addini su sa kaya mai kyau ba za su je bara ba amma da dama yanzu marayu fa bara suke yi daga nan unguwar sai a kulle maraya roba a kwano sai a ce tafi wata unguwar da ba a san shi ba ya je ya bara sai ya dawo da abincin sai a zo a ci da ƴan uwansa a haka ake rayuwa kuma wannan marayu a dangin mahaifinsu

yanzu kai da shi da baka waya shi ke yin jiro a kawon nan ba ta hanyar wannan mai biyu amma kan nan ba ya kun nan ba ya ji ba mu da sarkara akan wayar ƴaƴan mu ba mu da sarkara akan wayar mata ƴan mu ko kuma kuma ta ƙara ne ko

0: bayan haka yan uwa masu girma yabo da godiya sun tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki, muna yabansa muna gode masa, muna neman taimakonsa muna neman gafararsa. Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin kawo kanmu, ka tsare mu daga sharrin miyagun ayyukanmu. Lalle wanda Allah ya shirye shi ba mai batar da shi, wanda ya bata ba shi da wanda zai shiryar da shi illa Allah. Ina shaidawa babu abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai. Ina shaidawa babu abba, ina shaidawa haƙiƙa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne. Bayan haka ƴan uwa, ina yi wa kaina wasiya da ku da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala, domin tsoron Allah shi ne mafi alherin guziri da mutum zai tanada a ranar tashin alƙiyama. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ya ku musulmai, da za a tambaye mu yau tambaya wadda take ta gaskiya, cewa wane ne ya fi sanin halayenka bayan iyalanka? Amsa ita ce ta zamo maƙwabcinka, domin maƙwabci yana ganin shigarka, yana ganin fitarka, yana jin maganganunka, shi ya san ma'amalolinka na yau da kullum kamar yadda kake ma'amalantarsa. Idan kai ka kasance mutum ne mai kyakkyawan halaye da kyakkyawan ɗabi'a, sai ya ma shaida. Idan kuma ka kasance mai cutarwa ne, sai ya shaida a kanka. Da haka ne addinin Musulunci da ya bar haƙƙin maƙwabtantaka kara zube ba, balma sai ya sanya ta daga cikin haƙƙoƙi mafiya girma, inda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya haɗa haƙƙin maƙwabta da hukunce-hukunce na bautarsa da kar a yi shirka da shi da biyayyar iyaye da kyautatawa a gare su. Ya gwama su a aya guda, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana, har izuwa inda yake cewa wal jari zil qurba wal jari junubi. Ya ku ƴan uwa, idan muka duba a wannan aya mai girma, Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci haƙƙin maƙwabci a cikinta, bayan ya ambaci dokoki na bautarsa da kada a yi mai shirka. Wannan dalili ne da yake nuna cewa haƙƙin maƙwabci haƙƙi ne mai girma a addinin Musulunci. Sannan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta zo ta ƙara ƙarfafa haka, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ma zala jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu. Manzon Allah ya ce mala'ika Jibril bai gushe ba yana zuwa yana min wasiya da maƙwabci, yana min wasiya da maƙwabci har sai da nazarci cewa, wato idan ma maƙwabci ya mutu, to daga cikin masu gadansa akwai maƙwabcinsa. Ya ku muminai, ku sani cewa lallai a mafi yawa daga cikin mutane a yau suna cutar da maƙwabtansu ne ba ta hanyar duka ba, ba ta hanyar zagi ba, ba ta hanyar tozarci ko cin mutunci ba, suna cutar da maƙwabtansu ne ta hanyar abubuwa waɗanda suke su suna ganin su ba komi ba, sun raina waɗannan abubuwan, amma a gurin Allah kuma abubuwa ne masu girma. Misali, ka ɗaga sauti yayin da maƙwabcinka za ka takura masa da wannan sautin, ko ƙarar inji. A wannan zamani kunna inji mai ƙara, kai ka shiga cikin gida ka kulle ko ina, ƙarar injin ba ta zuwa inda kake, amma maƙwabtanka sun hana bacci, ka hana su bacci kuma su suna cikin duhu. Daga ciki shi ne ya zama ka ajiye mota, wala Allah a layinku kai kadai ne wanda Allah ya arziki mota, ka zo ka cusa motar, duk wanda zai shige sai ya takura, sai ya kuntata, wanda wannan baka kallonsa a komai, kallo kake ba komi ba ne ba, dan ka ajiye mota kamar kana tunanin su ma ba za su damu ba, sa iya damuwa ko ba za su iya gaya maka ba, ba za su iya fitowa su yi alaji motar nan taka tana damu ba, sai ka ce hassada suke maka. Amma kuma su a ransu suna cutuwa, wanda wannan laifi ne babba a gurin Allah tabaraka wataala. Ko ka zo ka ajiye katon kwandon shara a kofar gidan maƙwabcinka, ka debo kayan abinci da ya lalace daga cikin gidanka a watsar a ciki ya kuma yi ta damun makwabta ba tare da kai ka damu ba wala Allah ma an ka zo fita ba kama san ma da cewa akwai kwandon shara a gurin ba duk wayannan zamu ga abubuwa ne ƴan kaɗan wanda ba ma ɗaukan su ko ni amma laifi ne mai girma a gurin Allah tabaraka wata ko ya zama makwabci yana faɗar laifin makwabcinsa ko yana yaɗa sirrinsa da ya sani ko ya gaya masa a majalisinsu na zama ko kuma ta hanyar hanyoyin sadarwa na zamani tare da cewa ya zauna da wannan makwabcin shekaru ne yawa amma bai taɓa tambayarsa ya yake in yi rashin lafiya ba bai taɓa masa jaje idan an jarrabe shi da wata musiba ba baya farin ciki da ɗaya daga cikin nemomin da Allah ta'ala ya yi wa makwabcinsa amma zai tafi yana yayata makwabcin wanda duk in mun tambayi kawo kanmu a nan haka nan muke rayuwa makwabcinmu yana rayuwa yana samu muna tuhumarsa a ranmu ta ina ya samu iya ma ya san me yake yi sai dai ba ka ga mutum ba yanzu wannan shi ne zantuttukan mafi yawan mutane a gurin hira idan kuma ya shiga cikin jarrabawa ba mu zo mun tambaye shi me ya faru da shi ba amma ko muna yayatawa a majalisi ai abin ne dama ba mun ce kaza ba mun ce kaza mun ce kaza a rika tariyar baya ana aibata makwabci wannan laifi ne babba amma mutane ba sa ɗaukan wannan a matsayin laifi mai girma balko a gurin Allah mai girma ne ba ka farin ciki da farin cikin makwabcinka a lokacin da yake cikin yalwa sai ya fahimci kamar ma ko kai ba ma daɗin farin cikin da ya same shi kake yi ba ta ku bayan Allah masu girma mu sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa kyakkyawan makwabtantaka wato ba a iyaka ɗabi'a kaɗai take ba ba a cikar kamalan mutum take ba ba wai za ka kalli mutum ne mai kamala kawai sai ka ce wannan yana da kyakkyawan makwabtantaka ba a'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya danganta kyakkyawan makwabtantaka da cikar imani inda yake man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wanda duk ya bada gaskiya da Allah ya bada gaskiya da ranar lahira to ya girma makwabcinsa wato wannan hadisi ne muttafaqun alai yana daga cikin abubuwa na ban mamaki da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai aka ambaci wata mata a gurinsa aka ce wannan mace mace ce mai yawan sallah mace ce mai yawan azumi mace ce mai yawan sadaka amma mace ce mai cutar da makwabtanta da harshenta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani alkhairi a tattare da ita ita din ƴar wuta ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wani dan wuta ne ba abinda zai hana shi shiga wutar mu sai dai mutuwa haka kuma aka ambaci wata mace ba mai yawan nafilfili bace ba mai yawan sadaka kamar waccan amma ita ko ba ta cutar da kowa da makwabtar da harshenta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ita din ƴar aljanna ce ni duba mu gani ƴan uwa laifuffuka ne kaɗan yaya girman sallah take yaya girman azumi yake azumi fa Allah yake as-sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni ne zan saka wani shi ba wanda ya sallah din ne azumi sai Allah amma yawan azumin da yawan nafilar da yawan sadakar bata hana ta shiga wuta ba saboda me cutar da makwabtanta da harshenta ba ta faɗar alkhairi akan makwabtanta ba ta ganin sharri ta tunkuɗe shi ga makwabtanta balma wala Allah an gizawa take to in dai ku har mutum ya zama haka ya zambilla da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan mata ita din ƴar wuta ce amma ga wata kuma da aka bada misali ba mai yawan sadaka ba ba mai yawan matan lolin lafin fili din ba ba ta da alkhairi irin na waccan matar a zahiri amma ita kuma ba ta cutar da kowa da harshenta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ir aljanna ce
1: 97.9 rahama radio rahama radio 97.9 FM

0: Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da arzikin sake saduwa da ku inda muke tare da basarakin nan Alhaji Abdulrazzaq wanda aka san da Mr. Hunter mai bada magani don karin bayani za ku iya kiransa akan number wayar sa 07033364339 to Mr. Hunter
1: sunana ne Abdulrazzaq Inusa wanda aka san da Mr. Hunter wato shugabana Hunter Harbor Center Nigeria Limited inda ake bada koli magungunan gargajiya a nan garin Kano ne a Barka ina rumfa ne number 20 rufa Abdulrazzaq Mr. Hunter a Eldorado Gateway Junction in New Road by Airport Road muzo muku da jijiya mai suna Ikobi wanda ake magace ma'ulin jijiyoyin jikin bala adama da ita so da suke fama da uric acid za ku iya zuwa ku same ni ido da ido ko ku same ni a number na kamar haka 07033364933 zan maimaita 07733364933 da wanda suke tafiya nan da nan sun sa huta ko kuma suna samun ciwo gabobi ko kuma kana ruku da sujada da kyar ko kuma kana tafiya takalmi na fita ka baka ba tare da ka sani ba ko kuma kana tafiya sai ka tsaya ka huta kai ma sai kai kokari ka zo ka same ni ido da ido
2: inda ake bada koli magungunan gargajiya a nan garin Kano ne a Barka ina rumfa ne number 20 rufa Abdulrazzaq Mr. Hunter a Eldorado Gateway Junction in New Road by Airport Road
0: to Mr. Hunter zamani iyaye da kakanni daga shekara 65 zuwa 70 suna daukar garma suna noma kuma suna ƙara aure da kuma samun ƙarfin biya wa iyalin su bukata inda ya cancanta amma bincike ya nuna cewa wasu matasa daga shekara 30 zuwa 40 a wannan zamanin ba sa yin aiki ne nauyi kuma ba sa iya biya wa iyalin su bukata wanda ya cancanta wai me yake sa haka Mr. Hunter
1: cututtuka da dama suna jawo roni da jikin bal'adama ko kuma jijiyoyin jikin bal'adama kamar infection irin wannan cutan kamar infection ya shiga cikin jikin mata za su daga samun mara wajen ganin ba ko wata ko kuma suna yin al'ada za ta dade da yin aure wala tana so a daga kiranta da maman bomboy har ya zo shiru sai ki kokari ki zo ki same ni ido da ido
2: ina rumfa ne number 20 rufa Abdulrazzaq Mr. Hunter a Eldorado Gateway Junction in New Road by Airport Road
1: ruwan cutar na infection ya shiga cikin jikin maza za su ga samu daukewar sha'awa maza ku san cewa bayan ci sha da tufatar ruwa akwai gamsarwa tsakanin ma'aurata shine sa har yanzu mun na ci gaba da bada wannan da kuka dade kuna ji labarin sa wato Coco Cleanser Capsule domin magance wannan matsalar na infection kana muna da demand haba formula na maza da kuma maida musu karfin su sai ku yi kokari ku zo ku same ni ido da ido
2: a nan garin Kano ne a Barka ina rumfa ne number 20 rufa Abdulrazzaq Mr. Hunter a Eldorado Gateway Junction in New Road by Airport Road
1: shi ne sai ya kira da wanda suke ba haya da kyar su ma su yi kokari su zo su nemi wannan jadi cure domin amfanin su
2: inda ake bada koli magungunan gargajiya a nan garin Kano ne a Barka a Eldorado Gateway Junction in New Road by Airport Road kuku kira na number na kamar haka 07733364939 Allah sa ya zama sila na wajen da bukata a kan abin da yake damun ku
3: Mighty 7.9 Rahama Radio.

0: masu sauraro kuna sane da cewar biyo bayan wancan janye takunkumi an samu sa'insa tsakanin manyan ƴan hamayya da suke gadin baiken kamun mudayin jam'iyyar APC gami da gwamnati wadda kuma madubin kwankwasi a kuna sane da cewar shi ne yake yi wa jam'iyyar NDC mataimakin ɗan takarar shugabancin ƙasa. Da a baya bayan an ce an gano shi ya ziyarci jihar Rivers da ake magana cewa ya samu karba ta musamman wanda wasu ke gano hakika fa akwai sauran ruwa idan aka zo ga wannan babban zaɓi musan sanin jirabi na gogo gano na ya kalli waɗannan abubuwa ba.
1: Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma da amincin Allah ya ƙara tabbata da shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala kamar kullum ya ba mu ikon ganin wannan rana don gudanar da wannan shiri da muke mala wasan nasarar ɗinki wanda na kwana biyu baka samu zama da ni ba saboda aikace-aikace ne na siyasa da muke ta yi. Ya Allah ya sa mun dace da yayi muna gara da kai mala wasan nasarar ɗinki kullum ina gaya ma mu almajirai ne madubi injiniya Rabi Musaku kuma mu muka iya fashin baki a jawabansa sannan kuma mu ne muka naci fuskarsa ma in ta yi kyau mun sani in ba ta ke ba ma mun sani sannan kuma har yanzu muna yin kokari mun ga hanyar da zai bi zauna lafiya mun kana da kuma sai cikin girma da mutunci da kirma da mutuntawa ba ma san shari'a isame shi kuma in shari'a ita waje tunkuɗe shi ta muke ce mar ogaga diga jirgi na tun safi wannan ci za mu ga dinga kiraye kiraye jagora ka jama a tafi jam'iyyar APC ko mun sai Allah ya nufa Annabi Ibrahim haka ya tike mahaifinsa ya zo zuwa ga tsira zo ga addini na gaskiya da Allah bai nufa ba aka yi mutu ga musulunta ba malama sanin surar dinki yanzu aikin ya muri shi yake da bukatar jagoya Rabi Musa Kwankwas a matsayin hakurin gaba da shi
0: kamar ya ce
1: shi hakurin gaba da ka an yake shi zaka gani amma idan ta zata zo me tana ba ganki ba gidan ciki hakurin ciki shi yake tauna amma kai da ya kuma na gaba ki gani to haka ne matsayin jagoran Musa guni ina mare
0: wato farin jinin sa ya fadada ya tashi daga ya bangaren Hausawa ya tafi bangaren Inyamuri kake duka ce ne
1: wala musallin surar dinki su a gurin Inyamuri yanzu sunan jagoran Kwankwas ka sai bukata zo mu hada da kai bukata ta biya to ma kuma sun kasa gane mu kuma da kannan mun gane su mun san su an kiwayen mun yi tunga mun kiki kada suke gani ba za su gaishe da mu magoya baya ba mu ba za ni almajirin ajiku ba kuma kullun ina ga ya magoya bayan mu a kafafen yaɗa labarai da adaka idan jagora kullun muna mitin abinda yake fada kar mu yadda da yan biya fara yan awari su ma dubu yake hana mu bis saboda haka malam Salim Zurani ki barin baka wani misali ka duba Allah tab dan takar da yake jihar Kano da kamar neman gwamna da mai neman sanata da mai neman majalisar tarayya da mai neman majalisar jaha wani su ake kadamin kan sosai zama da abin zan zuran duguwa ka taba gani ya hada hoton sa na Peter Obi amma mu kuma kaf masu wannan takarar da na gaya ma kowa za ka ga hoton sa da gudatun mu
0: aka ce su dare su ma waɗannan su neman takarar suke yi a cikin jam'iyyar ta
1: to malaban zalin sauran aiki da hidda kai baba ka rike zuciya zahiri muke fasara ba baɗin ba baɗin ya fi ƙarfin ta fi ƙarfi na a zahiri duk ɗan takarar mu za ka su da hoton tuni amma ɗan ɗan gisi ba za ka yi da hoton Peter Obi ba kuma na ƙalubalance su mai ƙaunar Allah da nabi iya zuciya gobe su yi fara duk ɗan takarar su bugo kasta tare da Peter Obi shiga wannan fasa za ta shiga ƙauyuka kuma ba da gisi suke ba magana Peter Obi arewa ba ma yi ba za mu yi ba shi ma yaudarar madugun muke mu ma ba ma yaudarar sa ga fitowar rami kiri mu ce masa fara yi ba
0: amma saboda mai kansa madugun kwankwasiyar da ya dauka wanda ake jin a arewa yana da karbuwa a gurin al'umma ba ka ganin cewar idan har watakila aka zo wannan zaben saboda shi madugun zai iya ba ku mamaki idan an zo wannan zabe
1: mu jagora ya gaya mana shi mataimaki Safiya Taya ne to mataimakin da ba na yin awaye ba ma ban salin tsoron ɗinki ya zama wani irin mataimaki mai wuyan sha'ani wallantana a zo a ce mataimaki wannan ɗan awari ne ya zama shugaban kai ka zama mataimaki gaskiya fi sabi Allah ma na ban salin tsoron ɗinki wannan lissafin ba lissafi ne da mu ɗan arewacin Najeriya da kuma 'yan jihar Kano za mu karɓi magana a zo tun kwanaki ba amma cinaɓan ba aka fara sa'insa shi Obi ya ce janye tallafin mai daidai ne shi kuma ya goya ce jin tallafin mai ba daidai ba ne ya fara ce ya daba musu ba a ce tun ba kana ce ko yana malamin salin tsoron din to yanzu mun fassa ce fa irin koyayya ta fara fitowa fili ko bai kamata a sanin ne mai jagora yadda ibi da irin wannan mugaye mulkukun da ya san da su kuma ya san nan gaba zai fito da arewacin Najeriya su kuma ibi shi bata fa haka
0: ba amma wannan ai ba wata kila manufofin su bane ra'ayin su ne waɗanda su ma a matsayin raɗin kansu ba wai abin da nasu aiwatar ba suna da nasu ra'ayoyin da wataƙila suke jin shi ne za su iya gaya wa al'umma ko?
2: Kai ne baka ce za ka yi shugabancin yana ce a kan ne wani manufofi kake da su za ka yi shugabancin ka faɗi manufofinka abokin takarar ka ruwa mata baki ma ya faɗi rasa kuma suka fara sa'an sa tsakanin junansu to yanzu dan Allah da Annabi tsarin ɗan aware yana ɗauki balle ta mutu ai babu daɗiya babu ɓata lokaci da ma hakan za ta yi ina so in tabbatar maka Malam Musali zan yi ƙoƙari bar Maiduguri mai zauna lafiya ba ko mun hira da kai kwanaki nake gaya maka an ɗau Maiduguri a safiya taya mun tsohon direba ne na gaya maka ita safiya taya za ka iya wayar gari ka yi faci kuma ka zo ɗaura ta ka same ta a sake saboda haka maganar ayi oba a arewacin Najeriya jihar Kano ba ta tso ba wala amatirin ba zamu yi shi muke da hujja ko a gaban Allah Nabi Muhammad ba kuma Allah da hujja
0: misali wannan abin da ake yi mai koran haɗe kan ɗan hamayya da za su tafi a gargashin wata ƙungiya da ake ce mata G100 da suka fara yin taro a makon da ya gabata mai firgita gwamnatin ko da kuma ɗan takarar da suke cikin jam'iyyar ta APC da ake ganin cewar mutukar aka samu wannan daidaiton to la shakka za a iya ɗiban ɗan kallo idan aka zo da wannan zaɓen.
2: Malam Musali Zurɗinki ai sun makara kafin sun san haɗawa G100 ai shi kotunin biya har da G1 million
0: ta ina kenan.
2: Dama shi a tsare jam'iyyarsa tana zaune lafiya kullum magoya baya ake janyo mata kullum aikin a ci gaba da jam'iyyar ake mun shirya ko ba za a je mu ƙuri'a su kuma yanzu da suke tunanin za su kuma mutum ɗari su fara. To kuma mutumin da shi kuma a takaicen takaita tsakanin mu da su bai 1 million ne kake cewa zaka fara tara 100 ka je ka cin masa shi kuma ba zai yawa ba ya ci gaba da tafiya ina hada miliyoyi kana hada dalilika kuma na so tabbatar maka so wayannan mutane kake gani ai ba mai dan Allah dan talaka dan haka haduwar ba za ta yi ba kowa dan biyan bukatar kansa ne kowa jinin talaka yake so ya tsotsa irin na arzikin kasa da Allah bai kasar mu Najeriya kai dai ka samu mai dama-dama Allah kuma ya ji kanka sannan mu kuma yi gyara da kanmu mai sai zibari da salatin Annabi Allah ya kawo mana sauki a ƙasa amma ba wani mai yi dan talaka dan kishin talaka dan ya cece ka duk wanda ka zo gaba yi wannan power a cikin wannan mutanen billahi da zikarin turbi da shi Malam Musali
0: sai aka faru wannan ya ɓaci sai aka ce sai kwarawan asali kuma ku da kuke jam'iyyar APC ba ku ne za a iya kallon ku da waɗanda kuka ci gajiyar tsari na karo-karo a dunkule a ƙarƙashin area guda
2: to Malam Musali Zurɗinki wanda ya ɓaci mu ne kwaran asali wa kuma za ka je ka nemo to an ce ku ai kuma za ka nemo ɗan garuwa ne to ne muka zo muka ce can ba a iya ba PDP ba ta daidai ba muka zo muka kawo jam'iyyar APC muka zama kwaran asali muka ce to kowa muka kawo jam'iyyar APC yanzu kuma duk wanda ka ga ya fita ɗan ya samu iskar yanci ne daga APC ya samu dama zai fita yin shigenci to kuma zai yi kyancin dama ruwan da ya ɓaci mu ta mun ne koran asali yanzu ma kamar mu za mu gyara abin saboda haka Malam Musali
0: to amma an ce fa kuka ɓata ruwan tunda ku ne mu da yanku tsawon shekaru kusan 10 da wani abu mu da yanku na kan da
2: ai mu da ɓata ruwa muke yi da ba wannan zancen ake ba ba za mu iya yawo ba amma yanzu a duk faɗin Najeriya ko ina da jam'iyyar APC ko ina mun tsaye da ƴan takarar gwamna ko ina mun tsaye da sanatoci da fajinsa tarayya da tijaja amma idan ka zo ka ɗauko ADC da NDC Malam Musali Zurɗinki ko a nan arewacin Najeriya akwai jihohin da ba su da ƴan takarar gwamna
0: a nan arewacin
2: Najeriya ko gun da NDC ba su da takarar gwamna ADC ma ba su da ƴan takarar gwamna
0: gwamna fa na jiha
2: gwamnan jiha to ga mu sunan ɗan takarar gwamnan NDC na Jigawa ya sunan na Katsina
0: a ko da ba su
2: ba babu to kana ɗan jiriya amma baka sun ƴan takarar ko wata manyan jami'an da kake ganin sun ba ganin mun bata rawar su gyara ai kamata a ce da sanar da tayi kai bincike binciken ka a matsayin ka na ɗan jarida duk abin da na kawo maka sai akwai misali fara baka san na Zamfara ba baka san na Katsina ba baka san na Kano ba baka san na Jigawa ba baka san na Kaduna idan ma an tsaya to ƴan wasan ko kowa ka sai
0: amma dai abin da
2: ba ƴan wasan ko kowa ne ba fitattu ma da abin
0: sai ban sani ba baya nuna cewa babu
2: babu halin nan ki bari tambaye ka dan Allah in gane dai abin nan naka da bi kake mun ko kuwa gaskiya kake fara ya sunan dan takarar gwamna na jiga a jam'iyyar APC
0: ai ba dan jarida ba ne ni ne nake ma tambaya kana
2: to da kake mun tambaya ai ni ma ba a haramta mun muka tambaya mun da naga ta zo da gangan ai ban ji kai ba ne
0: a gangan ne
2: gangan ne dan me ba za ka ga mun cewa NDC ba ta dan takarar gwamna jiga ba
0: abinda Alhaji Rabi na gogo ake fada ya shi yanzu kuna ta magana cewa kuna ganin lokaci yayi da al'umma za su ƙara muku kara a wannan zabe a daidai gabar da aka ce kun zo kun yi wani taro wanda ake cewa ya fi kama da taron wani tsintsiya ba shara ko kuma taron farm da ba tunda an ce an zo an karɓi wani mutane an yi aringizan lambobi kun ce kun karɓi magoya bayan kwafasiya 136 a jihar Kano, wanda hatta kuma dubin kwakwasiyar ya fito ya cika da ta'azibin yadda aka yi wannan taron, da yadda ya ce su kansu mahalarta taron don buje yanayin gwamna dariya ya ga irin yadda za su faɗi wankwar. Ki kuma gwamna yana yage da san abin da wani bijiro yake nufi, ba wannan ba ƙalubale ba ne babba.
2: Mala Abbas Salisu tsoron ɗinki ba zan gaya maka inda lissafin nan yake. Abin da nake cewa kan shiryawa Mala Abbas Salisu tsoron ɗinki mutumin da na tambaye ka waye ɗan takara na jam'iyyar APC a Jigawa. Jigawa maƙwabciyar mu, ka ce ba ga zan ɗan takara da gwamna ba. Ba zan gaya maka gwamnan Jigawa gwamna na Madi ɗan Moɗi shi ne ɗan takarar mu a jihar Jigawa. Na baka aiki da karen ka hira da ni ta gaba ka je ka binciko mun ɗan takarar gwamna na jihar Jigawa NDC, ka samu na Katsina, ka samu na Kaduna, ka samu na Zamfara, na Sokoto, da Kebbi, da na Yobe, da na Maiduguri, arewacin nan gaba ɗaya. Baka aiki ma da
0: yanzu kai ba ka zama ɗan jarida ke?
2: To ai a ni ilimi nake kana ma kai baka
0: sa'a ɗan jarida yanda yake tambaya a masha amsa.
2: A ai yanzu ba a tambayar ka nake ba, amsa kai zaka je ka zo mun da
0: ka ce ai ka ce da kai mu tambaya ai ban san ranar
2: da mala ba sai sauran ɗin gida tambaye ka sunan ɗan takar sai ka ga mu ni yanzu ga shi na ga maka ba dubu da kansa ya ce ni girma gwamna Abba bai ci amanar al'ummar Kano ba, al'ummar ɗan Kwankwasiyya ice. To kaga ɗan Kwankwasiyya ina suke a jihar Kano muke a nan a kai aka inda saboda ka kafi kenan mai girma gwamna bai ci amanar kowa ba, saboda ka tun da ku bai ci amanar kowa ba. To in Allah ya yarda shi ma Allah zai taimake shi, tunda in al'ummar Kano tana gabansa kuma ba mu ce amana ba ne har ma dubu da kansa iya ba in mai girma gwamna ya canja Kano a lokaci guda. To ai mun gode wa Allah, sannan magana wancan tare da kake mala Abbas Salisu tsoron ɗinki. Ai abin da ake so ifara a kan mu ɗan APC shi ne yake faruwa, haka aka zata haka sai kuma take faruwa. Abin da aka zata shi ne za mu tafi tsakanin mai girma tsohon gwamna Dr. Abdullahi Umar Jambuje daban, tsakanin mai girma gwamna daban. To yanzu zai zama mun tafi uwarmu ɗaya, ubanmu ɗaya, muna wasa, muna dariya, muna runguma juna. Daɗi ina kama mu mai girma Abdullahi Umar Jambuje har ma rawa'i. So kaga mala Abbas Salisu din ki a cikin hadi a kira, sannan mala Abbas Salisu ran
0: amma wannan
2: misalin
0: da nufin cewa wai babu wani abu a cikin zukatan shi gwamna da shi kuma Dr. Abdullahi Umar.
2: Mala Abbas Salisu din ki akwai mana ba zukatan mu, abu zukatan mu shine muna fatan nasarar APC daga sama har ƙasa, daga ƙasa har sama, shine kawai zukatan.
0: Sai ko ka saurari jawaban da shi Madubin Kwankwasiyya ya faɗa, ba yana nuna akwai wata a ƙasa, ba wai wannan dariyar tana nuna abin da wai yake fuskar Dambije wai shi ne abin da yake a zahiri ba.
2: Mala Abbas Salisu sun haɗu, sun daɗe bisa haɗu ba, sun daɗe da Madubu da Dr. Abdullahi Umar Dambije, sun daɗe bisa haɗu ba, sun daɗe bisa tafi tare ba. Na ta ce abin ya canja masa bai san lissafin ba a yanzu.
0: A kana
2: nuna lissafin
0: Mala Abbas zai sauya a tsan wannan takin da suka ɗauka ba sa tafiya.
2: Mala Abbas Salisu ne ke aikuwa ɗaya ba ɗaya muke tafiya ba gomi taɓa cewa zan ɓaraka in kuma da ɓaraka. Mala Abbas kai ɗan jarida ne, ka samu wurin da ka je girma Abdullahi Umar Dambije ya zo ya sauki mai girma gwamna ko mai girma gwamna ya sauki
0: Abdullahi. An ce ba a aikata aiki ne,
2: amma za ka to ai aikace ka yi aikin da fili kake gani, kuma aikin filin ka gani ka gan su tare.
0: Ko da aka zo fidda yan takarar nan hatta karamar hukumar da wakil Toka da Gambuje ya fito, an ce abokinsa ne yake takarar majalisar jiha, amma wai gwamna sai da ya sa kafa ya tunkuɗe wannan kujera.
2: Mala Abbas Salisu tsoron ɗinki ba ɗan takarar da aka rayu ba tare da haɗin kan mai girma Abdullahi Umar Gambuje ya girma gwamna ko amma da baraka. Ita dai ake ta fata ake ganin za ta so barakar ba ta so ba. Mala Abbas mu koma kan mutane da muka karɓa, ka ƙaddara mun karɓi mai girma sanata Rufai Sani Hamis shi kaɗai. Wallahi da zina yana illa wa yasa ina mata MDC
0: da fa'i sana
2: shi kadai. Wallahi
0: kana nufin yana da wani tasiri
2: ai sa ai ta sa ai ma dai ma shine Kwankwasiyya
0: a yaushe din
2: a da can ai yanzu kuma da ibnu ta shine karayenta
0: a yaushe ga ba madiyi bane ba a karkashin jagora
2: madiyin wa ka saurara mallam ai mai girma sanata Rufai Sani Hanga shi ya gina gori a siyasa, tsohon dan siyasa ne da tijin kirki ne tun lokacin sanata ta bakin zabi girma gwamna na sanata Rufai Sani Hanga, sannan muna gonsu a gindaya gindaya harkokin siyasa har zuwa wannan kara. Saboda haka Mala Abbas Salisu tsoron ɗinki da duk gaba ɗaya sun da muke Kwankwasiyya, raguwar ƙarfi a jikinmu, raguwar a hudu a ganmu da mutunci ita ce kujerar mai girma sanata Rufai Sani Hanga. Saboda shi ne zai zube maka motoci iya ganinka yarabar, shi ne zai zube maka babura iya ganinka ya rabar shi zai fa takin zamani trailer trailer ya rabar duk a wannan zamanin akon guzai ba mai iya maka wannan aikin isin zarfa sana
0: to wai ne babbar kujerar da take ta sa
2: amma bari ka ji mun tausaye ni ashe shi kuma duk wannan alherin da zan zarfa sana hanga yake jagoyan babbar tiraka shi ba a jikin sa ba har ma fada yake madan ne zaka rabo wannan kaya dan ne ba zaka ba mu maraba ba ka ji abin ta kai ci ba a yaba masa kuma tun da ka san lokacin aka kullace shi inda kai alheri mutane sun zabo mu mun je mun yi nazo mun bi gida gida dan gode sako mun yi wa jami'a aiki ta ci zabe da Allah ya kawo mu kuma aka zo bayan mu Allah ya mana ni'ima a raina ni'imar rago ne cikin su ma dinga musu hasada malabo sai su rubi ana bakin ciki da dan ni'imar da Allah ya wada fada
0: amma
2: malabo sai ya wada da Allah sai ya mana
0: da akwai dai
2: mu ne muka gama gwamnati a nan DP mu muka ci zaben gwamnati kai muka ce Allah bai iya ba mu jefar da wannan nasarar da ya ba mu tafi neman wata billahi allazi la ilaha illa Allah bai tabbaki duk wanda ya bar mai jima gona ji wannan TPC da zai ma da jiman Allah da yardar Allah wallahi alazim bai yi nasara ba
0: ko da wulakan
2: malamu sai su
0: gudan din wanda suka
2: ya ya aiki ai mulki
0: ai
2: mulki ni mace ta ubangiji muka tafi neman aka dinga tara mu portfolio kan gwamnan ko dan zako ba mu da shi ko wai ya bude hakurin sa yi aiki tukun a kaso biyar kasan mu hudu kowai zo da nasara kowai fito a gaji mun yi nasara mun tsallako ruwa mun zo da manyan manyan kifi ga ci kunya ga wuta an hura ga gajiya ga yunwa a so yake kuma sai ka ce a bari kai ai ubangiji bai iya wannan kifi kuma yadda nake ba gudamar ba ma san wani nake ba sun yi kadan a samu manya ka zo ka bi cewa ni mar ubangiji ka tafi ka zauna lafiya amma tallahi duk dan mutuwa ne ta fadi shi na rubewa da girman Allah malaba bai da kuciyar hankali bai da mutuwa jikin sa kuma da yaddar Allah bai da sana kan
0: yaddar amma Allah jalabi tsakanin wadanda ake ganin cewa sun yi wa tafiyar da ta taimaka musu suka kai ga ci mutunci da su kuma wadanda suka tsaya akan tafiyar da aka kito har aka samu nasara su waye suka yi abin da ba daidai ba
2: malaba salihu suran dinki abin da bijima gwamna yayi shine indibi wannan din yakin
0: goyawa majami'ar da taimaka masa
2: baya
0: waɗanda suka
2: kai zuwa ya cikin ta in jira mata ba yi waye zauna cikin ta
0: ya tsara konkosiya da ake cewa ya sauka daga
2: to tsarin konkosiya har yanzu ba bitsa jiwa sai mun jamu an konkosiya bane ko da
0: ya baci ba
2: to zuwa can a jira kage ne cikin zuciyar sa rubuta
0: ai sai
2: wanda suke can
0: aikin mutum
2: ai ba zuciya ke rubutawa to zaki wani yan konkosiya bane
0: ai sai
2: wani ya ce malaba ba sa ka ce titina bane a konkosiya a so an ga burani da kaunka ba titin bane ba sa wutar tarbiyyar malaba ba a siyasi ba ta makon mata ba a fitar da alibai da malaba
0: a yau shedin
2: a wannan gwamnati
0: yau shedin
2: malaba za ta zo a
0: gwamna ya
2: a tana fara maka ido
0: ne
2: dan NDC ne a jijjice kake baka hango nasara ba ni mun ce kake hidar da kai yanzu idan da daga kudi malaba
0: ba ya a ce fada alrani
2: ta malaba
0: so war wai tsarin da aka taho tun da aka zo gwamna ya sauka daga wancan layi ba a ƙara jin rana ɗaya da aka ce an ɗauki ɗalibi guda ɗaya an tura shi daidai ga jamhuriyar Nijar akan ya je ya ƙaro ilimi ba kamar yadda aka taho da tsarin a baya
2: ai ku ba za ku gani ba ku mutanen NDC ya idan ku warke zuciyar ta
0: maka aure ma ka shigar da ni
2: na shigar da kai kai ma dan NDC ne kai malama ka je ka burji sa ko ka fito wani turizar ka fili mu ganta domin na ga alamun ka shiga duk mutumin da hasalar ta rubu ma zuciya ai da mun maganta zuciya tace babbar masifa amma makantar ijin alamar jarabawa ce amma babbar masifa zuciya ta rufe muna titina muna samar da ilimi muna gyara makarantu muna ba da zafi kyauta a CRC ana ciyar da yara a makaranta

0: kuke fadin cewa wai an samu dama ko kun tafi neman gwamnati ku ne kuka jinya wa tsarin baya shi kuma bane zai sa
1: ni dan butun cewa Allah subhanahu wataala ga ran butun cewa dan adam domin babu dalilin da Allah zai mun nima kace ba zan gode masa ba babu dalilin da Allah zai mun nima kuma ce ba zan karba ba mun muna godewa Allah mun zo mun yi tallan jam'iyyar mu mun tallata mu girma gwamnati ɗan takarkar mu Allah ka ba mu nasara Allah mun gode maka ya Allah mu ba za mu jefar mu koma neman abin da ya fa ka ba to yanzu duk wanda yake NDC na mana ba sanin ran dinki ai ina cikin wahala wahala gagaruma eh wallahi ba wanda yake da kwanciyar hankali ba wanda yake da zuwa ba wanda yake da tabbacin ma wannan jam'iyyar ma ka sa gaba
0: mala
1: abu ta gaisu ai da ka jawaban su ma ai ka san sun jire ne sun shiga cikin yanayin dimuwa ai mutumin da za ka ji an tsada ban yake mutumin kuma da zai ka gani a jige ta da jawaban sa da aikin sa aikace a zaka ta
0: amma jagoran nasu akan wannan taro naku da kuka yi na stadium din Sani Abacha wanda aka ce an karbi wadda magoya bayan sa yana kallon cewa bai kamata ma kokarin da murna akan wannan abin da ake faɗin cewa an yi domin zance ne irin wanda wani ba haka yake a zahirin gaskiya ba kuma ba wai ku kuna ganin cewa kamar abin ba jinta aka
1: ai duk wanda yace wannan abin ba a zahirin gaskiya yake ba shine zai kallace shi ba a zahirin gaskiya ba dan ya kona masa rai amma mu da muka je mu ga al'umma jihar Kano ta fito birni da ƙauye ana goyon bayan Muhammadu ana kin Obi a duk da sun duniya malan sa ya dadi mala ba ai mutaren mu na sana ba su ce da mato ba ma ɗan arewacin Najeriya ko ɗan Najeriya in daɗa wurin ba duk inda musulmi yake a duniya to wannan tare da masa yi mu mutaro ne na Muhammadawa wani kuma mu ko alafiya muna so Allah ya tafi mu a tutar shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kuma duk ɗan yanzu ce yana so Allah ya tafi a tutar ubu wala ba sallallahu
0: alaihi wasallam siyasa da ma da mala a ranjar fakewa da wannan
1: mala ba sallallahu alaihi wasallam mu fa da sai kai a cikin siyasar mu addini kar ka manta mu wazi da mu da ɗan shura guri ɗaya ne
0: to amma ya
1: lokacin da ya kai siyasa addini ya mala ba su kai su kuka rungai ba mala ba sallallahu alaihi wasallam ki fahimta sane gudu ba yanzu ganin wasu nata da fasara ga da ba shi ake cewa gwamnati Abu ya ce amara ba amma da suka bince su ga ake gwamnati Abu ya fi gaskiya ai mun malumin mu ce sun je mun bince da wannan mutanen sa illa mun manci mu da mu da su mun ga muka same ka kadan aje ke mun ka caccar mu ce assalamu alaikum ustaz mun ga muka san da dan gidan ka bura uwa mu kuma almajiran ta biye mu ce uban to ai ka ke kida an hade tuwo na mai na
0: ko dai kasuwar ma na fasa ce ta sa aka jibi ne
1: to malam ba sallin jira din ki kasuwar bukata kariya ce kai yanzu ba su kasuwar bukatar ba bai kai ma dubu mun koma da ko yan aware shi da yace ko ai mutakar mu bisu kai ki kai kasuwar bukata an ta zama malam ko ai da zai ga kan bukatar sa
0: masu sauraro shirin muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawaki kudu kuke sauraro da a wannan mako madubin shirin Alhaji Rabi na gaggwa gano wata mutum jagoran jam'iyyar a wannan yanki ke kasancewa da ku wanda kuma a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da Alhaji Rabi na gaggwa gano ya mana dangane da halin da ake ciki hususan a tafiyar da aka fara yi ta yakin neman zaɓe na shekarar 2027 da tunan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta ba da damar ɗan takarar da suke da muradar al'umma su zaɓe su su fara yaɗa aingizansu kafin zuwa wancan lokaci daga bisani ne yawayi yanayin da ake ciki hususan a baya-bayan nan da aka yi taron karɓar wasu da ake magana cewar an karɓi kimanin mutum 136 ƙarƙashin jagorancin gwamna Abubakar Yusuf da kuma shugaban jam'iyyar na ƙasa nan tawo yalwanda wanda shi ya tattaki tun daga babban birnin tarayya Abuja ya zo wannan jiha domin karɓar waɗannan ƙunsoshi ciki har da sanata ɗaya da ya rage wa jam'iyyar NDC wato sanata Rufa'i Sani Hauda bayan ficewar da sanata Kano Sulaiman wanda shi ma tsarin kwakwasiya ne ya kawo shi kashin farko kenan kuka ji kafin mu ɗora bari mu karɓi wannan saƙo.

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar Dawakin Kudu wanda a wannan mako kamar yadda kuka ji muna kasancewa ne tare da malamin shirin wato bakin jagora Alhaji Rabi'u na gaggo gano wanda kai tsaye ba tare da na zama da nisa ba za mu shiga kashi da biyu Alhaji Rabi'u da gaggo gano mu kalli yanayin da ake ciki a siyasar yankin kana Dawakin Kudu da Warawa da yanzu haka ake kallon cewar abubuwa sun dau harama tun a sama an ce an yi mamaya kuma a nan ƙasa an ce kuna nan kuna ta kokarin yadda za ku dubato waɗanda suke shawarar jam'iyyu a kan su taho wannan tafiya taku domin ku ci gaba da tafiya tare tsintsiya mai wadoni guda kamar yadda alamar jam'iyyar ku ta ce an ce wannan takakan da kuke yi ya fi kama da taruka yawanci da kamar yadda suke alaƙantawa shi jagoran tafiyar kuwa an ce a baya ma wani kofarsa a barkama take ma baya iya sauraron yan jam'iyya wai sai yanzu da taso bukata ta taso sannan ya buɗe kofa har yake iya zuwa a ce wai an karɓi mutane daban daban ban san ya fi kallon da suke rufe irin wannan tsarin da
1: malama sannan su wani ke yi yara ne kuma yaro da yau zai cikin kansa ya kasa ba mara ikon bai ai shi ne girma kwamishina jagoran jam'iyyar APC na karamar kuma Dawakin Kudu da Warawa ba su da tarihi shi da mutum na farko da ya fara tsayar da Mustapha Bala takara tun muna PDP ta majalisar tarayya ya je tsaye da iya APC mutiya yawa duk wanda ka gani ɗan takarkarin nan namu kowa ta gadan bayan mai girma kwamishina ya bi ya taka gadan bayansa i nasara to sannan masu magana cewa da kofar sa rufe take su ne suka ganta a buɗe sannan idan suke a rufe ma a buɗe take domin ba ɗan takarar da ba can muke zuwa gidansa ya ci kayan mu ya ci fitsarin mu ya fidda dukiyarsa ya fidda basirarsa ba mai mutum zaɓe da ita ba waye can taro ne na tsintsiya babu shara taro ne duk na marasa amfani taro ne na rikabu duk yan din sun karamar kuma da wake gudu ba san me rai irin na siyasa mutum ɗaya ba tak
2: duk kusoshin da ake
1: ba ba da APC wallahi ba san mutum ɗaya ne da irin na siyasa ba
2: kana da labarin abubuwan da suke faruwa
1: fa bari baka labari mala ba san da da farko naji wani yaro da ya kawo lissafi daga marabar dan bagina ina cewa wai in duba da POS in duba ja gaba in duba duk wanda suke cin rikirin dinsu to kan cikin rikirin zuwa ba sani ba kuma wani bai sani ba bari ka ko musu da abun rantsuwa su tunda shi aka bai jagora yanzu shine audumin mun ne POS shine jagora na jam'iyyar NDC a karamar hukumar Dawakin Kudu a yanzu 2023 mun tsaya da barista Allah ya bani nasarar zama dan takara a jam'iyyar NNPP audumin mun ne POS ina cikin mu ina tare da jam'iyyar NNPP dan mazabar tsakuwa ne amma mazabar tsakuwa dan takarar mu sannan muke gidan kwankwaso na uku yanzu dan takarar PRP ya zo na daya dan takarar APC ya zo na biyu dan takarar NNPP ya zo na uku a mazabar mai POS a matsayin mai POS ina jagora na jam'iyyar NNPP yanzu kuma ina jagorar NDC to na tsoro zai bani antibati iya wannan lokacin koko iya karfin sa kenan iya darajar sa kenan a garin ai ba za ka ji tsoron mutum ba ga nan zai iya zama barazana a gare ka to da na san ka jiya na san ka gaskiya ne mun jami'a da kai amma malabar ka faduwa ne sannan kuma Dawakin Kudu da Warawa kan malaba 30 ba san malaba ne kuma ku ruci wa albarkacin da kai a cikin jam'iyyar muka ci zabe ba sai yake ne na biyu kai zan canja gaba dan magina ni jagaba ko yanzu dan zuwa kusa zai i gaishe ni kuma ina alfahari da ni kuma har muka labu da jawo da taba bude baki ya ce na su ce naira 10 ba da ya taba cewa ina dina ba su naira 20 kuma ake da naira 20 na ci ba
2: amma haka ai baya hana
1: daya
2: a taka
1: ya ga Allah mala bas sannan ni a guna jagaba ba barazana bane ni a guna jagaba ina marabar dawaki muka yi muka tsaya barista da uku muka zo marabar dawaki kuma jagaba ina NNPP muna tare da shi a jam'iyya daya to malama ban sallu zure dinki idan an zo magana jagabai zama barazana a guna ba zai zama barazana ba na farko ban cuce wanda ta bace ana cuce shi ba na biyu a siyasan tuni ba zai ban tsoro ba domin dalili shine ina marabar da shi muka tsaya da barista na uku yanzu ka ga da mutu inda kake cewa an ji tsoro da jagaban da kake cewa an ji tsoro da cewa kuna nan kuna tsamaina kowa a marabar sa da uku muka kuma ba san wata marabar da yake da wani fuka fuki guda daya ka ce ba bin shi ba sannan kai muka kuma mazabar ka kai kanka dan bagina nan yaro izo yi hira gidan rediyon nan malaman ɗin shi ya samu le ɗaya wallahi billahi allazi la ilaha illa hu diyaran da zai samar hotar jisar dan bagina a media to zai bashi yana miliyan daya aka rasa ka baka da register baka zuwa zabe kana cikin gumi da zama baka zuwa dan baje baka san me kake ciki ba akwai shugaban karamin hukumar da wakin gudunin sa na dade rago da wannan yaron yi leader cici wannan kwatin kuda shi ba da hidar baka da register ma zabe
2: to saboda ba kurin fada yayi mata yi
1: to malama ba zai miliyan daya wasa ce idan shi dan baje na fitar miliyan daya me yasa ba zai bai a yaran sa wani miliyan daya dora media idan ci ci an kudin zai karasa yace ka ce za ka kawo miliyan 1 ka fada a kama bin yada labarai ga register na samu ta dan magina ban miliyan 1 ta to waya bin tsoron ka dauki na gidan ruwa shine muka ka da shi wanda a mazabar tsakuwar ta ne POS da mazabar mai gidan ruwan tasa ta dawaki duk mai gidan ruwa na biyu shine abin tsoron abin da yasa yara ne dan media na ga suna neman su yi dan maginan cin kaca ni ko ba na so a mai cin kaca a mar gaigayi din na siyasa saboda idan ka yi wajen ka ajin anjima za ka kuma bidiya
2: amma misali abin da yake fada idan har misali a baya wannan abin da kake lissafin cewar ya fara a shekarar 2023 na sai yanzu baka manta da yanayin da ake kallon tafiyar tana yi ba da kuma halin da al'umma ake cewa suna ciki a wannan lokaci da shekarar 2027 a kwatanta jiya da yau ne misali ta fuskar yadda su waɗannan da kake lissafawa suka samu ƙarfi goyon bayan al'umma
1: mara ban sani zoran dinki a wancan lokacin ai ba APC ne ke ba su ma ba APC suke ba a yana da mu muke tare da mu da su amma da mu da su kowa itar watsayi muke fahimta fuska kowa Ibrahim da yake ganin a nan nasara take suka tafi ADC bayan su bar NDP muka tafi APC bayan member NNDP saboda haka su bayan ADC ne suka kuma tafiya NDC daga NDC suka kokarin PRPN PRP suka tada kara bayan PRP sun zo sun tada kara suka kawo mai rogo hari APM ta tada kara to yanzu zaka zo aka ce za a hada a jihar da kamar yadda mu magana bi ma yake fada kwanaki saboda haka malama sallin zoran dinki ai da mu da su ai karce ta sankar ai cikin su ba ma'aikacin siyasa kowa dan laba ne ba wanda ne da buzu ga abin shi a baya fita yi aiki irin na siyasa kowa dan san yi abban da talaka ne babu dan gugul mai irin na dan san a tunki talaka amma duk shi zuga ga mun waye ke kauyen su ije bude kofa babu dare babu rana za ka mar kukan ka da wani zai yi da wani sai gobe da wani sai jibi to da raja maka ban san san ba zai yi wani kuma ai maka yanzu yanzu duk cikin su waye
2: a cikin wannan da kana
1: duk yan kasuwar siyasa ne babu daya wanda yake zuwa ya bude gidan ubansa a kauyen garin su ya je ya yi ni daya malamin sanin sun duki kabilin sun na son gama
2: suna fajin
1: to kuma su ne kuma
2: malali ba su kwana a garin ba
1: su zo su lalata garin ce wanda zai je ya ce yau na kwana a garin ko da kai kana biyar zuwa yau na taba kwana a garin
2: amma ba su ba al'umma akai akai
1: to malamin sanin sun duki ba ga sanan ba ga al'ummar bane ba kwana za zo ya zabe bane ni ba na san kace ni ci 19 ga watannin idan Allah ya kai za mu zo ni zabe na cike gurbi na dan majalisar jiha mai girma Yusu Dattin Hussein wanda da yardar Allah rana sai za mu fito mu kala masa ƙuri'a NDC suke
2: sana da wannan ba zai zama wani kamar zakaran gwajin da fice
1: to zakaran ne ba kai malam abin sai zo miki kai ba ka san malam zakaran gwajin da fur nako
2: an ce
1: da ba kai ke fada
2: an ce kurin fada ce wai tun da hannu ɗaya baya tafi
1: to shikenan ai an bi hali NDC ne da APC za mu hadu gaba da mu ta fa ka ji tau
2: sun wa
1: da Allah to
2: wannan karan
1: ne garin da ba su ji ni ba ne
2: ku ga da kwanji
1: amma ya ba su fito ba
2: a ce wai sun ce
1: amma su ga
2: ba da kasuwa
1: suka sa mu ba ta lokacin ma kai su
2: a sun ce wai
1: sa da su radi ne
2: ba ka ji labarin da aka ce wacce miliyan 1 da wani abu da aka ce wai an kashe a zaben cikin jibi na dan majalisar tarayya da a ce ma miliyan 200 aka zo aka gyara matsalar ruwan sha ta dawakin kudu da yafi wannan asarar
1: ku mala ba sai zo dinki kai ka dena amfani da aka ce ai aka ce ko kai baka gina jira'a kan aka ce
2: suka ce
1: su waye
2: su waɗanda kuke hamayyar musu
1: to zuwa a cikin su
2: ina san kana bibiyar abubuwan da suke
1: ban taba jin sanin suke wannan magana mara ba san jin ki Allah bai ka ta kunni ya ba idan Allah sa kai ka ji a kunan ka miliyar wa ka ji a cikin su dan jira kan sa miliyar wa
2: ka ji wannan da kuma ai sai a ce na ba ka kofar da zaka
1: ba da ba san su dinki to idan sun faɗa kai magagi ne irin na dan siyasa da ya tsinci kansa fufuku irin na siyasa sun shiga a garin bakar zuciya da bakar nufaka da bakara ƙida sun kulle kansu ai ba wasan ci gaban talaka yan fasafa samun yaron kwai ne
2: amma abin da
1: suka zubar mu di
2: bai cewar datta ku ne yasa ba su shiga wancan na cike ba kuma gashi dan kankan lokaci ne ya rage a zo kuma a dibi kuɗi a je ai wannan
1: mala ba zalin zura ɗinki ai ba kai datta ku muddin ba ka yi tsohon talaka ba mu akan talaka ba abin da ba
2: ya ce akan talaka ne kada a samu matsalar da aka samu ko taukacin yadda ta faru a ƙananan hukumomin Shawulu da Ogun lokacin da aka zaɓi cikin jibi
1: malaba zalu zura dinki dan kasi kuka dan kasi raki muka da ina gima gora muka ce mu a dawakin kudu da warawa muna roƙon magana ta rufe tukulu kar gamban ba ta taso ba mu da bukata in Allah iya da zamu zauna lafiya zamu zaɓan mu lafiya saboda gudu zakin su mu kada muka zo muka zaɓe daga gudun su suna bi gida gida suna jama'a kar ku fito muna bi muna fice a fito a yi zabe saboda haka malaba ba sallin soran dinki ai kage yanzu duk wanda ka gani ƙuri'a 35,000 da dora ba karamar kuma da dubu da dora ai ta muci su ta sa suka ce kar ta fito wanda duk yadda su ne ya fito ba hidda gurgudi mu kuma yanzu ƙuri'ar mu za ta dinka ta sake ninkawa a zabe shekara ta 2027 domin muna da dinkin banincin din wai da suka sabuwar rijista wanda ba ta fito a wannan zaben 19 ga wata ba
2: amma Allah rabi ban san me ya fahimta ba suka ce wai ku ba ku damu ma da al'umma ba gashi kuna da mulki a hannunku amma su ne ake ji da suke hamayya suna kokari wajen tallafar rayuwar al'umma da ma shugabanni na jam'iyya a matakai daban-daban da yanzu a lokaci-lokaci suka kira wasu a zo a sauke musu tagomi
1: malaba ba sani tsoron dinki azumi bai samu da talaka ba ba su samu kuma da al'umma ba domin sun yi dan takarar sun shekara 12 ina majalisar tarayya Mustapha Bala mai gidan ruwa shekara 12 ina majalisar tarayya amma za ka samu sama da mazaɓu guda 20 wanda ko cokali bai je ajiye musu da su bi kasa da su yi wani gurin ba
2: ya zaɓu
1: sama da 20 a cikin 30 ne a cikin 30 biyo wala tsan goma ne biyo ma zaɓa goma yake ba
2: a cikin shekaru 10
1: a cikin shekara 12 amma zaɓu mu 30
2: akwai shi
1: amma akwai shi a zahiri da dan takarar su ina kalubalanta sai zo in karanta mazaɓu guda 30 in faɗi kowace mai yi mata yanzu ni zan karanta maka mazaɓu guda 15 na karamar hukumar dawakin kudu in gaya maka kowace ga abin da abba maka ma yi mata bari ɗauko maka mazaɓar ɗan bagina abin makama ya musu asibiti na kwanci a jigar ado ya musu makarantar islamiyya a kuliban matsalar kare kai to da kai gano abin makama akwai kududdufin da icin yake cire zai gidan mutane da hanya abin makama ya gyara su abin makama ya yi makaranta a tsallakin titi abin makama ya yi makarantar malam awwala a gano kwanin to da kai da wakiji abin makama a mazaɓar da wakiji ya yi asibiti a garin kansu mazaɓar da wakiji ya yi islamiyya a cikin da wakiji bari to da kai zo gana abba makama yayi asibiti a nasarawar doya ga kaga a cikin makarantu da aka gyara a bakin titi a cikin zogara ergaya abba makama yayi asibiti a garin mera a mazabar ergaya abba makama in ka tafi mazabar jibo yayi asibiti a talatin jibo abba makama yayi islamiyya a dorawar da aba duk mazabar jibo bari shi wanda kai yanka dare abba makama yayi makarantar islamiyya a cikin garin yanka dare malaba zalin zuran dinki bari tafi da kai mazabar ugwar duniya abba makama yayi masallacin juma'a a mazabar ugwar duniya malaba zalin zuran dinki to da kai mazabar gudiya abba makama yayi islamiyya a gudiya an tafi da kai tambura abba makama yayi makarantar islamiyya a cikin garin tambura yayi makarantar islamiyya a dagina mazabar tambura ce yayi asibiti a dan tube duk mazabar tambura ce bari to da kai cikin dawaki abba makama yayi makarantar kunkusiya mai bene a dawakin kudu a kofar gabar yayi masallaci na kansa salawatu a cikin garin dawakin kudu a kofar gabar abba makama yayi ka tafi da masallacin juma'a a garin busai a mazabar yan barau an tafi da kai tsakuwa abba makama yayi islamiyya guda biyu a cikin mazabar tsakuwa bari tafi da kai dabar kwari abba makama yayi islamiyya a yadiya bari to da kai mazabar dosa abba makama yayi ka ta fara masallacin juma'a a garin fito wanda duk karamar kuma da dubure ka zaga banda wani masallaci da na gama girma gwamna yayi sabon kwanan nan mazabin nan 15 ma na abu sallar su sauran dinki ga yamu wacce baka ji sunanta a bakina ba ga yamu baka ji wacce wacce ga aikin mai ba dan girman Allah ina kalubalantar mai gidan ruwa da bugawa bayansa su fito muna da mazaɓa 30 karamar kuma da wajen kudu ni wa ina sunan hadda nake da shi su fito su gaya mana cewa kowace mazaɓa suna da abin da mai gidan ruwa yi dan shekarar 12 abba makama shekara uku yi wannan to ko malaba abin da ya baka sha'awa kafin ya rufe shekarun sa guda biyu abba makama ya samar da rijiyoyi na burtsatsai manya masu overhead masu bambuna a ƙasa masu sola masu aiki da sun kiɗa ta zana mun samu guda hudu an haka guda ɗaya helicopter wa tana fama da wahalar ruwa ta gare an gina guda ɗaya a garin Boja ita ma tana fama da katafal da matsalar ruwa an gina guda ɗaya a garin Kobar Gabar wani ma muna cikin masu fama da matsalar ruwa a ƙaramin kuma da wajen gudu an gina guda ɗaya a Rivers a mazaɓar Daba wani suna fama da gagarumar wahalar ruwa an ɗauki mutum biyar guda uku aikin dan sanda, guda biyu sun samu rubutsanci. Da jiran ruwa shekarar kudu ta farko dindi na kalubalance wannan zama labarin gaya maka bai kawo mana ci gaba wanda ike na naira miliyan biyu ba. Har ya gama shekara kudu.
2: A ina kake nufi?
1: A majalisar tarayya da ya shekara kudu farko da muka zaɓe shi.
2: Shekara kudu bai kawo na miliyan.
1: Ka gaya ko kuma ka ce ji na miliyan biyu wallahi ya kashi da wancan kudu.
2: Al'umma fasada.
1: Shekara kudu dindi shi ma yana jira kuma zai ji
2: irin kokarin.
1: Gaba ɗaya ma na bai ta bari wa kuna talle da kwatta a siyasa. Ko ne sai inda zafi da biye muku zafi kuna kokarin ku zuwa mana magana kuna so ku ci
2: amma sai jagorori abubuwan da suke yi ko kuna yin irin wannan
1: malaman sai sun dinki kana da canja gora ka zo gurin da ka dan jima Mahmud kuma shirin gona na jahar Kano ka zo ga aini kullum ba da mara na ake dinki ma'aikatansa da mata sun zo mutum mata masu ƙuri'a abin sha'awa mata kawai suka zo su fara daga mar ƙuri'a sai sun fara daga ƙuri'ar su ko da abin da ya kawo nan wani albishirin da guda ɗaya tak alberi ije musu su cewa mai girma gwamna kullum da gaza suke aikin hanyar ladin mu kole zuwa da wakin kuma wanda kuma su ma gaba da yana dawo sun yadda idan mai girma gwamna isa ke aikin wannan yar wallahi tallahi kaman kaje ka zabi taron dan ta'adda ne kaje mabusu ban sun san tun zuwa wato
2: amma da ka
1: kuma san ta'adda
2: ana lissafin yau saura wata hudu a fafa ta
1: sai kai malaman sai saura dinki a wannan lokacin mai girma gwamna can da Kano dikin da kamar kwana 40 Allah da mai gona
2: sai ba sa cin zabe sai da gwamna ya tako har a mota ma ya sako daga motar sa ya taka wannan titi yace wannan aiki za a yi shi
1: malaman salisu
2: ran dinki
1: malaman salisu ran dinki ai duk wanda kaje an ce ya hakura da sama ba kare yake karamin hakuri ne malami ne kamar yace duk wanda kaje yayi aiki yayi aiki yace wash na gaji ya zauna yau to gobe nasara kuma baya ciki saboda haka mu ai rahamar ubangiji ce an wuda mun ba ma rayuwa saboda haka mun gode wa Allah tun da mun gode kuma tun da yake zai muna sa tsammani ba mu da dole
2: yaushe
1: da karamas ba su ka nan ka jefa kuri abin san Allah da gwamnati zai wannan aiki
2: ko da
1: misali ba ma da bai ba ma
2: da a zo a yi ne na kiran lamba misali
1: to wa kira mana lambar
2: sai su fiya
1: malam bawo ya ce lokaci ko ta mutuwan dadi kai malam ba san zuri a cikin binni kake amma ai ba ga ne ma da irin waɗannan ma'aikatan mai girma gwamnati yake aiki ba ka duba wannan titin da itashi na asibitin nan Nasara sati uku da gaba ɗaya wala bas an gama shi to ya fitu mura wallahi da juma gwamna a wata biyu da yasar Allah zai haɗa wani titin 100% ta bi shi lafiya
2: sai titin da
1: ake kai wani titin kilomita 11 ne da dubu
2: sai kilomita
1: 11
2: wala shi da wannan da
1: fike to wannan sa wannan a sati uku
2: to ai wala
1: wannan kuma sati na a gaban shi ma kilomita uku ne
2: to
1: a kilomita uku nan an yi wani sati uku sai uku wata nawa ka samu an gama mana titi Allah ma labu ai zabin dallan dallan ne karki gori ga daure amara kai da Allah ka zama ka bude kokoro ga maka dinga bin abubuwa irin zaman yau jin suke su ba hada ku ba ku kai kana tafiya kana cawa ni mutunci ne kuma kana bin sa haka kuma ni na wannan da kake cawa ba lince ka kaza
2: amma
1: kai kuma ka ce ba su suka ka san ni ni na da maka kuma ka bu kana kuma ka jijjiwa ka tuci wayannan abubuwan da fitan kuma wannan ka gumi ku kanka kai barawo bane to ko su kake wasa su ran ji tsoro kai ran ji tsoro ko ko ne babban da shi kai mun habibi an fara da kwaba yake kansa sun yi tsoro
2: amma an ce
1: malaman san din da ake garanci ko da ya ga na ba su da yaddar Allah Allah da mutuwa da cikin suwar su
2: an ce wai tun da
1: ake za su ga shekin shi siyasa duwa na yan kuku sai ta mu ai da mun koran mai gidan ruwan wai sai musu ta sun daina siyasa wai su kuma ya ga da mun siyasa su ce su su buga mun ga mun ga yanzu da aka yura suka tafi ai kar suke kallon sa Allah kai mu lokacin da ni za ka yi mamaki ka kalli ƙuri'ar a matsayin ka na ɗan jarida wacce za mu kare su da ita kai mata fashi baki dan Allah dan annabi ka je ka rubuta ka aje wallahi billahi nazimu la ilaha illa huwa ba su suna yi ba san Allah ko dole ne ba
2: ya kuma ka goya da neman adda
1: au kai ba ka tsoron Allah
2: a yau
1: ya ka ai ba su da ya da ya kai ba sa kai ne ce dan da kake suna Allah
2: da kace wallahi tallahi da sai ka tsaya haka amma sai kace da izinin Allah
1: to Allah ne wanda ke da
2: wannan rantsuwa cikin
1: ka mu jar ka yayi haka duk wani sata da sa Allah da
2: amma misali
1: to ai ne ta sani ce ne
2: an ce tsawon lokacin da kake shi dan Juma Mahmud ya ka tsare yana wa karamar hukumar da wake kudu jagoranci har ma kake ba da misalin cewa shi kansa Mustapha Bala Dr. Dan Juma ne sai da shi
1: ga fa kuma ka ce inji
2: an zabe a baya
1: ka ce inji
2: amma su yanzu a baya bayan da a taron da suke sun ce tun da ake jagoranci ba su taba ganin jagoran da yanzu yake kan kujerar sa ta kwankwasiya a yanzu a wannan yanki nasu ba wanda yake damuwa da damuwar mabiyan sa har ya kira wasu ya musu ta goma shi ya dala da su ya maya musu da abin da ya kamata a yi a yayin yakin da nan zabe
1: mala ba sallin suran dinki ai ba za su gani ba ai an hasada ne amma ƙarya suke sun sani sun san waye shi to duk cikin su ka na alƙalubale cin su duka ka gaya mun wanda ya tafi kofar gidan ubansa ko gidan ubansa ika ta fadiyar makarantar islamiyya in masallaci na lillahi billahi inna nini ne dan gargajiyar nan gurin da kanan nan bari raya muku ilimi da gurin ibada duk cikin su waye daga kan mai gidan ruwan zuwa duk wanda yake MTC babu amsar ke nan ita ce babu
2: to shi ne yake nuna mai misali
1: shi ne ke ka damu da al'ummar ka
2: idan ka je da wani gurin lalle sai a kofar gidan ku misali
1: malaba salu zurar dinki a duk inda dadin arziki ke na dan uwanka yake
2: in babu gurin da za ka yi a kofar gidan ku ba
1: mu kuma baki muka je muka yi a garin gokan su
2: misali
1: wannan ne yake a garin su ba kabrin su wai ne yake a garin su ba
2: misali idan
1: za mu je da
2: kai a wani wuri ko wata mazaba da yake ganin nan tafi cancanta a yi an sai a ce
1: malaba zalin zuwa dinki ai duk dan da yace ba gidansa ne bitan canta da yabo ai ka sake bincika halaccin sa matsayin da ba sa aikin aliri ba sai gidan gwamnati ya shi ba mu aikin aliri muke da su da babu ko su dai ba su dai wallahi alazim mala abas billahi alazim la ilaha illa wa anaka nan dan yanzu sai a matsayin da akwai
2: wallahi shi ya bambanta shi dakta dan juma da shi wanda yake yi wa jagoranci a kokosi ya kake
1: to ai da ma eh jagora ai dai ne shi daga kanuwar yi baga to APC ai wa wannan jinya wani yanda gulgulu ai ba wani jagora he da dan jagora
2: sun ce fa
1: malaba
2: wahalar
1: malaba
2: kawo gwamnati amma kuma karshe aka zo aka dauki akushi na karamar hukumar bawakin kuda aka mika masa kujera ta commissioner sannan aka ce ci gaba da jagora wanda su asarin su ba haka suka so ba
1: malaba salin sura dinki a sanin muke wannan zaben na 2023 duk karamar hukumar bawakin kudu babu akwatin da yafi na dittabin juma kuriya
2: duk
1: bawakin kudu kaje ka tambaya kaje ba akwatin da ya fun akwatin da yaje ba ƙuri'a yawa dan adam
2: to me yasa ita yawan ƙuri'ar har ta zarta ta shawara
1: malaban salu zubinki shi mutumin arziki ne kuma yana zaune da mutane lafiya kuma ina jin kan al'ummar sa mutane sun yi gadi shi ma ya yi gadi jama'a amma sun zo wancan ji share share ne ba wanda za ka nema a ƙauyen su ka same shi kowa yana cikin dubu wanda yake kwana a ƙauyen ma hidin da yake shiga wannan tana kuma raguwar wannan ma dama ba sa kwana a ƙauyen ba su damu da mutanen ba mu muka damu da zama kullace su muke kwana muke tashi saboda haka ai NDC babu sunan ta kenan kar ka dada ka rasa kar ka rasa NDC babu
2: ta fuskar saukewa
1: malaba
2: rori ko
1: sai na so ja hankalin yara na so ja hankalin yara na su dinga saurarawa mutanen nan saboda ba za ka daki mutum kuma ka hana shi kuka ba wanda yafi ihu ihu ta mahallaka ai kusayi kuma wallahi tallahi muke ci rasa amma ku bangi idan ya ce ya karfi wake ku na dauko ki na tunda mar wancan dutsen daga kansa
2: shi waye
1: ku bi shi a hankali wani dan siyasa ne ai kuma dan siyasa mai dan jarida ne
2: eh ai shi ne wadan su al'ummar da kake magana da su su gane ba
1: to ai yaran mun siyasa duk sun sani
2: kana nufin sun fahimci
1: wannan sun komai wannan girma sai karfi ke ji da mala ba sanin sai ai kuma kai je ne kai yara ai ban san me kace ba yanzu ba kullum ba wala kai lafiya kace baka san dan takara gwamnati jiga ba wannan hada ka fada da gwamnati jiga me gido ba dan mai abin san zurin dinki ya ce da sanka ba
2: ayo ai wannan magana ce ba kai ne kamata ka bin ba ya kamata mu mata
1: ya yi jarida ne tana ga cin yaro bai jarida to ni ba wala yaro bai yaro siyasa
2: to amma Alhaji Rabiu ta sadi sai cin fuskar sauke ta goma shi da suka ce ai dakta ba ga yana irin wannan a lokacin da kuke tafiya tare ba har zuwa dai lokacin da tafiya tare ba tsakanin ku da su
1: tunda tambaya kan murin baka amsa kaje ka ga musu in ku yi
2: musu sai ka ba
1: ka ga musu
2: sai na jinka
1: ai mu ma da ba mu san gidan ruwa da zuwa gidan ta'aziyya ba mu san gidan zuwa dubiya ba mu san gidan zuwa jaji ba mu ba mu san gidan ka daga kira ya waya daga ba mu san kira ka ba to yanzu mu ga gidan ruwa ina zuwa ta'aziyya ina zuwa suna ina zuwa daurin aure ina zuwa dubiya ina daga waya in ta jami'a mai na cewa dan Allah dan da mu karkabar mu ka da jami'ar mu ka zarga ma inda take kike ci an san labarin ka ka fara koi in ta mutu yaje maka jaje mu ma da mu sanni da wannan aikin ba saboda haka su ne isa ya fara wancan me zai suke gani ku kina bane fara wannan ba fara suke gani yanzu amma su yara ne amma idan da za su taba hali da sama ai sama ta san waye shi ba ban za ki daukar sa ba
2: amma misali
1: ba ban za kuma ki ba ki jagora
2: ana nufin abinda suka faɗa din yana kan turba ce wani a bayan baya yi irin wannan abubuwa
1: kai yanzu wannan maganar rage makana ko kwanto ne da can mai gidan ruwa sannan yake kan mulki ina yin duwa yana abubuwan da nake gaya maka yake yi yanzu ko ko da can baya yi yanzu ne zo iko
2: amma mai gidan ruwa an shi dan takara ne shi kuma jagora an ce shi ba ma tuntuna an san shi ne jagora tsawon lokaci
0: shi jagoran su yana yi aiki
1: to shi jagora uba ne ga yan takara shi yan takara ya zuba yayan sa kaga dole ku bayan su kansa halaka ya tarbiyantar da su idan na musu matafarkin tsira saboda haka jagora ina abin da ya cancanta yayi ina aiki ina kula da jam'iyya da yayan jam'iyya ko mu gode masa muna ƙara godiya Allah da ya ba mu da zaben nan a matsayin jagoran a jam'iyyar APC a ƙaramin mu madawa ke gudu da warawa jagoran mu uban mu abun alfaharin
0: a ƙarshe alrabi ya kace tunanin yadda za ta kaya tsakanin ku da su idan aka zo ga zaben shugaban ƙasa da suke jin cewa jam'iyyar ku ta APC ta gaza ta fuskoki daban-daban kare rayukan al'umma jefa al'umma cikin kuncin rayuwa da shirin matsaloli da suke alakanta halin da al'umma suke ciki da mulkin jam'iyyar ku
1: malamin sani suran dinki shi dan takarar siyasan ƙarya suke domin shi dan APC ne
0: wanne ne da ciki
1: shi Mustafa mai gidan ruwa shi dai APC ne
0: a baya ko
1: bai bacci shi tana kare isa da rai da musgunawar APC ifita ko kuma NDC ba kuma ba wannan NDC da kwanasan da jagoran mu ne ya sa ifita ko kuma NDC ba a a
0: jagoran su ko jagoran su
1: jagoran
0: ba ta da ku da shi
1: har yanzu kun yi arewa shi yayi ai har yanzu a cikin birnin zuciya su ya fi kwalar rafi da kuma da gidan ruwa
0: ai ba ku magana da
1: shi eh mun yi magana ni nake son ga ma gaskiya nake ya ma na bas har gobe kai gaban yuce sa kan zuje masa kace ga mu gidan ruwa ga rabi na gugu ina so tabbatar maka ban dauki gidan ruwa
0: yasa ba kai masa kamar yar fa na siyasa kace wa ya fa kaunar APC
1: ka kyale siyasa da ban kauna da ban malamin sanin sanin ki ai a fagen sa na aikin siyasa mu gidan ruwa ina jami'ar sai tun da ta ba ba ba ba ba ba yi amma a matsayin da na kaunar mutuntakaiya ta mutum da mutum ina tabbatar da kimata da daraja ta gawa ta tana ku tana tabbata ta fi mai gidan ruwa

0: na sakon ka gabanin mutattaunan mu
1: mana ba sallin tsoron dinki ina son tabbatar maka sakon na ƙarshe da yardar Allah wannan zan ubuka ni bana kallon wayancin mutanen a ƴan siyasa gurbudi ne da kawalin ƴan siyasa ne da kartucin ƴan siyasa da kuma marowacin ƴan siyasa da kuma marowacin cikin ƴan siyasa suka haɗu gaba ɗaya kuma mukiya talaka kuma wallahi ya fahimta ta kuma a siyasar ta gaskiya nake gaya ma wallahi bana kallon su da akwai bana kallon su da akwai a babu nake kallon su idan Allah kai malamin sanin tsoron ɗinki za su fito ranar siyasa za mu fito ranar siyasa za su ga aikin mu a siyasa wanda suka san irin su da ma wani bai san malamin ba su ina wurin gaya ma gaskiya a mutum goma da Allah ubangiji sa na tsayar takwas ne nasara
0: a yaushe
1: a mutum goma na tsayar malamin sanin tsoron ɗinki sun ci ɗari bisa ɗari
0: a wannan lokaci ne
1: ta kankara 40 zuwa ne
0: a mutum 18 sun kai labari
1: a mutum 10 kuma 10 sun kai 100
0: bisa 100
1: a gaya kuwa
0: to wannan zaka zo nan gaba kai mana a
1: san muku fa jin
0: shi baki akan
1: duk dan da ita kai majalisar tarayya a dawakin kudu tun da ka zamanin BPM zuwa yanzu da abba makamanki ko dan mai kowai mutum ko da mutum rabi ne gobe su kowai bai ce maka wani wani ba masu majalisar jaha gaba ɗayan su mutum biyu ne ba ce makon rabi ne gobe ba Allah mutum ko rabi su tsabon go duk suka zama siyamomi ba iyaka kan zobi ba iyaka saboda haka malam abin sami tsoron ɗinki ai ni to da fili kuma ni na ci dubu biyu
0: a ce fa laya
1: ni ne mai zamani
0: to Allah da ke da goniya ba su sauraro yadda ta kaya ke nan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar dawakin kudu da a wannan mako muka kasance tare da madubin shirin mataimakin jagoran jam'iyyar a wannan karamar hukuma kuma ex officio 2 a jam'iyyar APC ta jihar Kano Alhaji Rabi'u Magwagwar Dado a madadin sa da madadin dukkanin waɗanda ke taimakawa shirin ya zo muku Abba Sani Tsoron Ɗinki ke mana fatan alheri da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin ƙoshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a mako na gaba wani sabon shiri na muryar jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar dawakin kudu.